0: si PBBM wala na himuot ani. Pero dapat mahibalo si PBBM nga usay gina binuangan na siya siya mga sakop.
1: Tanawara gud ah. Wa niya na matik din na katropang alan nga diay trillion nga iyang gi-allocate para sa flood control. Wa day na dapat. Ya tapos si Bibiho ni mga karon ng kanhi nimong DPWH nga himuon pa niyon inuon nila karon katropang alan nga kuan kining state witness. Sa ato pa gikan sa bulad himuon niya ang sweet and sour.
0: Mao na isagol na.
1: Patamiso niya ang parat.
0: Speaking of trillions, nangita sila sa trillions na narapo po yung gidoso ang DBM o bago na po nga budget 7.2 trillion.
1: Mabuhay! Ano na po ni karon?
0: Ingon na po ito mga paldo, mga tropa, kini nanam.
1: Buhi na po malita ni.
0: Ay nako. Sa ito nga pagbalik mga tropa kay Magda Secret of Health muna tayo. Doon ay 24,000 pila ni katropang bricks.
1: Kining gihatagan usab karon og kuan kining ayuda mga kaigsoonan nato
0: sa Davao region ya.
1: Davao region tag 2,000 ni ang gihatag ato pangalan. 24,000 ni ka mga tao
0: households di ay
1: 24,124 ka mga households sa Davao region nakadawat kini sila og tag 2,000 pesos.
0: Sa ayuda ni gikan sa DSWD.
1: Now, ang pangutana nato dinhi karon nga tama ra ba ta dinhi? Gutom ra ba ta aning tag 2,000 o unsay maayong himuon sa gobyerno ani dapat sa ila?
0: Ni tingog among iring ana, no? Para sa iyahara to ng budget.
1: Tag 2,000.
0: Kung naa kay iring kusubi mo kaon ka ng cat food, kulangon. Pumalik na mga katropa. Standby mo ha kay nanagkaroon din si Gloria Malala Apilo, Tristan Wyatt Gulay, Mayang Buntag, Sheridan Cruz. Salamat kayo. Liam Nalaysay, Androni Piho, good morning, Nings Kiventura, and Jing Pigarido sa Holga, Virginia, Lovely Con Lucernas, mga katropa. Good morning sa inyong tanan sa pagpamina nyo. Huwag happy birthday sa mga nag-birthday karong mga panahon na mga katropa. The Secret of Health, muna tayo, musunod na. Alas 8:04.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Blast Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Blast Gold og Santol Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santol Blast Coffee Mix. The secret of health.
6: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santol Plus Coffee Mix ka na. Sa Santol Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santol Gold Herbal Capsule og Santol Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santol Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan nako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santol Plus Coffee Mix.
8: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
8: The secret of health.
6: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santol Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santol Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santol Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santol Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: XFM 89.1.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation.
1: Ang DX Trio Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
0: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
3: Kadayawan, facts and trivia.
4: Kadayawan! Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall o booth nagtanyag og managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local tribes.

0: Bahala ko sa hay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang sabton, ang usag usa.
1: Taklarek sana.
2: Exciting.
3: Pusay. Pusay.
4: Alright mga katropa, balik tadi sa tuwa nga panaglawig sa kahanginan. Napapamo din ha, kaya napapamo din katropa, Ronnie Piho, good morning mo din ha. Nings Kiventura is watching, Jim Picarido, good morning mga katropa, God is good all the time. Sa Hulga, Virginia, and Loricon, Lucernas, good morning. Wala tayo kuhan diha, kanaganing utang diha ninyo. Siguro pang Pagana Ariel mga katropa, una sa tuwa ang Pampagana Ariel ha. Kaya mag... kuanta mang buutan ta karon katropang bricks karon lang karon na ay paunahan na lang pug tawag diri ha mga tropa no? Tawag mo sa 0969 3305 37 sa mga topic nga mong naisgutan ka ganina ta mangutan na katropang bricks kung kinsa ang unang makatubag tagaan na mo og isa ka box nga Santon Gold Coffee Mix. Yan.
5: Sige, andaman na inyong mga cellphone diyan.
4: Andaman yung mga cellphone diyan mga tropa. Kaya ang atong Santon Gold Coffee Mix mga tropa, nindot ni para sa tuang mga workaholic nga mga katilingban nato. Unya, before ta malimot katropang bricks, karon na ning kuan hapit na gyud mga tropa ha, ang atong pagiglambigit dira sa kuan SM Lanang, no? SMX day Lanang, no? Natay kasikas karong
5: nabadya sa imo hadiha muragula man diri sa ko.
4: Sige kay kog pangita katropang
5: bricks. Ah dere
4: Nadia. Okay.
5: Ikaw kay sige jud kag tago. Ato ni pahinumdom sa to mga kaigsoon ng katropangalan nga dapat dili sila makalimot no. May kalambigitan kini sa to ang kadayawan na kadayawan na dabawin niyo pa. Dili lang ni piyesta para sa selebrasyon para sa mga taga Davao nining tuiga. Panahon usap kini sa pangnegosyo, business, koneksyon o bagong oportunidad para sa tanan. Now, apil ta sa Kadayawan Business Expo 2026. Ngayon pa gayon, karong August 17 to 19. Diyan apita sa may SMX Convention Center sa may SM Lanang Premier Davao City. Libre lamang kini, no? Ang entrance fee na ni, although doon na gina sa entrance na, ay pultahan, pero naman ko yung uban nga maningil o entrance fee bago ka makasunod. Pero din eh, libre ni. Abli ni siya sa tanan, gikan sa alas 10 sa buntag, hangtod alas 9 sa gabi. Perfect kini para sa mga retailers, wholesalers, o mga store owners. I-discovery usab ninyo dito karon ang mga local brands. Kaya doon ay mga local brands din ni karon ninyo makita dito. Og ato apo ning i-kuano, ato ang i-usuhon kini ato mga local brands katropangalan.
4: Makita na dito, pwede po gamang kanegosyo.
5: High quality ni siya nga mga produkto, direkta ginigikan sa mga manufacturers, pwede nimo ning i-wholesale o ma-distribute.
4: Yan.
5: So ayon ninyo ni usiki ang panahon kay panagsara kini.
4: Okay, kung mga kay kay enough nga, usiki nagbalagod ng mga ika negosyo nimo katropa, pwede ka mahimong distributor.
5: Kay sige lang kakatupag di karon sa online, ikaw magikwartahan ana in town.
4: Ah, wala. Ayaw mo ka insurance na ka ng mga produkto ha.
5: Kaya mo ingon ka karon nga, adri na lang ko sa online niya. O niya, nakakwarta ka, nakanegosyo ka. Wala. Nagitanyag na mo karon o appeal din ni karon ang Y2H sa product din ni karon nga may kilambigitan usab sa pagiga bahin nining Expo 2026. Kadayon Business Expo 2026. Timani ha? Mark your calendar red. August 17 to 19. Sa SMX sa Convention Center sa may SM Lanang Premier sa Davao City.
4: Dol-dol na yun, no? Dol-dol na yun, ha?
5: Kita-kita ta dito.
4: Na to, og, advance na lang blessed morning ng tanan din ha, mga katropa. Kay magkita-kita ta dito. Mga tumini-brick explorers ito, kaya mag-explore pa mi kinsang pwede na mo nga iganegosyo.
5: Kinalang kita mga to dito, kaya atindas magkita. O nga, mas mayon na nga, atindas ta, parang magkita gina to ang atong negosyo po.
4: Ay, opportunity na. Basta yung unang mga butang, ato na i-treat nga opportunity. Alright mga katropa, bago lang yun mga katropa ha, ipanglitok ni katropang Bricks Flores. Upstick mo mag Uptick mo mga katropa sa pagpaminaw nini. Pwede mo makatawag din sa 0969-303-0537 mga katropa. Unsang lugar nga ipahigayon ang katong unsang ginag katropa Bricks Expo sa to?
5: Business Expo.
4: Business 2026. Expo. Asa ipahigayon ang Business Expo karong August
5: 17 to 19.
4: Tawag mo sa 0969-303-0537 para sa usa ka box nga kape Santon Gold Coffee Mix sponsored by Bricks Flores.
5: Tawag na.
4: Okay, sa plan nga ipaabot ta kay makatawag mga tropa. Hoy, nako meron nga kape di ay kang kuan kang Meryl Grace si Grace Mel Grace Cosada. Nakadaog siya mga katropa og kanang kaduhan na siya ni Anhidri, wala koy kape na hatag. Okay.
5: Dapat imo naging ihato dito kay murag dako-dako na tog pamasada ba, pamasahi.
4: Oo, kanang imong gyan eh.
5: Kuan na siya murag 3 rides.
4: Oo.
5: Gawas sa gikan dito sa ilahan o sa
4: di ba? Bago Osiero
5: at Galira.
4: Bago Galira, no?
5: Oo, bago Galira siya tapos gawas sa Bago Playa corner.
4: Oo.
5: Sakay sa jeep padulong din sa
4: may. Oy, nanay nagtawag.
5: Santos Rhine.
4: Naka-silent manguni ka tropang bridge nito ang Bantogra.
5: Dali kayo.
4: Oo, dali ra kay nakat. Ay, dati pa ha. O tawag ko truck na matay man tayang kayo, no? Unsa man ni pagkuan nga dili ni mo silent ni, di mo ni akong cellphone. Akong gibantayan kini nga kuan. Ah, okay, nani ni tubag diri mga katropa be. Ani tubag ni tawag be. Hello, maayong buntag.
6: Maayong buntag, sir.
4: Maayong buntag nimo. Taga-asa mo ni?
6: Taga New Valencia, Tugbok District.
4: Ah. Taga New Valencia ni diri sa may area sa Tugbok nga di gyud na mabahaan ang lugar kung walay ulan.
6: Wala baha diri, sir.
4: Ah, lunop wala pod.
6: Wala pod.
4: Ah, okay, taas-taas mga lang ang lugar ng New Valencia. Libot na di padulong sa Carmen na magtuod kung mo-shirt ka kagandong kalinan. Oh, nakaagi ko diya sa lugar sa New Valencia magod, no? Okay, kisi pangalan ni mo, sir?
6: Ako, si Jose Planas Jr.
4: Ah, si Jose Planas Jr. Naminaw yun ni siguro si Jose Planas kaya naglulunog man na to ang sibihanan din ang mga tropa, ha? Oo. Pangutana, asa nga lugar ipahigayon ang kadtong tawag aning expo, business expo. Ah, kompleto ha. So, i-message me din ni, unsa man imo ha, kape or GCash?
6: Kape.
4: Kape, Santon Gold Coffee Mix mga katropa. I-claim diri sa kuan sa Sibianan ha? Okay, so makaagi ka diri, ingna lang kung kano sa ka makaagi. Ako to nakadaog sa programa nga Bulsay, ang akong tubag SMX Premier. So, salamat kayo. O kisa may muhang itimbaya diha.
6: Wala na kay itimbaya, sir. Sa
4: imong uyab, imong asawa, imong anak, o kumong minyo ba? Ulit tao, minyo.
6: Minyo, sir.
4: So, imong asawa, din mo timbayaon.
6: Tambaya
4: ko na ako. Okay, magkakape na gyud mo sa Santon Gold Coffee Mix. Nakainom na ba mo ani nga kape, ha?
6: Wa pa lagi, sir. First time pa na mo makainom.
4: Di mo gyud mo maka-experience mo kanang nanam, nani oh. Nanam. Makaingon gyud mo nanam. Onya, ang kini atong kape nga ihatag di sa inyo ha karon, inyo hang regalo sa nako o kini inyo nadag-an. Doon na ni mangustin, doon na chia seeds, doon na turmeric, doon na moringa, glutathione o collagen. Bagay ni sa imo hari na, no? Kay trabaho sa pumudya.
6: Salamat kayo, sir.
4: Salamat kayo. O paki-text rin nga ikaw itong nidaog kay para ma-record na mo, ha? Okay, salamat kayo. So, from New Valencia. Ato ni mga suki nga tiba minaw, ha? Nag-lanog-lanog. Radio nito ng Tropang Beach. Diyan sa New Valencia.
5: Bantogra. Kisa di pangalan na to, si
4: Planas.
5: Jose
4: Planas. Napadis siya. O, kisa to? Si?
5: Jose
6: Planas Jr.
4: Jose Planas Jr. Salamat kayo, Jose Planas Jr. Salamat kayo, Jun.
5: Salamat din mo, sir. Salamat.
4: Junior man. Jun. Okay. Napadis siya. Nagbutang na ako. Napadis siya. Magiging nakadungog. Kanangutan natin siya pangan. Jose Planas Jr.
5: So, pwede niyang i-claim ang iyang kape.
4: I-claim din ang kape.
5: Diri sa XFM Davao sa
4: atong markahan dia Jose Planas Jr. Pawalay mangilog kay basig matimpla na buhaton na bisan nakatimpla na ba kay utang ni kuan ni ni Kuan, ni Anali. Kaya iya mangi bilin ng iyahang santong plus coffee mix.
5: Di natipakan inon. sunod na katropang Anali ayo ibilin. Kaya para ni matipakan ng imong bahin dia.
4: Kung Anali, imohang santong plus coffee mix imohan eh.
5: Ako ang kanang sige ko pang uyog aning kuan, sige ko pang uyog aning bak nga tubang sa lamisa ni katropang Jubet. Abi na kog naisod.
4: Ah, wala sinaw.
5: Nya sirado man gud. Abi na kog naisod kay sirado man.
4: Nya karon din abi na gyud.
5: Wala day. Dirita karon katropang Alan no. Sa kinibang pasalamatan natong DSWD. Pakpakan nato katropang Alan.
4: Bitaw kana.
5: Kaya nagapod-apod kini sila. Sa kinibang ayuda ngadto sa dili lang ni usa ka libo ka mga ko ano ka mga tao households kun dili 24,124 ka mga households ang gipang-apod-apuran gipanghatagan o kining ginatawag nga ayuda karon nagyapoy mga mangutana ka tropang Alan ba nga husto ba kining gihimo karon sa DSWD. Dili ba ni makonsidera nga band aid kini nga sistema? Mayon nato og kuan mangud katropang Alan no. Kanang panginabuyan na gyud adi kini sa bastante. Kay
4: 2,000 ha, usbon nato 2,000 pesos.
5: Isa na ni katuyukan, hurot gini pero kung mayon kakaron og emergency assistance. Asabag, gamit kayo ni.
4: Lami kay paminahon. Pampalit na siya og paracetamol.
5: Labi na ani nga panahon karon nga dunay ating ulan katropang Alan niya na sobrahan mapud ang ulan pod. Imbis nga okay raon taning ulan kung gi-welcome kay nato ni kay mabuhi atong pananom, ni sobrahan mapud hinuon di nahimong baha.
4: Ako bitong gi ko Andre katropang Briggs no, kay nagcompute-compute ko samtang nagaistorya ka din ha no. Ang unsay di ba namay advertisement nga ano ba ang ano ba ang mabibili mo sa 50 pesos.
5: Katong sa Pasko sa kaniadtong Pasko katong pangalan sa DTI to.
4: DTI to nga si advertisement ha.
5: Si DTI.
4: Si DTI. Ingon nila mabusog na daw kasi mo 500. mabusog juga kung ikaw lang usa.
5: Yo na kay kuan ato kanang
4: sa Nochebuena.
5: Nochebuena no. Sa Pasko.
4: Yun, Nochebuena dito no. Karon unsay mapalit nimo sa 2,000? Siyempre, number one diyan, katong mga basic na to, ng mga palitunon.
5: Bugas, 5 kilos, isa kasako. Isa kasako nga 5 kilos. Di ba? Wala man na kanina ito katong pangalan.
4: Wala.
5: Palitag isa kasako karon. Pero 5 kilos na sulod.
4: Isa kasako nga 5 kilos.
5: Pila man ang kilo. Butalan na ito 50, isang at na ito kay masiga kabuto ni katropang Master Tanini.
4: Ayon.
5: 5 times 5. Kuana 250. 250.
4: Okay. Ang pinaka basic diri nga magamit nimo kung sa mintag basic nga panginahanglanon sa atong panimalay no kay kini atong sabton mga tropa dili man iingon daotan ha ang ayuda sa DSWD magpasalamat ta nga naay gipanghatag di ba? Pero kung ugaling kutob lamang ani niya tapos grabe na makaingon ang dako kayo 24,000 ang mga natabangan sa tuang gobyerno. Ito mga kabalo na ni mga Pilipino pag makadawat tao bisag gamay og dako mga tropa priminti yun na kulang. Ya, wala yun ang giingon na ito pagpasalamat. No? Uy, salamat na lang. May na lang ni, natatagaan ta. Pero magsige lang hataw ka ng saligong ayuda mga tropa. Dili po siguro. No? Kaya ang mapalit nito nato sa 2,000 kung pagkaon lang, family meal lang, groceries para sa good for, hala, kung akong gipangutana diri sa Google katropang Briggs ba, ang 2,000 pesos daw, maggasto lang nag isa to duha ka adlaw.
5: Isa to duha ka adlaw?
4: Oo.
5: May gani kay mabot pag duha ka adlaw.
4: Oo ba?
5: Oo. Oo. Kaysa tinood lang katropang Alan, kung imuhang lifestyle karon isa rin na ka blink of an eye lang na nimo.
4: Okay.
5: Ang 2,000. No?
4: Batuha kay ang akong asawa, akong gitagan sa 1,000 niya akong gipangutana, Lunes ko nang hatag, nangutana kong napabay na bilin birnis na. Isa na unsa ka diha? Kanun sa kaligatag, ingko katong Lunes, Nya karon nang nanita ka nga, di ba natagaan ta mga gusto sa kalibo pang konsumo? Pero sa adlawa ron, yung gobyernes.
5: Oh. Naman tayo mga pangutana ni Katropang Alan ba? Ang pangutana nila kung unsay himuon kung mahurot na ang 2,000?
4: Kana.
5: Maghulat na puta. Ang sunod nga tabang. Yeah. Uy. Paminaw mo ang mga igsoon ha. Kamo nga mga katropa na mo. Ay na mo kay pag-asa sa gobyerno pod oy.
4: Lagi. Takayon puta. Ninyo,
5: ayaw po ninyo siguruhan nga mapasaan ninyo ni gobyerno. Paning kamo po tagatua nga mabuhi ta.
4: Di ra ba mo pasalamat na sila mo kanang nganga.
5: Kung ang problema pamilya, kapobrehon tungod sa kakulang sa regular nga trabaho, ubos nga kita, karon mahal kay nga mga pagkaon, dili stable ang ato panginabuhian. Kini ginatawag nga mag-asa lang ta sa mga assistance, dili ni maayo. Now, kining 2000 kung maayo ba ni pangutana Katropang Alan, maayo ba ni? Yes, maayo ni para sa relief assistance.
4: Kon man siya kanang temporary relief ra.
5: Kung tambal ni siya Katropang Alan sa
4: pampawala ra na sa sakit sa ulo.
5: Oh, panahon sa crisis. Ilabi na kung naata sa kinibang panahon karon nga tingbaha, no? So, doon na tayo krisis, gumikan kay posibilidad ang katong uban pagtagaan na ni katong mga nanuran og balay, na tabunan ilang balay sa landslide, simbako lang inta ng uban karon, no?
4: Katong in crisis situation.
5: Good ni siya. Pero pangutana sa poverty solution,
4: dili.
5: Dili ni siya gusto.
4: Ako dili ko mo yun na nag-money sulbad, ha?
5: 2,000 lang pesos niya. 2,000 pesos lang unya masulbad ang imuhang poverty da, ang imong kalisdanan, imong kapobrehon.
4: Pero kining 48,248,000 money kay 24,124 money ang tagaanan. Unya mo gasto day ang DSWD og 48,248,000 sa tag
5: 2,000.
4: Sa tag 2,000. Kung imo daw nga himuon nga tun-an kining 24,124 kun sa livelihood. Dapat himuon. Kulang ra gyapon katong breaks. Kay 2,000 naman yun. Di man nimo mainat na.
5: Mabita ning ato ang kuano, ato ang ginalantaw karon Katropang Alan. Unsa may dapat himuon dai sa gobyerno? Kung inay band-aid ba nga sistema ang himuon nato Katropang Alan sa tuang gobyerno, no? Pinaagi sa assistance. Mayo ka nga hatagan na lang ang katawhan og long-term plan or long-term aid sama na lamang sa unsa ba kining paghatag og trabaho, paghatag og negosyo.
4: Kana negosyo. No? So, negosyo good number 1.
5: Para dili na ato bangon ang kuan, kini bang problema sa dili na magsige sila hangad sa gobyerno. Pero gusto sa gobyerno Katropang Alan nga ang kita nga mga Pilipino kanunay ta maghangad sa ila para nga i-glorify na, para ba nga murag isipon nato silang sila'y Ginoo, sila'y mighty aning kalibutan na Katropang Alan.
4: Wa kay mahimo kung wala ako.
5: Muna'y gihimo ka nun sa mga politicians manggod Katropang Alan nga dapat makorek ni sa mga tinuod nga mapolitiko nga tinuod nga dunay gugma, dunay kasing-kasing alang ni ato mga kabos.
4: Anyway, magpasalamat nga
5: kanang immediate assistance Katropang Alan, way problema kay assistance na ganina. At least ang atong gobyerno may kasing-kasing diay, may huna-huna diay nga tabangan nato ni kay naraban ni sila sa crisis.
4: Immediate lang na siya nga assistance ha, nga ngadto ra pud sa mga nasa crisis situation. Dili pud na tanan.
5: Sa bagay na naman tayo Katropang Alan, naman tayo kining ginatawag bitaw nga 4Ps. Actually, kani ato Katropang Alan, pa ko subak ko aning 4Ps.
4: Billionis na ha?
5: Kay mahimong tapulan ng mga tao, manggod. Mahimong tapulan ba? Pero di ang nakita na ko nga, nakatabang din ni sa katong tinuod yun yung mga kabos.
4: Katong mga...
5: Nakapatungha ni sa katong gustong...
4: Napag-graduate na, na may success story na.
5: Sa dito ko nakaingon nga naitama din gobyerno.
4: Depende po na sa ginikanan na po, no? Giunsa nila paggasto.
5: Namang ko yung uban, Katropang Alan, sa reporter pata Katropang Alan ba mo? Ato ta dito sa police station, no? Doon ay mureklamo dito nga giprindahan o kuan. Kining tawag aning card. Kining ATM. Kaya doon na po dahil mo loan shark nga pwede rag wala ang presensya sa iyang card.
4: Na mo na isa diya ka problema.
5: Karon pag sininglanay na adtoon putong nagunit sa card nga tunga ta na ba kay napod ba yung loan ni dinisiguan. Napildi ko nun isa hantak.
4: Mao lagi na ginaingon nato mga katropa ba nga ang imong ATM imbis kay para maadtutong ato sa mga magtutungha. ATM na ipaagi sa kining government ani mga four piece mga tropa giprinda. Ang uban gipanghantak ba na pilit tong itch.
5: Pamay na lang kay at least nakatabang-tabang po ginagmay sa uban katropangalan.
4: Pero intended yun na sa paggasto sa ato ang mga kabataan. Depende na sa ginikanan katropang bricks, no?
5: Isang sa ora itong
4: gahantag o tabang niya tapos kita maginikanan, wadyo tayo buot.
5: Wadyo tayo buot. Ginaingon katropangalan ba sa pinulungan ba sa mga Romano ba what is due for Caesar is for Caesar. Di lagi na sa mga Romano, di na sa Biblia na na.
4: Mayingon ta nga, ang lahi man, kay minumag, ang imo, ako, ang ako, ako na Japon.
5: Katong nisuko ang uban nga, nag-question sila nga to kay Kristo, nga naman nga kini mga Romano, nga imo man yung palangga nga,
4: kay, mani, respect the government man to ya, ha?
5: Nag-kulikta man yung buwis. Mga kuan man ni kini ba nga kolektor og buwis
4: dili magyud pud mabuhi ang usa ka gobyerno kung walay buwisan.
5: So dito di ay nakita na to sa sulti ni Kristo nga kinahanglan ta magbuhis kay para mabuhi ta tanan.
4: What is due to Caesar para ngadto kang Caesar pero Caesar is the government. The leader of the government. Para maapod siya iyang ihatag ngadto sa mga katilingban nga iyang ipanggobyernohan. Karon lahi naman. What is due to Caesar nas malita.
5: Money kwan na divert.
4: Na-divert man.
5: Ang atong tax. Imbis nga dito sa panudlanan sa kinibang government coffers, government suitcase man.
4: Dito ta napildi. Ubalik ta mga katropa, no? Mag-break sa takaw, makajuta. Natin mga timbawa sunod ng mga isigutan na mga katropa.

0: ay mag-coexist mo din ha, tungod kaya na pa may kontrata ang Nordico. So gamay ang pagpasabot, may kalabutan niya na mga tropa o kinipong mga ilang kong dispensa mga tropa kay wala to ni natukin, tumilabay pa nga simana kanina nga tabang sa mua din ni katropang Briggs ba kanina nga to mga kontraktor ay ni kontraktor kanina mga trucking company sa Davao City nga dunay tag-iya in-check ang tag-iya daw ani mga katropa nga dugan na nila nag-operate mga katropa
1: ang kumpanya
0: ang kumpanya oo
1: kamag-in-check ha
0: oo magsige din islag pang kontratang mga truck pero pang tingkiyohon labong bitaw ka na ganing dili na sila tagdon ang ilaha mga di man po pwede kay kinahang ang kininambang taga-port manawag oo so manawag na ang taga-port kay ihabwa na ning mga abono mga sinakosako abono simento uban pa o si mapugo sila hakot mga tropa kay membro man sila sa mga hakot komite kitang gyapon bayran Bullseye! Bullseye! So, mga katropa, itong hatagan pagdagan sa itong pagbalik. Kumal naman sa mga pipila ka mga reminders sa itong master control. Alas 8:38.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics. Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Kadayawan, facts and trivia.
10: Nagikan ang kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot og good valuable, superior ug beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani ug kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa kadayawan ang managlahing color, kultura ug pag-usa sa onsay ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug ug Obo Manok.

Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments.

0: live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
2: Kaklarex sana.
1: Exciting.
3: Pusay. Pusay.
4: Ay balik kadiri mga tropa makayot no kay para wala tay utang ani nila mga tropa si Brando Santisa sa Pilisining Turandi Santisas kuno matud pa ha kay mga Santisas sa klani. Carlo Jose James Sorifranca, good morning. Ug kadtong akong kape brad hapitan ra nako diha. Uy si Richard Ramos no, kadaog pud ni kape diri. I-PM lang ko ninyo ha kadto maghapit diri mga tropa ha, para makabantay ta para ma-segregate nato daan. Richard Ramos, tagadaog na ba kadiri og Santon Plus Coffee Mix sa dugay na kay ni Brad? Ang uban ani, nainom na.
5: Si Mang Gloria Malala Apilo, ma'am, good morning ni mo, ma'am. Salamat kay si Mohang kanunay nga pagpamina mga taga-Bayugan. Kay taga-Bayugan ni si Mang Gloria
4: no?
5: Malala Apilo.
4: Good morning, good morning. Yeah. Anyway, mga katropa, no? Unya na po na sa inyo mga ikon ang naikip.
5: Si Ma'am Leah Manalaysay, day, katropang ala, no? Good morning ni mo, Ma'am Leah.
4: Oo. Di na ako makita ni uban na to. Si
5: morning, Sir Alan, Sir Briggs, watching si Ma'am Leah Manalaysay. Actually may ni mo comment ni si Ma'am Leah Manalaysay.
4: Oh na di mga pwede lang ni mga pwede lang ni tandem.
5: Mo ni mo ni commit computer sa ni kini bang komentarista. Pwede ni si Ma'am Leah Manalaysay ni. Maglinti po ni ba? Si Ma'am si Saholga Virginia. Ma'am, good morning ni mo ma'am, no? Good morning mga katropa. Si Ma'am Lovely Con Lucernas, good morning Ma'am Lovely Con Lucernas. Happy Tuesday morning.
4: Si Martin Navarez Mangiran, no? Kaya na pa rin nag-monitor mga katropa. Salamat sa pagdating mo diya.
5: Juran Matso, good morning katropang Sir Alan, Sir Briggs watching from Times Beach. Akin ni. Okay. Init na po ng kanding diya karong katropang Alan.
4: Nagkulo-kulo, abot ka rin yung baho diyo.
5: Humot kayo? Kahigupo na po kayo sinigang kambing diya napita, no?
4: Natoy sukin ako diya sa kambingan. Wala man ang ilang kuhan, malhin na ata sila.
5: Katong lando?
4: Oo.
5: Naraman to
4: style. Ay, hiyapon sila?
5: Na sa likod?
4: Naigaw mo to sa widening?
5: Oo. Ito, nasa likod sila karon.
4: Oo, modern. Sige lang kay Apaso na to na puhon.
5: Dito may maka, at tumi dito sa ni katropang Jasper Maguncia, dito may maghigup-higup, dito ka nang mingawan, dito may sabaw, maghigup-higup, dito.
4: Lami ka nang, sabi na ka nang papait, mga katropa. As talaga, kaingon lang itag, nanampot.
5: Nanampot. Si Sir Rinaldo Dizon, good morning, Boss Alan, at Boss Brick sa kape. Kuya,
4: kape.
5: Boss, salamat kayo mo, Boss. Si Sir Harold Salang po, gikan sa Purok 3, Kamansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte. Salamat, salamat kay si Ma'am Maltia Bato Malaki, Pontillas. May buntag, katropang Sir Alan, Abay, Sir Brice Flores, watching from live from Negros Oriental. Layo gini lugaraha, katropang Alan ba?
4: Layo, yun
5: Negros Oriental. Di ba Negros, mo ni lugar diba, ni...
4: Occidental tong ano?
5: Lugar ni Congressman?
4: Negros Oriental?
5: Oh.
4: Murag Occidental,
5: Occidental
4: to,
5: siya,
4: kay duha na kakuan na tunga din ay.
5: Raksoman de la Piña, good morning sir, no? Salamat kay sa kanunay ninyong suporta sa XFM Davao.
4: Alright. Naalam ko ibasahon diri ka tropang Briggs ha, kay pigado tong oras, no? Do na magi official nga pamahayag diri ang kini nga INSICO. Ato ning isgutan mga jud mga tropa ha, kay nagpagawas mangud ang kining Del Norte nga lagi gipakatagbo dito sa social media mga tropa nga daog na lagi ang DLPC sa Korte Suprema. Wala man lagi debate sa Nordico kuno nga nidaog sila kay lagi nag-question man lang sila sa legality. So nag-question sa legality, nag-decision, so girespeto nila nga makasunod sila sa Del Norte para sa kininga prangkisa nila dito nga mag-extend sila. Pero wala man ito giisgutan manggo dito mga katropa para maklaro lang pud no nga wala man ito giingon nga mangundang na mo diha Nordico kay mosulod na si Davao Light. Okay, diha ron ang medyo bangi no. Kaya wala gibutyag dito sa kani-kaning desisyon sa Korte Suprema nga pagsunod sa franchise sa kining DLPC, automatic dili na mag-operate ang Nordico. Kaya lang, kay gigamit ni ang kining Supreme Court decision sa mga RTCs. So, hala, pagawas ng RTC, stop na Nordico, bla bla bla. Gi-question nila balik dito sa Korte Suprema para ipaklaro kun sa gyud. Motong ang Korte Suprema nangayog 10 days nga ipatubag ang kining DLPC. Hangtod karon kini, wala pa ni nahuman. Karon gibalik na po nila nga nakadaog ang sa Korte Suprema na anay mga misleading nga mga information. So ni palag karon po din doon ni pamayag ang insiko no. Nagbarog sila alang sa pagpanalipod kuno matud sa katungod sa mga konsumante sa pagpili sa labing angay nga distribution utility nga makahatag kanila og dekalidad, kasaligan og makatarunganon nga serbisyo sa elektrisidad. Buti pasabot ani kung ang konsumante mga katropa moingon DLPC mi walay problema. Kay dinhi mi nagbarog o nagatuo nga sila dunay dekalidad. Pero kung ang uban mga katropa nga mga konsumante mga Nordico mi kay naami gitawag og kanang loyalty. Kay sa una magud nga gugubot mi diri ang kini Nordico man, ang Danico man ni kanadto. Na Nordico mi para pagpasalamat na lang po namo nila kay wala mi nasugae diri sa bukid kung wala ni sila. So tama yung nana mga katropa nga nahulog ng konsumante nga loyal dito. So naay freedom to choose. Kaya wala man po niingon ang Korte Suprema mga katropa nga magsulo mo diha. Inyohan na nga monopolyahon din ha ang Del Norte o monopolyahon po ninyo diha kung sundin-sundin na ninyo asa ng mga connection sa Nordico, abot na po mo di oro.
5: Ako lang katingan ng katropang alano, anong dunay takeover ba? Muna akong question ba? Ano man
4: kana ang di nato masabdan? Nga,
5: wala man ni hulam ning Nordico dagway sa DLPC?
4: Kana lang.
5: Kami yung siguro nga utangan ni Nordico sa DLPC, basin mo pwede nilang i-take over ang facility sa
4: i-offset, Nordico. I-offset ang utang.
5: Pero din himang ko, nakita na ito ba nga, wama dagway utang ni. Yung usap pa, kung imong lantawan ka ito pang alam, powerful man po ning cooperative po.
4: Correct, kay government ba?
5: Okay, kini cooperative, gahom ni sa tao ko ni, nag-involve ni mga miyembro sa nga mga tao. Whereas, kining DLPC is purely commercial. Kay negosyo man gini.
4: Private man na, commercial.
5: Kini government type man siya nga kuan good approach.
4: Supposedly money dapat nga i-develop no, pero usay man good pag gobyerno mo ka moingon mo good ang uban mga katropa pag gobyerno lousy. Pero pangit paminawon. Gusto na to ang private kay mayo ang serbisyo. Actually, dili ni siya nagpangalan na to sa serbisyo. No? Di man yun na ito na pwede kanaganing ipaulahin ng DLPC kung services lamang kay 100 years na rabanin sila katropang bricks niya.
5: Di mo ganun pwede katropang alan bang maingon ta bang
4: ikumpara ni Muning wapakabot 20 katuig.
5: Privatize privatize na ito ni kay tungod kay maayo ang serbisyo sa mga private
4: dili, ng mga kumpanya. Na na.
5: Amin ni mo katropang alan, ibaligyan na nato kining petrolyo sa kinibang Petron. Di ba? Ang sinita po, gibasol na itong atong kagalingon. Gibasol na karo sa gobyerno. Unta to, ana rin karo, magkaroon panahon na, wala na ito gibaligyan ang Petron.
4: Naanay mga precedents diha. Kaya, alam ka na mga palkan si ka private biya, ganyan tapos di ka mo profit.
5: Ang isa pa, katong sa Iligan, bito katong pangalan, na remember ni mo, katong National Steel Corporation.
4: Gi-privatize po to. Karon Ramos.
5: Unsay nahitabo katong pangalan? Kaniadto kitay nag-deliver og bakal dito padulong sa Japan, China, US.
4: Karon mudawat at bakal nga malutlag lansang.
5: Karon katong pangalan, dawat na lang ta kanang kuan bitaw kanang bakal nga gikan sa China nga
4: dali pwede, pilo.
5: Pwede ra galubagon sa 10 anyos nga bata. Porting ni pisa.
4: Porting ni pisa dali na kay mapilo.
5: Kami tatay bakalan diri kani ato ni gitagad sa gobyerno gibaligya pa hinoon.
4: Pati to mga sina to mga katropa nga pila ka dekada di Japan buslot.
5: Wala
4: na nagdagan gani ka katropa bricks gani nga di gani malumping.
5: Karon gani nga ultimo nga kuang kisami katropang ala na buslot gidagandagan nag-iring ganito.
4: Nagbugno lang ang iring wala na.
5: Nilusot sa sin kay nipis. Unya nilikso dito sa kisami.
4: Namalikas ba
5: yun? Nabuslot ang kisami.
4: Yan, namalikas ba yun ang iring? Ito mga katropa, wala ko na yung ulat. Ako nalikis ko na mga katropa, differentiation lang ni between private at sa government. Wala matang resulta yung mga katropa, nga lousy yun ni ang Nordico. ang atong gina-challenge sila, improve your services man. But ningon sila nga they are also improving kay wa pa gud sila 10 years gikan sa Danico. Nagkagubot kani adto.
5: Ningon sila karon business kay tropang Alan. Welcome ang tanang business.
4: Welcome ang tanan.
5: Dili lang yatakan po ng uban po din taon kay do na may mga tao po nga
4: tagaid og panahon bay magpili na mga tao din habi.
5: Do na may mga tao nga ni uyon sa Nordico, do na po tao nga uyon sa DLPC. Kana dito ra do na division ah.
4: Freedom to at least nay kapilian.
5: Pagtaruki nyo ng taruki nyo ng kalsada diha gapunan nyo nagpusti.
4: Oh, kada.
5: Gusto ninyo?
4: Ganto ba di magkuros-kuros na mga pusti diha. Anyway, mga tropa, naman tayo oras sa katropang breaks.
5: Paano naman tayo oras mga kaigsunan? Hindi karon sa itong panagumas. Ang alam na lamang sa kinatibukang puwersa sa XFM and Network Philippines.
4: O galang sa nakiyosan Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Alan Abais.
5: Kiniusap si katropang Bricks Flores.
4: Kami magaingon mga katropa.
5: Kamaturan
4: ang sandigan!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
7: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
8: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
9: XFM! Kaklarik sana!
10: Exciting!

0: XFM.
1: Paklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinig ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
3: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
6: Taklarek sana!
4: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
6: Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 9.04 sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra balita.
4: Extra, extra balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Hatod kini kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o ang Xanthone Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produktong tataka Yes to Health, mga katropa. O karon sa mga detalye sa ato ang balita alang sa atong ekstra balitang lokal.
4: Extra, extra balita.
1: Mga katropa, gipahugtan karon sa Davao City National High School ang seguridad niini. Human nakadawat og hulga pinaagi sa social media ning milabayng adlaw. Nasayran nga usa ka Facebook post gikan sa dunay profile name nga Kenjan ang naghulgang pamusilon og pandunggabon ang mga estudyante nga labing nagapabala kagayod ngadto sa publiko. Human matod pa na dawat sa kapulisan ang report, ilayo nila kining girespondihan na kagabi ang mong tulungaan o human sa gilusad nga clearing o paneling operation, nagnegatibo ang maong tulungaan gikan sa maong hulga. Gawa sa mga lakang pangseguridad sa Davao City High, nagpatuman na sab ang kapulisan niini nga ilang intensified police visibility sa maong lugar o kasamtangang anaahin noon sa malinawon o normal ang sitwasyon sa tulungaan samtang nagpadayon ang klase ni ini karong adlawa. Sa pikas bahin, mga katropa, din hiusab sa ito ang kasikbit nga lokal nga paggamhanan, mga katropa. Kaya sanglit nagpadayon ang ipakusgang anti-illegal drug operation sa Digo City Drug Enforcement Unit kung asa nasikop sa gilusan niining joint bypass operation ang usa ka 35 anyos nga construction worker pasado alas 12:18 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Gilang suspect nga si alias Yoyo nga taga Purok Kalumpang, Barangay Cogon, Digo City, Davao del Sur, insa nakuhaan og 5 ka putos sa gituohang shabu nga nitimbang kini og kapin 3 gramos nga gibana man ang nagkantidad sa 20,944 pesos. Subay sa standard operating procedure sa kapulisan, gipahibalo ang suspect sa iyang konstitusyonal nga katungod dayon gipasla kini sa prisuhan tungod sa nahimong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipailalom na sa eksaminasyon sa Davao Sur Provincial Forensic Unit ang narecover nga droga alang usaba kana sa tukmang laboratory examination dinhi pasalig sa Digo City PNP nga magpadayon kini sa ilang mandato sa pagpakgang sa illegal nga droga o pagsikop sa mga drugista isip kabahin kini sa ilang tahas sa pagprotekta sa komunidad. Alas 9:07 na sa buntag, mga katropa, sa pikas bahin sa tong ekstra balitang nasyonal.
4: Extra, extra balita.
1: Mga katropa, nisaka na sa napulo ka individual ang kumpirmadong namatay tungod sa nahitabong landslide sa Barangay Gisad, Sorong, Baguio City. Sumala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, niabot matod pa sa 30 ka oras ang paningkamot sa mga rescuer. Ayha na recover gikan sa landslide ang duha ka nahibiling biktima kaganinang alas 2:45 sa kadlawon. Sa karon padayon pang or sa padayon nakapokus ang Baguio City LGU sa paghatag og hinabang ngadto sa mga namatyang pamilya ug sa 12 ka mga survivors uban ang panawagan sa publiko nga kanunay mag-amping ilabi na ni adtong nanimuyo sa flood prone ug landslide prone areas. Natapusang hanig sa atong ekstra balita ning oras. Padayong gipaaktibo sa Department of Education kun DepEd ang 4H protocol niini. Taliwala kana sa nagpadayong suspensyon sa klase sa mga lugar nga apektado sa nagdaot nga panahon. Sumala ni DepEd Secretary Sunny Angara, ang 4H protocol na naglakip kini sa hinto, hinga, hinay ug hayo. Nagtinguha matod pa nga masiguro ang paghatod sa tukmang edukasyon ngadto sa mga magtutungha samtang gisiguro usab ang ilahang kaluwasan. Giklaro sab sa DepEd nga ang pagpadayon sa learning activities wala kini magpasabot nga pugsanon ang regular academic activities taliwala sa dili luwas o hilabihan katinsunado nga mga kahimtang ilabina sa nagpadayong epekto sa habagat ngadto sa kaulohang bahin sa nasod. Mga mga katropang naglangkob sa ato ang ekstra balita ning oras. Alang sa lugang balita o impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Sentro Media. Kayo mga katropa, kayo musunod ng programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, ako magaingon, kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, alas 9:10 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
10: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Clarice, Anna.
7: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarex, kaya tropa tong oras, alas 9.15 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Nag-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
5: Sentro.
4: Sentro.
5: Sentro. Sentro.

0: o nasa tanan dalaygo ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao Mindanao Pilipinas. Paingay buntag, welcome na po sa tawang katulmanon mga kaingsunan. Aga programa ang Santro dinigyapon na nukad sa XFM 89.1 Davao City. Adlaw Martes kita karon mga katropa. Pitsa 11 sa bulan sa Agosto 2026.
1: Centro.
0: Ayan no. Manibagog kita sa tuaga palo diri katropa ang Engineer Royce. Ato gining palitag baterya unya. Kayo wagyud. Adunggan ako si katropa Alan ganina maapod ako ang problema diri karon. No? Kalami gid kayo. Kada bitong mabitin kag pindot ka tropa.
2: Pindot.
0: Dahil man gud mo dire kay among reflex na sa among kamot. Kana bitong ingon pa ni ano ni kanang tong retired boxer ba nga si Oscar De La Hoya cannot pull the trigger. Oy pag pisilit mo dugay kay mo react. Oh, dugay gid kayo mga ganang mawa po kas pasi kadali. Ita welcome si katropa ga Jasper Magon sa Magtimon sa programa ga Sandro. Kaya ugta alas 10 kay naakaro impeachment proceedings mga kaingsunan taon-taon mga katropa. Kaya schedule man daw karon katropa kagahapon gi postpone gumikan sa kahimtang sa panahon sa Manila. Lain po kayo nga nagbagyon ang palibot, naghabagat ang palibot impeachment lang gihapon ang ilang sigutan mga kaingsunan. Oo. Oh. Kanang yung kalami yun din basta ilagay bida oi 0969-3-0537 na to ang reaction opinion diha ipabuhagay katropa mga kaingsunan kita maglangay katropa to aga sparring partner as usual as useful no? Bago ra nagatimpla aga Santon Gold Coffee Mix sa to ang mga kaingsunan ato na yung paim nun taw-taw ato na im nun na to aga Santon Gold Coffee Mix katropa nga Jovette Espanyol ni Anasya mga katropa.

0: Katropang Jovet Espanyol, good morning kanimo dai.
1: Ayan, good morning mga katropa. Happy Tuesday morning kanatong tanan. Happy ba ang tanan karong adlaw katropang Jazz na? Kumusta ba inyo ang adlaw Martes mga katropa, laing adlaw na Sabato pag-aubanan? And of course, laing nasab ng mga isgutanan ato ang tuki-tuki-on mga katropa diri sa tong programang sentro. So,
0: Bukikion.
1: But, grabe sa buki, kurang bulikaton.
0: Grabe. Si Anali ka ba?
1: Grabe sa bulikata, no? Sit back and relax kay kami gihapon ni Katropang Jazz. Ang bahala sa inyo. While nagpaminaw mo sa tuang programang sentro, i-background ang sentro diha katropa, paghigop og kape. Ang kape nga healthy atong Zantone Gold Coffee Mix mga katropa. Kay Katropang Jazz ang atong Zantone Gold Coffee Mix. Mm. Aduna kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. So daghan kaayo siya ang kanabitaw mga ingredients, no, nga makatabang sa tuang panglawas. And of course, no, malaban ato kakapoy sa lawas, ma-enhance atong natural energy. Unya ma ano pag yun, katropang Jazz, kining ito ang focus and mental clarity, mapalambo po, mga katropa. Masuportahan ito ang pang-adlaw-adlaw, bisan pa manog busy kini mga katropa, pinagi sa pag-inamog Zantone Gold Coffee Mix. Ice na po dang ako ang style gihapon.
0: Oo, kailangan na dunggan ito sa kilid, nagdilagapak ang ice. Makitaan to sa CCTV nga napaksi ang wall. Manubag.
1: Naglagapak na yung ice din. Dito pag-inbanda katropang Jazz, no? Pero bitaw mga katropa, sa kung unsa man ang style sa inyohang pag-inom og kape, mapainit man na or iced mga katropa, depende sa inyohang mood, pwede kayo ito ang Zantone Gold Coffee Mix. Kung ang box mga katropa sa itong Zantone Gold Coffee Mix, tanawan ninyo tatak, yes to health ka na. Nasa upper right corner sa mga box, tanawa, mas legit ang na ay tatak, yes to health.
0: Oo, kung tunulan mo na sa parmasya o kiningway tatak, yes to health, anak lang magtubag katropa, dele lang. Pangitaagyo na mag-isunan ang tatak, yes to health, or Y2H, diha mismo ang logo sa kinigkato ang mga produkto sa Santon Products, mga kaigsunan. Alas 9:22 na, no? Saan ni Adto Katropang Jupit, buhangad ko na, ah. Karoon mo, ubos ko, wala. Natay sa left and right na bon.
1: Nara siya dari skilled Katropang Jazz.
0: Alright, ang ato ang motivational quote, Katropang Jovet.
2: Sentro.
0: Your future is created by what you do today, not tomorrow.
1: Kung unsa daw nga to ang mga kaugmaon, katropa, or unsa na to ang success in life pag-abot sa panahon, gihimo na to na karon, katropang Jazz. Dili kung, kanamo ingon bito nga, ugma na lang. Ugma na lang kay, napabitoy ugma. Na sige na lang tag-ugma, nahurot ng ugma.
0: Binta kayo ng ugma, kaya na ko'y bago lang akong kingnan, bang ato ng limpiyuhan ng kining aircon ron, Friday na lang.
1: Masarang-arang
0: na layo asa to bagay. Eh, Friday, na magtingkuling na kita anak. Magbintahan ng ito, ugma, kaysa katong Friday.
1: Kung baga mo ni siya katropang Jazz nga small choices nga ginahimo na to sa pang-adlaw-adlaw mga katropa. Small, kanang mga actions na to, mga kinibitang productive ang ito ang pang-adlaw-adlaw. Muna siya ang mo-build sa ito ang future mga katropa. Kung unsa man ang ito ang maabtan pag-abot sa panahon, tungod na siya sa structures. Ginagmay nga pag-build na ito sa ito ang
0: kaugmaon.
1: Everyday mga katropa.
0: Kung baga, in short, pag lahi pag-abagasulti ni katropa Gajovit, unsa himuon ni mo karon, himuan na.
1: Oo.
0: Dili, ugma-ugmaon. Kaya, nabit nang itawag nga manian na habit katropa nga Jovet. Ito himo ani, ugma na lang.
1: Kay na pa may panahon ugma.
0: Pag ugma kay na may emergency na ugma na po.
1: Wala na trabaho katropa nga.
0: Hangtod na abtan gyud.
1: Hindi.
0: Ang abot ani sita.
1: Ingon nga ni katropa nga Jovet, gi-procrastinate ni siya. Tomorrow never actually arrives. Because you can only ever act in the present moment.
0: Kumbaga, kanagin ko nga, ibuhos ni mo himong himuon today kay basin ugma, wa na
1: wala ka. Wala
0: na ka. Ayan na lang ang pagkastorya na katropa nga Jovet. Ayan, alas 9:25. Tuaga panagabruban sa Tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: O nanghanig sa Tuaga Sentro Balita, ito ni kaninyo katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Palamboon, palagsiko na itong kalawasan. Pinagi sa pag-inom o Premium D3 Coffee Mix. Alasabas, sugda na itong adlaw sa pag-inom ni ini mga katropa. Unang hanig nitubag ang Malacañang sa pahayag nila Vice President Sara Duterte og Davao City Representative Paolo Duterte nga nanawagan ko ang Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. nga pag-anlan ang mga opisyal nga iyang gitawag pro-China o kinanglan madulpa mupahawa sa ilang mga pwesto. Sumala kag Palace Press Officer Claire Castro, walay gipunting si Chidoro sa pag-ngalan sa bisan kinsang opisyal sa iyang pahayag kalabutan sa interes sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Matod niya, wala usap kini nagpasabot nga dunay partikular nga tao ang iyang gipasabot. Wala pa ni Castro nga wala siya'y makita nga basihan nga nung adunay mga opisyal nga mibati nga sila ang gitumong sa maong komentaryo bisan wala man sila nganli. Samtang gibutsyag niining ang pahayag sa kalihim, salamang ka kinatibok ang baruganan bayan sa pagpanalipod sa interes sa Pilipinas.
1: Samtang mga katropa, gipaligod sa Department of Labor and Employment kondole ang pagmonitor o pagpatuman sa mga wage order aron masiguro nga madawat sa mga mabumuo ang gustong sweldo nga gitakda sa balaod. Nagpagawas ang ahensya og bagong internal guidelines aron mapaligon ang compliance sa mga employer. Ingon man, masiguro ang hapsay nga implementasyon sa mga wage increase sa tanang rehiyon sa nasod. Matod sa dole, kabahin kini silang paningkamot sa pagpanalipod sa katungod sa mga mamumuo o sa pagsiguro nga matuman sa mga kumpanya o establishmento ang ilang obligasyon ngadto sa mga empleyado. Nagpasalig usab ang ahensya nga magpadayon ng regular nga inspeksyon ug monitoring aron matubag dayon ang mga reklamo nga may kalabutan sa sweldo ingon man sa labor standards.
0: Dugang panghanig mga katropa, gisubmiter na sa Department of Budget and Management o DBM ang 7.2 trillion pesos nga National Expenditure Program o NAP alang kini sa tuig 2027 nga tukag Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala sa Malacañang ang proposed budget nagtubong kini sa pagpalig-on o sa mga sektor sama sa edukasyon, panglawas, panginabuyan, infrastruktura o nasundong seguridad aron mapadayon ang mga programa o proyekto sa gobyerno. Lakip usab sa prioridad ang paglambo sa serbisyo publiko, paghimo og mas daghang oportunidad sa trabaho o sa paghatag og dugang suporta sa mga komunidad aron mapalig-on ang ekonomiya sa nasod. Formal nga gi-submiter sa DBM ang proposed budget ngadto sa House of Representatives karong adlaw Agosto 11 aron masugdan ang deliberasyon og pagripaso niini sa Kongreso.
1: Samtang mga katropa, gilang uman ang usa ka dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo sa Pilipinas sugod karong adlaw sumala sa Department of Energy kon DOE. Base sa monitoring sa ahensya, posible nga maubos og 4 pesos and 70 centavos matag litro ang gasolina, samtang 4 pesos and 30 centavos matag litro ang diesel og hangtod 4 pesos and 88 centavos sa matag litro sa kerosene tungod sa pagkunhod sa presyo sa krudo sa international nga merkado. Matod sa DOE, panay nilang ginasubay ang liog sa global oil market aron masiguro nga igo ang supply sa petrolyo og mapanalipda ng interes sa mga konsumidor ingon man sa transport sector. Nasayran nga gilaumang rollback gingong resulta kini sa pag-uso sa presyo sa lana sa kalibutan bisan pa sa nagpadayang tensyon sa Middle East nga dunay epekto sa global oil supply.
0: Alas 9:28 gibutyag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babes Romualdez nga mas gusto sa Estados Unidos nga agapak silika project ito kon sa Pilipinas. Sumala niini nga napili aga Pilipinas isip usa sa mga partisipante sa maong inisiyatiba tungod sa ligon nga relasyon og pagsalig sa Amerika sa nasod isip usa ka kaalyado sa rehiyon. Gilauman nga makatabang ang proyekto sa pagpalig-on sa high technology industry og pagdani og dugang investments nga makahatag og trabaho og oportunidad alang sa mga Pilipino. Duga pa ni Romualdez nga ang maong kooperasyon nagpakita sa padayag nga pagpalig-on sa relasyon sa Pilipinas ug Estados Unidos sa natad sa ekonomiya, teknolohiya ug siguridad.
1: Katapos ang hanig sa itong sentro, balita mga katropa, miigo ang kusog ng magnitude 7.4 nga linog sa kasadpang bahin sa Colombia, nga dunay sentro dool sa San Jose del Palmar sa Choco, hinungdan sa grabing kadaot og daghang casualty. Base sa pinakabagong report, misaka na sa 111 ang namatay, samtang 87 ang nasamdan. Dagan usab ang natabunan sa nagunog ng mga estruktura o padayon pang ipangita sa mga rescue team. Lakip sa 11 grabing naapektuhan ang mga rehiyon sa Risaralda, Valle del Cauco og sa Choco din kapin 60 pa ka mga building ang nahugno. Lakip ang pipila ka bahin sa mga ospital samtang libuan pa ka mga kabalayan ang nadaot. Tungod sa mga trahedya, gideklara sa Colombian government ang national disaster o gipadala ang military o emergency responders aron mapadali ang rescue operations. Ingon man, paghatag og tabang sa mga biktima samtang nagpadayon ng hulga sa posibleng aftershock.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:30. Tuwag ka pa na Gabanuban. Good morning, may aga sa itong mga katropa. Karoon nagpaminaw, katropang Jovet.
1: Good morning! Ayan, good morning, good morning, good morning sa mga katropa na itong anaminaw. Karoon katropang Justin na agi sa dial sa Radyo 89.1 XFM Davao. Mga katropa, dagang salamat sa inyo ha. O good morning sa inyuhang tanan mga katropa. Ingon man, no, ano yung mga drivers na ito nga naglabigar sa kadalanan katropang Joss?
0: Eyes on the road.
1: Not on the legs. Mo ng pinaka-sacred na ano katropa.
0: Moto.
1: Mata.
0: Mantra.
1: Mauna mga katropa nga, kung ikaw diha naka sa kadalanan, focus lang ta sa to ang ginaagian.
0: Focus lang sa iya ha. Ayaw sa kauban niya.
1: Ana day na. Wala na may focus.
0: Ay, good morning, may aga kay Ma'am Jing Pigarido. Ayan, kinatuang mga balektoryan sa pagpaminaw sa programa Gasentro. Salamat kay Ma'am Jing. Pag-usab kay Sir Martin Baris Manggiran. Good morning, katropang Joss and Jovet. Sir Martin, ang kapini mo, Sir Martin, ha?
1: Pag-ihapon din.
0: Kung makadalikit, bida banda sa may bangkal area. As kaling area ni katropang Martin. Ato nang ihatod ang kiniyang kapi.
1: Makabisita sa tayo sa iya, katropang Joss, makahatod ta sa iya ang kape nga. Dugay-dugay na gid nga naa diri.
0: Oo. Yan, si Ma'am Nita Valderosa, good morning. Yan, ugsab si kisa pa ni Crizel Rodriguez. Mainga buntag katropang Jovet and Joss. Si katropang kapamilyang Drifnan. Oy, good morning kanimo da, sir. Manana Habit Joss, good morning ninyo. Mo gitong i-mention ganyan, no? Kanang
1: ugay
0: kayo, nga pwede himo. Ugma na, ugman, hangtuluan na yun. Sa payog mga one may ginhawa. Bito Carlos, si James Tori Franca, good morning kanimo, sir. Good morning! Ayan to mga bisita da karong katropang Jovet na nagapahipi. Usab sa ato ang Facebook Live, XFM Katropa Digital. Ayan, good morning sa inyo, ha.
2: Sentro.
0: Sinapad ka katropang Jovet sa imong tech talk.
1: Wala pa takaran katropang Jovet sa pagka-cluster. Wala pa ka-cluster. Good morning sa inyo. Sa mga katropa na itong nagpahipi lang diyan. Takda na
0: si Go. Hinunani.
1: Gani.
0: Ayan, mga katropa. Bitay, good morning, katropa
1: Jovet. Mga nagpahipi lang diha, katropang Joss, na naminaw lang karon, wala man nagpadala sa mga mensahe, wala man nagtanong sa Facebook Live, pero naminaw karon. Good morning sa inyo, ha.
0: Higupa nalipay, rin, nalipay ba sila karon kay rollback ba aron? 4?
1: 4, oo. Wala
0: man, ako na feel, katropa nga Jovet, 2 pesos lagi, os-os ang isang kagastation akong nalabyan.
1: Na ay, uban, katropang Joss, nga, maabotog ka ng almost 5 pesos.
0: Wala man na, ako nakita dito nga, nasa mga almost 2 pesos ang giubos. Ako, observant ba ako, no? Nilabay ko gagahapon, mapaday nga presyo. Pagkaroon, paglabay na ako, para man sa almost 2.
1: Ang uban, nakapangutan ako, nakatropang Joss, ang gingon nila kay, sa una daw, katong time nga nag-price hike, ang gingon is, tigion daw nila pagsaka. Kumbaga, ang di-announce is, nasa 20 pesos ba to ang price hike. Ang gihimo nila is, gitingi-tingi nila ba, murag 10 pesos, 5 pesos, pagka next day, another 5 pesos na po, para sa the whole week na siya, para dili daw kay bugat. Basi gingon na po ilang gibuhat karon sa katropang Joss.
0: Basi, kanang kuan pa, kanang
1: wapag ka, wapag kabo
0: si manager pa ba? Yeah, atro lang po sab doon. Kaya basin unya pa ni full blast nila o gapaos o sa 4, no?
1: Almost 5 pesos. 4 pesos and 88 centavos.
0: Ibut na pag 88, no? Mura po gano'n nag-sale sila ba? Ang dapat daw ang sale karon niya, 49.99. Aparatura, kiwag abot o gasingpinta. Main sitting ba yan na? Matingala mo na katropa nga sa mga sale bito sa tindahan na sa mga 99.99. Aparatura, kiwag abot 100.
1: 109. Wala ka abot 110.
0: Kadang natay down payment. Ano down payment para sa electric vehicle. 5,999 lang. Wala ka abot 6,000. Moratora daw. Sabi tao ay. Katropa, nyo itong taon ha. Kinig impeachment trial ni BP SAR day 14. Today is day 14 na katropang Jovet, August 11. Magsugod ni karong taon dulas Jess. But before that, katropag Jovet, gusto ba mo ani may sunan kay 2-year BSK postponement? Di ba karong November ang eleksyon?
1: Karong
0: November, oo. November ang eleksyon. Nagsugod na rin kamang ubang mga barangay officials o BSK karon.
1: Nagpa-batsyag na sila.
0: Oo, na-anami. Naga na migbalik. O niya, himoon daw ang 5-year term na katropang Jovet. Na mga...
1: Daganog mga reaksyon na nakatropang
0: Joss. Ano karon? Na mga sugyot.
1: Kay ba ano na daw mahimo na siyang unconstitutional no na apoy uban no nagkamuriching na daw wa na nagarimao na apoy uban nga para makatipid.
0: Oh, good kini para sa barangay nga kuan kini
1: maayo ang sa pagpanerbisyo sa ilang
0: mga officials pero bad ni ngadto sa mga barangay nga ilang mga barangay officials bisan gabi di ginya makita. Opisina di makita sa likod nga nagpasiminto piling-pili ra pud ang siminto likod sa barangay wa gani na siminto. Dari anak ka trupanjas na 13 daghan na yung taon pero wala kita ang ato ni tanaon dasi yung barangay okay ba mo ani mga katropa kamo na mong gus barangay posible gwa gumoy barangay kung kareg paminaw karon katropa ka jobet no ato ni sultan oni aman lamang pila ka magapahinom dom oras mga higala 9:36 sa morning.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Oras habang garin nyo sa Windsor.
5: Time check brought to you by.
6: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page. Ging Matt Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
7: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting!
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang

0: banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
5: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
4: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
6: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
7: Ka Clarex, sana?
8: Exciting!
9: All ready to go to the islands and the streams, yeah.

0: Centro. Centro. Centro.
1: Alas 9:42 katropa sa programa Centro. Basta-basta katropang Engineer Royce. Centro. Ayan oh. All right katropa sa tuag bayson karon. Dunay ano karon ha? Dunay akining mga sugyot, mga katropa, mga balaod noon, mga bill. Bill niya, dili kining bill sa mga nagaduso, no, katropa. Ayan. Tawad-tawad ato nang isigutan karon kay ato sa palutson kining report ni katropang Marvin Ibano. Kalabutan kini mga kaisunan sa tunay patayng lawas sa lalaki na palgan sa sapa sa barangay Lakson, Kalinan, posibleng Kabana.

0: ay giya panawagan no kinsa ka ni mga katropa pilay edad ani laban ni mga tato or ini markings katropa nga masubay mailhan kini sa mga pamilya o tagtungod ni ining ganiskutan nga lalaki ay patay lawas sa lalaki na palgan kini sa sapa no naglutaw-lutaw bali or sa daplin sa sapa sa barangay Lacson Kalina katropa na to sa balita katropang Marvin Ibano
1: live report
0: Marbs!
2: Malampuso ni Iyasa Katropag Jasper, malampuso nang na-recover sa mga otoridad. Kining usa kapatayang lawas sa wala pa hinuon kini mailhigit in town. Nga lalaki nga napalgan kining naglutaw-lutaw sa sapa, partikular din sa may Purok 8, Barangay Lacson, Kalinan, Davao City, pasado alas 8 sa buwan.
0: Alright, no? Medyo na-apiki ang signal ni Katropag Marvin. Yes. Marbs, paki-plaster gamay sa imuhang okay. Signal.
2: Okay, Katropag Jasper.
0: Alright, kana Katropag Marbs.
2: Yes, Katropag Jasper, no, malampuso na nga na-recover sa tuwang mga otoridad aga kining patayang lawas sa usa ka wala pa mailhing lalaki human kini nakaplagan sa mga residente, partikular din sa may Purok 8, Barangay Lacson, Kalinan, Davao City, pasado alas 8 sa buntag ning milabayng adlaw, partikular din sa may asasapa nga bahin sa naisgutan nga barangay. Wala pa mailhi kini nga biktima panggiingong anaa kini sa hingkod nga pangidaron og anaa sa dako-dako ang or medium size ang panglawas ni ini mga katropa diin human na recover ang maong patayng lawas gilayon kini gidala ngadto sa Angel Funeral Homes diri sa Maykalinan area samtang gipaabot usab og gipanawagan ngadto sa mga posibleng kabanay nga i-claim ang maong patayng lawas gani ini otor sa Kalinan Police Station ang maong paghitabo sa pagsuta niini nga posibleng hinungdan sa kamatayon sa maong biktima og lakip na sab ang panawagan ngadto sa publiko nga gayo makig-coordinate ngadto sa to ang kapulisan kung galing adunay mga impormasyon na labot sa insidente ilabi na sa posibleng pag-ila niini nga nahisgutan nga biktima.
0: Marbs,
2: sa pika sa bahin usab yes sa Katropag
0: Jasper. Ayan, before sa imong sa pika sa bahin nabay mga markings tato or any kanang mailhan ba possible nga mailhan kini nga maong lalaki.
2: Ya sa kana Katropag Jasper ato panang gisubay sa tong kapulisan ang mga specifications labota ni ini nga maong na palgan nga patay nga lawas mga katropa. Apan sa kasamtangan kini labang sa karon ang gibuhian sa kapulisan nga kini nga panawagan ngadto sa publiko labi na sa mga posibleng kabanay kay sanglit posible nga nagikan pagyud in taon na subay sa bugsa pa posible kabahin ka na sa ginalantaw karon sa tumo otoridad nga posibleng
0: nabay kuan kining nabay mga samad kini nabay mga samad or ini mga tatsa kining lawas sa kining biktima kung naligo ba ni or baka gitoyo ni pagpatay nga nabitaw nga mga markings katropang Marbs.
2: Yes, isa kana sa to ang ginapaabot pod nga kining specifications gikan sa to ang kapulisan katropa nga Jasper. So, kana lamang no ang kining pipila sa mga update atong nahipo sa labot ni ining napalgan nga patayng lawas sa mauga lalaki dinhi sa may barangay Sapa sa may barangay Lacson na Kalinan mga katropa. Samtang sa pikas bayan katropa Jasper, aduna po natala ang ato ang Coast Guard na kini mismong nalumos usab dinhi sa may drowning incident kini dinhi sa may Turil area mga katropa. So subay usaba niini sa report sa ato ang Coast Guard District Southeastern Mindanao ang nahisgutan nga drowning incident mga katropa na tala usab kini ning milabay nga adlaw kung asa
0: All right.
2: Sa mga residente sa citizens
0: ang signal ikita pang Marvin sa
2: ayan, katropa, ano?
0: Okay, atong online medyo pigado ato og signal katropang Marbs medyo kanay gamay da ang hiwid gamay katropang Marbs para mo abot ang kinig nga signal nimo.
2: Okay.
0: All right. No.
2: Yes.
0: Okay, medyo so, ang ato ang signal. All right, dapat din katropang Marbs.
2: Yes, katropag Jasper, usaba ding baguhay lamang usab lampuson nga na rescue or na recover rather sa ato ang Coast Guard District Southeastern Mindanao personnel labi na sa ato ang mga personnel sa Coast Guard Substation Dalyaw ang kini mismo nga patayng lawas usab sa 15 anyos in taon nga nalumos mga katropa og gikataho nga missing niadto nga nakalabayng Agosto 11 mga katropa. So natapos na gyud ang kining tulo ka adlaw nga gilusad nga search and rescue operation sa ato ang mga suwerdini sa particular sa may Turil kung asa at biktima na in media ni inilamang buntaga nga nasa 300 metros sa gikan o distansya gikan mismo sa Davao Fishport Complex mga katropa. So kiniusab ang mga ginikanan sa maong biktima ni abot usab og positibo nila nga giila og gi-identify ang na-recover nga patayng lawas in town ni ining maong minor de edad o gikumpirma mga katropa nga mao kini gyud in town ang ilang gipangita dugay na nga gipangita nga kini in town nga missing nga ilaha mismo nga miyembro sa pamilya. So ang mao patayng lawas formal na usab kini nga giturn over ngadto sa tukma nga awtoridad alang usab sa tukma nga disposisyon samtang nga dugan o dungan nga nag-awhag ang Coast Guard ngadto sa publiko labi na ni ining mga beach goers nga kinaiyahon ang kini nga pag-amping in town labi na sa pagpangaligo og dagat og di pasagdan. Mga insidente katropa Jasper.
0: All right, Katropa Marv, salamat kay sa kining impormasyon.
2: Yes, mga katropa, mukha ka ng update nato sa mga drowning incidents diri sa ato ang syudad sa sa Davao. Katropa Musdan ka mabalita Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Much salam katropang Marvin Ibano, isa katropang Jubet, diri banda sa may Kalinan, Napalgan. Then, apotoy drowning incident, diri pod banda sa may Toril area sa tuwag syudad sa Davao, mga katropa.
3: Muna ating mga katropa ha, kabisan pa man katropang just kumpiyansa, tausahay nga maayot ang mulangoy, kanang dili man sulog ang tubig, namanggoy times nga mukalit lang ba, no? Wala takabalo sa mga panghitabo mga katropa mo na mas mayo mag-amping gita, doble ingat gyud mga katropa.
0: Ayan. Report sa ano katropa, banda sa may Colombia in town, no? 7.4 magnitude nga linog ang liigo. At least 111 katao ag patay. Nakadamyos kini sa gatusan pud kabaga gambalay building o guban pa nga mga natrap in town ilalom sa mga debris aning mga nahugmak nga mga gambalay. Antong
3: karon padayon pagihapon ang search and rescue operation mga katropa kay sa kadako no sa kadaot nga dala tong baguhay lang nga linog nga nasinati sa may Colombia. Gani sunod-sunod kini katropang just no. Last time sa may Venezuela.
0: Venezuela tong last month.
3: Nga twin earthquake to siya mga katropa. Daghan gihapon kaayo tog mga patayng lawas no ang na-recover. Karon kagahapon pa lang nahitabo sa buntag apanisaka na sa 111 ka mga patayng lawas ang na-recover mga katropa.
0: Ayan. May katong banda sa may Venezuela kung nakita katropa nga Jovet na magdepende gyud sa structure sa building no kung kaya may mga building na nag-onstanding gihapon siya ang uban na hugno igura ni shake ang katong uban
3: ang uban kay kana murag ni ana ni collapse gyud sa bana pulpog gyud so ang katong mga intaw naa dito sa sulod purot gyud sila og kadatogan mga katropa so nakita na to
0: same pud aning sa sa Colombia karon
3: kini buntag pud gihapon ni igo katropang Jazz kining sa Colombia no mas better siya kay buntag nahitabo pero sakit gihapon siya pamalandungon mga katropa. Pero kung imagino na to gabi siya nahitabo, mas lesser ba katropang Jazz kay walay trabaho ang uban, naasa ilang mga panimalay, mas lesser
0: same
3: ba kaya?
0: Same paghihapon tingali, kay ano man, may pili ang linog kung ang imong samol, imong gambalay, dili nga nakapulido, gone off gihapon, di ba? Kung sa opisina ni mo.
3: Muna mas maayo dyan, no? Isecure yun na to ang atuang mga karang structures mga katropa kung magpatukod tagbalay, dapat ligon yun. Murag yapag relasyon ba? Dapat ligon ang pundasyon.
0: Kung baga, dili siya ingon anak nga, dali lang akin maka-less ko sa gasto. Ang duha ka lublak, isang tunga na lang. Ang somehow
3: ang tulok sa ako nga siminto duha lang ayum-ayumon lang ni.
0: Okay, basta niya away kabilya, kawayan lang. Ano mas probinsya? Nga ita pag tayog sama ni katropa 7.4 magnitude perting kusugan ang mga isunan. Mahugmak maganin ang naa sa ground floor lang. How much more kung pila ka andanan na imong balay or imong structure mga kaigsunan. Sa pikas mga katropang Jubit, kini nga 2-year BSKE postponement at the 5-year term giduso kini karon. Isa katuig no nga gi-postpone uman sa katuig nga pag-postpone sa 2025 barangay o gisangko din kabataan election dunay balaod noon karon ang gi-file na usab sa taas nga balay-balaoranan sa ubos balay-balaoranan sa kongreso or kamara o usab sa senado kini katropa nga i-postpone kini nga BSKE nga naka-schedule na unta kini karon nga bulan sa November. Imoon kini isibog kini nga tumatun pa sa 2028 mga kaigsunan. Daan ko pa lang
3: dua ka tuig ka tropang Jazz.
0: Di ba last year ingon ko nga di ko mabulis na kong istorya nga
3: nanapod
0: ni iduso. Na postpone to last time. Nga karon hapit na po November, i-postpone na po na. Daan ko pala. Now, Misyo Katropan Jovel, si Senator Francis Cudero nagduso kini og Misyo nga nagtumo nga extend ang terms office sa BSK members from 4 years to 5. Oo. Among lima katuig na daw mga kaigsunan. Now, kini karon Katropan Jovel, report sa kamara na apoy susama nga bill i-postpone usab gikan November 2 ang barangay og SK election ngadto na sa 2028 og ana usab sa 60 ka baga lawmakers mga katropang Jubet ang possible nga naga back up usab niini mga kaigsunan.
3: So, ubay-ubay gihapon sila katropang Jazz. So nay ano anino ang matud palagi daw katropang Jazz kung naa daw 5-year no nga term ang ato ang mga local leaders katropang Jazz mga katropa. Duna daw sila igo nga panahon
0: nga
3: i-implement ang
0: ilang Auriday
3: sa positive da katropang Jazz ang ilang long-term community programs. So taas-taas daw ang ilang panahon mga katropa nga mapa-improve po daw ilang public service katropang Jazz nga dili daw sila matandog sa electoral cycle. Moto ang argument no for this postponement. Ikaduha pa, ma-address daw ang energy emergency, no? Cost aning global fuel price hike, mga katropa. Kay dako man daw kaayo ang ma-save aning massive election cost, mga katropa, kung ma-delay ang kining election. Tapos isa pa gid ka tropa.
0: Kaya nabito ang gila-ilahi na bitaw dapat isabay na lang
3: ginasauna. Isabay na lang gyud.
0: Isa ka gastuhan ba? Isa ka fill-upan, isa ka guan, isa ka gastuhan.
3: Napagi daw katropang Jazz kini daw nga pag-delay ma-avoid daw no nga ang kinigitawag nga underfunded election nga maka-risk daw sa pag hinay no sa procurement, mabawasan daw ang logistical coverage pag ma-delay po daw ang election material deployment.
0: Kamo na nagpaminaw karon, okay ba mo ani mga isyu nang i-postpone 2-year postponement, then idungan nila ni karon sa 2028 nga election. Possible ni katropan nga Jubet, no? Kay presidential maning nga 2028 mga kaigsunan. Then, ang term na pohon sa barangay and sangguni ang kabataan officials, 5 years na. Instead of a 3 years term, or kiniga 3-year term, ay mo kiniga 5-year term na mga kaigsunan. Sa yung tanaw, much better ba ni? Okay ba ni sa tanaw na to? O baka makatabag ni sa to sa barangay? Ilabi na sa iskutanan nga to sa mga good standing ng mga barangay officials? Diba? Kamu nagpaminaw ka na sa online, baka pwede mo tawag sila katrupag ng Jubet sa tong hotline or mag-text sa tong hotline, no? Sa tong hotline, 0969-3-0537 mga kaigsunan. Kaya man ang basahon katropa karon ang inyohang mga reaction opinion mga kaigsunan. But sa uba lagi katropa yung Jubet, doon ay mitaas o kilay ini mga katropa. Kay lagi, wala sa kaoyon karon sa mga naglingkod silang barangay. Niya, 2 years, 2 katuig na po nilang antuson. Kining uban nga mga barangay officials in town, why nahimo niya silang barangay? Kung na may nahimo, tingali, pipila lamang katropa nga Jubet and majority sa ilang pamilya.
3: Oo,
0: nawa dito mismo sa mga constituent.
3: Sa mga duol-duol sa
0: dughan
3: katropa Jazz. Muna ang gani isa na sa mga sagad na tumadunggan no nga dapat dili wala nag i-abolish na gani daw ni katropang Jazz. Mas daghan kog na
0: tong sa SK.
3: Oo, tong sa SK no. Kumbaga dili naman siya kaayo relevant kay pwede mang mahimo daw sa barangay officials ang gakahimo sa SKs. So isa na siya sa ginatan-aw pod karon. Karon nadugangan na pod kasi budget ana sa SK. Kuhaon man gyapon sa barangay budget katropang Jazz, 10% na sila eh. No? So mo na ang ato ang pangutana karon mga katropa.
0: Niya, BSK niya, BSK
3: niya. Apel ang barangay mga katropa, barangay og sangguni ang kabataan nga eleksyon. So mga local leaders nato sa tuang komunidad mismo sa tuang matagal.
0: Kana na pros and cons lagi katropang Jovet, no? Depende ni ngadto sa mga constituent o mga residente kung unsa ilang gibati diha mismo sa mga barangay officials. Di ba? Kaya mga barangay officials lagi nga magkita lang nimo kay isa sa kabulan may lagchamba lang na isa katropang nga Jovet. Ya ang uban pa diha naka officer of the day pag ginang uban diha.
1: Sentro.
0: Makita na to bang makita ni mo ang ilang mga pangalan diya sa tarpulin, pero kung pagitaon ni mang serbisyo publiko nila sa barangay, wala. Diba? Pero kung ito pong uban nga, grabe ka proactive mga kaigsunan, no? Bisan pa man ginagmay nga problema to, dito si Kapitan. Ganahan ko alang ang Kapitan Katrupang nga Jubit, no? Nabitaw nga naigamay nga problema, kanal, ito yun, bangunay, good o kinina.
3: Siya gid mismo.
0: Kalot dito.
3: Para sundun sa iyang dito. Constituents.
0: Oh, pero kanang Kapitan nga wada naka-only. Agoy niya, karon kay hapit na putang iting eleksyon, diya lang mo pakita. Agoy. Now, pagkuta na ani Katrupa, no? Kini ba, tinuod ba nga magiging nga mga rason o baka gumikan kay magamit ni sila for 2028? Di ba? Kay kung somehow kini man naglingkod karon, asa ni nakaangkla sila karon mga kaisunan, mauwi man na Katrupa, Jubit, no, sa kining maong asa ni sila posibleng mo incline para sa 2028 presidential election, mga kaisunan. Sentro. Di ba? May mataguan ni mga kaisunan kay kini bisa pa man kung ingon nga non-partisan in sa barangay, los
3: na non-partisan. Nagihapon na Katrupa.
0: Kaya nga ang barangay dapat non-partisan, pero tanaw ni mo ang mga naglingko diha, makita ni mo Katrupa. Sa ubang mga ingon. Lugar, di lang, dito may Dabaw. Dagang lugar sa Pilipinas, may sunan nga pinguntag barangay, dapat non-partisan ni sila, ba't makita nato maoy ground floor sa uban nga mga kandidato. Sentro.
3: Sigira na to nag-gakadungog Katropang Diyas, pero ang tinuod, no, mo sila'y kanang kamanganan.
0: Tigkamang.
3: Ang mga kamanganan, tigkamang. Actually, dara magikan ang tanan mga katropa.
0: Now, kini karon may isuna, no? Dako pa rin isutan ang katropa, but mula gini kung somehow duhal na ka mga nana sa kamara o senado, ang gusto gina ni mga kaisun, dako ni possibility katropa nga Jubet, no? Nga mamaterialize ni, ma-postpone kini, kanang 2-year BSK postponement, then na 5-year term katropa, dako ka chance ni, nga wakta election karong bulan sa November. Sentro. Diba? Wala pa ni nagduso kini ang uban nga mga magbabalaod na to, pero atong nakita kining uban nga mga kapitan may huhungihong nun sila katropang Jubit. Nanin ni sila ay kuhan, kumbaga nanin na sila ay tawagan ni kanang GC. Nagkabalunan ni sila nga i-postpone din musaka pa o gapila ka doon katuig kining ilahang pagka madugangan pa, ang ilahang pagka barangay officials mga kaigsunan. So, kudos gadto sa kanang kuan naglingkod apan gatong naghiyam-hinam nga muatbang
3: hulat-hulat lang sa
0: kay bisan pa man kong bill pa ni balaodon pa ni, pero akong nakita katropa nga Jubet diretso na ni.
3: No. Murag wala, di na ni makugnan.
0: Nasa kamara, na nagduso. Sa senado, na nagduso.
3: Na may mga ni backup.
0: O kung naibas-bas ni sa taas, sure ball na mga isunan. Ngit-ngit pas Alkitran nga di ni ma, kanang di matuloy. Matuloy gini mga katropa. Last year's ono na sa tuang kiniga panagaban-uban mga kaisunan. Ato ni kaninyo katropa sa Santon Gold Coffee Mix mga higala. Ikaw katropang Jubet,
3: imuabugnaw
0: ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Ato ang ice sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Sigurado nga bisan pa man haggard na itong naong, no, kay dilit malikan katropang Jazz nga daghantag mga ginahuna muna.
0: Haggard pa na.
3: Pero nanghimisong gihapon katropang Jazz. Kung tanaw ninyo, blooming gihapon mo. Self-proclaim kay, pero bitaw katropang Jazz, no. Kanang wala bitaw ay bahid nga na-stress si katropang Jubet tungod sa tuang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kay makatabang kini nga pahimsugo na to ang pamanit at to ang panglawas mga katropa. Tungod kay doon na kini glutathione and collagen. Ang uban, ginapa-inject pa na katropang Jazz. Ang glutathione, no? Para mo puti, para mo hamis. Ang collagen, bisag unsa na lagi butang sa naong para lagi na ay collagen. Unsa na lang ginakaon katropang Jazz, but kini naara sa isa kakape mga katropa. To ang Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Alright, katropang Jubet, karopong next week, no? Ang tapok sa mga negosyante sa SM Davao, SM Lanang.
3: Mga katropa, no? Ang atuang Kadayawan Business Expo, mga katropa, karoon na ka ng August 17 to August 19 sa SMX Convention Center, SM Lanang, Davao City. So, kita-kita tadiha, mga katropa. Posible nga na ang XFM Davao, ana, mga katropa, maningkamo tadiha nga maka-apilta, no? Aron po nga makatilaw mo sa atuang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix. And of course, kung gusto mo mapalit sa itong mga produkto sa Yes to Health, naa po diha mga katropa. Itong panikamutan ka na katropang Jazz.
0: Alright, pagisunan na kinino, trabahador sa construction na kuryente samtang nag-ayos atop. Grabe po nila mga balitaan ni katropang Jazz.
3: Oh, sunod-sunod na po na katropang Jazz. Sunod-sunod na po ko nga nakakitaan na ng mga impormasyon no, nga nakuryentihan. Muna diligid magkumpiyan sa mga katropa.
0: Ayan. Robin Padilla, may buwelta sa mga basher ni Mariel. Ayan, ano man yung mga update karon ha?
3: Update!
0: Patay lawa sa lalaki na palgan sa sapa sa barangay Kalinan. Nag-iingon ni katropang Marvin sa awan ni sulod sa boarding house sa barangay Santo Niño, Coronadal City. Nag-survey ba ni katropang
3: Sasa? Site visitation katropang Jazz. Site visit.
0: Lalaki nahulog sa dam sa Pampanga, nalawas dayon sa mga rescuer. No, gumikan ni sa kining habagat dito mga kaingsunan. Ang usap na pagkatropa niya Jubeta, drawing sa dalan sa Glan Sarangani nag-viral sa social media. Grabe po din nga pagkasiminto ni nga ni dalan nga kilid na may siminto. Mga katropa, ang mga update na sa itong angkinig Yags FM, Davao Katropa Digital Karoga Panahon. Kautaan katropa, no? Kuha ng signal, Engineer Royce, sa itong ang Senado. Alam niya sa sutanan sa kinig impeachment proceedings. Nagasugod na kini karong katropa ang ato ang day 14, August 11, 2026. Alang sa ato ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. No? Gilaan na biniguban na ni katropa ng Jubet o Paminaw. Sa bagyo ni mga kaigsunan. May ikso na mi katropa, apan sa mong pagbalik o niya, hindi na makauban na ito ang signal. Sa kinig Senado, paminaw lang ni katropa.
3: Atangin lang ninyo mga katropa. And of course, unyang hapon, atangin po ninyo si Babe Zabrina sa programang X-Rated. Alauna ay medya hapon, alas tres sa hapon. Maglingaw o paano na po, magpadungog o mga istorya sa kinabuhi katropang Jazz nga makahatag o pagtulungan.
0: Oo, okay, si Babe Zabrina, muamua,
3: chup-chup. Aapag yun. Kagahapon ay mga ni Aa katropang Jazz marag makurat-kuratan ta manindog ang mga balahibo nato katropang sa tangkubo.
0: Mas maapang balahibo ka ni tindog pa. Ito katropang ato aga panagabaduban sa mga pagkasyento ato di kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang
3: sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, Xanthone Plus Coffee Mix Turbo Male Enhancer Vision X Plus Premium D3 ato ang Clear Skin Herbal Soap at Xanthone Gold Herbal Tea mga katropa.
0: Inabagan tas ito ang Engineer Royce Arrieta. Sa ngalan sa Kinabuk Agapuwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
3: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa ubos nga lagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magonsya sa programa ga Sentro. Kamaturan ang Sandigan.
1: Sentro. XFM Davao. Kamaturan ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
4: Of last week, August 14, what good will that do us? The hearing is today, August 10. And they want us to appear before the clerk of court to compare documents on August 14. For what purpose, Your Honor? Now, the text message is even more disturbing because apart from saying sa August 14 na lang, they even disclaim the fact that this honorable court said Thursday or Friday last week, wala naman daw sinabi ang presiding officer except to set a time, date, and time mutually agreed upon by the parties. That is bad faith, Your Honor, because sinabi ng presiding officer ang specific dates Thursday or Friday last week. Wala daw sinabi ang presiding officer. And the presiding officer will recall that you left it to the parties, Your Honor, to agree on the time but not on the dates. Now we are told August 14. The clerk of court over the weekend also was waiting for notice from both parties. And we got a call from the clerk of court saying, walang sinabi sa amin except August 14. In a last attempt, Your Honor, in a last attempt for them, for counsels, for the respondent, this morning, as late as this morning, we approached them to say, we have 1 hour to go, let's start. And they said, again, they refused. They refused, no need daw. Kasi, pakitahan na lang ng summaries, etc. No need, Your Honor. Let me just say, Your Honor, that this attitude of the respondent is not new. We had the same attitude pre-trial pa lang. Ayaw na mag-stipulate. Why? Because daw, hindi faithful reproduction yung kopya nila tsaka yung kopya namin. Bakit hindi faithful reproduction? Because ang pinag-awayan, presiding officer, Your Honors, isa lang ang pinag-awayan, covering page. Covering page ng 4,492 documents na yan. Ang pinag-awayan, covering page. And that's why they did not want to stipulate. So, Your Honors, if I may, we will necessarily have to go over very briefly this witness, briefly glossing over the documents and identifying her summary, her tabulation, pursuant to the presiding officer's suggestion, and we are invoking as well Rule 130, Section 7, and Section 3C on summaries and tabulations. We will do that, Your Honor.
6: But I have a question, counsel. Before I recognize Attorney Christine, Attorney Lorna, Attorney Wamil had a table and summary for the ARs for December 21 to 31, 2022, which was turned over to Ms. Eileen, so she can testify on that as well, given that it's official records. My question is, does she have a tabulation and or summary? Because apparently, Attorney Wamil did not, dahil hindi na rin niya inabutan yun ayon sa kanya, di ba?
4: Yes,
6: may tabulation at summary ba si Ms. Eileen ng first to third quarter of 2023 ng OVP at DepEd confidential funds?
4: Yes, Your Honor. Our witness, Ma'am Eileen May Del Campo, does have a similar summary of all of the acknowledgement receipts, Your Honor.
6: Again, to clarify, covering the first to the third quarters of 2023 of both DepEd and OVP.
4: Yes, Your Honor. For the first quarter of the OVP, the second quarter, and the third quarter, Your Honor, that totals 1,823 acknowledgement receipts.
6: How many? 1,000?
4: For the first quarter, of February 6, March 29, 2023, covering 519 documents. Our witness has a tabulation, Your Honor, a summary.
6: Second quarter of OVP?
4: For the second quarter, which is the period April 25 to June 30, 2023, covering 530 acknowledgement receipts, Your Honor, our witness also will be presenting a tabulation or a summary. And for the third quarter of the Office of the Vice President, our witness will be presenting a tabulation for the periods July 14, September 30, 2023, covering 774 documents, Your Honor, totaling 1,823. And she will confirm as well the tabulation made for the December 2022 21 to 31, 22 tabulation of Attorney Wamil, consisting of 845 documents. So for the Office of the Vice President, this witness will be presenting and identifying 2,668 acknowledgement receipts. Likewise, Your Honor, if I may continue.
6: Counsel me. For the DepEd?
4: For the DepEd, Your Honor, for the first quarter, covering the period February 20 to March 30, 2023, our witness has a tabulation of 561 acknowledgement receipts. For the second quarter, covering the period April 25 to June 30, 2023, our witness has a tabulation of 619 acknowledgement receipts. And for the third quarter of the DepEd, covering the period July 14 to September 30, 2023, our witness will be identifying and as well the tabulation of 644 acknowledgement receipts, or for the DepEd, a total of 1,824 documents, which will bring us to 2,668 for the Office of the Vice President, 1,824 for the DepEd, totaling 4,492 documents, which counsel for the respondent refused, Your Honor, to stipulate on. We are now therefore constrained to present this witness and the tabulations before this honorable
6: She can
4: court.
6: Testify based on the tabulation that she has, again, in accordance with the ruling of the chair, citing Rule 130, Section 3C, in relation to Section 7, which is an exception to the original document rule. Your comment, Attorney Christine, before
3: yes,
6: we proceed?
4: Just one more manifestation, Your Honor.
6: With the kind indulgence
4: in
6: of Attorney Christine.
4: In addition to these tabulations, Your Honor, we will be presenting, but not identifying, we will be presenting folders containing these acknowledgement receipts so that the witness can flip over them, Your Honor. Just flip over them. And if counsel will say we are not given the opportunity first, they've been given the opportunity. They refused. And the reason being, number one, they don't have enough lawyers now. We heard on an interview that they did not have enough lawyers and could not follow the directive of the presiding officer. 15 lawyers for the defense, for the respondent. They did not have enough lawyers, nor the time to comply with the directive of this honorable presiding officer. Lastly, Your Honor, in any event, Your Honor, there is no denial of due process. They will have the opportunity when all of these documents are presented in a formal offer of evidence. That is their time to compare. That is their time to make their comments. That is their time to raise their objections, Your Honor, when it is formally offered in evidence in due course. Thank you, Your Honor.
6: The chair notes the manifestation of Attorney Lorna and her point with respect to the respondent having the opportunity to comment once formal offer has been made is well taken. Attorney Christine, yes, your comment, ma'am?
7: Before
6: we proceed?
7: Yes, Your Honor, please. I would like to thank the good council for their willingness to explore or to implement Rule 130, Section 7. At least we have aligned with what we are expected to do before this honorable court. In fact, Your Honor, earlier this morning, I was asked by one of her partners about the comparison. And I actually told her partner, Attorney Lazaro, Attorney, we don't even need to compare the exhibits in order to expedite the proceedings. Because first of all, you know, that's the authenticity of the exhibits is something for, it's something that the court will have to decide. And the court will only decide on that after the prosecution has already submitted their offer on offer of evidence. And that will be subject to our comment. And there's no need for us to actually compare the exhibits just so we can arrive at a stipulation that this and that are the same. And also, Your Honor, with regard to the identification of the witness of the exhibits, that goes into the witness competence. Now, we did not stipulate here in open court that the witness is competent to identify the exhibits, Your Honor, kasi hindi naman ho namin kilala ho yung taga-COA. Pangalawa, we don't know the extent of her examination of the documents. Pangatlo, she just assumed the work of Mr. Wamil. So, mahirap naman po sabihin nun ng kliyente namin, sige, okay na, we payag na kami, she can identify the exhibit, she knows all of those, she has examined all of those. Precisely, that's the duty of the counsel to do in open court. Now, there's Rule 130, Section 7, and for those of you who are litigating before the CTA, you already know this rule, that a witness can testify based on a summary. And that would actually show that he's competent to testify on the exhibits by reason of the summary that she made. And that would attest that she has examined all of the documents that are contained in the summary. That's why yun po yung sinuggest ko sa counsel ng kabila. Sabi ko, we will not even object, attorney, as to how many exhibits you will identify or you will have as samples, kahit sampo per quarter or kahit 100 or kahit wala. Diba? If you check Rule 130, Section 7, hindi naman ho ni-require na isa-isahin ho yun. At hindi ho ni-require, Your Honor, na kailangan ho namin mag-stipulate on the exhibits, on the authenticity, so that they can use Rule 130, Section 7. And if properly done po, Your Honor, I think they can identify or they can finish all one quarter in less than 10 minutes. I'm talking about that, no? I'm talking about that based on experience. So, Your Honor, we don't object to their implementation of Rule 130, Section 7 as to the manner by how they will do it. We will also not object, but subject to cross-examination, Your Honor. Thank you.
6: The manifestation of Attorney Christine is noted. Chair will make a ruling so that we can move on.
4: May I just respond to this, Your Honor?
6: Ako na magre-respond. Ako na magre-respond para sa kanya. Para sa kanya. Asayo, Attorney Kapunan. The chair did make a ruling, make issue an order for the parties to try to meet Friday or Thursday. However, for whatever reason, lack of lawyers or inclement weather, that did not happen. Chair, would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka, kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh.
4: Inignore.
6: Ghost na nga eh. Ghost ginos, yung bago ngayon. What? Hindi na. Ghost na yung bago.
4: Ghosting.
6: But having said that, the chair notes, because the chair also inquired, that given what happened in the pretrial, wherein the copies of the exhibits marked by the respondent, no copies were retained by the court. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked evidence, pieces of evidence during pre-trial, kasi apparently meron kaming pre-marked pieces of evidence from the prosecution but not all the pre-marked pieces of evidence from the respondent. So in lieu of meeting, kindly just submit that, Attorney Christine, so that we can do the comparison ourselves, either as a court or through the individual senator judges.
7: We will comply, Your Honor.
6: Kindly do that within the day or at the latest tomorrow. If you have it with you, within the day. If not, at the latest of tomorrow. So that whatever may happen, the court will already have a copy of these pre-marked documents. In relation to Ms. Eileen, as stated by Attorney Christine already, they will not object to the presentation of a table and or summary, citing Rule 130, Section 7 in relation to 3C. Therefore, we may proceed with her and hopefully be able to finish also Ms. Pareja today. Counsel, can you proceed?
4: Your Honor, please, can I just make a brief manifestation?
6: Yes, Attorney Kapunan.
4: While really, indeed, Section 7, Rule 130 is applicable, may we note that this summary, Your Honor, is being used to establish the rulings. The provision says when the fact sought to be established is only the general result of the whole. So that summary will just establish the fact that these were the very same documents given by the defense counsel to the COA, Your Honor.
6: And that these were the very same documents or ARs used by the COA in coming out with the respective issuances that they did.
4: Yes,
6: to include
4: Your
6: the
4: Honor.
6: AOMs, so the notices of suspension, and the notice of disallowance.
4: If we can get that from, because we don't want to be held in ambush with subsequent witnesses who will use some portions of this honor of this acknowledgement receipts for subsequent witnesses, Your Honor, who we have subpoenaed for this impeachment proceedings, Your Honor, they might say, and I don't want to speculate or I don't want to, anyway, ghosting by on. I don't want to anticipate the strategy, but we will have subsequent witnesses who will testify to specific acknowledgement receipts, Your Honor. And they might say, you did not identify them, you only identified the summaries. So, Your Honor, if we can get a stipulation now from counsel for the defense that when a acknowledgement receipt is presented through another witness, Your Honor, they will not object because precisely they stipulated that the summary...
6: Counsel, again, let's abbreviate the proceedings. That's always subject to cross.
4: Subject
6: if you present
4: cross,
6: a document and their copy says otherwise, then they can confront the witnesses during the witness during cross-examination as to the difference of that document. But if not, then I guess they will skip crossing the witness on that point. As an implied admission that indeed the document she based it on or the document she testified on is indeed the same copy as what they do. But by that time, counsel, we will have a copy already of both documents and the court can make the appropriate ruling at the appropriate time.
4: One last, Your Honor.
6: Yes, Attorney Kapunan. Attorney Lorna.
4: We would have preempted. We would have saved this honorable court considerable time if they just agreed to use their documents. We don't need even this clerk of court, even the presiding officer, even the honorable judges don't need to make comparison. We are amenable to use the defense exhibits, Your Honor.
6: Attorney Lorna,
4: these exhibits, Your Honor.
6: Attorney Lorna, the chair considered that too when you made that manifestation. However, as I said, given the fact that we don't have a copy, I guess you don't have a copy too of their exhibits. So they would have to sift through each and every exhibit marked with their own marking to look for, let's say, a particular name in the AR. So once we get the copy, we will furnish you with a copy and you can use that copy if you wish at the appropriate time as well. So asking for a copy will solve many issues, Attorney Lorna. Attorney Christine, yes, you want to...
7: Quick reply, Your Honor. Actually, it doesn't matter if they will use our own exhibits, Your Honor. It doesn't even make their witness competent. That is why we are here in open court to establish the competence. So kahit pagamitin ho namin yung exhibit namin, kung hindi naman ho competent yung witness nyo to identify those exhibits, it will still be a waste of time. It will be... No, useless.
6: Thank you for that, counsel. Let's now move on. Call your witness, Attorney Kapunan, Attorney Lorna. Clerk of Court is directed to kindly escort or assist Ms. Eileen May Del Ocampo to the witness stand.
4: Your Honor, we'd like to call our witness, Ms. Eileen May L. Del Campo.
6: Ms. Eileen, before you sit down, do you understand that you will be continuing with your testimony before this Honorable Impeachment Court under the same oath that you made and was given when you last appeared? Wednesday ba? On Wednesday.
8: Yes po, Your Honor.
6: You may sit down, ma'am.
8: Thank you po.
6: And good morning, Attorney Kapunan, your witness, you may proceed with your cross. Again, sorry, with one more short reminder. You don't have to flip through the individual ARs anymore. We understand that, Attorney Kapunan. We will rely on her table and or summary for the meantime, unless there is a specific AR that you want her to identify and read for the record, then she may simply look at that particular one. But no need to flip through the entire 4,492 ARs just to show that she indeed prepared her table and summary based on the ARs. That is deemed understood already by the court. You may proceed, Attorney Laura.
4: With the permission of this Honorable Court, good morning. Good morning to the presiding officer, to the impeachment judges, and good morning, counsel.
7: Good morning.
4: The respondent. Good morning, Madam Witness.
8: Good morning, po.
4: Are you would you like to come closer to the mic? Parang nagkwekwentuhan lang tayo, no? Be comfortable, okay?
8: Apo.
4: Now, we will continue with your where we broke off at the last hearing when you were here and we had preliminary questions, no? But I regret that I have to ask you again because just earlier, this counsel for the respondent is questioning your competence. Madam Witness, can you remind us again, how long have you been with the COA?
8: I have been with COA for the past 11 years. Actually po, magdi 12 years na po.
4: As COA?
8: Yes po.
4: And what was your educational background, Madam Witness? Saan ka nag-aral?
8: I earned po my bachelor degree in Bachelor of Science in Accountancy from St. Louis University po.
4: At pagkatapos mo nag-graduate sa St. Louis University, saan ka nagtrabaho?
8: Ang una ko pong naging trabaho is as junior auditor sa isang private firm po sa Baguio City.
4: And after that?
8: After 2 years po, nag-apply na po ako sa COA at doon na po ako nag-start noong August 26, 2014.
4: August 26? 2014 po. Okay. And earlier you said that you were in COA Iqfal, correct?
8: Yes po.
4: And what particular activity or duties did you have with this office?
8: Ang mga naging duties ko po sa COA Iqfal is first to conduct post audit of the liquidation documents of various government agencies sa liquidation po ni Ala sa Intelligence and Confidential Fund. And draft po an audit observation memorandum, notice of suspension, or notice of disallowance po as may be warranted under rules and regulations on settlement of accounts. And after pong mag-respond nung agency, ako rin po ang nag-evaluate ng mga responses po sa mga AOM at notice of suspension.
4: So based on your narration, 11 years muna ginagawa to, nag-i-issue ng audit, observation, memorandum, notice of suspension, notice of disallowance, at pinag-aaralan rin ang mga response ng mga national agencies na na covered ng Confidential and Intelligence Fund.
8: Yes po, tama po.
4: Tell us, Madam Witness, how many of these national agencies, local government units, public officials, have you conducted a post-audit?
8: Yung sa national government agencies po, more than 20 na. Sa local po, madami-dami na rin po, mga more than 50. Sa GOCCs naman po, mga less than 10, mga 5 to 10 po.
4: So more than 20 national agencies, tama? More Opo. Than 30, 50 local government units?
8: Yes po.
4: And?
8: Mga GOCCs po, mga less than 10.
4: Okay. So when you took over, nung ikaw ang nang take over kay Attorney Wamil, Noong February, when he retired or was transferred to another COA office in February 2024, you were then at that time also in COA Ikfao.
8: Yes po, tama okay. po.
4: And ano naman ang participation mo, if any, dito sa pag-post-audit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd Secretary?
8: Sa Office of the Vice President po, ang naging participation ko po is dun sa for the period December 21 to 31, 2022, ako po ang nag-evaluate ng response nila sa notice of suspension. Dun naman po sa first to third quarters ng 2023, ako po ang nag-evaluate sa response nila sa mga audit observation memorandum. Sa DepEd naman po, ako po ang nag-evaluate ng responses nila para dun sa dalawang AOM for the first to third quarters of 2023.
4: Okay, Madam Witness, you took over the functions, or you took over yung mga in-audit ni Attorney Wamil. Are you aware na gumawa siya ng isang tabulation tungkol sa acknowledgement receipts for the last quarter of the Office of the Vice President, December 21 to 31. Are you aware na merong ginawang tabulation si Attorney Wamil?
8: Yes po, aware po ako sa tabulation ni Mr. Wamil.
4: If this tabulation is shown to you, and for purposes of identification, Your Honor, this has been previously marked in evidence as P-1-29 for the prosecution. Showing to you, Madam Witness, please go over this tabulation prepared. And may we ask permission for Attorney, our associate, Attorney J. De La Cruz, to be allowed to present this to the witness.
6: Assisting counsel of the parties may approach.
4: For the record, Your Honor, the witness is going over the tabulation submitted and marked by the by Attorney Wamil, and it is exhibit P-1-29.
6: Noted and made part of the records.
4: Do you confirm, Madam Witness, that ito ang tabulation na sinubmit ni Attorney Wamil sa COA Ikfao office na minana mo sa kanya?
8: Yes po, ito po yung tabulation na kasama po doon sa mga documents na na-forward sa akin.
4: Okay. After you receive these documents from Attorney Wamil through the office of the COA Ikfao, what happened next?
8: After po ma-issue yung notice of suspension sa OBP, nag-submit po sila ng response noong March 13, 2024 po.
4: Itong response na sinasabi mo, meron ka bang kopya? And if shown to you itong response ng Office of the Vice President, will you be able to identify the same?
8: Yes po.
4: Your Honor, for easy reference of the presiding officer and this impeachment court, may we ask permission to flash it in the screen, Your Honor?
6: Counsel may do so. You're referring to exhibit P-1-13-B?
4: Yes, Your Honor.
6: And respondents 1-120 OVP.
4: This is stipulated document, Your Honor.
6: You may proceed,
4: so
6: counsel.
4: The counsel for the defense is now looking at it. Madam Witness,

Mm-hmm.

Thank you.

0: evaluation po ng documents na ito, hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwa-warrant sa payment of rewards.
1: Okay. Bakit sinabi mo na napakahaba ng mga dokumentong to? Bakit sinabi mo nung na-evaluate mo ay hindi mo nakita yung hinahanap mo o yung kailangan kasama nito sa mga dokumentong ito? Bakit, Madam Witness?
0: Under po kasi sa joint circular, yun nga po, sa payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. Pero based po sa mga documents na to, ang nakalagay lang po dun sa certification is a general statement that there were no untoward incidents dun sa mga engagement ng Office of the Vice President together with the implementation ng programs. Pero hindi po ito naging sapat.
1: Ano-ano itong mga programs na sinasabi nila na pinaggamitan ng confidential funds? Wala ka bang nakita dito sa mga sinubmit na kadami-daming mga dokumento? Anong specifics nitong activities allegedly na pinaggamitan?
0: May mga activities po ng sa mga meetings, mga attendance po sa mga festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement din po ng satellite offices.
1: Hindi ba qualified to? Hindi ba allowed ito, yung mga nagmi-meeting? Paano mo malalaman? How can you ascertain that these meetings are indeed to discuss confidential activities?
0: Kasi po ang nakalagay lang po dun is kung ano yung mga activity na inattendan do po ng Vice President. Kasama na rin po yung mga programs ng mga satellite offices niya, pati po yung libreng sakay program ng OBP.
1: Libreng sakay program?
0: Opo, kasama po dun sa PIORs.
1: Hindi ba ito confidential? Yung libre na sakay na yan?
0: Hindi po.
1: Ano pa yung mga activities ng satellite offices na sinasabi mo na hindi naman tamang paggamit ng confidential funds?
0: Yung mga hindi ko pwede po mabalikan yung
2: Assistant Counsel may approach.

0: Mega Manila.
1: Exciting time, katropa, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide.
1: Ang mga paunang headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, bilang na mga nasawi sa epekto ng habagat at bagyong Luis at Maymay, umakyat na sa 19 ayon sa OCD.
2: 10 katao patay sa naganap na bagyo landslide. Assessment at clearing operation sa lugar isinasagawa.
1: Pag-ipon ng basura sa Baclaran, isa ng garbage crisis. PBBM isusulong ang Waste to Energy Program laban sa basura.
2: Pag-atras ng depensa sa document comparison, tinawag na bad faith ng House Prosecution sa Day 14 ng impeachment trial.
1: OBP confidential funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party.
2: Headlines. Congressman Leviste no-show muli sa sabina ng NBI.
1: Dole, pinatawa naman ang tig 4.9 million pesos na multa si Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa paglabag sa work permit.
2: Balitang regional, Ombudsman Boying Remulla bumisita sa Cebu para suriin ang 60 billion pesos flood control project.
1: Balitang international, North Korea tinuliksa ang Japan dahil sa 2026 defense white paper.
2: Sa balitang showbiz, Nikki Hill nagtapos ng interior design bilang top graduate.
1: At sa sports katropa, Cameron Clark bagong import ng Converge para sa PBA Governor's Cup.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Maulang pananghalian po katropa ng Martes, August 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo suma sa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako naman po si Melanie Ocam.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat po sa 19 ang bilang ng mga namatay habang 15 naman ang sugatan dahil sa pinagsama epekto ng Tropical Cyclones Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang naitalang nasawi sa Benguet. Meron pong 12, kabilang ang 9 na biktima ng landslide sa Baguio City. May 4 ding namatay sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakuryente. Mayroong 4 na individual din po ang nanatiling nawawala habang mayigit sa 2.2 million katao o katumbas ng 646,676 na pamilya sa iba't ibang rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa OCD, nasa 919 evacuation centers ang halos 95,000 evacuees, habang umabot naman sa mayigit sa 1.45 billion pesos pampinsala sa infrastruktura at higit sa 135 million pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mga katropa, mahigit sa 73.5 million pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
0: XFM News Nationwide.
2: 10 ang kumpirmadong nasawi sa landslide na tumama sa Gisad, Surong, Baguio City ayon sa Baguio City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling update nitong alas 2:40 ng madaling araw ngayong Martes, sinabi ng mga otoridad na narecover na ang lahat ng 13 individual na naiulat na nawawala. Sa kabuang bilang, tatlo ang nailigtas ng buhaya. Patuloy naman ang clearing operation at assessment sa lugar upang matiyaka ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong komunidad.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagpahayag ng paikiramay, mga katropa, ang Department of Education para po sa pagkasawi na 5 mag-aaral na namatay sa landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kasunod na ilang araw na walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Kabilang sa mga nasawi ang 2 grade 7 students mula sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at isang grade 4 student din ng Bonifacio Elementary School at isang learner ng Alternative Learning System. Ayon sa DepEd, na tiling suspendido ang mga klase sa mga apektadong lugar habang patuloy ang may pag-ugnayan ng mga field office sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din po sa disaster response agencies para ma-chunk ang kaligtasan ng mga mag-aaral at school personnel. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga nasirang paaralan, kabilang ang pagsusuri sa slope protection para ma-chunk na ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga campuses.
0: XFM News Nationwide.
2: 42.87 milyon pesos na ayuda na ipamahagi na sa mga apektado ng habagat at mga bagyo ayon sa OCD. Patropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga barangay health workers at supply ng doxycycline at iba pang gamot sa mga lugar na binaha dahil sa habagat. Iniutos ng Pangulo na suportahan ang mga health workers habang naghahatid sila ng serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sumusuong sa baha at putik ang mga ito upang marating ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan tiyakin ang emergency health commodities kabilang na ang doxycycline para panlaban sa leptospirosis. Sinabi ni Castro na may 44 na milyong pisong health emergency commodities at response supplies ang Department of Health. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, katropa, ang Department of Agriculture ay naghatid po ng 110.5 million pesos na tulong sa mga magsasaka at saka po mga isdang tinamaan ng bagyo at habagat. Katropa natin sa balita, XFM, Earl Saludar, Mega Manila.
4: Inihanda ng Department of Agriculture o DA ang 110.5 milyong pisong halaga na tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, gayon din ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat, kabila sa ipagkakaloob na ayuda ang mga agricultural inputs tulad ng bini ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga apektadong sektor na makabangon at maibalik ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, naglaan ng National Food Authority o NFA ng 600 sako ng milled rice para sa mga lokal ng pamahalaan na naapektuhan, partikular sa Ilocos Province. Patuloy naman isinasagawa ng DA ang assessment sa mga pinsala sektor ng agrikultura upang matiyak ang agarang pagatid ng tinakailang suporta sa mga nasalantang komunidad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizona bilang isang garbage crisis ang matinding tambak ng basura na bumara sa open kanala sa Baclaran, Parañaque City. Ayon kay Dizon, umabot sa halos 1 kilometro ang bahaging natabunan ng basura matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, at hindi lamang umano ito problema sa Metro Manila dahil may mga basurang inano mula sa Karatig, Lalawigan tulad ng Cavite, Bataan at Batangas. Tinatayang nasa 100 truckload na basura ang kailangang alisin sa lugar na target matapos ng mga otoridad sa loob ng linggong ito. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangan ng isang pangmatagalang master plan upang tuluyang maresolba ang lumalalang problema sa solid waste, habang ang mga makokolektang basura ay dadalhin sa mga otorisadong landfill ng NMDA at ng lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema nga sa basura at pagbaha sa bansa. Kasunod ito ng inspeksyon ng Pangulo sa isang creek dyan sa Baclaran, Paranaque na halos natabunan ng basura, kung saan sinabi niyang malaking bahagi ng naipong basura ay inanod mula sa iba pang lugar. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbabaha. Aminado rin po ang Pangulo na bagamat nakatulong ang dredging sa ilang lugar para mabawasan ang pagbaha, kailangan pa rin umanong palawakin ang mahakbang ng pamahalaan para tuloy ang maresolba ng problema sa basura.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hiniling ng akbayan kasama ang mga labor group sa Judicial Integrity Office ng Supreme Court na magsagawa ng administrative evaluation sa mga kautusan ng Pasiga Regional Trial Court o RTC na epektibong nagsususpinde sa pagpapatupada ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Layunin ng hinihiling pagsusuri na alamin ang naging proseso at mga kautusang inilabas ng Pasig RTC kaugnay ng pansamantalang pagpigil sa implementasyon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Patuloy naman nananawagan ang mga labor group para sa agarang pagpapatupad ng wage increase na anilay mahalaga para makatulong sa mga manggagawang nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
0: XFM News Nationwide. The Philippines' Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Samantala, inilarawan naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Day 14 impeachment trial bilang bad faith o kawalan daw po ng magandang intensyon ang hindi natuloy na pagpupulong ng prosekusyon at depensa para sa paghahambing na mayigit sa 4,400 documents ito sa impeachment trial. Ayon kay Capunan, mga katropa, na pagkasundo ang isagawa ang document comparison noong Webes o Biyernes ng nakaraang linggo, alinsunod sa naging direktiba ng impeachment court. Gayunpaman, sinabi umano ng kampo ng depensa na sa Agosto 14 pa sila maaaring may pagpulong, bagay na kinwestiyon naman ng House Prosecution. Inihagdi ni Capunan na dahilan umano ng depensa ang kakulangan ng mga abogado, kaya't hindi natuloy ang naunang pagpupulong sa kabila ng mayroong umanong 15 abogado ang kampo ng Vice Presidente. Iginit din ni Capunan na taliwas umano ito sa naging utos ng impeachment court at nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon sa tinakdang proseso.
0: XFM News Nationwide.
2: OVP Confidential Funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
5: Binusisi ng prosekusyon ang letter response ng Office of the Vice President o OVP sa Notice of Suspension na inilabas ng Commission on Audit o COA noong 2023. Kabilang sa nasabing letter response ang listahan ng mga aktibidad na pinaggamitan umano ng confidential funds. Ayon kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, kabilang sa mga aktibidad sa listahan ng Appreciation Night at Christmas Activity. Gayunman, sinabi ni Del Campo na ang mga aktibidad na nakasaad sa listahan ay hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kinumpirma rin ni Del Campo ang naging tugon ng OVP sa Notice of Suspension na may lagda ni na OVP Chief of Staff Zolaika Lopez at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Patuloy namang sinusuri ng prosekusyon ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, muling hindi humarap si Batangas Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation. Kaugnay naman po ng investigasyon sa mga sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip ay dalawang abogado lamang ang pinadala ng kongresista sa NBI National Capital Region para tumugon sa pinadalang subpoena. Nauna ng kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis nga ng bansa sina Leviste at Senator Loren Legarda noong August 2, kung saan Hong Kong ang kanilang unang destinasyon bago tumuloy sa France. Matatanda ang itinuturong financier si Lebiste habang si dating Congressman Jing Paras naman ang sinasabing facilitator sa manitangkang pag-set up kay Recto. Ngunit kapwa ay tinanggi ng dalawa ang mga alegasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tig 4.9 million pesos si basketball coach o dating basketball coach Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa mga paglabag kaugnaya ng kanyang work permit. Ayon sa DOLE, pinatawan si Baldwin ng hiwalay na multa dahil sa umano'y paglabaga sa alien employment permit at hindi sa pagkuha ng certificate of exemption. Samantala, pinagmulta rin na ang Ateneo dahil sa pag-employ kay Baldwin ang wala umanong kumpletong kinakailangang permita. Isasangguni rin ng DOLE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings. Habang sinabi naman ng kampo ni na Baldwin at Ateneo, nagagamit sila ng legal remedies upang questionin ang desisyon.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po ninyo kami napapahinggan sa XFM 93.3 Antique, XFM 106.5 Rojas Capiz at XFM 99.1 Mati City.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Cebu. Si Ombudsman Boying Rimulya ay dumalaw sa Cebu para suriin yung 60 billion pesos na flood control project. Katropa natin sa balita Almi Mata na XFM Cebu.
0: Live report.
6: Sinuri ng Office of the Ombudsman ang tinatayang 60 billion na pesos na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa kanyang pagbisita noong Lunes sa Ombudsman Visayas Area Office sa Cebu City. Personal din niyang sinuri ang Mananga River Flood Control Project sa Mananga Bridge 3 sa Barangay Lawaan 2, Talisay City, kasama ang mga investigador ng Ombudsman Visayas. Ayon kay Rimulya, uunahin sa pagsusuri ang mga lugar na nakaranas na pagbaha upang malaman kung naging epektibo ba ang mga flood control project. Dagdag ng opisyal na humigit kumulang 25% ng kabuuang pundo ay napunta sa 7th District ng Cebu, habang isa pang 25% ay napunta sa isa nangungunang kontraktor. Tutukuyin din ng Ombudsman kung ang mga problema sa mga proyekto ay dulot ng disenyo, pagpapatupad o posibleng korupsyon. Kasama sa iimbestigahan ang tanggapan ng DPWH Regional Director at mga District Engineer, partikular ang aktual na output ng kanilang mga proyekto. Iimbestigahan din ang posibilidad ng ghost project o riga bidding at mga proyektong isinagawa ng walang bidding. Bukod dito, sinuri rin ng Ombudsman ang iba pang posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang tinatawag na ghost electricity na may kaugnayan sa mga solar projects. Tumanggi namang tukoy ni Rimulya ang mga partikular na opisyal na maaaring nasa ilalim ng pagsusuri kaugnay ng mga flood control projects sa Cebu. Ayon kay Rimulya, tungkulin itong protektahan ang publiko at iyaking ang pondo ng pamalaan ay ginagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sanfon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Lalawigan ng Capiz, isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng red strip o stripe soft-scale insects sa mga high-value crops. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
7: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa pinsalang dulot ng red striped soft-scale insects o RSSI sa mga high-value crops, partikular na sa mga pananim na tubo. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, Agosto 10, sa provincial capital na dinaluhan naman ng mga opisyal ng provincial government kasama mga magsasaka at magtatanim ng tubo sa lalawigan, dito inilahad ang lawak ng pinsalang idinulot ng nasabing insekto sa mga pananim na tubo sa probinsya. Batay sa datos na ipinakita sa kabuuang 4,054 hektarya na taniman ng tubo, 3,126 hektarya na ang naapektuhan ng RSSI mula sa 11 na mga bayan sa lalawigan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa provincial government ang mga sugarcane planters at magsasaka upang matugunan ang nasabing problema. Samantala, nagsagawa rin ng special session kahapon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng CAPIZ na kung saan agad naman ay inaprubahan ang resolusyon at opisyal na inilabas ang dokumento na nagdedeklara sa CAPIZ bilang state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa probinsya. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, CAPIZ, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
1: Ito naman, dating beauty queen at kasintahan po nito ay patay sa aksidente sa Isabela. Katropa natin sa Balita Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
8: Di nalapa sa paggamutan, bagamat binawian ng buhay ang magkasintahang nasangkot sa aksidente na naganap sa National Highway ng Barangay Minante 2, Kawayan City, Isabela, sangkwating isang kotse at truck. Minamaneho ang kabilang na Toyota Vios ni James, 25 anyos na Santiago City, sakay sina Alexis Ann, 25 anyos na bank teller ng Barangay District 1, Kawayan City, Isabela, at Bryle Hayes, 30 anyos, ng San Fermin, Kawayan City. Kabilang pa sa aksidente ang isang pulang berdeng Isuzu dropside truck na minamaneho ni Dominador, 41 anyos na residente naman ng Sagunay, Quirino. Batay sa investigasyon ng Kawayan Component City Police Station, bago pa man ang aksidente ay nakaparke sa gilid ng kalsada ang trailer na may laman na 200 kaban ng palay, habang binabaybay naman ng kotse ang daana patungong Alicia, Isabela. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, habang patungo muna sa bayan ng Alicia, ay bigla na lamang umanong sumalpok ang kotse sa likurang bahagi ng truck. Nagtamo na matinding pinsala sa katawan ang mga sakay ng kotse na agad namang tinugunan ng Rescue 922 at dinala ang mga biktima sa Kawayan Specialist Center para sa medical na atensyon, particular si Jakes, bagamat patay na nang maitakbo, habang dinala naman sa Kawayan District Hospital si Alexis pero idineklara rin dead on arrival. Ngayon ay patuloy naman ang gamutan kay Bryle. Maaring maharap sa asunto ang driver ng truck, bagamat kasalukuyan pa rin inihahanda ng Kawayan Component City Police Station ang mga kaukulang dokumento para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
2: Pagmamarites o malisyosong chismis, bawal na sa isang barangay sa South Cotabato. Katropa natin sa Balita, Ruel Dumantay ng XFM, Jen Sana.
9: Report. Ipinatupad na sa Barangay Landaan, Pulumulok, South Cotabato ang isang ordinansa laban sa pagpapakalat ng malisyosong chismis o pagmamarites, maling impormasyon at mga kwentong walang sapat na batayan na maaaring magdulot ng alitan sa komunidad. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Salazar Mengito, may akda ng Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, maraming reklamo sa barangay na nagsimula sa mga kwentong ipinasapasa hanggang sa humantong sa mas malaking alitan. Anya, malaking oras ang nauubos sa mga opisyal sa barangay sa pag-aayos ng mga away na maaari sanang maiwasan kung hindi agad ipinapasa sa ibang kapitbahay ang mga kwentong narinig mula sa isang tao. Sa ilalim ng ordinansa, pamumultahin ng 1,000 pesos ang unang paglabag, habang 1,500 pesos naman para sa ikalawang paglabag, at maaari ring atasan ang lumabag na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng social media. Nilinaw naman sa ordinansa na hindi nito layuning labagin ang kalayaan ng pagpapahayag o freedom of expression, dahil nakatuon lamang ito sa mga chismis na mapapatunayang lumabag sa mga probisyon ng ordinansa matapos ang kaukulang investigasyon. Inaprubahan ng sanggunyang bayan na Pulumulok ang naturang ordinansa kahapon, Julio Agis, at ipinatutupad ito sa Barangay Landaan. Sinuportahan din ito ng ilang residente, dahil bukod sa maaring makasira ng reputasyon, ang mga chismis ay maaari rin makasira sa pagkakaibigan, relasyon ng pamilya, at magandang samahan ng mga magkakapitbahay. Sa ngayon, wala pang formal na reklamong inihain sa barangay mula nang maaprubahan at ipatupad ang naturang ordinansa. Mga katropa, iwasan ang stress at alta presyon mula sa mga hindi kinakailangang chismis. Alagaan ang kalusugan gamit ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Tumantay, XFM News.
1: At si Merara Mining Santique, nagtanggal naman ng 100 o 415 na mga empleyado. Sangguniang panlalawigan, humingi po ng tulong para sa mga manggagawa. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
10: Hinanggal na sa trabaho ang kabuuang 415 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation dahil sa ipinatutupad na redundancy program o pagtanggal sa mga manggagawa dahil hindi na sila kinakailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng ex-FEM Antique kay SP member Ricky La Vega, sinabi nitong bukod sa nabanggit na programa, posible rin may kaugnayan ang naturang pagtanggal sa pagtatapos sa 2027 ng kontrata ng SMPC sa Department of Energy at sa isinasagawang bidding process ng kumpanya. Dagdag pa ng opisyal, dahil isinasagawa pa lamang ng DOE ang bidding, hindi pa malinaw sa ngayon kung makapagpapatuloy ang SMPC sa operasyon. Anya, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tanggalin ng ilang empleyado sa pamamagitan ng redundancy program. Nilinaw din ni SP Member La Vega na ang redundancy at retrenchment program ay pinahihintulutan sa ilalim ng labor code ng bansa. Maliban na lamang kung maghain na reklamo ang mga empleyado na maaari namang sumailalim sa pagsusuri ng Department of Labor and Employment upang matukoy ang legalidad ng naturang pagtanggal. Dahil sa nangyaring pagkawalan ng trabaho ng mga empleyado, nagpasa sa SP La Vega ng isang resolusyon na humihiling sa mga kinauukulang tanggapan ng pamahalaan, partikular sa DOLE, na tulungan ng mga apektadong manggagawa sa pamamagitan ng DOLE Tupad at Kabuhayan Program. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Tessa Mariano, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Melay, patuloy na nakakapekto sa atin yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
2: Katropang Buddy, pinayuhan ng mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-ingat dahil sa inaasahan na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa.
1: Samantala, maaaranas naman po ng kalat-kalat pa rin na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac. Diyan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil sa habagat.
2: Patuloy ring binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Pilyu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa.
1: Sumikat po araw 5:42 at lulubog mamaya 6:21 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balita International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold, tinuliksan ng North Korea ang 2026 Defense White Paper ng Japan. Matapos naman ng ilarawan nito ang Pyongyang bilang pinaka malaking strategic challenge sa pagpapalakas ng military capability ng Tokyo. Ayon sa state media ng North Korea, ginagamit umano ng Japan ang nasabing ulat para gawing legal ang mas malawak na military build-up at muling palakasin ang kakayahan nito sa digmaan. Matatandang nagbabala kamakailan si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na maaaring magpatupad ang Pyongyang ng karagdagang military measures matapos ang test launch ng Japan ng US-made Tomahawk cruise missile. Kasunod po nito, nagsagawa rin ang North Korea ng test launch ng isang short-range ballistic missile sa dagat sa pagitan ng North Korea at Japan na itinuturing ng ilang analyst bilang babala sa Tokyo.
0: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa na namang milestone na ang naabot ni dating actress at singer na si Nikki Hill matapos siyang makapagtapos ng Bachelor of Science in Interior Design sa SoFA Design Institute. Nagtapos si Nikki with highest distinction at tumanggap din ng Best Thesis Award, patunay ng kanyang natatanging academic performance. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, guro at lalo na sa kanyang asawang si Brian at mga anak na sina Finn at Maddie sa kanilang suporta sa buong panahon ng kanyang pag-aaral.
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nagpasya po ang Converge Fiber Sixers na palitan ang import nila matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. At papalit kay Jamal Franklin si Cameron Clark na inasa magde-debut para sa Converge sa laban kontra Terra Firma ngayon pong araw na ito dyan sa Inali Center, Santipolo. Ito na ikatlong import ng Fiber Sixers ngayong conference. Matapos mabigong may balik ni Franklin ang kuponan sa winning track sa kabila ng kanyang mataas na scoring average. Hindi na bago po si Clark sa PBA dahil dati na rin siyang naglaro para sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen at sa Hong Kong Eastern.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong maulang araw ito ng Tuesday, August 11, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita sa aming Facebook at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At subaybayan niyo rin kami sa aming TikTok at Instagram.
1: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Sa ngalan niya, katropang Brian De Paz, ako si katropang Melanie Ohang.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
12: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Ang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa ating programa The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga bagay na makakatulong sa atin po para mas maging healthy, mas maging informed at prepared sa anumang uri ng problema at mga karamdaman na maring maranasan ng atin pong pangangatawan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy, at sa ngalan po ng isa sa ating po mga kapartner, Doc Ronald Paler, ito po yung liko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga bantay kalusugan, isa rin po sa ating po mga certified naturopathic practitioner at ating po alternative medicine na Dr. Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, Doc Misael, sa lahat ating mga taga-subaybay, bagaman maulan pa rin.
0: Naku. Tama.
1: Eh, talagang parang walang kasawa-sawa itong pag-ulan.
0: Walang
1: eh.
0: Di tayo tinatantanan.
1: Oo, eh, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong talakayan, sa ating pong The Secret of Health. At sana ho, ay marami na naman tayo mapulot na mga pakipakinabang na bagay sa ating pong pagpapalusog, pagpapalakas at pagpapasigla.
0: Tayo po yung napapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM, hagan na rin sa iba pa mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. At syempre, sa bayan din po tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook page. Live stream po tayo ngayon, mga ka-wellness, ha, sa ating pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may hatid sa inyo na regalo ang Yes to Health. Paano po makamtan ang regalo na ito? Napakadali lang nang pwede yun yung gawin, ha? I-share nyo lang ang ating pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ay i-announce natin ang maswerte na mapipili po natin para mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Ganoon na rin sa mga listener natin sa ating mga himpilan, pwede rin kayong makisali. Ha? Text nyo lang sa atin ang inyong mga good experiences at atin pong babasahin yan mamaya. At pipili din tayo sa atin pong mga texters. Ha? At mamaya ay malay nyo, kayo ang maswerte na babahagian natin ng Healthy Katropa Giveaways. Sama po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede nyo i-send yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nais naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan, ha, sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix especially ay available sa Mercury, ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Ayan na, sa mga gusto makabili ng ating mga healthy coffee. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong online shopping store sa Shopee. O, search lang Yes to Health 2011.
1: Siyempre pa, ka-wellness, ang Yes to Health product, mabibilian po natin sa lahat ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. At ang good news, may discount sa mga senior citizen na pupunta po doon. And also sa mga magpapakonsulta, ha, doon sa ating po mga natural consultant. At kung kayo doon ay bibili ng produkto, mayroong special price para po sa inyo. At ang kagandahan niyan, pwede nyo pang kausapin yung ating mga consultant para po sa inyo mga pangangailangan pagdating po sa natural. Tinatawag nating naturopathy. We have modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong mga program katulad po ng nutritional therapy, Radotech. Yung Radotech, isang pamamaraan to check our vitality, ano, pati yung ating ARDK and yung live blood analysis natin. Meron pa tayong mga acupuncture, herbal therapy, biozapper, and terahertz therapy. Kaya kung nais po ninyong pasyalan ang Yes to Help, eh, yan ho yung mga aasahan po ninyo na pwede nyong ma-avail ng mga services po namin po sa Yes to Health Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South.

0: DFA 20 Tawagans 0930-218-5221 Bacolod City Branch Yes to Health Store Number 46 Finco Building Lizarra Street Barangay 39 Bacolod City Magum City Branch Door 8 M Central Building Ganti Road Barangay Magugpu West Tagum City Davao del Norte Pwede tawagan sa 0999-939-0644 Mati City Branch A Square Building Quezon Street Mati City Davao Oriental Ibaba ng Pag-ibig Office Davao City Branch Cellpol Building Door Number 3 JSIS Heights Matina Davao City Tapat ng Kawayan Drive Zamboanga Branch Unit 7 Shock Arcade Building Climaco Street Poblacion Ipil Zamboanga Sibugay Malapit sa Watsons Katabi Nag BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Pagkape, dapat Zamfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zamfron Plus Coffee Mix.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information ay ito ahitid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ngayong maulan-ulan, Dok, malamig ang klima. Mm-hmm. Napakasarap humigop ng healthy coffee.
5: Ay, siyang yeah. Tunay talaga.
4: Ay, syempre, pag magkakape tayo, lagi nating isipin. Ano ba yung kinakape natin? Ito ba yung makakapagpakaba? O ito ba ay makakapagdulot ng binipisyo sa ating kalusugan? Ha? Kaya sa mga coffee lover dyan at gustong mag-shift ng inyo po nakaugali na kape, subukan nyo ating pong Santone Plus Coffee Mix at Santone Gold Coffee Mix. Ngayon pong araw mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga flood-borne and rainy day illnesses since talagang naranasan pa rin natin, Doc, ang matinding ulan, pabugso-bugso na ulan. At siguro ay rainy season na rin ngayon, ano? Nag-uumpisa na mga ka-wellness, ano? Eh kapag ganito ang klima, laging pumapasok sa ating isipan kung ano yung mga panangga natin sa ulan. Payong, kapote, kung ano yung pwede natin makuha, ano, sipon, ubo at kung ano-ano pa. Lalo naman doon sa mga lugar na kung saan ay binabaha, ay lagi nilang ina-anticipate, Doc, ano, kung ano yung pwedeng gawin kapag nandyan na naman yung panahon ng tagbaha. Mm-hmm. Ano, lulusong ba sa baha o ano ba ang gagawin? Nilikas na ba kaagad?
5: Matutulog na lang.
4: Matutulog na lang. Pero may mas importante po tayong mga dapat na alalahanin mga ka-wellness, ano? Kung ano yung mga sakit na laging lumalabas o nagsisilabasan kapag ka panahon ng tag-ulan. Mm-hmm. Eh lalo na pagka doon sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng matinding pagbaha, eh naandun yung mga maruming tubig, ano? Mga kontaminado ng mga pagkain at mga inumin, yung pagdami ng mga lamok at mga karamdaman dulot ng mga infected mosquitoes na yan. At alam nyo ba, according to WHO, itong mga pagbaha, ano, ay nakakapagdulot ng pagtaas ng mga waterborne and vector-borne diseases. Dahilan yung flood water, ano, yung tubig baha, ay nakokontaminan nito yung pinagmumulan, ano, o yung sources ng mga inumin na tubig. While yung mga stagnant water naman o yung mga naiipon na tubig ay nagpo-provide naman dun sa mga mosquitoes, ano, para mag-breed, ano, yun yung breeding ground nila. Ayan. At dito na pumapasok yung tinatawag ng Department of Health na Wild Disease or WILD. Ito ay kumakatawan sa waterborne disease, influenza-like illnesses. Nung nakaraan, Doc, grabe ang naitala ng mga influenza-like illnesses na iyan. Yeah. Ano? At ang daming na ospital, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kumbaga, parang ikinabahala nila, baka magkaroon uli ng panibagong pandemya.
5: Oo. Kasi yung COVID nga, nung nakaraan, nababalita ako na medyo dumadami
4: oo,
5: na.
4: Oo, yun nga.
5: Kaya sabi ng mga tao, ako, pandemic na naman.
4: Kaya itong mga influenza-like illnesses na ito, ito ay hindi silabasan din sa mga ganito pong kapanahunan. At isa pa dyan, yung leptospirosis, isa sa matinding problema o karamdaman dulot ng mga tubig baha. At isa pa yung dengue. Ayan. Mm-hmm. Kaya tumataas ng kaso ng mga nakakaranas ng dengue. Kaya sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga common illnesses na nagiging concern during rainy season or itong flood season.
5: At pag-usapan natin, ano, actually, yung tubig baha, yan karamihan ngayon,
4: oo.
5: Walang choice kundi lumusong sa tubig baha. Eh, hindi lang yan simpleng rainwater. Actually, kapag bumabaha yung tubig, maraming halo yan. Pwedeng galing sa kanal, di ba? Yung mga animal waste.

0: is mm-hmm. na nasa sulok-sulok na hindi nalilinis, mm-hmm. yung mga basura, yung mga kemikal na hindi natin alam kung saan ang galing, mm-hmm. saan nakaimbak dati, putik, mga microorganism at iba pang mga contaminants. Kaya hindi po safe na yung flood water na ano, na naka-expose yung ating water sources. Mm-hmm. Kasi alam mo yung mga ano, yung mga linya ng Nawasa, ng Maynilad, naka-anin eh, naka-baon yan. Mm-hmm. Pero kapag may mga leak yan at nagkaroon ng baha, ay delikado. Ano? Mm-hmm. Hindi siya pwedeng gamitin panghugas, pangligo, o hindi, lalong higit sa lahat, hindi pwedeng ma-expose tayo ng matagal doon. Mm-hmm. Ano? Yan yung problema pag mapanahon ng pagbaha at tag-ulan. Another fact is, yung mga lamok, sinasabi mo nga kanina, mm-hmm. eh, hindi kinila kailangan ng maraming tubig para mabuhay sila. Mm-hmm. Just imagine, eh, ang lamok ay eh, kahit konting tubig lang, basta, mm-hmm.
1: basta naipon dyan. Yun, no? Oo.
0: Eh, pwede silang mabuhay. Kaya tingnan natin yung mga lumang gulong, di ba? Sa Maynila, yung mga barong-barong, di ba? Mm-hmm. May mga kapatong na mga ano, nakapatong na mga gulong, di ba? And yung mga bakanting mga lugar kung sa may mga bote, mm-hmm. etc. Ano, timba, mga paso, na may, merong stagnant water. Kahit na konti lang yan, pwede po yung pagmulan ng breeding ground ng mosquito. At kaya lagi sinasabi ng DOH, lagi na naalala ko eh, itaob, itaktak, mm-hmm. takpan mm-hmm. yung lahat ng mga water sources natin. Dahil ito ay pwedeng maging breeding ground ng mga itong mga mosquito ano. Actually isa sa pinakadelikado yung pagdami ng dengue.
1: Tama, oo.
0: Noong unang panahon malaria pero parang bihira na lang yung may malaria ngayon. Mm-hmm. Dengue ngayon ang delikado. Ang dengue hindi po yan bacteria no. Mm-hmm. Ito po ay hindi rin nakukuha dahil lamang sa pagkain ng mga matatamis. Mm-hmm. Okay? Di ba pwede sabihin na iiwas ka sa dengue dahil mm-hmm. iiwas ka sa matatamis. Ito po ay virus ano. Na transmitted sa pamamagitan nitong mga Aedes aegypti mosquitoes na to na isang uri ng lamok na yung species nila nagkakalat ng ano ng mga major viral infection sa mga tao katulad ng dengue mm-hmm. Kung alam niyo po yung yellow fever yung zika and also yung chikungunya mm-hmm. ito yung mga responsible doon ng mga lamok eh kaya nga sa estimate po ng World Health Organization merong 100 hanggang 400 milyong dengue infection taon-taon sa buong grabe. Mundo. O, kaya nga kinakailangan daw nating tingnan yung mga possibility na pwede tayo magkaroon po nito. And hindi lang dengue. Ang lumalabas ngayon na maraming cases, mm-hmm. pati yung leptospirosis.
1: Mm-hmm. Yeah, sa pinakamatinding problema, sakit.
0: At saka itong leptospirosis, hindi ito agad lumalabas mm-hmm. na ngayon ka nag ano sa baha, mm-hmm. tapos bukas meron mm-hmm. ka na.
1: May incubation period din
0: minsan, siya. Minsan, days and weeks mm-hmm. after exposure. Ano? Kasi ito ang dahilan kung bakit hindi po natin naiisip agad na ay baka ano to, baka dahilan ito sa leptospirosis. Mm-hmm. Akala natin, regular na lagnat lang hanggang sa yun yung kinamamatay. Kaya nga sabi ng Department of Health na yung leptospirosis symptom may take time to appear after exposure. Kaya kinakailangan ano, pag nagpunta kayo sa baha, then a few days after, kahit isang linggo na nilagnat kayo, pa-check up ka agad. Kasi yun yung namimiss ng iba eh. Akala nila regular lang nalagnat, eh hindi nila naalala nag-ano pala sila sa baha. O lumubog sila sa baha.
1: Pala,
0: oo, lalo na kung meron silang mga you know, yung mga sugat-sugat mm-hmm. ano.
1: Open wounds.
0: Oo. Another thing yung diarrhea. Hindi lang ito ordinaryong stomach upset. Mm-hmm. Kapag kayo ay dumudumi-dumi pasintabi sa mga kumakain mm-hmm. ano, hindi lamang po yung dumi ang nawawala ano. Nawawala din sa ating pagdumi yung tubig, mm-hmm. yung electrolytes. Kaya nga ang pinaka-serious complication ng diarrhea ay tinatawag nating dehydration, mm-hmm. especially sa mga bata, sa mga matatanda. Kaya sinasabi ng World Health Organization na ine-emphasize nila na yung oral rehydration ang key treatment sa mga diarrheal disease. Kasi wala kang magagawa eh. Infected ka ng isang uri ng bakterya, then ikaw ay dumudumi. So kinakailangang ma-hydrate ka para mapaltan yung mga tubig na nawawala sa ating katawan.
1: Mm-hmm. Speaking of diarrhea, Doc, pag-usapan nga natin itong problema na diarrhea. Let's expound it. Ano? Mm-hmm. Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, ano ba yung reality na nangyari sa pangangatawan natin once na nagkakaroon ng diarrhea mm-hmm. ang isang tao? At ano ba yung mga pwedeng causes nito in connection with the flood waters?
0: Pag tinawag na diarrhea, ibig sabihin, dumudumi ka ng hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, ano, or more. At yung dumi mo, talagang matubig. Misa, may makikita ka dyan, pag dumi, wala na nga halo solid. Talagang tubig
1: lang,
0: ano?
1: Talaga. Oo.
0: So, kung ito ay tumagal ng mahigit siyang araw, hanggang mahigit pa, eh, delikado yun, ano? Kasi yung diarrhea, eh, hindi pwedeng hindi lang nanggagaling sa isang sakit lang. Eh, pwedeng ito ay symptom ng mas matinding infection. O dahilan sa mga pwedeng contaminants, mga pathogens, katulad ng bacteria, virus, or parasite sa ating katawan. Kaya, pag may ganyan kayo sakit, hindi pwedeng, ano lang eh, home remedies lang. Kailangan nyo magpapacheck up, ano. Kasi maraming pwedeng mag-cause ng, ano, ng ganito. Pwedeng E. coli, ha? Pwedeng salmonella, pwedeng shigella. Norovirus, marami yan. Rotavirus, etc. Ano, other intestinal parasite can cause also diarrhea. Kaya kinakailangan, kapag isang araw na ganun yung sitwasyon, pag mga bata nga, hindi ko nga sinasuggest maghintay ng isang araw eh. Pag nakita nyo na ang dumi ng bata ay talagang matubig, nakatatlong dumi na yan yung bata, hindi na umiiyak, wala ng luha, tahimik na lang, hindi na umiimik. Mas madelikado sa bata kasi hindi sila marunong magreklamo eh. O sa matatanda, pag napansin nyo na ganun na rin nangyayari sa kanila, huwag yun na hintayin ng isang araw. Kailangan nyong dalhin na yan sa pinakamalapit na health center o sa hospital para hindi sila... Kasi alam mo sa diarrhea, sa dehydration, ang pinakang keyword dyan, maagapan siya.
1: Yes,
0: o. Kasi even, madala mo sa ospital, pag super dehydrated, na hirap na yung mga doktor na ihabulin yun. Especially sa mga bata.
1: Ang diarrhea kasi, Doc, is ano eh, para siyang ano rin ng katawan natin, defense mechanism ng ating pangatawan.
0: Yeah, totoo
1: yan. Yung paraan kung saan gustong ipalabas ng katawan mo yung mga nakapasok, either that is toxins,
0: yes,
1: virus, bacteria man yan nakapasok katawan mo.
0: Oo.
1: Ang defense mechanism ng katawan mo is ipalabas yun, i-flush out yun siya sa pamamagitan ng pagdudumi. Ang problema, Doc, nahuhugot yung mga tubig, electrolytes sa katawan natin na nagdudulot ng dehydration sa ating
0: katawan. Kasi wala namang ibang gagamitin ng katawan kundi yung water reserve
1: tama,
0: mo.
1: Tama, Doc.
0: So kaya ang key prevention talaga niyan, hydration, para tama. Hindi ka maubusan.
1: Oo. So paano, Doc, nakukuha ba yon yung mga causes ng diarrhea na ito?
0: Oo. Very simple explanation para doon sa mga hindi nila masyado pa itong alam. Ano? Pwedeng contaminated na tubig, contaminated na pagkain, na ipasok mo sa bibig mo, pagpasok doon sa tiyan, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng baha o nagkaroon ng anything, kahit hindi baha, kapag medyo panis o nakontaminate yung pagkain mo. So, ang mangyayari noon, pag pumasok yung microorganism sa katawan natin, the body will be alarmed. Kasi kaya, eh, delikado yun eh, yung mga mikrobyo na yun. So, ang gagawin, tama yung sinasabi mo kanina, the body will try to flush it out by using our body's fluid reserve. Ang problema, yan, eh, nauubusan nga po tayo. Kaya, ang una-unang titingnan natin, yung dumi. Kapag masyadong matubig na, unusual, tapos parang nanglalata, meron akong kaibigan, hindi na nga nakaalis sa CR eh. Tapos tumawag na lang ng ano, binuhat siya doon. Talagang sunod-sunod yung ano niya, dumi. Dahilan lang sa pagkain ng kwek-kwek na...
1: Nako.
0: Nakailang ulit na yata.
1: Niloto.
0: Nakailang araw na yata yung nirecycle. O yun, yun ang nangyari sa kanya ayon sa paliwanag ng kanyang doktor. So kasi posibleng kasi magkaroon ng ano, panghihina, pwede kang lagnatin, tama, pwede kang sumuka. Yun ang worst kapag kasabay yung suka.
1: Saka yung dumi.
0: Saka yung dumi. Oo. Mas matindi yun. Saka yung abdominal cramps. Doon para kang hindi mapakali. Tapos, ang pinaka-worst nun talaga, yung sudden death. Kasi nakakamatay. Matinding nakakamatay ang dehydration. Oo.
1: Kasi pagka nagkakaroon ng dehydration, parang nagsishrink yung mga internal organs natin, Doc. Ano?
0: Yes. Biro
1: mo, huhugutin lahat ng katawan mo yung mga water reserve para lang i-flush out yung mga dapat na ipalabas sa ating pangangatawan. Oo.
0: Tapos ang sign nun, kapag dehydrated ka na, matinding uhaw, tapos para kang dry mouth, di ba? Yung ano, tapos sa mga bata, lalim ng mga mata. Umiiyak sila pero wala silang luha, walang pawis, mainit ang temperatura ng katawan. Tapos sa severe cases, hindi parang ano sila, confused. Sa mga baby naman, check nyo daw yung diaper. Pag ang diaper, hindi basa. eh baka ano kasi nga yun ang problema sa maliliit na bata, hindi sila marunong magreklamo.
1: Oh, tama. O, minsan nami-misunderstood pa.
0: Yes, so kaya yun po ang problema sa dehydration, mga ka-wellness.
1: Mm-hmm. In case, Doc, na magkaroon ng diarrhea ang isang tao, ano ba yung mga standard na dapat gawin para maiwasan itong problema na dehydration? Meron kasing iba, meron din akong natanong na isang medical doctor na sabi niya, wag daw basta-bastang iinom ng mga yung mga pampaampat ng dumi.
0: Yes.
1: Oo, kasi hindi natin alam kung ano nga yung dahilan.
0: Kung gaano kadelikado yung mikrobyong pumasok.
1: Oo, yun yung sinasabi nila. Kaya mas maganda, makapagpakonsulta daw, Doc.
0: Oo, ang pinaka-standard talaga niya na tinuturo ng Department of Health ay yung oral rehydration solution. Yun talaga yung pinakang sure na pwede nating simulan sa bahay. Mm-hmm. Ngayon, ako, sa tingin ko, pag mga maliliit na bata, huwag nyo nang i-home treatment dyan. Dali nyo na sa... Kasi mahirap pag bata. No?
1: Mahirap sila maka-adjust.
0: Saka hindi mo rin mapainom minsan ng kahit may oral rehydration, hindi mo mapainom. Yung mga medyo malalaki na, siguro pwedeng simulan sa ganun. Pag mild symptoms pa lang. Yun ang kinakailangan. So, para hindi kayo umasa na doon sa mga home remedies, sa mga bata po, ha, exempted ang bata dito sa advice ko, ha, dapat ang bata kasi dalhin sa ano. Pero yung mga iba na pwedeng gumamit ng mga oral rehydration solution, pwedeng simulan sa bahay. Meron ng classic na paggawa niyan eh. Kaya lang hindi ko na maituturo yun, ano, kasi kulang na tayo sa oras. Kasusunod na lang siguro. Kasi pag dinala ka sa ospital, and maraming pwedeng gawin eh. Pwedeng kailangan antibiotic, pwedeng i-hydrate ka using IV. Kaya para hindi umabot sa ganun, kinakailangan dun pa lang sa preventive side. Hindi na tayo proactive dapat nagpapabaya. Kinakailangan eh. Malinis yung tubig na iniinom. Medyo mahal ang mga purified water, pero pag may baha-baha, huwag kayong umasa sa inyong tap water. Kinakailangan talaga maganda yung tubig ninyo. At always wash your hands. Yung sinasabi nila, ano, kahit anong ginagawa mo, pumunta ka sa labas, hugas kamay, pumunta
1: dapat
0: sa CR, hugas kamay.
1: Talaga.
0: Yes, kasi dito sa kamay nang gagaling karamihan ng mga foodborne illnesses, yung mga contamination. O yun, doon ang
1: sanggaling. Kasi Dok, ano na lang, alcohol na lang eh.
0: Hindi.
1: Sanitizer na lang ginagawa.
0: Ang alcohol, okay din yan. Kaya lang hindi yan ang standard na paglinis ng kamay kasi alcohol, nandun din yung mga mikrobyo.
1: Tama, Dok.
0: Diba?
1: At asayo pa ng mga eksperto, mas delikado daw yung mga namatay na mga bakterya o mga mikrobyo sa kamay mo na maipapasok mo pa sa iyong pangangatawan.
0: Oo. Kaya hugas kamay. Gamit ang sabon. Ganun lang kasimple yun, mga ka-wellness, para hindi po tayo magkaroon ng contamination. Commonly sa kamay nang gagaling yan.
1: Kaya yan ang kinakailangan, kalinisan, mga ka-wellness, and then of course kapag meron ng onset, ano, lalo na Doc yung first onset ng diarrhea, kasi ma-feel mo naman kaagad yan sa mga siguro mga tatlong beses, limang beses ka na pabalik-balik sa CR.
0: Totoo.
1: Tapos tubig na yung nilalabas mo, mas maganda mag-rehydrate na kaagad, or kung na-feel mo na parang nagka-cramps na yung iyong stomach area, ay magpunta na kaagad sa paggamutan para malapatan na kaagad, ha, ng karampatang lunas para po dun sa inyong mga karamdaman. Kasi sa mga bata naman yan, huwag na hintayin na umabot pa ng isang araw yung pagdudumi. Matagal na po yun, mga ka-wellness. Naalala ko, Dok, sa aking anak, napakahirap i-IV pagka dehydrated na yung bata.
0: Shrink na kasi nga dehydrated.
1: Pag lumulubog na yung mga mga ugat, nako. Napakahirap, kahit mga expert na mga nurses, hindi basta-basta matusukan.
0: Kawawa lang yung anak niyo sa dami ng tusok.
1: Okay, so mga pag yung mga anak niyo po, ano, especially yung mga 5 years old, sabihin natin, pababa, or even yung mga infant lalo-lalo na, mas maganda ipa-check niyo na kaagad sa mga pedia ninyo.
0: Yes.
1: Okay, mga ka-wellness, ngayong alam na natin yung tungkol sa mga problema na ito, ano, like diarrhea, dehydration, at iba pa ng mga blood-borne illnesses na ito, maganda rin na maalaman natin kung ano pa yung pwedeng gawin po natin, ha, para maka-coop up yung atin pong pangangatawan sa ganito pong mga sitwasyon, na ano yung pwede nating gawin at ano yung mga preventive measures pa na pwede na po nating maisagawa. Mamaya po, pag-uusapan natin yan sa pagkabalik ng
0: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, patungkol sa mga pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating usapan mula patungkol sa mga karamdaman na nagsisilabasan ngayong panahon ng tag-ulan at panahon ng tagbaha. Isa sa mga prominent na karamdaman na nakikita natin ngayon, Dok, itong problema o karamdaman na leptospirosis, isang bacterial infection, dulot ng bacteria na leptospira. Isa sa mga common na route nito, Dok, ay yung exposure natin o yung contact natin sa mga floodwaters, ano? Kasi doon naman sila talaga, ano, Dok, kumbaga, yun yung lagusan nila, yun yung daluyan nila. Mula sa mga feces, ng mga hayop, ano?
0: Mga daga,
1: mga
0: lalo.
1: Daga, nako, yung mga waste products nila, eh pagka bumabaha, syempre nagkasama-sama na yun doon lahat, Dok, ano?
0: Mm-hmm.
1: So, itong mga, ano na ito, Dok, itong mga dumi na ito na pinagsama-sama na nagko-cause ng leptospira na bacteria, ano po ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin para makaiwas sa ganito pong problema at ano yung mga pwedeng solusyon nito?
0: Simple lang yung rule pag may baha. Kung hindi kailangan lumusong, huwag lumusong.
1: Yan.
0: O lalo na kung meron kayong sugat at minsan yung sugat nyo hindi naman talaga nakikita. Minsan yung kuko, sa kuko, may mga ano pala kayo, ingrown pala kayo.
1: Oo, yan.
0: Oo, kaya may allergy kayo. So, hindi pwede. May lulusutan yung
1: bacteria.
0: Yung, bacteria. So, tingnan nyo yung symptom. Wala, lumusong kayo. Hindi talaga makaiwas. So, kahit ilang linggo na nakakaraan, pag kayo nilagnat, masakit lagi ulo, parang trangkaso, nanghihina, tapos isa sa ano yung red eyes, isa yan sa classic sign ng leptospirosis, eh kailangan magpakonsulta na po kayo kasi nakakamatay po ito. Ito, marami ho namamatay sa tinatama kasi hindi nila alam, wala siya, akala nila, hindi related doon sa paglusong sa baha. Eh, ang symptom niyan lumalabas few days or weeks after ng contamination. O, kaya kinakailangan talaga na kayo ay maging aware, proteksyonan yung inyong katawan paglulusong sa baha para hindi magsisibandang huli kasi nga napakahirap labanan ito pag huli na. Although may mga antibiotic pero sa totoo lang kung late na, eh medyo delikado na din sa ating kalusugan.
1: Mahirap na talaga. Ayan sa mga ka-wellness natin, Dok, paano naman makakatulong ang Santong Plus Gold natin sa mga kababayan natin na gusto makaiwas sa mga karamdaman ito dulot ng mga ganitong panahon?
0: Ayan, ang mga produkto natin, hindi naman direct na gamot sa mga nabanggit nating sakit. Take note, ha? Pero ang taglay nito, mga phytochemicals at yung mga nutritional content po nito, napakalaki po ng tulong. Una sa ating internal defense kasi yung ating immune system, sinusupport talaga yan ng mga nutrients na nandun sa Santon Plus Gold. And another thing, nagbibigay siya ng sustansya para ma-sustain yung energy level, no, which is bumabagsak yan during infection. At saka yung healing abilities ng ating katawan, mas pinalalakas niya yung metabolic function, yung detoxification process. Natutulungan yan para mabisyal tayong gagaling. Example, yung bawang, meron siyang sangkap na tinatawag na allicin. Isa ito, sangkap ng Santon Plus Gold. Na yung allicin, isang active phytochemical na tinatawag nga nila na natural antibiotic. Yun yung bansag sa kanya. Dahil sa kakayahan po nito na labanan ng ilang mikrobyo sa ating pong katawan. And next is yung vitamin C. Ang vitamin C, talaga namang kailangan bilang immune booster yan, mga ka-wellness. At tumutulong po yan sa healing and repair ng ating mga damaged organ. Kasi ang infection can also damage our cells.
1: Tama.
0: Kaya vitamin C can really help us if we take that during the time of illness or before the illness comes. Ganun din po yung vitamin D3 na meron tayo sa premium D3 as one of the best immune booster. Kasama ng vitamin C, kasama ng zinc, vitamin D3 plays a big role sa ating immune system na siya naman talaga ang pinakang number one na in charge sa katawan during the infection.
1: So itong mga vitamina na ito, Dok, itong mga nutrition na ito, suplemento na ito, no, nakakatulong sa ating pangangatawan, especially in preventive measures, ano, para kumbaga merong ano, merong sanggalang yung katawan natin, merong panglaban yung katawan natin if ever man na mga merong papasok na mga mikrobyo, mga bacteria, viruses, mga fungi, at iba't iba pa mga pathogens na pwedeng puminsala sa atin pong kalusugan, ano? Not to kill them first hand, but to boost our immune system, ano? Palakasin yung first defense ng atin pong pangatawan para yun naman talaga yung pupuksa talaga dun sa mga mikrobyo na yan na nakapasok sa katawan natin, ha? Kaya wag kalimutan, ultimate trio po natin, mga ka-wellness. Nawa araw-araw ay meron kayong supply nito para may makalaban yung katawan natin, ha? Pagdating ng mga ganito pong kapanahunan. Okay? Maraming salamat, Doc, sa mga informative na talakayan patungkol dito, ano, sa mga karamdaman nagsisilabasan sa panahon ng tag-ulan at lalo-lalo sa panahon po ng tagbaha. Lagi pong alalahanin yung mga kinakailangan nating gawin, ha, para makaiwas sa mas malalang problema sa ating pong pangatawan at kung ano yung mga dapat po nating measures na gagawin din para makalaban sa mga karamdaman po na ito. Okay? So pagbabalik po natin, ay sasagutin naman natin mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa kanilang mga karamdaman at sasagutin natin yung mga katanungan patungkol sa atin po mga produkto. Kaya kung meron kayong mga inquiries, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabilis ang kapatika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabilis ang kapatika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang.
3: The secret of health.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatablay. Tiga sa New York.

0: Welcome po mga ka-wellness, mga katropa sa ating pong programa, The Secret of Health. So yung mga katanungan, huwag pong magatubilin, i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay mga natural at mga powerful herb yan. And of course, standardized extract, kaya highly absorbable sa ating pangangatawan. Ako, napakataas ng absorption rate ano, sa ating pong intestinal tract. Kaya kukuha ka agad natin yung mga bisa nito. Ano, napapakinabangan ka agad ng ating pong pangangatawan kung ano yung mga nutrisyon na may mabahagi nito sa ating pong kalusugan. Kaya sa mga kababayan natin dyan, na gusto makasubok ng ating pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health ay pwedeng mabilihan sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto ha. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search nyo lang Yes to Health 2011 or kung malapit lang din naman kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center ay dumiretso na po doon. Ano? At isabay nyo rin pagpapakonsulta. At kung gusto nyo pa masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay pwede nyo pong subukan mga ka-wellness. Ha? Available ang atin pong mga services na yan sa iba't ibang mga wellness clinic po natin. Mga specialized program na pwede po ninyong makuha sa atin pong mga consultants ha? Na naangkop para sa inyo pong mga kondisyon. Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandiyan ang atin pong mga alternative consultant para gabayan po kayo, pagpayuhan at kung ano man yung maiutulong po nila sa inyo mga kababayan.
1: At syempre, pagpupunta tayo sa Yes to Health, meron tayong mga opportunity to talk with our consultant, ating mga naturopath. Kasi minsan, yung iba na guguluhan, paano sila mag-uumpisa sa naturopathy? O kaya, opportunity po yan to talk to them at sabihin nyo kung inyong, ano ang inyong kasalukuyang medication, ano yung inyong mga nararamdaman kasi meron pong sagot ang naturopathic medicine bilang complementary dun sa mga treatment na ginagawa na sa inyo. O, hindi natin i-replace anumang treatment, anumang maintenance na iniinom ninyo, kundi ito ay bibigyan natin ng program to complement dun sa inyong existing medication. O, batiin natin pala, partner, yung ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan, mga masugid nating viewer sa Facebook Live, si... Ayan, si Mrs. Laging nanonood dyan. No? Si Ma'am Emeline. Rogelio Cantian Guarin. Si Ayani Tolentino. Si El John. Ganon din si Josephine Abrugar Australia. Sabi niya, magandang hapon po mga katropa. Salamat po sa regalo na natanggap ko na. Ayan, natanggap na pala ni Ma'am.
0: Oo.
1: O, kaya kung gusto niyo makatanggap din, simple lang naman yung mechanics. Eh. I-share niyo ho yung ating live stream. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Mag-comment sa ating live stream. Ng inyong mga good experiences. Ano naramdaman nyo, anong benepisyo sa inyo sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health, maging dun sa ating mga texter. Bigyan natin sila ng opportunity na mag-share sila at pag na napili ho namin yung inyong sharing ng inyong good experiences, yung testimony ninyo, eh baka po mapili kayo mariregaluhan. Yan, si Ronnie Pasugiron, sabi niya dito, magandang hapon po mga doc, ingat po tayo. Mga ka-wellness sa leptospirosis, lalo na umuulan at bumabaha, watching from Quezon Province. Ayan, welcome sa mga taga-subaybay natin sa Quezon Province. Siguro nakikinig yan sa ano, XFM dyan po sa Chaong Quezon.
0: So, yun ha. Ganun din kay Rico Bagusi. Good afternoon, Doc. Ayan. Easy. Good afternoon din at happy viewing sa inyo po dyan ha. At sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming ha. Malusog na pakikinig sa inyo po lahat at malusog na panonood. Kung saan man po kayo ngayon, ingat-ingat tayo ha, lalo sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas po ng matinding pagbaha. Lalo na sa mga syudad ha. Yung mga nasa probinsya din, Dok, meron din mga lugar na binabaha.
1: Yeah, nakakalungkot dahil kumbaga yung mga hindi nakakapagtrabaho, ang dami. Yung school nga yata ngayon, wala
0: walang pasok.
1: Walang klase. Tapos marami ako nakita nung pumunta ako na Maynila, mga shop sarado. Oh, kaya ibig sabihin talagang may impact ito sa ating mga sa health and wellness, mental health, physical health, financial health ng ating mga kababayan. Oh, kaya ano lang,
0: ganun pa man,
1: manalangin lang tayo sa Panginoon na
0: ganun pa man eh, mahalaga na malusog pa rin tayo mga ka-wellness. Ano? Mas okay na Dok yung hindi ka nakakapasok dahil may baha.
1: Oo.
0: Kasi hindi ka nakakapasok dahil may sakit ka. mas okay kayo pa yun. Ha? Kaya mahalaga pa rin na pangalagaan natin ang ating pong kalusugan. Huwag na huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio mga ka-wellness. Ha? At syempre yung mga healthy coffee natin. No? So, mga ka-wellness natin yan na gustong humigop ng mainit na kape. Partner rin yun dyan sa kung ano man ang pwede nyo ipares dyan. Ha? Eh, subukan nyo ang ating pong mga healthy coffee. Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin.
1: Oo. May nagtanong sa akin, okay, wala akong magagawa. Lulusong talaga ako sa baha. Ano bang pwedeng life hack o health hack na pwede mong advice? Alam mo, meron. Mga sinauna pa to. Pag lulusong kayo sa baha at wala kayong choice, kung meron kayong langis ng nyog o VCO,
0: yun,
1: ipahid nyo sa inyong, yung mga ma-expose. Kasi alam mong ang VCO, parang ano yan eh, nag-a-act yan as natural protective shield sa skin. Kasi nga, hindi makapenetrate basta yung tubig sa oil. So, ipahit nyo yun sa inyong mga ano. Sabi na, hindi kaya parang aswang tayo niyan, Dok, nagpapahit tayo ng mantika. ano po yun? Totoo po yun because antiseptic din ang BCO at nag-protection dun sa ating balat. Then, after po ninyong lumusong sa baha, pagbalik ng inyong bahay, pwede kayong gumamit ng Santone Plus herbal soap.
0: Oil.
1: Herbal soap. Yung herbal soap natin, meron siyang mga herbal component extract na may antiseptic properties.
0: Yun yung gawin nila pang hugas, Dok.
1: Yun ang gawin yung pang sabon kapag kayo ay galing na sa ano sa labas. Kasi di nga naman maiiwasan. Minsan hanggang tuhod, yung baha. So, yung tip ko sa inyo yun, BCO kung meron, kung wala, langis ng nyog, pwede na. Kung walang-wala talaga, eh, di langis, mantika. Ilagay nyo para lang may konting protection kayo na hindi agad ma-penetrate yung inyong skin. Pero kung may sugat po talaga, huwag na huwag. Oo, pwedeng, ano, pwede kayong magbota, pwede kayong mag-ano. Yun yung sagot ko dun sa nagtetext sa akin.
0: No, yun ha, sa mga kababayan natin, kailangan meron talagang ano kayo, protection, ano, laban sa mga tubig baha po na ito, mga kaibigan. At madalas din dyan, lalo pag matagal nakababad yung paa natin sa, ano, sa mga tubig baha or mga contaminated water.
1: Oo.
0: Usually, Dok, yung mga, ano, mga fungal infections. Ano?
1: Tama.
0: Malipunga. Yan. At iba't iba pa. Oo. Daming mga skin diseases ang pwede natin makuha sa mga yung exposure sa mga contaminated waters, mga ka-wellness.
1: May herbal na panglaban dyan sa mga fungal na yan. Alam mo yung, ano, yung Acapulco? O yun, doon sa mga...
0: Kung meron kayong makita niyan dyan.
1: O, dikdikin nyo yung Acapulco, ikuskus nyo doon sa, ano, sa mga nababad.
0: Oo.
1: O, para maiwasan yung...
0: Ingat lang sa paggamit ng Acapulco, Dok, kasi masyado matapang. Kinakailangan dun lang sa affected area.
1: Tama.
0: Huwag nyo ikakalat sa buong ano, malawak na parte ng
1: kasi
0: balat mo.
1: Kasi may yan, sulfuric compound dyan na antifungal property.
0: Same pala siya ng ano, Dok, bawang. Ano?
1: Oo, same siya ng bawang. Kaya ginagamit yung Acapulco sa buni, hadhad, alipo. Basta fungal
0: infections.
1: Oo.
0: Yun, no? Okay mga ka-wellness, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mag-text sa atin po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Dok, meron nagtanong po dito. Yung vitamin C po with alkaline, kahit na paralyzed po ako, pwede po ba yun sa akin?
1: Oo naman po. Kasi pwede nga yan kahit wala kang sakit. How much more kung meron na tayong sakit na paralyzed na tayo, much better to take vitamin C every day. Kasi ang vitamin C, mahalaga po yan una sa tibay ng ating mga ugat. Na alam naman natin, napaparalyze ang tao, una, pag nagkakaroon ng bara dun sa part ng daluyan ng dugo sa utak natin. Kasi hindi na masyadong elastic yung blood vessel.
0: Tama.
1: So, to bring back the elasticity, kailangan natin ng collagen. So, maging healthy yung endothelium or lining ng ating mga blood vessel, kailangan natin ng vitamin C as precursor or catalyst sa production na nagpapatibay po sa ating mga daluyan ng dugo. Kaya, maganda ho mag-take kayo ng Santone Vitsi. yan po yung natural alkaline vitamin C ng Yes to Health.
0: Mm-hmm. Kumbaga, ano yun eh, need ng katawan natin yung vitamin C. May sakit ka man o wala, isa sa pinakakailangan ng katawan mo yan siya. Ano? So sa mga kababayan natin na hindi sapat yung nakukuha nila sa mga pagkain na ating nakakain, ano, kung lacking talaga siya, so you need supplementation. Either yung mga syrup or yung mga encapsulated na vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagka acidic na yung tiyan nyo, at karamihan naman ng mga tao ngayon acidic yung tiyan, piliin nyo talaga yung mga alkaline based na vitamin C. Mm-hmm. Para hindi magre-react yung inyo pong tiyan, mga kaibigan. Ano? Kasi mayroon magtatanong, Doc, ano ba yung mas mas epektibo? Yung acidic vitamin C ba? Yung alkaline na vitamin C?
1: Pareho yan.
0: Parehas sila, yes, mga kaibigan.
1: Parehas yung vitamin C, kaya lang magkaiba sila ng base.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: O, kasi hindi pwedeng sabihin, yung ascorbic acid hindi masyado mabisa, mas mabisa yung hindi po totoo yun. All vitamin C have the same
0: parehas lang yan sila.
1: Benefit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, minsan kasi, yung mga sensitive yung tiyan.
0: Doon sa compatibility ng katawan mo.
1: Alam ba, acidic ka, tapos nag-take ka ng acid-based vitamin C. Ito naman is, hindi na ito bago sa lahat ng information na to. So, medyo nagre-react yung chance. Saka sometimes, if you need to take more dosage of vitamin C,
0: kasi hindi kaya.
1: Hindi, medyo nagkakaroon ng stomach upset. Mm-hmm. So, ang pinakaya nga na na-invento yung non-acidic vitamin C for that reason. So, yun yung main purpose nun. So, kung may vitamin C ka, nagre-react yung tiyan mo, at yun ay ascorbic acid base yun, pwede ka mag-ship sa non-acid base.
0: Mm-hmm.
1: Like santong bits.
0: Vitamin C natin. Okay. Doc, another inquiry. Doc, namamanhit po ang talampakan ko. Diabetic po ba ako? At tinutusok-tusok din yung talampakan ko. Salamat, Doc. Jerry po ito.
1: Hindi naman automatic, Sir Jerry, na diabetic ka. Mm-hmm. Kapag kasi yung neuropathy naman, nangyayari yan. Kahit hindi tayo diabetic.
0: Mm-hmm, tama.
1: Pero para makasigurado tayo na hindi ka diabetic, you need to do some consultation sa inyong doktor.
0: Some test also.
1: Punta kayo sa isang doktor sa diabetes para malaman at ma-check kung kayo ay diabetic. At kung kayo diabetic, ibig sabihin, complication yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na neuropathy. Pero hindi lang diabetic ang pwedeng magkaroon yan. Pwede magkaroon din yan yung mga masyadong deficient o kulang sa B-complex.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag mababa yung B-vitamins natin, isa sa nagsasuffer yung nerve natin.
0: Oh.
1: Tapos hindi, alam mo, high blood ka. Mm-hmm. Pwede ka rin magkaroon ng ganun. Kung hypertensive ka.
0: Mm-hmm.
1: Meron kang problema sa circulation dun sa lower part ng katawan mo. Pwede magkaroon ng diferensya yung nerve natin.
0: Oo.
1: Kaya
0: ano, pagkakulang sila, Doc, na no? B1, B6, B12.
1: B12.
0: Nako. Lagi mo mararanasan yan, no?
1: Saka minsan yung mga electrolytes din.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang kasi nagkukos yan ng muscle cramps. Mm-hmm. Ano rin, apektado yun yung nerve transmission. Yung mga may problema sa electrolytes.
0: Kaya nga, Doc, di ba pagka dehydrated ka?
1: Oo.
0: Ano yun? Possible na magkaroon ka ng crampings,
1: yes.
0: Nanginginig yung mga muscles mo.
1: Kasi bumabagsak yung electrolytes
0: yan,
1: mo. Usually yung sodium, yung potassium, yan, bumabagsak yan. Kapag ikaw ay dominan-domina, hindi kontrolado.
0: Iyon, no? So, okay, maraming factor pala, Doc, kung bakit nakakaranas ng yung ganung problema, yung parang tinusok-tusok yung talampakan mo or yung mga extremities mo. So, much better nito kung meron kayong time, makabisita ka sa mga wellness clinic natin or makapagpakonsulta po kayo para makita, mapinpoint kung ano yung pinaka dahilan nung ganun pong problema o yung ganung karamdaman.
1: May tanong naman dito, pag ikaw po ba ay may LBM, pwede po bang uminom ng buko? Kasi malayo po kami sa tindahan, di po makakabili basta ng para sa dehydration.
0: Buko? Pwede buko. Kung meron ka mga bilhan.
1: Actually, ang buko is maganda siyang isotonic solution.
0: Yes.
1: Kasi sa isang study, yung buko, merong identical properties sa ating plasma. Diba? Kaya lang, pwede siyang pang-sustain. Pero hindi ito substitute dun sa mga oral rehydration solution na prepared sa mga laboratory. Kasi yun, balance yun.
0: Tama.
1: Yung ano yun. Kasi it's a combination of salt and sugar. So, ang gagawin lang natin, pag mayroon kayo dehydration, you can take buko also kasi para hindi kayo manghina.
0: Pandagdag, kumbaga.
1: Pandagdag yan ng mga electrolytes, yung potassium na galing doon, yung sodium na galing doon. Ang buko lang, kapag mahina ang kidney mo, meron kang kidney failure, hinahinay sa paggamit ng buko juice kasi medyo mataas yung sodium and potassium noon.
0: So kaya kailangan na ma-monitor yun siya, Doc.
1: Yes, ano? Iba na yung plain water nga kapag may problema ka sa kidney. Talagang nililimitahan ng doktor. Limited. Yan. Kaya sabi ko nga, para hindi mangyari sa atin, very unfortunate kasi alam mo kung bakit. Kailangan mo ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, hindi ka makainom kasi yung kidney mo tamad na.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na niya ma-process yung tubig. Namamanas ka na. Mm-hmm. Pwedeng magkatubig ang baga mo.
0: Oo.
1: Kaya ang pinaka-bottom line, prevent mo talaga na masira ang kidney.
0: Ayun. Okay. Eto, another inquiry, Doc. May problema po ako sa lalamunan tapos ay may amoy ang aking hininga.
1: Yun. Baka meron siyang mga sinusitis. Mm-hmm. Ayun, ang tawag dito, yung tonsillitis.
0: Tonsil stones.
1: Oh, frequent na infection sa lalamunan. Mm-hmm. Eh, hindi lang bad breath kasi ang pwedeng mangyari, pwedeng magka-problema sa puso.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so, ang gagawin po ninyo, kailangan masolusyonan talaga yung ano, yung laging pagka-problema sa lalamunan.
0: Mm-hmm.
1: Isa sa magandang ano niyan is ako to sa product natin, ang highly recommended ko yung premium D3 soft gel capsule.
0: Mm-hmm.
1: Marami na rin tayo nabigyan ng advice niyan. Ang gagawin niyo doon, instead na lulukin niyo yung premium D3,
0: mm-hmm,
1: butasin niyo, mm-hmm, tapos sipsipin niyo yung laman. Medyo lasa nga lang ito na gata.
0: Mm-hmm.
1: Gata ba 'yun?
0: BCO eh.
1: BCO. Oh. Pero i-stay nyo ng ilang minuto sa lalamunan nyo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, siguro mga 2 soft gel.
0: Huwag mong iinuman kagad ng tubig.
1: Huwag mo na uminom ng tubig.
0: Oh.
1: Let the premium D3 soft gel capsule, yung laman niya, ma-penetrate yung lalamunan mo.
0: Mm-hmm.
1: Then siguro after 10-15 minutes, pwede ka nang uminom,
0: mm-hmm,
1: ng tubig. Yun kasi para may direct contact. Kasi alam mo, mm-hmm, naman yung BCO, and also yung
0: moringa seed oil.
1: Oh. Meron siyang nature phytochemical that can also help inflammation and yung may antibacterial property.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Yan. So yung mga ganun. Tapos, isa pa maganda, yung salt gargle every day, mm-hmm, kahit once. Salt gargle. Yung salt gargle, dapat maabot yung lalamunan mo salt gargle. Isa pa yung pag-take na activated charcoal.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Yung activated charcoal kasi, natural na deodorizer talaga yon. Isa pa na pwede mong gamitin, yung kulantro.
0: Mm-hmm.
1: Natutunan ko sa lolo ko yan. Noong
0: anong gagawin sa ano daw?
1: Kapanahon na nila partner, mm-hmm, itong Michelle, ano, para bumangaw yung hininga nila, mm-hmm, dalawang ginagamit nila, anis at kulantro.
0: Oh.
1: So nakalagay lang daw yan sa mga bulsa ng mga binata, mm-hmm, noong panahon. Ewan ko lang kung alam pa to. No. Tapos yung kulantro, mm-hmm, natural antibiotic kasi yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung kulantro, antiviral, mm-hmm, antibacterial. Ngingunguya nila ng dahan-dahan, mm-hmm, yun. Yung mga butil-butil na bilog, mm-hmm, yun eh.
0: Oh.
1: Parang sago.
0: Oh.
1: Tapos kunguhin nila hanggang sa maubos nila, dahan-dahan yon. So, mm-hmm, yun ay breath refresher. Meron siyang antibacterial property.
0: Mm-hmm.
1: At nakakatulong siya, mm-hmm, sa pagpapaganda ng amoy ng ating hininga.
0: Oh.
1: Yung anis naman, para mag-amoy baby yung hininga, mm-hmm, mo.
0: Wow.
1: Anis. Sisipsipin, kunguhin mo rin, mm-hmm, ng dahan-dahan.
0: Parang kikindihin mo.
1: Parang kikindihin mo.
0: Yung master anis.
1: Oh. Yung mga ganon. Oh. So, yun yung ano po, yun yung classic home, mm-hmm, remedy during that time sa noonang kapanahunan.
0: Mm-hmm. Hindi baka hindi nila alam, Dok, yung kulantro. Coriander seed.
1: Oh, coriander. Yeah. Oh, i-research nyo, kulantro.
0: Ayan, oh, yeah.
1: Coriander seed. Oh. So, yun ay mabango. Pag,
0: yung pag ginoyaw-ngaya mo, Dok, yung kulantro, pwede mo lunukin yun, ano nun?
1: Pwede,
0: yung sapal nun.
1: Pwede mo siyang lunukin, yeah, kasi edible naman yun eh. Oo, edible yan.
0: Mm-hmm. Yan na. Tips para sa mga kababayan natin.
1: Tip na, mula sa lolo namin.
0: Gustong maging maayos yung ano nila, yung breath, yung hininga nila. Pero mas maganda talaga yan, ma-check kung ano yung pinagmumulan ng bad breath po ninyo.
1: Yes.
0: O yung halitosis, ano.
1: O, commonly, ang isa sa dahilan ng bad breath, kung malinis naman yung bibig mo,
0: bibig,
1: like na tututbrush, pwedeng, yung halitosis kasi, pwedeng nagagaling sa tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Pag yung mga hyper-acidic, mm-hmm, may acid, yeah, reflux yan, commonly nagkakaroon ng ano yan, ng pagkakaroon ng halitosis o pagbaho ng hininga.
0: Mm-hmm. So, yung sa mga kabayan natin, lalo na yung ganito, lagi nakakaranas ng problema sa kanilang throat area,
1: mm-hmm,
0: mas maganda rin yan, Dok, iwasan yung mga mucus forming ng mga pagkain,
1: yan,
0: para hindi masyadong malakas yung production ng mucus mo at hindi tirahan ng mga bakterya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun laging nangyayari dyan, pagka malakas ka kumain ng mga ano, mga pampalakas ng production ng mucus, ano, mga tinapay, mga noodles, yung masyado matamis na mga pagkain at yung mga malalamig din na mga inumin at mga pagkain, mm-hmm, kasi mga pro-inflammatory yun sila. Mas mainam na iwasan po yun, mga ka-wellness, ha? Then subukan nyo po yung mga nabanggit ni Doc Algy, at malaking tulong yun para po sa inyo. And of course, huwag kalimutan, Ultimate Trio, take po kayo yan every day, mga kaubayan.
1: Ayan, may ano dito, gusto kong ihabol tong kit na to. No?
0: Sige daw.
1: Paano daw gumawa ng homemade oral rehydration solution?
0: Yun.
1: Pwede mo lang itong i-substitute kung walang-wala na na mabibilhan. Ito yung formula, no? Isang litrong malinis na tubig. Mm-hmm. Mga ano yan, apat at kalahating cups.
0: Ano yan, Doc? Pwedeng purified or distilled?
1: Mas maganda yung purified water. O malinis na tubig. Any malinis na tubig. Mm-hmm. Okay.
0: Okay.
1: Then, anim na level teaspoon of sugar, asukal. Then, kalahating level teaspoon of salt. Yun yung imimix mo sa isang litrong malinis na tubig. Imimix mo yon, ang lasa nun, manamis-namis na maalat-alat. Yun talaga yung combination of formula ng oral rehydration solution. So, yun ang iinumin po ninyo. Sa mga adult, ito yung advice ko lang, ha. Pero sa mga batang maliliit, infant, huwag niyong
0: iasa
1: doon. Ito, pang-emergency lang. At kung wala talaga habang malayo kayo, ito yung pwede niyong gawin. Actually, tinuturo naman talaga ito.
0: May tanong, anong klaseng asukal ba o anong klaseng asin? Any kind ba?
1: Any kind. Brown man yan. Kasi, ang pinag-uusapan dito ito is yung how to help the body hold water na hindi ka ma-dehydrate. So wala namang sinabi sa advice kung anong klase ng sugar.
0: So, sa mga kababayan natin, ha, yan ang pwede po ninyong pinakamabilis gawin kung meron diyan sa tahanan po ninyo, ano, lalong Doc, yung mga nasa remote areas.
1: Hindi mo iwasan kasi malayo sa butika. Pero kung talagang malayo kayo, ang suggestion ko sa inyo, meron na talaga kayong bibilihin. Actually, ewan ko lang kung meron pa ngayon. Sa DOH, namimigay sila sa mga health center ng Orisol na ganyan, oral hydration solution.
0: Okay, ha, para maiwasan yung dehydration, kasi mahirap talaga pagka dehydrated na, mga ka-wellness. Ang daming makakompromise sa mga internal organs po niyan. Okay? Now, Doc, another inquiry. Ang FBS ko po ay 120. Ang HbA1c ko ay 5.7. Kailangan po ba ng gamot? Ano po ang interpretation nyo nito? At ano po ang bawal? Salamat po. Aliya ito ng Cavite.
1: Hindi kami makakapag-recommend kung kailangan mo na ng gamot. Pero ang advice ko sa iyo, maghinahinay ka na sa ano, maghinahinay ka na sa mga matatamis at carbohydrates.
0: Ang 120, ano na yan siya?
1: Na yan
0: borderline or above? Kasi ang ano, Doc, 110 pa ba mga ka-wellness? O mas mababa pa, ano, yung bilang ng FBS po ninyo.
1: Oo. Yung doktor mo lang ang makakapagsabi.
0: Mas maganda makapag-consulta ka.
1: Kung kailangan mo na mag-take o minsan.
0: Ng mga maintenance.
1: Tinitingnan naman nila kung diabetic ka talaga o nasa pre-diabetes ka. Kasi kung diabetic ka, nabibigyan ka ng prescription. Anti-diabetic maintenance. Pero pag may mga doktor na minsan, i-advise ka nila na maghinay-hinay sa mga ganito na hindi pa sila nabibigay ng maintenance. So, depende nga yan sa inyong doktor.
0: Okay. At sa mga pagkain naman na dapat mong iwasan, yung mga, yung iba kasi, Doc, focus lang sila sa mga sweets na mga pagkain.
1: Pero ako talaga, even hindi ganyan kataas yung blood sugar mo, pinaka the best din mag-take na Santon Plus Gold.
0: Yun.
1: Kasi Santon Plus Gold, merong mga anti-diabetic properties yun mula dun sa mga herbal extract na meron siya. May ampalaya, take note, may garlic siya. Kaya, kung kayo mayroong ganyang blood sugar, FBS ba yung sinabi niya? FBS,
0: tsaka HbA1c.
1: HbA1c. Medyo mataas-taas nga ng konti yun. So, mag-Santon Plus Gold na kayo everyday, one capsule, 3 times a day, para makatulong sa inyong pag-manage ng inyong blood sugar.
0: Ayan, ha? Sa mga kabayan din dyan, mga ano, especially kung meron kang history na or meron kayong family history
1: na diabetes,
0: sa diabetes. Kinakailangan mag-control kayo, ano, sa inyong mga diet. And then yung nabanggit ni Doc, ano, Santon Gold Herbal Capsule and Premium D3 also, very beneficial para po sa inyong mga ka-wellness. At yung vitamin C, of course, ano, para sa mga nerves natin at sa mga kaugatan ng ating pangangatawa, napakahalaga po niyan, ha? And then iwas kayo sa mga matataba na mga pagkain, highly processed na mga pagkain. Iwasan yung mga masyado mga tamis na mga inumin. Minsan doon tayo nadali, mga kababayan, ha. Hindi ka nga palakain ng mga matamis na mga pagkain or hindi ka palakain ng mga mataba na mga pagkain, pero doon ka nadali sa mga inumin na mga matamis.
1: Yes. Mas mabigat yung liquid sugar kasi.
0: Yan. At ang bilis kasi nun mahatid dun sa inyong bloodstream. Kung minsan, triple yan, Doc, ano?
1: Yes.
0: For example, yung amount ng kinain mo kesa dun sa ininom mo, mas madami yung glucose na ihahatid ng ibong pangangatawan dun sa iyong dugo mula dun sa mga inumin na naiinom natin.
1: Oh, tama ka dyan. Ayan, ako, wala, tinitinan ko dito, wala nakasunod doon sa mechanics.
0: Oh, yun nga.
1: Dyan ba sa text mo?
0: Wala din doon, wala nakasunod sa mechanics natin. Ayan, ha?
1: So, sorry.
0: Sunod na lang mga ka-wellness. Ha? Uh-huh. Alalahanin lagi ang mechanics natin para kung gusto nyo makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ha? I-share nyo ang atin pong live streaming, i-comment niyo inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At kung kayo ay nanonood sa atin pong Facebook live stream, ay huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga kababayan. Okay? Para doon, no? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much for always listening and tuning in sa ating palatuntunan, The Secret of Health. At sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog at pag-iwas sa karamdaman. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang araw ho sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din sa ating mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganoon rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito, uy. At sa ngalan po ni Doc Ron, ang ating pong kapartner dito sa ating pong programa. Ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po lang dalangin ng Panginoon nawa ang siyang patuloy ng papagaling at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Davao, Kamatuoran, ang Sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Oras sa XFM mga babe, alauna 35 na sa hapon ng atong oras. Hatod ka na to sa Xanthone Gold Coffee Mix. It's not just your ordinary coffee mga babe, ha? It has xanthone from mangosteen plus herbal extracts that keeps me healthy and glowing all day. Sa ikaw diha babe, if schedule nimo get super busy, still feel so fresh gihapon and full of energy basta gamit og Xanthone Gold Coffee Mix. Healthy lifestyle checked, lami nga kape super check. So unsay imong gihulat diha babe, make the healthy switch today. Have a sip of Xanthone Gold Coffee Mix, healthy, creamy, and it's definitely made with love.
7: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
8: Babay ka, basig ma-rape ka.
9: Basta naman.
10: Even though it's been so
7: bahin sa gugma.
11: Ako, gimingon kay kunin mo.
12: Promise?
11: Promise.
12: Ako po, gimingon na ni mo.
7: Kasakit.
13: Pero diba, give up naman ka, diba? Masakti na siya.
7: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
14: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
7: Sa programang X-Rated.
15: Ayok! Ayun na,
7: sabon. X-Rated.
16: Morris!
17: Unya karon, pahilag-hilag na.
7: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled I'll Make Love to You by Boyz II Men. At ang inyong taon-taon, mag-uban-uban ta sa programa X-Rated.

0: waited. That was Bakit Pa Ba by JR. Ang ngayon pabagid pa sa hilo ng mga taong na maghatag og kasakit sa to ang mga baby. Kung di pa sakitan lang ta, unya pa asahon lang. Unsa pa na diha? I think deserving pa sila sa another chance sa pagpapatawad. Kasi kung hindi, wag na po. Wag na. Anyway, mga babe, atong oras, alauna 46 na sa hapon. Kumusta man ka diha? Asa man ka nakaplaster ka roon? Sa mga babe na ito nga, ganina pa nakasubaybay, ganina pa nag-LL diha ka rin mga babe. Lingkod-lingkod. Laray-laray. Kanang ganina pa nakasubaybay, nagpaabot sa to ang pagpanaguban-uban karong hapon. Of course, ilang gihapon sa programang
1: X-Rated.
0: X-Rated gihapon mga babe. Uban-uban tagikan alauna e media. Hantod alas tres sa hapon. Daghan na po tag mga hisgutan karon ng mga, of course, no? Mga kuhaan na itong pagtulunan, gikan sa storya sa kinabuhi o gugma nga ipadala o ipadala diri sa to ang programa mga babe. Ang ato ang kahaponon karon medyo naglagiting ang kainit. Adri ba sa inyo nahimutangan mga babe, kumusta ba ang dagan sa panahon? Ang init sa panahon, mas init pa sa inyong relasyon. Unsa na laman eh, ang uban lugar karon kay Bugnaw. Oo, sa makabugnaw po sa inyohang pagtagal. Pero wala na tayo magagawa dyan. Tanggapin na lang talaga natin yan mga babe. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon at pinagdadaanan ko ngayon, magsama tayong lahat. Anyway mga babe ha, sa mga babe nato diha nga karon pa naka-tune in, maayong hapon sa inyong tanan. Of course, sa mga babe nato nga naminaw diri karon sa XFM 89.1 Davao, maayong hapon mga babe. Ingon man sa mga babe nato nga nagsubaybay po diri sa may XFM 107 Tagum, XFM 99.5 Jansan, maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga kasimanwa ko na mga Ilonggo, kag-Ilongga da nga namati, subong mayad nga hapon sa inyong tanan mga babe. Mayong hapon usab sa mga babe nato diri sa XFM Mati, XFM 101.7 Bukidnon. Oy, speaking of XFM Bukidnon, nakita nato atong station manager diri sa XFM Bukidnon, pinakamaanyag. Walay makalupig talaga si Ma'am SM, Ma'am Inday Marie. Good afternoon. Og I think nagabiyahe na sila, pabalik na pud og Bukidnon karon. So na lang sila yung mga ano diri. Kanang gitan-aw lang gid nila akong naog. Bitaw maayong hapon sa inyo ha Ma'am SM no og sa mga kaubanan nato diri sa may XFM Bukidnon. Ingon man diri sa XFM 89.5 Pagadian, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. XFM Zamboanga, XFM Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Soon mga babe, sa mga babe nato diha sa may Kidapawan. Mayong hapon kay hapit na punta nga madunggan diri sa XFM 91.1 Kidapawan. Oo, may mga lugar karon nga giulan mga babe, habos sa amping-amping mo diha kay wala ra ba ko para ampingan mo. Unsaon na lang gid ko magkasakit mo mga babe, wala ko para atimanon mo. Ano mas maayong kanang prevention is better than cure. Mag Zanthone Vitamin C ta para boosted ang atong immune system. Og dili na mo manginahanglan ni babe para ampingan mo. Alauna 50 sa hapon sa mga babe nato diha nga gusto magpaabot sila mga greetings, shout out request, ilahang mga patimbaya sila mga mahal sa kinabuhi. Pwede niyo na ang inyong ipadangat. Inyong i-text mga babes, ito ang text line 0969-333-0537. Otrohon ko 0969-333-0537. Diha lang i-text mga babe, kaya ito ang basahon unya sa unahan. And of course, pwede po mo magbisita sa ito ang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, para makita ninyo kung unsa ba jod ang epekto sa Zanthone Gold Coffee Mix sa inyong DJ. Ilasan kayo, babe Sabrina. No, pwede mo magtanaw diha mga babe. Or baka bisita ha ko ang Facebook, official Facebook page, Babe Sabrina, or ang Sabrina XFM Davao. O, diba? Dali rin ninyo makitaan. Maayong hapon sab sa mga babe nato diha nga karon pa naka-tune in and of course sa mga nangutan na diha kinsa man ini sigyaw yo sa radyo ano kan pa mako kadungog ani. Okay, bago lang po tayo na nag umupo. Ilingkod nga DJ ninyo diri sa X-Rated. Babe Sabrina po ang babe ng bayan. Amoy pala. Kamuna lay sumpay. Away pa lang ulam na matod pa nila dere.
2: Oo.
0: Maulo mo budag claim ana oy ngano. Grabe, away pa lang ulam na. Basi may ngayon sila ihumot siguro gini si baby pag magtagbo may nasimhuton mo. Doon lang dyan ako yung ano-aniyang mga kaliog-liogan, ang mga tangkugo, no? Ang mga kilikili. kung humot ba yun? Kung pagsimhut na ako, ulam ba yun? Anong klaseng ulam kaya yon? Marami kasing ulam din mga baby. Hindi natin alam kung anong klaseng ulam yung maamoy. I cannot. Anyway, mga babe, unya sa unahanan, ready na yung kaugalingon diha. Kaya to ananing sugdan dayon. Di na natudugay-dugayon taod-taod mga babe, mga to ang X-rated drama. Kuhanan yung kape diha. Lingkod-lingkod na, LL na diha, babe. Laray-laray na diha. Kaya taod-taod sugdan na natutong X-rated drama. Madunggan na po ninyo kung unsa ang storya sa kinabuyo gugma. Nga to ang tagaan na pod o pagtagad karong hapuna. Kung unsa na pod ba to ang itambag sa mga taong gahig ulo. O sa mga taong nagahimo lang yung problema para tambagan rin sa X-rated. Ito mga babe, no? Itong tagaag pagtagad ang mga gipaabot ng mga problema. Oh, dakan pa akong problema. Tagaan pa tag problema ninyong drama. Kaya nga, ang ano bitaw? Oh, basta, kato na. Anyway, mga babe, ha? Sige, karon totod. Ready na diha. Plaster na. Ani, ano, babe? Isulod ko na. Madunggan na nimo ang atong drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakul? Ayoko lato sa hangat!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni mo nga ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao! Masubrat ka to kirok! Putlon ko ni Agmat sa bayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: ko makalusa ang pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Bay, relax lang.
1: Nakonsensya ko sa ungi mo. Nabalaka ko para niya.
0: Usang masad ka. Wala lang ang tato ni mo ipadayon kung wala lang siya masugot.
1: Nadalang ko sa ung kahinam, Bay. Mismo ako nakaingon ko nga. Murabag, di na ako ang naghimo ato. Yes, nahug si Mirip ang akong nahitab, ang akong gibuhat. Pero huwag masab siya masyagit. Sige lang siya gilak.
0: Sige lang. Pasig, mauli aranas jima. Iba o sabi ako nga, love kayo kaniya.

0: Salamat nga, okay ka na nako ha.
1: Pasalamat ka nga labti ka. Aw kunwa pa, gibuwagan na ti ka.
0: Salamat kay Chima. Salamat kayo.
1: Pero, ayaw na tuos bang imong gibuhat na ko ha?
0: Oo, Chima. Makalaong ka. Dili na. Happy anniversary, Jim. Mag 3 years na ta.
1: Oh.
0: Jim, may problema?
1: What man?
0: Unyang gabi, lakaw ta?
1: Sa sunod adlaw na lang, Delo. May lakaw mi si Mama.
0: Aha. Sige, okay.
2: Unsa? Nakabante na ka nga medyo bugdaw na si Jimani mo?
0: Oo, bebab.
2: Uy!
0: Termina lang siya nga na ay alibay. Kung mga dago niya ang suroy. Dasay buhaton ay lakaw. Nga, taksan lang kayo may mga lakaw.
2: Unsa?
0: Muna.
3: Buwagin ang imong uyap.
0: Ma!
3: Nakit-anak ko to nga dunay kuyog nga lain. Ug loving kay sila.
0: Usa?
4: Ayami supaka si mama ni Mohadilo.
0: Asta ka pa?
4: Wa ko makagusto ato may hala. Maumbuwagi to siya.
3: Buwagi yun ha. Kundi ka gustong imaldisyon ka na mo.
0: Ma!
1: Oh! Ang konan ako. Uyab na ako.
0: Kinuha ko.
1: Og, kadagan mo yan. Nga nung iaka?
0: Jima.
1: Pauli na. Wakoy ganang matubangi mo.
0: Please, sorry.
1: Paapoy ka. Hayop ka.
0: Magpakasal kita.
1: Sa imong gihimo, ganahan kaya kung magpakasal nimo sa imong gibuhat na rin ako. Ha, Delo?
0: Oh, tuwad kaya ako ang nakauna nimo. Mung magpakasal ka na.
1: Ugan mo ingon ko, Ugdili. Ha?
0: Chima!
1: Tuwad kaya lahiang akong pagtanaw na nimo, Delo. Di na ang kanin, Delo, nga akong nailhan nimo. Dili na! Dili na!

0: Bay, relax lang.
1: Nakonsensya ko sa unggi mo. Nabalaga ko para niya.
0: Nausang masad ka. Wala lang ang tato ni mo ipadayon kung wala lang siya masugot.
1: Nadalang ko sa unggi hinambay. Mismo ako nakaingon ko nga. Murabag, di na ako ang naghimo ato. Yes, nahug si Mirip ang akong nahitab, ang akong gibuhat. Pero huwag masabsa mo siyagit. Sige lang, sige hilak.
0: Sige lang, sige lang, sige lang. Pasig, mauli aranas, Jima. Iba o sabi ako nga, love kayo kaniya.

0: Salamat nga, okay ka na nako ha.
1: Pasalamat ka nga labti ka. Aw kunwa pa, gibuwaga na ti ka.
0: Salamat kay Chima. Salamat kayo.
1: Pero, ayaw na tuos bang imong gibuhat na ko ha?
0: Oo, Chima. Makalaong ka. Dili na. Happy anniversary, Jim. Mag 3 years na ta.
1: Oh.
0: Jim, may problema?
1: What man?
0: Unyang gabi, lakaw ta?
1: Sa sunod adlaw na lang, Delo. May lakaw mi si Mama.
0: Aha. Sige, okay.
2: Unsa? Nakabante na ka nga medyo bugdaw na si Jimani mo?
0: Oo, bebab.
2: Uy!
0: Termina lang siya nga na ay alibay. Kung mga dago niya ang suroy. Dasay buhaton ay lakaw. Nga, tagsa na lang kayo may mga lakaw.
2: Unsa?
0: Muna.
3: Buwagin ang imong uyap.
0: Ma!
3: Nakit-anak ko to nga dunay kuyog nga lain. Ug loving kay sila.
0: Usa?
4: Ayami supaka si mama ni Mohadilo.
0: Asta ka pa?
4: Wa ko makagusto ato may hala. Maumbuwagi to siya.
3: Buwagi yun ha. Kundi ka gustong imaldisyon ka na mo.
0: Ma!
1: Oh! Ang konan ako. Uyab doon ako.
0: Kinuha ko.
1: O, kadaga ng mga dunay na itabo na mo sa kama.
0: Usa?
1: Mau kong ganahan ka makigbuwag, o buwag na ta.
0: No, dili Jim. Istoryahan ni na to. Ni ako, mibalik ko. Wa na itong maklaro ang atong paligsulti sa miaging simana kay gusto pa kayo space. Pero karon ako nang tapuso ng atong relasyon.
1: Unsa? Di ko masugot. Karon na noon nga nagbuwag namin ni Alvin.
0: Mao ba? Buwag na mo? Pero ako dili na ko nimo. Tungod kay dili na ko madawat ang imong pagbuwag na ko.
1: Oh, mag-abot na sa ustado. Tungod kay ikihati ka sa imong pag-grave na ko sa una.
0: Usa?

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: mga babe, that was Let Me Love You by Judd Madela. Atong oras, alas 2:22 na sa hapon. Mahalik na punta sa atong pagpanaguban-uban sa programa.
1: X-Rated.
0: Kumusta man mga babe, dalo diha, nga ganina pa yung tao yung nagpaabot sa itong pagpanaguban-uban. Exaggerated na kayo ang ano. Ang palakpak, no? Mga ganina pa, nagpaabot sa to ang pagbalik. Eh, medyo na shokera, good to gamay sa to ang drama kaganina mga babe, no? Medyo ni ambak yun ang ito ang ano dere. May mga technical glitches. But anyway, lumalaban pa rin tayo. And I know for sure nga nakadungog gihapon pod mo sa drama nga giplay na to kaganina. Ang storya sa kinabuhi ni Delo, ang iyahang love life na hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganon. But anyway, mga babe, before that, of course, I would personally greet my friend over here, JD, happy birthday. Oh, patanawa daw ko sa pogi nga naong day. I-greet on air, babe. Grabe naman. Yung itsura ng isang JD na parang kamukha si Daniel Padilla. Grabe ang reaction. Oo, so gigrit na taka Tagalog yun ha, kahit magkahirap-hirap ako dito at magkalisod-lisod, ginawa ko yun JD para sa iyo ha. At sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthdays today, sa happy birthday sa inyong lahat mga babe. And I hope and pray na inyuhang i-celebrate inyuhang adlaw na tawhan nga puno sa pagmahal, malipayon, and of course, dunay peace of mind. Pinakauna sa tanan mga babe, on top of that, ang pagiging healthy jud kanunay, no? Dapat i-maintain gid nato to ang panglawas kas health is wealth, 'di ba? Kung saon na lang gid na diha kung nagka-reaching na gid, no? Ayan ah. Oh, kamukha daw ni Ronnie Alonte pala. Ay, oh, Ronnie Alonte pala. Akala ko si Daniel Padilla. Anyway, mga babe, balik ta diri sa tuang suwatampo nga gibasa kaganina. Actually na ano ni ambak man nga tuang drama, no. But ako ang ipasabot sa inyo ha nga spur diri sa gipadala nga suwat sa tua. Okay man ang relasyon ni Delo, no, og sa iyahang uyab. Okay man ilahang pagpanaguban-uban, babe. Kumbaga wala may problema. Actually, niabot na sa punto nga hapit na sila nga kaslon. Ang problema lang, kay imbis nga hapit na sila kaslon, wala na nakaantos ni si Delo sa iyahang gibati o natandog niya ang pagkababay sa iyahang uyab. Nakuha niya ang virginity, mga babe. Giisip to siya sa babae nga murag girape good siya. Kasi semi-rape daw ang nahitabo. But after ato, mga pila ka weeks, nagka-okay man sila o gagingong gidawat sa babae ang panghitabo, mga babe. Si Gemma, gidawat niya. Nagka-okay sila, but ang consequence atong gihimo ni Delo is gibinuangan siya ni Gemma. Karon kay nabaliktad na pud ang panahon. Siya na pud ang dili kay Gemma. Siya na pud ang makigbulag kay Gemma. Unfortunately, si Gemma dili mo sugot o giyahang gihulga si Delo nga kasuhan tungod sa rape na gihimo sa una. So, unsa ba ang dapat buhaton ni Delo? Karon babe, tabangi ragod ko ninyo tambag. Kay murag nag-ano na jud ko diri. Kalisod ba sa ilang mga request? Tagalog do. Lahat yon? Kita Tagalog ko yun lahat?
2: Easy.
0: Baka hanggang dito na lang ako. Dili makaya. Ayun mga babe, sa mga gusto diha nga mag-greet sa, mag-tambag di ay. Grabe sa greet. Gusto nga mag-tambag sa tuang letter sender karong hapon na mga babe. Pwede ka mamutawag sa tuang hotline 0969-333-0537. O tuhon ko 0969-333-0537. Kay para matambagan natin sabay mayong buhato ni Delo, labi na kining iyahang sitwasyon karon mga babe. Ayun natin caller sa Picas Linya. Hello babe, maayong hapon. Yes, maayong hapon. Kumusta man? Ano nagluyaman ka diha, babe? Oo, si Babe Julius diri sa may Pakibato District, Davao City. Tama ba, babe? Ano nagluyaman ka karon? Wala ka nakaturbo? Wala ka naka-turbo, babe? Nagluya lagi ka. Dili jud mi magkasinabot. Dili jud mi magdungog-dungog. Oh, kana babe. Ah, unsa man imo ang ikatambag sa tuang letter sender karon babe, si Delo ani iyang problema?
2: Si Delo.
0: Oo, si Delo.
2: Ako sa tawag ng Delo, babe. Ano mga babae? Ano? Hindi mo ko tayo magsagtan ang ilang mga kuwang ba? Ang kuwang ilang senaryo ba? Kaya, ano? Nagka-okay naman ang tanong sila, babe niya. Siya na pwede gusto sa...
0: Maugani nun. Naglibog pod ko, babe. Nahirapan din ako sa pagsabot.
2: Putol-putol
0: lagi ato ang linya. Babe, siguro saka sa kagamay dress punuan sa mangga para magkasinabot ta kay medyo pigado jud ang signal, babe. Hello, babe? Ha? Hello, babe? Ay, nawala na siya. Babe, unsa tong pangalan? Asa ka naka-plaster karon? Hello, babe? Babe, diri ka maminaw sa cellphone. Ayaw sa imuhang radyo kay para dili siya delayed.
2: Hello, babe.
0: Hello, babe. Maayong hapon. Nagkasinabot. Ragid mi. Salamat sa Dios. Babe, unsa tong pangalan og asa ka karon nagka-plaster?
2: Ay, taga-Jansan.
0: Taga-Jansan! Maayong hapon sa mga babe natin din sa may Jansan. Ilonggo ka, babe? May mga Ilonggo ba dira sa Jansan?
2: Bisaya ko, babe.
0: Ah, Bisaya. Oo. Babe, unsa imong pangalan gani, babe?
2: Jemuel ko, babe.
0: Jemuel. Ah, Jemuel. Unsa imo ang ikatambag sa tuang letter sender karon kani iya hanggi atubang nga problema?
2: Para sa ko, babe. Mulaga na siguro niya na. Pa siya nga di kwanta di gamit siya siya. Uyap niya. Nagpagamit sa glahid. Yili mo na sa deserving of the boy. Uy, kaya mangita sa uyab. Magtaw ka ng dapo ka na siya uyab niya. Tingaala naman siya nga, nabugnaw naman siya.
0: Nikalit lang kabugnaw.
2: Ay, may klaro lang siya na, uy.
3: Easy.
0: Kakalma din.
2: Sa kwapo na bis. Silian ko na.
0: Grabe siya. Silian good. Dili man kay ang nahitabo manggood daw, babe, diba? Gilove manggood nila ang usag-usa.
2: Oh, gani. Wawin, klaro na liyana ba
0: doon? So, para sa imuha, okay lang ang desisyon ni Delo nga bulagan si Gemma? Okay kaayo?
2: Kaya nga nagpangita pa si Abby, si Butan, wala si Delo, kay
0: Pinsan mo. Kaila siguro mo ni Delo ay. Murag feeling na ako kay pinsan mo ni Delo. Atik ra ka din ha. Wala din kakaila siya. Taga Jensen ra ba daw ni si Delo? Basig ikaw ni si Delo.
2: Gani, kaya sa si Delo, kaila bro, taga Jensen,
0: isip ko siya. Anak, Jod. So, bulagan na lang gid niya si Gemma. Daw, babe, kay bulagan niya si Gemma niya. Kasuhan man siya ni Gemma, babe.
2: Okay, bulagan na lang si Katerin, oy.
0: Si Miss Katerin. Si Gemma. Daw, babe, kay kasuhan man siya ni Gemma kung bulagan niya. Kasuhan man siya, babe. Okay lang. Babe, kung si una ko na imong bugan karon ba? Kasuhan man siya ni Gemma. Unsa man ihang buhaton?
2: Ganahan ko si imong babe pa kay kitikating babe.
0: Ilan?
3: Easy.
0: Ay, mga babe, dana po yung nagapangilad sa ako ang ano mangyod na.
2: Siguro mo yan ang babe ko. Kita mo dito sa Facebook babe.
0: Gwapag yun. Walang halong biro. Sige, kontinuod nga guwapa, babe. Dagang salamat sa imong tawag. Ani akong buhaton. Pag muing kong muama, chup-chup ang imong ingon. Ay, mag-grit pa di ay ka. Abay na ako guman na to. Ah, sige, go. Sige, greet na imo mga ano diha, imong mga uyab.
2: Greet na ko diha si Edgar, nga naminaw karon Edgar Andrake, bes. O sa mga Andrake family, sa Bisayan, Midan, sarang diha.
0: Mm-hmm. Naputol ang imo ha. Naputol. Ayan, oo. Naputol, babe, sa tumoy-tumoy, naputol.
2: Okay na, si Kuan Ari, Edgar Andrake, babes, o ano, si, o mga Jokyo family, dyan sa Kabisayan, o sa Kabisayan, babes, mayong pagpaminaw nila diha.
0: Ayan, salamat kayo, babe. I love you, char. Amping kanunay. Mwa, mwa, chup, chup. Nanindog ang malibos ako ang tangkugop mga baby. Ngano naman yung paingon ani man nga mga mwama chup chup. Pag ina nga nalalaman tayo dito. Babe, mayong hapon. Last caller na to mga babe. Hello babe.
2: Hello ma'am.
0: Ayan, bumalik po si babe Jo. Nawala gyud siya kaganina babe. Dari padayunon gyud nato ni dili pwedeng di matiwas kay magsakit. Tama ba, babe?
2: Oh! Oh. Ito na lang ni Kwan Kwan nga, babe. Ito na, atik-atik na siya, babe. Dili na disibuin sa kay Dilo. Idula sa kaintiin, babe. Muna yung sakit kayo, babe. Oh! Ay, pag-agadlo ko nang yung kaso nga na. Yung kaso, upayal po pag-kaso nga. Kwan, kung kuan siya sa inyo nga.
0: Balos po ka. Ay. Balos si babe. Unsa man niya ang buhaton?
2: Uyab pa man sila, babe.
0: Hmm.
2: Bilang ka na po paso ang bukid niyo, pwede ko mag-air o number, babe.
0: Ah, sige, babe. Wala pag gihapon dahi ta nakakita dari o mo text ni mo. Sige, babe, Julius, go air na imuhang number diha.
2: Ah. Ang number, babe, is 0930 sa gusto mo nakakuha ka rin. 0930.
0: Hmm, sige babe, nawala na pud ka.
2: 9300458203 babe.
0: Ayan. Wala imo hang number. I-greet na imo mga ano, imo mga katropa and friends diri sa XFM.
2: I-greet na ko si Ma'am Sabrina nga nag-program karon diri sa
0: ako jud.
2: Okay. Arnel Cortez.
0: Si Kuya Arnel. Ayan. Naputol na pod. Ayan. Salamat kayo, babe. Sa imo ang pagtawag. Mwa mwa chup chup.
2: Exciting.
0: Isa raman to. Exciting. Ano raman siya. Nawala na, naputol na ang iyahang tawag, no? Duha ka aa siguro para mas ganahan ta? Oh! Atong oras mga babe, alas 2:36 sa hapon. Ayan, magbasa ta og mga greetings diri. I mean, ilahang mga tambag no, sa tuang nga text line karon. Ang relasyon nga puno sa kasakit og pagduda, murag gisi nga lambat. Bisag unsaon ni mo nagtahi, babe, makita gihapon ang samad. Oh! Grabe siya. True to life ang kanyang ina-advise. No? Tama, tama, tama, tama. Bisag unsaon magid na og kanang tahi ang lambat, murag bungkag na gid. Nawa na gid, nanganga na gid ang samad ana, babe. Bisag unsaon jud nato na. Ayan, sa atong ang oh, napagid diri si ayaw himuha nga ang I love you mahimong excuse sa pagpugos. Kay ang gugma, babe, mura og wifi. Kung walay permission ng owner, dili pwede mag-connect. Wilay lagi mog mga tambag ay. Ano mo hayo na mga hugot lagi kayo mo. See? Boy Consensya. Ayaw pa si Boy Consensya diri sa Davao. Oo, salamat kay dapat ha dili gid daw nato ipugos ang mga butang kay dili daw na siya matud pa ang gugma daw murag wifi. Kung walay permission sa tag-iya dili ka pwede mo connect. Umaw na diha. Napagidre si ano si si Ate Inday. Kung 10% na lang imuhang love sa iya, babe, mura naman na og battery sa cellphone, hapit mapalong. Ayaw na lang gid, babe, pugni na lang imong gibati, bugbulagi na lang gid siya. Ate Inday, maayong hapon sa imo. Sige, magdawat tag isa pa ka caller, babe, kay murag taas-taas pamatong time. Hello, babe, maayong hapon. Babe, hinay gamay ang imuhang radyo or medyo palayo ka tapos dali ka maminaw sa cellphone para magsinabtanay ang atong relasyon. Hello, hello babe. Hello. Kana, babe, maklaro na ko ni mo, babe. Klaro na ko ni mo, babe.
2: Klaro.
0: Oh, klaro di ay. Suko ka, babe. Hmm.
2: Wala.
0: Wala man. Babe, unsay mong pangalan? Nag-asa ka na minaw ron, babe.
2: Si Rene.
0: Si Babe Rene. Sa asa, babe?
2: Kaminan.
0: Sa Aura? Aura?
2: Sa Kalingan.
0: Kalingan?
2: Kalingan, Bakalingan.
0: Ay, Kalina. Gisapot na si gisapot na si Babe Rene diri sa May Kalinan. Babe, unsay mo ikatambag? Kumusta man ka diha? May hapon sa diay no una-una sa tanan. Unsay mo ikatambag sa tong letter sender karon kay Delo?
2: Ay kadlo ko ning kaso. Ang kaso nang igkason dia.
0: Mm.
2: Hey, panra, may itan to ang nagwa. Kada na ay ato mo tulay ang iyang yo.
0: Mm.
2: Isang madok siyang kasonja, buhagin na kayo, buhagin niya.
0: Mm. So, dapat maging matapang si Delo. Dapat di siya mahadlok nga kasuhan, babe.
2: Oh, kailangan na siya buhagin niyang bahay na kayo. Hindi na masaligan.
0: Hindi masaligan. Unsa day, dapat ang kanang babae nga makaingon ka nga masaligan, babe?
2: Anong kan ba? Bumili ako itong bahay na, balita akong ito.
0: Malita. Ah. Malditahon to siya nga bai. So dapat bulagan na gid bas ka ng mga maldita bulagan gid na babe. Ah, syempre. Bulagan gid na mga maldita babe.
2: Ah, bulagan gid.
0: Oh. Anay na minaw karon maldita babe, bulagan ni siya babe.
2: Ina siya nga, kuan siya nang isimadlok kasuhan kay nagpahilaw sa red line.
0: Ah. So dili na siya mahadlok kay human naman to niya.

0: Ayan, babe, grabe mo raga. Feeling na gid nako kung si Babe Rene itong mauyab, no, kaya dyan tayo paglaban, bisag kinsa pa na. Bisag asa pa mag-abot, kaya dyan kaayo tayo paglaban. Mm-mm. Oh! Baby mo, mga greetings, babe, mga ano ni mo, kaubanan ni mo diha, nga gusto ni mong i-greet.
1: Ano
0: yung mga parang ang sa to, babe? Ah, wala daw siya i-greet. Ah, sige, babe, salamat sa imong pagtawag. Amping kanunay mo, mama, chup-chup.
1: Salamat pa.
0: Ayun, salamat, babe Rene, dere sa May Kalinan, ning Dakbayan sa Davao, mga babe. Parang galit siya, no? Oo, pero okay lang, halain mo na to. Wala, permiso ko, basta kaya kay paglaban. Walang kinakatakutan. Isog kaayo. Kusgan og baskog. Ay, lahi na to siya. Anyway, mga babe, itong oras, alas 2:42 na gyud sa hapon. Ngayon, saan mag-gid na to ni mga babe? Kaya medyo bigado na mag-gid ang itong oras. Anin? Dari na takaroon sa tuang tambag para sa tuang babe in tawon nga si Babe Delo. Ayan, babe Delo, maayong hapon sa imuha. Nuuna sa tanan, salamat sa imuhang pagpadala o suwatan po dri sa XFM sa tong programang X-Rated. Babe, sa tinuod lang naglibog, jud kaayo ko ano inyong sitwasyon, no? Anong, nakita man nato kung unsa ninyo ka love ang usag-usa sa katong mga panahon na bago pa nahitabo, no? Katong nga insidente, babe. Nasabtan pud namo nga siguro tungod sa love nimo sa iyaha. Tungod sa imuhang gugma kay Gemma, nahitabo ang dili maayong katong panghitabo. Nabuhat nimo tong dili maayong abluhaton ngadto sa tao nga imong giingon nga love nimo. At some point katong mga panahon, babe, na adjoy foul, no? Once nga walay consent sa usa ka tao, ang kana nga mga iskutanan, dili jud na siya maayo, no? Pwede jud kaayo ka nga makasuhan. Gani even sa mag-asawa, mga babe, ha? Bisag mag-asawa pa na, as long as walay consent sa imuhang partner, pag maghimo o ingon ana, pwede kang makasuhan. So katong nga, mga panahon, seryoso pa kaayo itong butang, no? Bisan uyab pa mo ato nga panahon. Kay na may katungod ang tao nga muingon nga dili or masugot siya. Karon kini pong bahin sa inyong relasyon, no? Pareho na nakita na to, obviously, no, nga kamong duha jud na wad-an og love sa usag-usa. Na wad-an og pagsalig sa usag-usa. Siya wala siya ni salig sa imo, siya hang giingon, no, na mention niya sa drama, di na siya makasalig tungod atong panghitabo. And ikaw po dili na ka makasalig tungod kay in between sa inyong relationship naka pangita siya glain og nahilabtan siya sa lain, tama ba? So nakita nato na wala na yung love ug walay pagsalig. So kung dili na gyud mahimo ang relasyon, no, pag wala manggoy kana nga mga factor, mga butang sa sulod sa ka relasyon, mura gud na siya nagunob na pundasyon. So kung dili na gyud makaya, mga babe, mas maayo nga tapuson na lang, no, sa malinawon og respetado nga pamaagi. Ayaw sa pagsulod nga maglalis mo, hulgaon ni mo siya, or hulgaon ka niya, na yung mga pagpanghadlok nga mahitabo. Kumbaga, lingkuran ninyo, istoryahan ninyo kung unsay dapat ninyong buhaton. Kasi mutual naman ang inyohang feeling sa usag-usa. May tungod po sa legal, no, nga bahin, dili man ko abogado, babe, para mo hatag og advice sa imuha legally. Kining legal advice. Apan, since serious man to siya nga allegation, no, mas maayo kung mag-consult ka dayon sa abogado. Aron nga, kaning mas masabta na to, no, kung unsa bagyod ang dapat buhaton. Mas masabta nimo ang imuhang katungod kung valid pa ba, doon na pa ba yung validity or pwede ba itong ipakaso sa imuha. Despite nga nagka-okay na mo and then anaylain nga niabot sa kinabuhi ni Gemma. O unsa ba mga posibleng legal na implication sa maong panghitabo, no, sa inyohang relasyon.

So pwede ka muduol ka na, rapod ako ma-advise, muduol ka og mga abogado para maka ano ka kanang mag-guide sa imuha unsay buhaton sa legal nga kana nga mga pamaagi or legal nga bahin sa imuhang pangutana. So take away na to ani babe no, din ang kining gugma manggod sa love manggod within the relationship, kailangan ang iyo respeto. Pinaka-importante gid babe, unsa may imong gugma kung wa kay respeto sa tao. Naay respeto, pagsalig, pagtahod no sa inyohang boundaries matag usa. Kay kung mawala gid na siya babe, lisod na gid na ibalik. Tama tong usa ka nag-advise ka ganina nga ang gugma mura daw siya og kana bitawng net, kanang fish net na pag magisi na siya, lisod na siya tahiun og balik. Pag maguba ang mawala ang respeto, mawala ang pagsalig, bisan pa man tuodog na ang paghigugma ay ninyo babe, lisod jud kaayo siya ibangon. Na maingon na ng uban, makabangon, makapadayon silang relasyon, pero naanay samad no ang ilahang pagpanag-uban-uban. Ilahang pagminahalay, ilahang relasyon. Sumona siya sa imuhang buhaton karon. No, pagstorya mog tarong babe. Suray ninyo, lingkuri ninyo sa maayong buhaton. O wala o na tong storya siguro sa kaso-kaso. O kung ipugos manggid niya, duol ka sa abogado para matabangan ka sa legal nga bahin sa imuhang problema. Mga lamang ka to, babe Delo. O salamat sa imuhang pagpaabot sa imuhang suwatan po diri sa X-Rated. Ayan mga babe, atong oras, alas 2:47 na sa hapon. X-Rated. Ay napay tambag diri sa usa ka ano no sa tuwang texture. Ah lagi mo to katong relasyon nga puno sa kasakit ug bagduda babe. Mura gid sa og lambat. Wow, kato lagi murag fishnet no nga. Sagun sa nimo siyag tahi. Makita gyud ang samad. Dili na maayo ang samad. Sa mga babe nato diha, oy tama di ay naka tune in karon ang mga babe nato sa XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon sa inyo hang tanan diri mga babe na naminaw karon. Oh, salamat, pasensya kung ngayon ko lang nabasa but kanina pa pala sila nakikinig. Bisaya lang. Bisaya man guna sila di. Kaariyat na lang gyud ni Sabrina. Bisag unsao na lang gyud. Bisag asa dadon. Ayan, sa mga nagpaabot sila mga greetings diha, good afternoon sa inyuhang tanan. Charlene, maayong hapon DJ. Ayan, good afternoon po sa inyo ha. Mga babe, wala na tuigong oras, alas 2:49 na sa hapon. But ayaw ka bala ka kay mubalik gihapon ko ugma mga babe. Same time, same station gihapon. XFM, Visayas and Mindanao gihapon mga babe nga madunggan ang X-Rated. Mataghapon, alauna imedya, hantod alas 3 sa hapon. Salamat sa tanang nakiguban sa kuwa sulod sa kaaras ug tunga. Ugma na pong adlawa, maguban-uban talahi na pod nga suwat tampo. Storya sa kinabuhi ug gugma nga tuang hatagag pagtagad, ato ang tambagan, ang atoang ipaabot diha sa inyo ha mga babe. While nagminaw mag music nga kong i-offer, paminaw sa inyo ha diha karon. Pwede mo maghigop sa tuang Zanthone Gold Coffee Mix kung mangutana mo asa na mapalit. Available na siya sa mga butika nationwide. And of course, sa tuang Yes to Health Clinics nationwide. Salamat sa makausab. Amping diha kanunay, babe. Kaya wala araba si Babe Sabrina para ampingan ka, ha? Mag-amping-amping yun. Kaya siya, giampingan na siya sa uban. Sayang lang ang pagmamahal. Sayang. Wala na talaga tayong magagawa dyan. Sagdain na lang to siya kung giampingan siya sa uban. Ang importante, ikaw hapit na pong gaampingan sa uban. Again, thank you, babe. I love you all. Thank you for listening. And here's a song for you before it end. Kung Wala Ka by Hail. Amping again, kanunay diha, babe, ha? Inom kanunay sa mga produkto sa Yes to Health. Aron kadunay healthy ang atuang lawas. Again, thank you and I love you. Bye! Mwah, mwah, chup, chup. Ah, ah. X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
1: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Santo Blas Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
10: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
11: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, nakugay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
10: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Sugot ka! Ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
18: Kaklarek sana!
1: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Ka-Clarex, Anna!
18: Exciting!
6: Exciting!

0: Extra Drive.
1: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Sister Pain.
8: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
14: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
13: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
15: Life Talk, Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
6: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka, Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
9: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
14: Kaklarek sana?
5: Exciting!
7: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
13: Extra Drive.
9: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Extra Drive.
1: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
2: Aw. Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
6: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
6: Santon Plus Gold.
11: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
6: Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
6: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Max. Daghan ang natabangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
5: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon, oksis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi na nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Sansun Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
2: Sansun Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Test Disc Buhangin.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Andito na ang programa

0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
1: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po naga-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?
11: Ma,

0: di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Sis the Pain.
11: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katrupa, andam diba ta sa pinaka-astig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
15: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
14: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
16: Life Talk, Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
10: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill, makasali ka.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!

0: puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
4: Exciting.
2: Exciting.

0: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
1: Baklarex, sana!
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM.
5: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apilis sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
7: The secret of health.
6: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: X FM.
5: Kaklarik sana.
2: Exciting.
7: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
13: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
9: This song is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ko, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya kong kuhaon, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Paklarik sana!
1: Exciting!
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatud sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
4: Express
3: Balita.
4: Express Balita.
5: Pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
6: Kaklarek sana.
1: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, sana!
8: Exciting!
6: Exciting!

Maayong evening kanyong tanan, mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Ato ang oras, alas 6 na ning dapit kagabion. Higala, kumustag? Mayong gabi or mayong pagpahimutang kaninyong tanan din ha, kung asa man kang bahina karon na himutang higala o igsoon. Dinindapis kagabion, maunasab ang takna, oras, minuto, gutlo, nga diin kita makiguban kaninyo. Ato na sab nga sublion, paghisgot-hisgot ang mga butang, dunay dako, kaayong kalambigitan sa development sa tuwang tibok nga pagkatao, mga kaigsunan. Labi na yun kining tulo kabutang nga kinahanan ma-develop sa tuwang pagkatao, gikan sa tuwang lawas nun o teknologi spirituhanon nga pag-uswag, mga kaigsunan. Good evening, everybody. Burag nga masalapid pa man ang tuwang dila, mga kaigsunan, kay medyo burag dunay bara ang ato ang tutunlan, no? Pero bisan pa, dili na siya makababag sa ato ang paghimon nga programa ni dapit sa kagabion. Well, God is good all the time, hini mga orasa. And then, makaingon taga, dalaygon kayo ang Ginoo, mga katropa. Ala, mag-uban na usab kita. Hangtod ta, niyang alas 7 ning dapit sa kagabion. Og andaman-damang yung matag-usak ka mga kaugalingon, mga kaigsunan, while na nihapon mo din ha. And then while nagasigup-sigo pa mo sa inyuhang mga sabaw or ang uban nagapangapi ba, no? Labi na gyud sa mga nagagamit sa Santon Plus Copy, na Santon Plus Gold, mga katropa. Hala, ayaw gyud mo kalimot, inom gyud mo, mga kaigsunan, kung tungod kay dunay dako kay na nga benefits nga makaayos ato ang lawas, mga kaigsunan. Muna igingon sa ato ang mga promoter din, hey, nga nakapangapi ka na, no? Nakatambal ka na, nakapangapi ka pa. And then may gabi usab, labi na gid sa ato ang kauban karon, sa kabatan-on og batan-on og guwapito na to nga technician karon, si katropang Geoffrey Parinyo. Buraga dugay-dugay gyud mi magkuyog ani, mga kaigsunan. And then, ang ito ang mga katropa, no, labi na gid sa mga naka-tune in sa XFM Tagum sa 107.1. Good evening and happy, happy listening kaninyong tanan, mga kaigsunan. May nga sub sa naka-tune in sa 99.1 XFM Jinsan. Labi na gid kang katropa Ray Ferrarin. Kung siya paghihapon ba ang ito ang kauban ni Nindapits kagabion, mayong evening kaninyong tanan. May nga pagpaminaw o may nga usab sa naka-tune in sa 99.1 XFM Mati. Good evening kaninyong tanan, mga kaigsunan. And then agtutas Bukidnon sa mga naka-tune in sa 101.7 XFM Kidnon. Mayong pagpaminaw, God bless kaninyong tanan, mga kaigsunan. May nga usab sa naka-tune in sa 89.5 XFM Pagadian, no? Update daw ko numo ang mga katropa na to sa taga Pagadian be, kung naapabata din ha, no? Pwede mo nga mo update sa to ang GC, mga kaigsunan, para atong masubaybay. Og atong ma-monitor kung live pa ba ta din hang dapita, mga kaigsunan. Labi na gyud din na sa may XFM Ipil Sambuanga. No, good evening kaninyong tanan din ha. Labi na gyud din na sa may Pagadian. No, sa Ipil, sa Pagadian day ang ato ang mga kaugsuonan, ang Palera family, Lucerna's family, mga kaigsunan. Good evening and happy happy evening kaninyong tanan, mga kaigsunan. May ngano sab sa XFM, no? Di na sa may naka-tune in sa 89.1 XFM Davao. O sa mga nagasubaybay sa XFM Davao Katropa Digital, mayong pagpaminaw o mayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Kita nagpanghinaot nga ikaw karon na aka sa mayong nga kahimtang. Luyo sa ato ang kanindot sa ato ang panahon karon.
Nindot kaayo ang ato ang panahon mga kaigsunan, medyo init-init kaganina katong mga dunay gipang bulad no. Sigurado jud ko nga medyo uga-uga gyud turon. Na pilanagod ka adlaw nga nag-init mga kaigsunan, kitagaan jud ta og paboros Ginoo katong mga dunay gusto nga ibulad. Karon na gid ang time na gikan sa kupras, kakao, kape, mais, kahoy nga bag-ong nga binugha, hinalay. Muna nga pasalamat sa tuang labaw mga gahom tungod kay chance ni para sa tua. Molagi. Ang ulan atong gipangandoy sab. Pero usahay lagi manubra man no. Kita nato ang sitwasyon sa laing lugar labi na gyud dinhi sa may bandang Luzon no. Naglutaw-lutaw na gyud ang ilahang mga sakyanan ditong dapita mga kaigsoonan. Muna nga bisan to ding nana ang mga panghitabo sa tuang nga palibot, never forget and then don't forget gyud mga kaigsoonan to say thank you Lord. Pasalamat as Ginoo to nga naka-encounter ta og mga trials, mga sitwasyon nga sama ni ini. Kay usahay ra ba no na makalimot na ta og sampits Ginoo labi na gyud kong naata sa panahon sa kahayahay. Nata sa panahon sa kahamugayoya nga bura bitog walay problema nga ni abot sa tuwa nga kinabuhi, walay wala kay problema nga gisulbad no, wala kay utang nga ginabayaran, buraga walay kaguliyang. But in times of hardship mga kaigsoonan naman tas panahon sa kalisod, don't forget to remember nga pasalamatan niya po na tuwa ang Ginoo. Muna'y giingon sa ito ang kanta karon nga, Lord, I offer my life to you. Subot ipasabot, ang Ginoo mga kaigsunan na nasayod kung unsa ang ito ang kapasidad, nasayod kung unsa ang ito ang kaya, nasayod kung unsa ang ito ang asa ang limitasyon sa ito ang pagkatao. Okay, so may gabi yung sub sa ito ang mga listeners dinasa may Perkibalang gihapon, no? Canada family and then ang Econor family. Good evening kaninyong tanan din, ha? And then ang Risa family. Good evening. Og, di po na ito malimutan di ay ang Babanto family dinasa may Purok Masigla. Salawagan, Quezon, Bukidnon. Ang Babanto family and then ang Econor family, shout out din na sa inyo. And then atong idungag no, i-add on ato ang Kalyaw family mga kaigsuonan. Maayong gabi og maayong pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Inaot nga naamo karon sa maayong kahimtang. Inaot nga inyong na-enjoy ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa ato matag adlaw, matag buntag sa ato ang pagmata og sa ato ang pagkatulog unya nga gabi. Ato nga gipanginaot mga kaigsoonan nga ato babatnan gihapon ang kalinaw no, ang kalipay nga ato ang gikinahanglan mga kaigsoonan no, tungod kay maoro man gyud ni ang ato ang or mao ni ang ato ang tsansa nga mopaabot ta sa ato mga pagpasalamat nga to sa ato ang labawng makagagahom. Good evening and happy listening sa ato ang mga kaigsoonan din sa may Tagum no, labi na gyud ang Dumaguete family, Struira family and then ang Abu-Abu family ug ang Bohol family mga kaigsoonan na ato gitimbaya ang ato ang mga kaigsoonan din na. Labi na gyud sa tanan nga maabot sa ato ang programa karon. Ako nagapanghinaot kaninyo mga kaigsoonan nga plaster na mo din ha. No, tungod kay nini mga orasa ato ning gigahin para sa pag pagpamalandong sa pulong Ginoo nga ma-remind ta kung asa natang bahina. Unsa ang ato ang pagkinabuhi? Unsa ang ato ang goal sa ato ang kinabuhi in regard sa ato ang spiritual aspect mga kaigsoonan? And then unsa on ato nga mahimong hugot kaayo ang relasyon? Tali kanimo og sa tuang labang makagagahom mga kaigsuonan. I-try yun na ito, analyze, i-try na ito, check para mahimong healthy, kanunay ang ato ang relasyon ngadto sa ato ang labang makagagahom mga kaigsuonan.
Okay, speaking of healthy, mag-start na siya sa imong healthy connection sa imong neighbor or sa imong isig katawo mga kaigsoonan. Doon na kay hugot o gitawag og nindot kaayong relasyon nga na-build up sa imuhang silingan, sa imuhang isig katawo mga kaigsoonan, or sa imuhang kauban sa simbahan. Huwag mayingon usab, siyempre na ito malimtan ang sulod sa imuhang pamilya. And then makita nimo ang epekto. No? Makita nimo ang effect mga kaigsoonan nga mabatna nimo ang kalinaw, kalipay. No? Bigid nimo ma-feel nga oy, duno kay problema da. Muna nga ato lang bantayan og ato ang kanunay nga ginamonitor ang ato ang connection ngadto sa Ginoo kay basin unya og every now and then, pwede tayong makatulog, pwede tayong makapahulay, or pwede tayong maputol ang ato ang koneksyon. Nga to, Ginoo, huwag ang gamiton rabaan na mga kaigsunan. Kana mga material, ng mga butang nga naa sa imuha karon, pwede nang makapugong, no? Pwede nang makadivert sa imuhang atensyon, pwede nang makuha-kuhaan ng imuhang panahon nga to sa pangalagad nga to sa ato ang labong makagagahom mga kaigsoonan. Og siyempre, ato ang programa atod kaninyo ni sa Seventh-day Adventist Reform Movement og ginabagan kini og gipuluyhan usab kini sa Yeswell Group of Company labi ni gyud sa CEO nga nagdumala ni ining amo nga istasyon sa XFM mga kaigsoonan Doc Remily Tooy. Ato nga ipaabot ang ato ang pagpasalamat og pa sa kahigayonan nga yang gihatag nga ni kanato mga kaigsuonan. Okay, so before ta mag-start sa to ang pag-hisgot-hisgot sa mga butang dunay dako kang kahimuan sa to ang espirituhanon mga kaigsuonan. Ala, maminaw na kita or muagto na kita di ay, no? Ato ning ablihan ang ato ang programa pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsuonan. Ala, ubani ko ninyo nini mga orasa atong itunol ang ato ang matag-usa ka mga kaugalingon ngadto sa presensya ngad sa ato ang labaw makagagahom. Atong ibalik kaniya ang dungog ug himaya higala. Atong ipaabot kaniya ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato ang kalipay, labi na gyud sa panahon nga diin kita masipyat ang Ginoo naga maluloy-on kanimo, kanako, kanatong tanan. Ubalik ko ninyo, ato ni pag-ablihan, pinagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo ta, dalay gon og silimbaho namong Dios tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, aniya na usab kami kanimo nagadool. Dala ang among mga pagpasalamat ilabi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo nga nabatnan karon. Ginoo, salamat kaayo sa imong pagtagbo sa among matag usa ka mga panginahanglan, sa among matag usa ka mga inadlaw adlaw nga mga panginahanglan. Ikaw naghatag ka na mo sa material, sa physical o nagpahinomdom sa espirituhanong butang. Salamat kay Ginoo sa imuhang pag-preserve sa matag-usa na mo kakinabuhi. Imo kaming giiway sa mga disgrasya katalagman. Gilukay o giluwas mo kami sa mga nagkalainlaing matang sa balatian. O Ginoo, aniya kami karon na naas imo tubangan. Galangan mong pagpaubos o kami naghahuna-huna nga kung wala ka, wala usab kami mahimo. Among giampo ang amuang mga listener nga nagapaminaw karon sa nagkalain-laing lugar. Ikaw unta mag-bless usab kanila, maghatag kalinaw sa ilahang matag-usa ka mga pamilya nga girepresentahan. Luyo sa mga problema nga ilahang nagian, ikaw unta magalig-on kanamong tanan Ginoo nga makasurvive kami sa matag dagko og gagmay nga mga pagsulay nga ambot sa amo nga kinabuhi. Among giampo ang matag-usa namo ka mga pamilya nga girepresentahan. Nga unta ang kalipay amo ta mabatnan, ang gugmag pakigdait ana kanunay sa amo nga taliwala. Maingon usab sa nagapaminaw nga dunay balatian, Ginoo ikaw ta magaayo kanila.
magahikap aron sila makahimo sa pagpangalagad o pag himaya sa imo hangalan. Gamita kining programa ingon nga instrumento sa pag-able sa unahona sa mga kaigsuunan nga nawadan og paglaom nga nakanimo. Naluyas pagpangalagad. Hinaot kinong nga ikaw mag-aayo o mag-tabang kanila, mag-adasig aron sila makahimo o kaming tanan makapangalagad nga na kanimo. Yan po, sab kini, namo kini nga maong istasyon, mga staff, technician, CEO, manager, sinaot nga ikaw mag-bless kanila, maghatag sa mayo nga panglawas aron sila makahimo sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan. Pasaylo alamang kami Ginoo sa mga sala ug din kami nakasala bato kanimo. Kining tanan among ginapangitugyan gisalig pinagilamang sa ngalan ug among ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay mga kaigsoonan, balik ta. Dalaygon kay ang Ginoo, no? Salamat og kay nakiguban gihapon mo sa ato ang gihimo nga programa karon. Ang Ginoo naghatag ka nato og pamaagi kung saon pagsulbad lagi ang ato ang matag usa ka mga problema, mga kaigsuonan. Okay, sa dili pa ta mo padayon ngadto sa unahan, maminaw usab kita og mga nindot kaayo nga mga musika, mga kaigsuonan, agi og pagdasig kanatong tanan, pagpahinumdom pinagis awit.

Praise the Lord. Hallelujah mga kaigsoonan. Nindot kayo ang minsay sa awit, no? Nga to ang nadungog ni Dapits kagabion. Una, ikaw ang kusog, no? Pasabot. Tama yung gingon ni Ginoong Kristo nga without me ye can do nothing mga kaigsoonan. Muna nga nininitaknas kagabion the ligon kay ang Ginoo. Kanatong tanan nga nakigiga hatag sa tuwa matag usa ka mga gikinahanglan nagpahinomdom kanato. Now agto ta sa tuwa nga pagtuon mga kaigsoonan in connection sa tuwa nga gihisgutan kagabi mahitungod sa balaod logi hapon atong gihisgutan. Ay alam mo kapura gidin ha tungod kay importante manggundi nga ato ang makuha ang matag anggulo para atong ma-consider ang matag butang magagmay og madagko mga kaigsoonan ato nga matimbang-timbang nga bisig do na tay nga malatangan do na tay kanang ma-miss nato no ang usa ka butang may nang atong tan-aon ang every side sa balaod mga kaigsoonan para ato gyud nga masuta kung unsa ang mga butang nga kinahanglan nato nga i-apply unsa mga butang nga kinahanglan nato nga kanang paghimuon mga kaigsoonan karon dili lang kay magisgota mahitungod sa balaod atong i-add ang word nga grace but ipasabot grasya na pag magisgota og grasya mga kaigsoonan na nagpasabot na siya nga kan libre wala na siya involved og money no money involved gihatag na si Muha. Pwede na magtawag na ito o gift, no? Wala na gitawag o bugti. Wala na gitawag na ito o kanang kung sa'yo bagay, in return, no? Nga, pag tagaan ka o gasa, obligado nga muhatag po ka. Na wala man mo na dili na mo ay pamagis, Ginoo, mga kaigsoonan. But, speaking of return, ikaw na mismo ang magunaw na nga grabe no tagaan gani ka og gasa niya ikaw inana ka ka ungrateful nga dos Ginoo. Remember sa ato ang gisgutan no kay ang ato pagisgutan karon is law and grace balaod og grasya. Inomlumigson the law represents God's holy standards and command that define sin. Sumala pa sa tuwang gisgutan gabi. Siya mo'y mupatodlo, mupailas ima kung asa kang bahina na sipyat. While grace is God's unearned favor. But pasabot, pag magisgut kag unearned, wala ni mo na hagui. No? Momito ang ingon si Apostol Pablo sa iyong sulat sa Roma nga, si Kristo nagpakamatay kanato nga sa, take note, nga sa makasasala pa kita, si Kristo namatay. Alang kanato og dili lang kay alang kanato mo nay good news alang sa tibuok katawhan mga kaigsoonan. Usbon ako the law represent God's holy standard and commands that define sin while grace is God's unearned favor love and power given through Jesus Christ to save and help believers. Grabe no? Inana ka nindot mga kaigsoonan ang gugmas Ginoo nga na kanimo. Kanila ka natong tanan. Pag magiskot kag unearned, wa ni mo nagihaguan, wa gipatuluan og singot, wa ni mo nagipatuluan sa imuhang dugo. Wala, dili ikaw ang niantos, dili ikaw ang nagpasaan sa cross, dili ikaw ang gilansang dito sa cross. Dili ikaw ang namatay sa sala ngay mong gibuhat dunay grasya og no other than which is Jesus Christ mga kaigsoonan ang bugtong nagtubos kanato siya ang ato ang hulip siya ang ato ang substitute mga kaigsoonan mas muna ko ha while grace is God's unearned favor love and power given through Jesus Christ to save and help believers na managing on din nga, rather than completely cancelling its others out, the law shows people their need for help. And grace provides forgiveness and spiritual
power. So buti pa sabot mga kaigsunan ang balaod nagpakita ngadto sa tao, no? Ngadto kanimo kanatong tanan nga nanginhanglan ta og tabang. Samtang ang grasya nag-provide, no? Naghatag og kapasayloan. Og naghatag kanato og espirituhanong gahom alang aron sa pagsunod, I mean, no? Aron sa pagsunod mga kaigsunan. And then atong itistingan og susi mga kaigsunan ni Napis kagabion, may tungod kung unsa gyud ang role sa balaod, the role of the law. Unsa ibot pasod sa role nang unsa iyang trabaho, unsa iyang part, unsa iyang bahin, unsa iyang katungdanan. Now, karon ato lang gibalik-balik mga kaigsunan ug ato pag yung balik-balikon nga ang katungdanan sa balaod na sumala pa din he choose right and wrong. Say for example sa ato ang panimalay noon may gabi is ato ang mga viewers na binigod kang brother GC Kasanta dinas may patag and then kang sister Bagnaan Arlene good evening sa imo dina sa mga lectioner nato ni atong gisgutan ang law and grace na ang balaod og ang gugma og atong itandi kining duha kung unsa ang trabaho sa balaod unsa pod ang mahimo sa grasya. Sa akong gikaingon ng daan, mga kaigsuunan, ang balaod nagpakita kung unsa ang mali, unsa ang tama. But ipasabot, God gives rules like the Ten Commandments to show people how to live. Unsa ano na to nga, unsa ang sistema atong gisunod, unsa ang programa atong gisunod. Once nga Mone ato ang ginahimo mga kaigsunan, sumala pa din he, like the Ten Commandments to show people how to live. Unsaon na nato nga gitawag nato magkinabuhi ta mga kaigsunan. And then the second point, kay first point man to, is point out sin. So the law acts like a mirror to show people the fall short of God's perfection. But pasabot, ingon si sulat ni Pedro nga magmahingpit kamo maingon nga ang inyong amahan nga tuas langit is perfect. And then sa unsang pamagi nga mahimo kitang perfect? Tistingay og sunod ang balaod. Kay mo na makita nimo nga oy inani di ang kahimtang sa usa ka tawong perfect. Dili ta gitawag og perfectionist, ha? Dili ta perfectionist. Ang ato lang is atong gi-try og diga ninintaknas gagabion kung how to become perfect. Ug usa sa mga guidelines nga gihatag mga kaigsunan is to obey what God's command. Para ato ma-avail ang itawag ng perfection. And then the second point mga kaigsunan, the third point is brings guilt. So try to earn salvation through the law only brings condemnation because no one can obey it completely. So unsa ibot pasabot? Pag imo malapas ang balaod, naghatag o nagkondimning nga to sa usa ka maglalapas nga kinahanglan mo suffer siya o umanto siya sa iyang consequence o sa iyang penalty. Muna ang role sa balaod. Now, ang tuta sa grace, katulo lang atong ikuto para nga dili kaayo tadaghan kayo madiscuss. Atong gikuha ang mga importante lang ang mga butang mga kaigsunan. Doon ay tulo kapunto nga gitawag natog mahimo sa grasya. Remember, ang grasya mga kaigsunan, si Jesus Christ na siya, ha? Siya mo ay grasya. Gihatag, gift from heaven, gihatag. Siya yahang amahan, bugtong anak para kanimo, kanatong tanan, higala yung soon. Then ato makita, unsay role sa grasya, ingon din ni offers free salvation. Pag maghisguta og free, no money involved. Nawa ginay kwarta din na kay kung kwarta lang ang isgutan, dili na kinahanglan imo nga pakita ang kwarta ang Ginoo tungod kay owner na siya, no? Di na siya ingon nga kwan. Siya ang tagiya. Not only the owner but the creator of all beings mga kaigsoonan.
Kanya, mingon ka nga, luwas ako, tagaanti ka og bandi, no? It cannot be na siya, no? Mathematics pa, cannot be, no? Na dili na pwede mga kaigsuunan. Impossible na siya nga maitabo. So, but ipasabot, ang katungdanan sa bala, sa grasya, is offers free salvation. But pasabot, grace is gift from God, received through faith, not earned by human effort. Gamay lang kayo nga pagtuo, mga kaigsunan, sumalabas bala ang kasulatan, sama sa liso, liso sa mustasa, na, ang imuha nga pagtuo, enough na siya nga muhatod kanimo ngadto sa ato ang manluluwas. Pasubala ko, grace is a gift from God, received through faith, not earned by human effort. Wani mo na hagoi, oy. Wani mo na paningkamuti. Bugos, kinasingkasing, pure, putli na siya nga offer, mga kaigsunan, nga without your effort, gihatag na kanimo, higala, yung mo na ang good news. Dako kayo nga chance kanimo. Dako kayo kahigayunan nga once nga pinagi sa pagtuo, ma-avail na to na siya, mga kaigsunan. Tuhipod. No? Basig na daghan mo kong mga tao karon sa tuwa nga palibot nga diver muatim og mutuo nga to kang Jesus Christ nga mga to ang Lord and Savior. Gani, doon na po sila ilahang kaugalingon nga pagtulunan o naman tayo kaigaya-iya nga pagtuo. Ang ato alang is itry na to o apply ang mga butang nga ato ang gituohan. Gituohan na to, no? Labi na yun kung nakita na to nga makaayos na to, ah. And then the second one, mga kaigsunan, is the role of grace is forgives sin. But ipasabot ang balaod or ang grasya, I mean, nagapasaylo sa sala or nagapasaylo sa makasasala. Buti pasabot, the role of grace forgives sin, and then Christ paid the penalty for human disobedience on the cross. No? Lantaw sa cross. Tanawa ang cross. Ayaw ang kahoy mo'y tanawa. Ayaw na nag-cross mo'y tanawa. Kundili, kanang tao nga gilansang din ha. No, kanang tao nga nagbitay din ha, unsay significant nganha kanimo, unsay imuhang mapamalandungan nga kanang tawhana nagpalansang dito sa cross, gi-offer niya yang kaugalingon as a substitute para mamatay, gilobong na banhaw sa katulo ka adlaw. Doon na lang kay Himoon, ingon din he, si Kristo, nagbayad sa imuhang sala, tanawa ragod. Gilukat kaniya sa usa ka bili og dili lang kay sa bulawan sa lapi, kundili mismo sa iyahang bililhong dugo, mga kaigsoonan. Tanawa ragod, no? Nindot kayo ang offer. Na safety ka, si Jesus Christ, pinagi sa iyahang effort, wala kay gibuhat, nagtanaw lang ka, nagulat lang ka sa blessings, dunay usa nga nag-suffer, nag-antos, nganha ka nimo. Muna nga, dili na to pasagda ng ato

wapito nakakita. Dunay struggle sa imong kaugalingon, mga kaigsoonan. And then the third one is empowers change. So ang role sa grace, mga kaigsoonan, is mo empower siya ngadto sa usa ka tawo alang sa pagbag-o o ngadto sa pagbag-o. Now the Holy Spirit gives believers the inner desire and strength to live a holy life. Bantay mo nga dunay murag mohonghong sa inyong nga likod. Mo pa hinumdom sa to ah nga oy sayop na na. Ah, dili na na mao. Na ang ikaw pod na ikaw na magtimbang-timbang, ikaw na magdesisyon. Labi na gyud ka nang moingon at ikaw na bahala na tiguwang na bitaw ka no. Pero take note, bisan sa atong desisyon mga kaigsuonan, ni intervene niya pon ang Ginoo. No? Ni patiliwala gyud pon ang Ginoo. Ingon siya sa sulat sa Deuteronomio nga akong gihayad kanimo karong adlawa ang kamatayon o kinabuhi. Tunglog panalangin. Pero ang sige ingon sa Ginoo, pilia ang kinabuhi, pilia ang panalangin aron ka mabuhi. So but ipasabot dili gusto ang Ginoo nga mahitong paawak ang tao. Kay padulong na bayud kitang tanan ngadto sa kalaotan no, kung wala lang gyud ni intervene ang Ginoo, wala lang gyud ni patiliwala o gipasagdan lang tanya, wala gyud ta mga kaigsoonan. Wa gyud ta karon. Imperno gitang tanan. Pero tungod kay dunay Ginoo nga ni intervene, ni pataliwala, ni luwas kanato, ni lukat kanato gikan sa pagkaulipon sa sala. Thank God. Ingon tag thank you Lord. Mo lagi ingon sa mensahe sa ito, give thanks. Pasalamat sa Ginoo mga kaigsoonan. Matag karon og niya, pasalamat ang Ginoo. Karon, unsa may ang balaod o ang grasya, how they work together? Muna'y question. Sa unsa nga sila mulihok nga magtinambayayong o yung gitawag itong synchronized. I mean, no? Synchronized. Sumala pa sa usa sa mga statement nga ito nabasa is no salvation by roles. And agree kita anak no. Wala ta ningon din nga tungod kay nituman kas na pulo kasogo mo nay garantiya nga luwason ka. Giluwas ta pinaagi sa grasya. Og ang nagluwas nato o follow ta siya ha, unsa iyang instruction mosunod ta siya ha. No? Pag maingon ang ingon ang usa ka ulitawong dato, Lord, what shall I do to inherit eternal life? Sa gingon ni Jesus Christ, what is written in the law, no? Unsay nasulat sa kasuguan? But ipasabot, ang nagluwas nato, nagtudlo nato nga tumana ni, sundan ni. Kung gusto ka maka-avail sa promo, no? Kung atong ibutang sa inala nga pamagi sa pagistorya. So righteousness comes through faith in Christ, not by keeping the law. No? And then, a new way of living, but pasod, ang bago nga pamaagi sa pagkinabuhi, mga kaigsoonan, is believers are no longer under the strict commandment of the law, but are guided by grace. Tinood man yun. Nga kung bago na ang imuhang kinabuhi, bago na ang imuhang lifestyle, gibago na nimo ang imuhang pagkatao, uban sa tigrasya o panalangin sa tuwang buhi nga Diyos, you are not under the condemnation of the law, but you are guided by grace. Muna imong buhaton, muna imong himoon, kaya ito lang yung insulti ka kanina, nga ang balaod o ang grasya, nag-coincide ng duhawa ni nagsinupakay. No, ang balaod, nagtudlo, nag-guide sa tuwang sa untang nga magkinabuhi. Ang grasya, naghatag ka na itong kagawasan, no? Gikan sa condemnation sa sala. Sumala pa din he, a guide for love. Grace does not destroy God's moral standards. Instead, it writes those truths of the believer's heart. Gipa santop nga tos Ginoo mga kaigsoon. Kaning duha lagi, grasya o balaod, wala ni nagkasumpake. Gawas ni ana, gipa hugot no o

0: kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Tennis, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
16: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo mga katropa. Time check is alas 7 over na sa kagabian. This is your sexy angel ng TSK.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan! Maayang gabi eh. Guwapo, guwapa kay karong gabi o na Katropa. Bisag wala ta ka nakita pero ma-feel na ko. Ma-feel na ko ang imong presensya. Ayan. Tuesday, Martes. Nang tayo'y muling nagkita. Maayong manuktok ta sa inyong mga panimalay o sa inyong mga ano dira, kung asa man mo karon nag-monitor sa inyong mga sakyanan. Ang oras, kung unsay oras dira, dapat pareho tag oras. Alas 7. Unsay kapin? 17. 17 na sa kagabion. Ayan. Alas 7 sa 17 na sa kagabion. Ayan po. Sige. Ayan, sige mga katropa, unsa man ang mong panihapon? Gigutom daw. Gigutom ka? Unsa di ay ang imuhang ano, gina-dream. Gina ka na ganing magunsa gikahuna-huna ka og kuan. Maguna-huna ka og pagkaon. Oo, kanang mga panihapon, unsa man gud mga lighter lang dapat, no, katropa. Lighter na food. Lighter na food nga ng paksiw. Paksiw nga na ay ano, oo, kanang ulo sa barilis. Opo, yan. Ulo sa barilis. Nga gisubakan og daghan kaing siling kulikot. Unsa pa? Og nagtuluan. Nagtulong yung laway ko, late. Unsa ganito, ha? Unsa gani nga kanang lawing ang pagkaon, no? Nag-diet ko, cool. Chas! Huwag man nalang mag-diet. Opo, mag-isip ka nalang ang lami nga pagkaon. O, marag, mas lami pa man siguro imong katapad ka, tropa, dan sa imuhang panihapon. Ay, istoryahe kayo! Ayun mga katropa, lami kayo ka mga oras karon, lami kaayo og unsa. Lami kay mukhaon og lami nga nga pagkaon. O, shoutout na to diha sa Fred's Buffet sa Alo Hotel. Na ay Fred's Buffet diha, only 299 unlimited food na sobrang sarap og lamian. Shoutout dira sa nagapaminaw dira, kumusta ang mga nagakaon karon diha sa Fred's Buffet. Og sa mga staff di ang mga buutan kaayo. Og si ang ilang gwapa kaay dira nga ano, taga-Dumala. At just taga-Dumala. Solar brighter wala yan. Ayan, si Prestim Carlos. Army Carlos. Ayan, pakauna ko dira. Oh, di ba? Wala siya daw gawa, ano ba? Grabe na ba? Unlimited. Dako na ba kahit ah? Oo. Lisod mo na ang nainang alaga kay Mudako, should ka. Diyos, sabi! Shoutout na to si Sir Tristan. Sir Tristan, kumusta po kayo, sir? Oo. Ayan, sige. Patugtugan natin yung ani Sir Tristan, ha? Sige po. Like a virgin. Like a virgin, sitter. Sir Tristan Wyatt Kulay. Hello po, sir. Kumusta po ang imuhang ano karon? Ang imuhang murag masaot kita ba? Masaot kita ga. Sir Tristan, kumusta ang imuhang evening dihang dapita? Sir Harold Salang, shout out Milagros. Oy Salang, Jennifer, oy Salang, Jason, oy Salang. Celine Salang, Alice Salang, watching from Purok Tres. Kamay si Nuke Sambong, New Korea, Davao del Norte. Ayan, kumusta ka mo dira Salang family? Mga kamag-anak na Sir Harold ay. Opo, kumusta ka mo dira Hurot? Kumusta ka mo tanan? Sir Randy Santisas, thank you for tuning in. Iano na to, please. Share na to atong live para naghanta magkakatawa karong mga orasa. Diba? Ingon gani nila katropa, ang katawa mauna siya ay medisina. Oo. Medicine to be beautiful you. Diba? Pag ikaw, smiling face, dili po at katawanag na wong. Sige lang ka ng bisan ganig nga nang gi kulata na kas kapalaran, mag-smile lang gihapon ka katropa, no? Mura lang gihapon ka sana all. Mangita kita ang mga gamay nga aninipot ka tropa. Nga magpasalamat kita, makakatawa kita, kay ka ng pagkatawa, pag-smile, ka na ragit ang walay bayad. Opo. Mahal kaayo magpaano ka tropa, mahal kaayo magpabanat ugnawong. Opo, 'di ba? All expensive. Parang siya na lang ang dili expensive. Mga katropa, pagmahal, expensive. Syempre, may mahal ba na hindi expensive? Parang yung pagmamahal niya lang ang hindi expensive. Kasi pinapakain mo lang siya ng ano, ng wala lang, turo-turo lang. Oo, huwag kang ganun katropa. Kasi mahal ka, dapat expensive ka. Ayan mga katropa, daraging salamat pag-share sa atong live sa mga nagapaminaw karon. Oo. Always remember, pag nagkape, ayaw kalimot, ayaw pagkape sa lain nga kape katropa. Ano man, kaya nga to ang Zanton Cold Coffee Mix na asya'y top 3 benefits. Opo. Ano daw? Top 3 benefits mga katropa. Fights a fatigue and boosts natural energy. Enhance focus and mental clarity. Ayan. Supports daily wellness for busy lifestyle. Kung busy kayo ka katropa, butang lang ka sa tumbler. Ibutangan ni mo og ice. Ibutangan ni mo og coffee ng Zanton Gold Coffee Mix. Meron na siyang glutathione and collagen. Nakainom ka ng kape? Nalamian pa ka? Nagwapa pa ka? Ingon anak, kalami ang atong Zanton Gold Coffee Mix. Mura lang ikaw. Tanasi, paganda ng paganda ang inyong sexy angel ng dahil sa ano? Zanton Gold Coffee Mix. Ganong kasarap ang ating kape. Uncomparable with other coffee. Okay? Pagkape, Zanton Gold Coffee Mix. Lami kay katropa. Mas lami pa sa imong katapad. Chats! Ayan, sige. Balik tayo dito ng pa-cute-cute, tabi. Sige. Mo na siya. Pagkarong mga orasa, ang oras, sa ganitong mga oras ka tropa o nagbalak ka mamaya-maya konti after sa ato ang 7 PM to 9 PM tambayan sa katropa. Oo. May mga balak ka dira ah. Oo, para hindi makulangan sa performance. Mag, ano po? Ano daw ang gagawin? Uminom po kayo ng Torbo. Ang Torbo mga katropa nagatabang kini para magkaroon ka ng performance level. Dili ka maulawan sa imong asawa, sa imong partner katropa. 30 minutes katropa before maglabing-labing kay misis or ka-partner. Okay po? Pag nakatorbo, sulit at walang katulad ang climax. Ayan. At saka pagkatapos niyan, magkatapos mga performance level, lami magkape, ayaw kalimot sa itong Zanton Gold Coffee Mix para makabalik ang imuhang kusog. Diba sabi? Opo, ganyan talaga katropa. Sige po. Habang ini-enjoy natin ang mga, ano, ang mga music para tuloy-tuloy ang ating pasingot. Oo. Ang pasingot, pasingot. Ayaw magsigig pasingit. Kaya kailangan mong magpasingot. Oh, diba? Ano daw? Shout out. Opo. Biyahing Team Swam, Barog Marilog. Hi, katropang Angel Hill. Please pa-shout out. Opo. Sige, shout out natin ha. Shout out natin na biyahing katropang Angel, please pa-shout out sa nasakyan ni Ma'am Alma Sabihon nga umbak from Barangay Marilog Proper Hall kay nabilin ang iya documents nakabutang sa red nga folder kung nakuha niya, pakiuli lang sa Barangay Marilog proper kay importante kaayo nga maong documents. Mao ni nanawagan ka tropa no. Ang nasakyan daw ni Ma'am Alma sa Bihon, oo nga umbak from Barangay Marilog proper hall kay nabilin ang iya documents nakabutang sa red nga folder. Kung nakuha niya, pakiuli lang in town sa Barangay Marilog proper ka important kaayo ang maong documents. Oo. Daghang salamat from Biyaheng Team Swan Barog Marilog. Oo, kumusta? Kumusta ang Marilog ang Marahan? Rachel Tagamarzado, hello DJ Angel pa shout out. Erwin ala Erwin, kumusta po Sir Erwin? Ayan. Sige po, kinsa man tayo nakagunit, nakakuha. Opo, nakakuha sa iyahang ano katropa no? Sa ano ni Sir Alma Sabihon, pakiuli in town katropa. Oo. Kung kinsa nakadungog karon sa mga panawagan, diha nga nagapaminaw sa diha sa Marahan. O palihog lang in town o balik sa iyang folder katropa. Oo. Ayan o mga katropa, pag-ingatan nato ang atong mga ano, ang atong mga gamit kung musakay kita. O presence of mind. Okay? Kasi importante ang mga dokumento isipiti yuda katropa. Mm-hmm. Bahala nang mawala ang imuhang katapad or imong unsa dira ayo lang gida ang documents. Opo. Lalo na mga importante kaayo na. Ingat-ingat ka tropa, kung katugon, igampos ang imuhang ano, liog dira sa ano sa driver mapakong ka. Kung katulgon ka katropa, nagsakay kag jeep, ayaw pag sakay dira sa may ano, duol sa pag open gani ka tropa kanang ganing pag entrance sa jeep dito ka sa duol sa driver or sa tunga-tunga. Para kung makatulog man ka, mahulog man ka, di hara ka mahulog sa jeep, di ka mahulog sa imong tapad. Alisod-sad. Baka mahulog po ka sa tapad, kay gwapuhon po di imong katapad. Opo, ganun. Sige. Ayan, sa tanan nga nag-monitor ka ron, daghan kayong salamat sa inyong pag-share sa ating live. Oo, para daghan kitag makapakatawa. shout out karon sa mga nagapaminaw nga mga inahan. Mga inahan, mga single mother, mga solo parent, single mother, single father. Parang ano single man siya. Nga naman siya anak. Di para single father kay nay anak. Ayan, nakakatawa man ang iyon ano eh. Sige katropa, enjoy natin ang mga nalalabi music natin mga katropa ha. Oo, kasi dance music tayo karon. Ato ang iano ang ano. Oo. Hanap tayo dito ng mga song ni ano ni Ricky Martin. Oo, mga Ricky Martin songs. Oo, yung mga Livin' La Vida. Opo, sige. Patugtog natin yung Livin' La Vida ni Ricky Martin. Sige. Ayan, enjoy natin mga katropa ang mga nalalabing music natin. Sige, kay. Ayan po. Magbabalik po ako mga katropa sa mga ilang minuto lang

0: PSK, Tambayan sa Katropa.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
2: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
3: Kaklarek sana!
0: Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
10: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya sukad nga gatumbar nako Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert kay ni sir, taga matan-aw.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
17: Para sa dynamis?
16: Para sa turnyo ni Mrs.
17: Tour?
16: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
17: Sure ka, miss? Dalun ko ni mo sa langit.
18: Exciting ba?
16: Dili, sir, oy. kamuradwa ni Mrs. Nimo.
17: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
14: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Santan Plus Herbal Soap.
19: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
18: Santan Plus Herbal Soap.
20: Nanami gin.
18: Santan Plus Herbal Soap.
3: Kaklarek sana.
0: Exciting.
21: Exciting.
14: Sister Pain.
22: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
24: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: O pamanggani ta nakaswildo pero wa naman ko'y kwarta ani oy.
2: Baklarex sana.
3: Exciting.
4: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, nagbabalik ang inyong sexy angel. Ayan, sa mga nag-monitor karon, o shoutout natin dyan sa may. Ayan. Sige po, Nosy Balasi, pinasikat ng Sampaguita. Opo. Ayan, shoutout tayo dyan sa may Alo Hotel, no? Dira sa my Fred's Buffet. Kay Alia, asin na taga mga katropa din mo kita. Kay Ali!

Ayano ba yun? Dili na ko makita diri sa ano. Pwede Ali na lang. Guro ang apelyado. Ayan po, sa staff nila sa mga staff, buong staff ng Fred's Buffet. Kung gusto mong kung sumumukaon ka tropa kay ano ba yo ka? You are ano gani? Kanang gusto mo mukhaon ng daghan and very delicious and affordable, punta po kayo sa Fred's Buffet. Naalam na dira sa may Rojas Market banda ka tropa. Inside sa Alo Hotel. Opo. Fred's Buffet. Mga lamian nga pagkapagkaon o accommodating ng mga staff diha ka tropa. Ayan. Shout out kay Upline Rebecca Casimiro, Ma'am Jing Pigarido, natin ang She Bangs. Maayong gabi isa tanan, mga katropa. Please share our life and everything. Opo. Sige. Ang oras, 11 oras katropa. I-check ang inyong mga orasan. Alas 7:49 na sa kagabion. Habang nagno-no si Balasi tayo, karaoke time. Sige. Sabayan mo ka, tropa.

karaoke in the house. Sino? Sino ba sila? Nosy! Wala si! Sino? Sino ba sila? Ayan mga katropa, kung ikaw din ang ginamarites sa inyo ang mga kapitbahay, oo, kay sobrang guwapa ka kay tanan ng mga ginamarites, mura kag MAA, mura kag artista. Oo, pag ikaw ang topic, hot kayo ka, hot topic. Unsa naman po na iyang gidala, kinsa naman po na, oo. Kaning mga tao, mga katropa, no, nga walay mahimo sa ilang kinabuhi, kay wala mangin na siya ay kanaganing di ideal kaayo ideal. Or, yung sabot pa sabot sa ideal, katropa. Spelling daw, B? Ideal. Nagtambay lang ka ba? Tambay mong utok, tambay ang imo, tambay. Oo, walang magawa sa buhay. Magtapok-tapok na ganin ang silingan, katropa. Naagi na istoryahan. Kung dili ikaw, oo, pag ikaw mo agi, okay na kung istoryahan ka na, ay, humot man kay na siya, ay, ay, okay na kay na siya. Pero kung istoryahan, gani ka, nga na mo rin, nagmarites, nagising mong kinabuhi, ayaw dyan mo. Kahit pag ako maagian ko, natapos kipag-chismis ko, mingon dyan ko, daritso ako pangutana kay tubagunta ka o daretso. Ay, sabi! Shoutout sa akong mga silingan nila sa Dumalagdos, diha sa Santo Niño Chapel Banda, Garciano Family, kay Ate Dalia, kay Cheche Action, diha si ano, si Ate Nene, opo. Ang akong mga kasilingan nila, oo, nga nagapaminaw, opo. Si Sina, ano dira, si Sis Joy, ano, ang akong VP, Vice President na ako sa Santo Niño Chapter Women's Association. Shout out sa inyong tanan. Oo. Shout out sa inyong tanan. Kumusta man ang inyong mga pagpanihapon karong orasa? Opo. Kumusta man ang inyong pagpanihapon? Opo, sige daw. Oo, sige. Bakit ayaw? Bakit ayaw? O gusto ko nang ano, ano ganyan kanta ka tropa, yung parang gusto mo ka na mo singgit-singgit god. O kaning ingon ani god nga kanta o. O kanta ni sige dalo na to ni sa ano kay para mag-on siya tapos is yan. Sige. Sige ka tropa. Karaoke in the house. Arahay. Hi May. Habang nagkakaon mo dira sa Fred's Buffet. Kung ikaw, oo, murag stress eating. Daughan ka ikaw pilihan nga pagkaon diha sa Fred's Buffet. Only 299. Sobrang lamian ang mga pagkaon diha ka tropa. Oo, kung ikaw gisawing palad sa pag-ibig. Oo. Parang ginasaktan ka, ginasakitan ka, ginasakit ka. Daghan ka ay ka-text ka tropa. Oo. Nag-send sa iyo og may og mga kanang kilig-kilig thoughts or mga I love you pero gi-send di ay niya sa all. Ay, sabi. Ang sakit naman noon. Oh, sa inyong mga partner diha pag may mga password ilang mga cellphone ka tropa. Sigway lang nato katropa ha. Tips lang or parang advice lang katropa. Para Sir Pitpit Digal, kumusta? Rebecca Casimero Aplan, kumusta po? Ayan, thank you for tuning in. Ayaw pa kay alami ang cellphone sa imong husband or sa imong boyfriend. Oo. Kasi baka hindi mo kayanin kung ano yung mabasa mo dira katropa. Ikaw rin ang itagsakit sa imong lawas. Makaingong kag-aray. Huwag na huwag mong pakialaman ang silpon katropa ka ng silpon sa imong ano, na ay password. Mga katropa, walay utot nga dili manimaho. Ano daw? Walay utot nga dili manimaho ka tropa or walay aso nga dili makungkom. Ay tama ba yon?
Ang aso ka tropa dili gina siya makumkom. Okay? Dili na makumkom ang aso ka tropa. Kung kada ganing ano nagahimo gani na siya og dili maayo ang imong partner dira, isipa ka tropa na naagid na siya adtuan or naagid na siya bumirang gid na siya. Apa. Pag nasakpan likay. Bitaw. Kung kinadanag yung kang nahigugma sa usa ka tao, dili gid na nimo lokohon ka tropa. Bisan pag mutanaw ka sa usa ka babae or sa kalalaki para malikayan ang mga kanang mga pagnanasa. O unsa man ang pagnanasa in Bisaya, no? Shout out sa to mga batang nagapaminaw karon, o kanang mga pagpautog nga dili maayo, kanang a word pagnanasa or lustful spirit. Ah, di ba? Daga na kay nag-aray diha ka tropa ba? Oo. So, sabi nga ng ano, ay, ayaw naman. Sige po. Sabi nga ni Dolce, oo, ano ba ito? Sige. Sabi nga ng mga kanta ni Dolce, sino ba? Si Dolce ba yung kumanta nun? Kinsa ginikanta, anak katropa? Oo. Ang tukso, layuan mo ako? Oo, parang ganito lang, ah. Ay, ang tukso, layuan mo ako. Pero ikaw ba hindi doon sa tukso? Kasi gusto mo magpatukso. Ayan. So, mga katropa, no, kung ikaw nga naakay pagmatngon sa imong kaugalingon nga naakay delikadesa, baka ka ng word nga delikadesa, word na lang gid na siya. Ay. Opo, sige daw be. Word lang ba na ang delikadesa? Oo, pag ingunana na gani katropa, inom lang og Xanton Gold Coffee Mix para matauhan ka. Kay pag nakainom ka ng Xanton Gold Coffee Mix, matauhan ka kasi magkaroon ka man ng mental alertness. Magkaroon ka din ng ano, yung mga fatigues, mga over-fatigue ka ba? I-enhance po din mong focus. Auto-focus ka na. Kasi na-defocus ka sa usa ka sitwasyon. Ayan, ayaw kalimot pag inom sa itong Xanton Gold Coffee Mix. Lalo na pag humani mo, kanang lami kayo nang humani mo kaon, magkapi ka. Before ni mo magkaon, magkapi ka. Sana all kape ka na lang. Kasi po, katropa, ang Xanton Gold Coffee Mix, hindi ka iiwan. Iwanan ka man ng lahat ang Xanton Gold Coffee Mix hanggang saan kahit kailan. Awesome! Yan kalami. Magkapisa muna tayo katropa. Enjoy mo muna natin ang mga nalalami music natin para sa inyo. Opo, sige dai check na to katong mga orasan. Alas 7. Oo. Para di ta maano diri ato ang gabi ta nag-adjust kay gamay kayo. Ay. Alas 7:58 na sa kagabion katropa. Paki-check sa inyong mga orasan diha. Oo. Basin wala na battery ang inyong orasan. Ayaw palagi. Kanang ganing nagabitay inyong orasan niya. Wala nagalihok. Oo. Dili na doon siya maayo ka tropa. Kaya nag-stop ang orasan. Opo. Kailangan jod. Tanggalan na. Palitin na siya. O. Bagong battery. Opo. Shoutout lang ako ang Wispy Beauty Salon. Nga nagpagwapo sa akong lash extension. Dira sa may Kempo Boulevard. Fronting lang na siya sa Almendras Gym. Shoutout po na ko ang tapad sa Wispy Beauty Salon. Opo. Mamaya po ipaano ko yan. Ang ano po, ang sal. Opo, ang tapad sa Wispy Beauty Salon. Opo. Meron na po tayong mga shoes dira. Sol Universal. Opo. Yan po, sige. Kung mga gusto nyo magkaroon ng mga sapatos na affordable, opo, sa Sol Universal tabi ng Wispy Beauty Salon. Oo. Shoutout ako dira ang iyang ano staff and then si Ma'am dira. Sige po. Shoutout ko lang mga katropa sa lahat ng gusto magpa-deliver. Ang Anleo egg, fresh egg from the farm. Nag-deliver og mga itlog. Ang itlog mo noy orange. Sabi. Masingit ganit sa terminal. Itlog mo noy orange. Dili kad orange akong itlog. A little bit brown.
Oo, naging una na ba? Literal kayo, Sabton. Itlog mo noy, og orange. Oh, di ba? Itlog mo noy, orange. Chas. Sabi. Opo, nag-deliver kami all over the first district. Oo, first district, third district, and all the district in Davao City. Tawag lang po kayo sa 09-0997-857-9037. Or mag-message lang po kayo sa akin kung saan mo magpa-deliver. Very affordable ang mga itlog ka, tropa. Oo. Kung unsa ka lami ang itlog, oo, ni Manoy, mas lami ang itlog na fresh gikan sa farm. Chas, sabi! Ay, dayaga-yaga. Chas na magod yan. Ay. Ayan, nagandang salamat. Enjoy muna natin ang mga music natin, katropa. Opo, ang mga tugtog na gusto niyong paminamon. Opo, oo. Sige po, habang ako ay... palapit ng palapit. Sige po. Saan na dito katropang job? Sige. Pas. Sa lahat ng natutukso, lumayo ka. Lumayo ka sa lahat ng natutukso. Opo. Huwag kang magpatukso. Ano na ito? Sige daw. Ay, marag. Kaninga kanta katropa, oh. Waray, ano. Ano na nga kantaya? Oo, nang aray nga damo, ginang araya. Sige. Itong ano, hindi nang ituya mag-ano gao. Garaga kaungot na to ya. Kaungot. Sa mga nagapaminaw karon garaga kaungot na niya nga to nga ano. Sige. Pasukan nato ng ano, ng kanta na paborito ni Sir Erwin ala Erwin, ang iyang mga paborito na When the Smoke is Going Down. Oh, this, ano ba yung kanta ng Scorpion. Kanta ng Scorpion, ang pinas, anong kanta niya? Still Loving You, yung Scorpion. Request yan ni Sir Erwin ala Erwin. Opo. Diba, para na sa mga Sir Erwin, o sa mga nagpapaminaw karon, ang Still Loving You by Scorpion. Sige, habang i-prepare. Yan, sige po. Enjoy po natin, katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, bono og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo!
7: Southern Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa! Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: TSK, Tambayan sa Katropa.
14: I'm back again. Grabe. Apa, sige daw. Ayan. No one like you! Ayan. Kumusta na po ang atong pagpaminaw karong mga orasa? Unsa mga ganap sa inyong mga panimalay karon? Diha sa Fred's Buffet. Kumusta mga pagkaon dira sa mga tao naga unlimited food? Pagkatapos sa ninyong kaon dira ka tropa, inom ka mo sa Santon Gold Coffee Mix. Lami magkape. Lami magkape pag kanamya sa buso, good ka, taod-taod, magkape ka, lalo na ang imong ikape katropa, Santon Gold Coffee Mix. Ay, nako po. Painom nga ng kape. Ay! Ang sarap katropa, parang ikaw na. Sobrang sarap. Ay! Sobrang sarap, parang ikaw lang. Sige, nabi, pangutano na to, bikin sa may nag-birthday ka ron. Kinsay nag-birthday? Kinsay nag-birthday karon? Happy birthday all! Happy birthday sa tanang nag-birthday! Opo, ng founder ng Alpha Omega, World Peace. Si ang ano ang isa sa mga founder ng Alpha Omega World Peace, si Tiborcio Tagian III, Marcos III. Opo, happy birthday. Ayan. Sa mga Alpha Omega World Peace, Leo Harbolario. And then sa grupo ng sa grupo ni Leo Harbolayo. Happy shout out. Happy Tuesday everyone. Sige daw kanta natin ang mga nag-birthday, be.

Ayan, coming na ang birthday sa tong katropang Sassy, sexy Sassy. Hi. Saan tayo papunta? Saan tayo papunta sa ano, upcoming birthday, advance happy birthday. Sa tanan nga mag-birthday. Happy advance happy birthday sa wala pa nag-birthday karong August. O sa kong igsoon diha sa Pasian. Pasian. Mungkayo Davao de Oro sa Purok 6. Sa kong mangho dira si Anna Chell Hill Alicine. Happy birthday, gang. Ilang taon ka nang gang? Unsa na regalo sa mga gang? Pwede mag-ano na lang ka, gang? Pwede na lang mag-ano? Mangupres na lang ka diha. Ayun, mangupres na lang. Opo. Happy birthday sa tanang nag-birthday, no? Karong mga panahuna, karong pizza, ha? Oo, pizza. Pizza. 11. Pizza 11. Double one. Double one. Sa mga, karang mga hilig ba na mag-koan? Karang mag-ano gani? Kanang usahin na karang birthday gani ni mo niya. Rumble-rumble ni mo niya. Patadi mo glass to katropa. Ay, kadaog ko. Ganahan sad. Kabalo baya ka. Nga ganahan kayo ng mga kalaman dira. Padagun ka. Jahuman. Buslot na imong bulsa. Sige rin gabong kag patadog lasto. Nga wala nang ganang ibang kaon sa mga pamilya. Dira, opo. Maninood baya dyan ta. Bitaw, sa mga magdag-birthday ng Agosto. Mm-hmm. Ayan sa, ay, kadayawan ka tropa. Ang kadayawan. Daghan ka ayog ano. Ang kadayawan sa Davao. Sige daw. Ayan, ay lami kayo nga kanta. Ay, nindotay, gig ka ayaw niyo. Kung kantahan ka sa usa kayo mong hinigugma, kayo nga kanta ka tropa niya, tagaan dahil kagdaghan kayo nga flowers, bahala na kayo ng bulak sa utot-utot. Tapos na ipakanta, ingon ani ka tropa, maray kilig-kilig ka ayaw. Ay, taas kayo kong hair. Ayan. Sas, lami, ay kaayo. Habang nagkakapi ka o Xandron Gold Coffee Mix, ngayon ani ang tugtog ka tropa, oh. Let me hold you in my arms for evermore. Hi, ang sarap ma in love pag ingon ani ang tugtog. Lalo na ang imuhang hinigugma. Naasay imuhang kiliran. Nagakadal-kadal ka mo habang nagainom ka mo og Xanton Gold Coffee Mix. Opo. At saka naka-ready na ang ano, ang Turbo Capsule 30 minutes before maglabing-labing. Ay! Makaingon dyan ka katropa o konsa? Onsay makaingon? Makaingon dyan ka og? Ayan. So, ingon ana. Pag-ingon ana ang mga tugtog. For so many years, ayan siya, toto sa nagpapaminaw karon. Dira sa French Buffet. Opo. Unlimited ang food. Siyempre po, buffet po siya. Ayan, walang katulad. Masarap ang pagkain. Opo. Ayan, habang ina-enjoy natin ang mga music karon. Ingon ana. Kailan to pinasikat ka, tropa? Sige daw. Kinsa nakabalo ani? Si Kenny Roger. Kailan siya pinanganak? Sige dabe, maghatag taog Gcash. Pa-Gcash daw tabi. Kanus agi anak si Kenny Rogers? I-google niya na when Kenny Rogers born. Sige. Gamita ang inyong mga ansa dira. Gamita ang inyong mga Googles. Opo. I-google na ninyo. Itanong nyo kay Google. Tawag na sa 0969-333-0537 or pwede mo din mag-type sa ito ang monitor, sa ito ang FB page, Davao Katropa Digital, XFM 89.1, Davao Katropa Digital. Kailan daw? Ano sa manigianak si Kenny Roger? Si Mang Kenny Roger, kailan kanus asya na tao? Sige kay mga hatagtag pa Gcash karon para na kay pang scatter. Scatter.
Bitaw na, shoutout na ito ng mga scatter nga games. Daghan kayong nabuha nga ng scatter katropa. Daghan po kayong nadaot nga pamilya, nadaot nga utok ang scatter katropa. Kaya nagamit na magdili maayo nga onsan nga ipagbawal na gamot. Kaya magsige na mag-scatter, kaya dili naman matulog katropa. Dili dyan maayo. Walay gambol nga makamaayo, makaayo sa kinabuhi sa tao. Pag gambling ka tropa, ang gambling lang gyud talaga kanang gugma nimo sa iyaha. Gagamble nimo siya ka tropa. Wala po na siya kasiguraduhan. Cha, sabe. Oo. Ang gamble nimo, i-gamble nimo ang imong kasing-kasing sa iyaha. It's up to you. Muna siya ginaingon nga gisudlan man nimo. Gisudlan man nimo. So ut nga na siya. Gipili man nimo. Ay, wala man ka naminaw.

nagbabalik po tayo katropa. Sige na. Kumusta ang ating mga pagmaminaw karong mga oraso? Hey! Kumusta ang inyong pagpanihapon? Ayan, kumusta nga itong mga kalong-kalong or pag-unsa dira ka na ganyang mga akin-akin ka diya sa imuhang lingkuranan. Ayan, ang oras is 8:46 na sa kagabihon. Ilang minuto na lang ka, tropa? Oo, mabuto na po at ang alas 9. Hi! Sabi kay paminahon ang mga music ni ni Bruno Mars. Daghan ni sila ka-over ani. Leave the door open. Okay, si Bruno Mars under song. Hey. Oh, mga ganon. Sexy, sexy kayo ang music ni Bruno Mars. So sweet. Ayun mga gusto na parang patwitams lang. Parang mura kag unsa ni? Mura kag habang nagainom ka og Zanton Gold Coffee Mix, lagyan mo siya ng ice. Parang i-ano mo na lang, may pwede siya sa hot. Kasing hot mo, pwede po siya kasing cold niya. Cold coffee with Zanton Gold Coffee Mix. May glutathione and of course, mayroong collagen, pampaganda, pampablooming. Kaya pablooming na pablooming ating dating ng dahil sa Zanton Gold Coffee Mix. Ayan, kumusta mga katropa ang mga coming na pod ang Kadayawan. Naakit tayong mga events sa Kadayawan. Daghan kaayong mga event pa event ang Davao City. Pamulak. Naana po na dira ang ato ang mga beauties ng mga tribo. Abangan nato ang hiyas ng Kadayawan. Opo. Habang ikaw, daghan kay mga estudyante karon no kana naga-join sa Indak-Indak sa Kadalanan. Oo. Oo, shout out sa mga dili taga Davao. Visit kamo diri sa amo ang pamulak sa Kadayawan. Visit kamo diri sa Davao City o kayo kalimot pag anha diya sa among Coastal Road. Among Coastal Road. Ang Coastal Road. Napunta na rin mga circus. Daghang mga event. Ingat-ingat lang po ka tropa ha. Ayaw pagdala ang mga daghan kayong mga bag na mura kang matugyera. Bawal kayo na ka tropa. Oo, kanang sitahon gani ka sa mga officer. Ayaw po paghinilas. Nga rin mo mandiyo na tanawon akong bag. Unsa bang gid na? Ipakita lang manggood. Siguro maulaw manggood ang uban nga ipakita ang iyahang bag. Kay kalat ka isyang bag. Daghan kayo ng mga basura sa iyahang bag. Murag. Dilito ako. Kaya ganing makita niyo mo katropa na segue lang ha. Kaya ganing makita niyo mo ang pagkalimpiyada sa usa ka tao

ng arrange gani iyang bag o arrange ang iyang bag, dili kalat. Pag once arrange ang iyang bag, arrange ang iyang panimalay, arrange ang iyang CR, hinlo kaayo, kana nga tao ka tropa. Metikuloso ba na siya? Rhapsody! Sinong komenta? Bohemian Rhapsody. Ayan. So mga katropa, kung ikaw, kanang imong panimalay, o kano sa mga naglinis sa imong CR, kung ikaw dili kahilason or wala kay helper, kailangan linisan ni man imong CR. Kada CR dahil mo, imo hadang hinduan. O diba? Wala po't kaayo. Bahalag unsa kagamay ang imong balay. Na? Sigway lang no, mga advisors lang dira katropa. Bisag unsa kagamay ang imong balay. Basta kay naka-arrange lang na siya. Nindot kaayo sudlan ang usa ka panimalay katropa na hinlo kaayo. Makita nimo ang usa ka tao katropa pagsulod sa ilang balay nga kalat ka ihang utok, out of focus. Dilito ako. Hinlo kayog panimalay. Opo. Dagan kay guwapa kaayo sa gawas. Guwapa kaayo. Paskang guwapa ha ka tropa. Sudla ang panimalay. Oo. Kulang na lang jug ulod para mahimog ka silias. Guwapa kaayo ka, pero ang imuhang unlan dira, wadyo na ni Mugi, ilisan og punda, paskang bahu ag laway dira. Ah. Dira, seriously. Diba? Shoutout sa mga batanon dira ha, sa itong mga ginikanan, sa mga inahan, sa mga amahan. Ayaw ikonsenti ang inyong mga anak nga dilihi puson ang ilang higdaanan before sila mo ato sa school. Kay madala na nila. Oo, sa ilang pagka, kung damak-damak. Oo. Nasa ato ang pagdisiplina mga inahan, mga amahan, lalo na sa mga inahan. Bisag unsa ka busy natong mga inahan? Una-una-una nato nga kinahanglan nato disiplinahon ang atong mga anak nga mga babae. Oo. Kasi pag abot sa time nga makapamilya na sila, luoy kaayo. Oo, dili kung magapaning kamot sila ya. Kung naa sila mga katabang. Oo. Isipon ko na to ang mga foreigner, wala na sila yung mga helper, lalo na mga Amerikano. Wala na sila yung mga katabang. But hinlo po na kanang mga Japanese people. Wala na sila yung mga helper, pero musulod ka sa panimalay sa mga Haponesa, na linis kaayo. Sa mga Hapon na itong mga kaibigan, ohayo, yoroshiko, onegai shimasu. Minasan, kumbawa, konnichiwa, ohayo gozaimasu. Sa mga bago lang nag-ano no, kanang atong mga friends na nasa Japan, o genki desu ka? Genki. Genki desu ka? Genki dashite kodasai. Gambati shiguto, gambati kodasai, minasan. Ingat. Kioskete. Ingatan na to atong mga lawas. Kay Lawas Ray Capital. Opo. Dagan kay itong mga product no para ma-sustain nato ang atong healthy living. Dagan kay itong mga product sa ato ang Yes to Health. Meron tayong mga product na affordable. Nga mapalit sa inyong mga suking mga butika nationwide. Ayan. Opo, sa nga akong favorite na kape, ang Zandon Gold Coffee Mix. Ayan. Sa mga kaibigan natin na nasa Japan, Yoroshika onegai shimasu. Ang product ng Y, Yes, why? Yes to health. Opo. Yoroshiku onegai shimasu. Minasan. Ayan. Ang oras. Opo, ang oras. Gamay na lang yung kulang ka, tropa. Gamay na lang yung kulang para mabuto na dyan ang mo. Abot na dyan ang alas 9. Ang bilis ng oras. Oo. Parang kung ang bilis. Mabilis. Anong mabilis sa hapon? Pagdali hayaku. Pagdali. Oo, unsay pagdali hayaku. O kung mag-ana gani yamete. Oo. Yamete kudasai. Ibig sabihin tigilan mo na. Oh, di ba? Yamete kudasai. Parang yamete kudasai kung sobrang sarap na. Oo, sobrang sarap na ang pagkain or kung ano may nasasarapan ka.
Oo, parang nanggigigil ka na. Oo, magsabi ang isang Hapones. Yamite kodasai. Ah, yamite kodasai. Sabe. Ayan, minasang arigato gozaimashita. Oo, daghan kang salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa. Daghan kayog salamat mga katropa kay Hapit na pod. Hapit na pod ang oras. Og magkita-kita na pod ta sa tamang oras, sa taknang oras. 7 p.m. to 9 p.m. with your sexy angel. Anong gusto niyong mga music na parang pangpatulog? Oo. Yung parang kanta ni Celine Dion. Anong favorite kanta niyo ni Celine Dion? Ang kanta ni Celine Dion na pinasikat ay ang Because You Love Me. Oo, 'di ba? Because You Love Me. Of course, ito ang My Heart Will Go On. Yes, yung My Heart Will Go On katropa. 'Yun ang pinasikat ni ang My Heart Will Go On, pinasikat ng isang movie. Oo, ng Titanic. Oo, si Jack and si Rose and si Jack. Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. Daghan na kaayon nagnangahilak ana na. Ayan mga katropa, 8:55 na sa kagabion. Daghan kayong salamat sa nag-share sa atong live. Og padayon lang sa atong pag-monitor and pa-shoutout sa mga people. Ayan, thank you so much sa Fred's Buffet. Ayan, sa mga staff dira, padayon lang mo dira, lamian ka, ayaw magkaon mo dira sa Fred's Buffet. Alo Hotel, only 299 po. Lamiang pagkaon. Ayan po, huwag kalimutan ang Wispy Beauty Salon kung gusto niyo magpagwapa. O magpa-lash extension, magpa-brows, and then brows. Magpa-brows. Magpa-brows na OA lang yan. Ayan. Huwag ang atong solomin. Tsanga plus na walang katulad. Shout out tayo dira sa Ayang Sgulayan. Diya sa Dato sa Lumay, Maril District, Davao City. Ang nag-monitor diya sa taga 3rd District. Oo. Padayon lang sa pagpaningkamot. Sa Barog Marilog District diyan sa Team Swam. Kay Kapitan Swam, ang beautiful kapitan dira sa Marilog District, Davao City. And of course, shout out natin dira ang sa atong kuya dira si Robert Bentanillo dira sa Lorega na Palico, Kitautau, Bukidnon. Ayan, daghan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong mga katropa. And of course, tuloy-tuloy lang po ang ating mga music, ang My Heart Will Go On after aning kanta ng Spice Girls. Ayan. Daghan kayong salamat mga katropa. Enjoy natin ang mga nalalabing music. Good night. This is your sexy angel. See you tomorrow. God bless. Thank you so much.

0: Clarix FM.
1: Ke Clarix sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Ka Clarix, Ana?
4: Exciting!
0: Exciting!

da. Abi nako, nagot na gini akong hawa. Akong hawak, akong paa. Di naman ko masigo diri sa bangko. Hello, oy, I'm so happy. Oh, finally kaya, nagkaunod-unod na gini inyo hang Disney Princess. Hello! Maayong gabi po. It's so himala. Kaya wala naging kaya nagkakarot akong tiyog. Oh, maka-proud. Unsa kay sikreto ni ko ano ni ma'am. Ngayang nawala naman kamay ang pagaw. Bito maayong gabi po sa tuang tanan. Gipang ubo, gipang sip-on na ba ang all? Okay. Pasintabi po sa mga gakaon. Pero maon ni ang realidad karon no? Tingano lang ka kaya nagkalit na uga ng kuan. Oh, hulog na. Nanay ni Tulo. Lord. Oh, sorry ha sa mga gakaon karong gabi una, pero kinahanglan jud nga managang kita sa tuang immune system. Ilabi pa nga di na gid maayo ang ato ang panahon. Init ulan mao nang kinahanglan jud bi. Naka Santon Plus Gold and Santon Vitamin C ikaw. We are FDA approved and we are also halal certified. Kung gusto nimo nga mas ligon gud ang imo ang immune system, kinahanglan nimo na siya inumon 3 times a day. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, particular po sa tuang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, mapalit sa tibok pharmacies nationwide. Kung diri ka sa Bukidnon, nabawa na need nimo og kanang specific na pharmacy, available ka na mga pharmacies ha. Ang atong listahan diri, we have Mercury Drug Stores, available usab sa South Star Drug, available sa The Generics Pharmacy, also Generica Nationwide. Pwede po mga musaka diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon, na amin mahimutang sa may second floor sa Tala-Tala Building, na aragi diri sa may old PhilHealth Office. Nako be, oh, karong gabi una murag kumusta mang paggumbati ni mo di ha? Sukol pagi ka po'y na mo resign na? Ayaw po. Na, ay, yan ang pag-resign. O, akong boss pa bito, ana siya nga. O, oh, nagplano kang mo resign, kuan na lang ka nang human sa Pasko. Charot! Ayaw po mo po yung ana. O, nga, paabuton lang ninyo yung mga 13th month pay. Kung mo resign na, pagpasa na. Kasi naman na ma-stress pa na yung mga panghuna-huna din ha, ipasa na. Gusto mo may nagapugong ni mo. No, ipasa mo na yun. Huwag ka lang mahi. Maulaw pa man na siya. Ipasa na. Basta kay ipasa na. Pugsun na lang tika. Karong gabi yun na bi mag-chismis gihapon kita sa mga butang-butang na dapat na po dilihunta his good time pero ato gapong uting kayon. Siyempre ang ato ang programa pong putahe sa gabi ihatod ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international na brand sa gasolina ang iyong gipangita, El Ilion Shell Mobility Station. Kung diri ka sa Bukidnon, nakita yung branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. So, diri sa Malaybalay, biduhan ikabuok. Ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Sakit akong tin. Natumba ko sa motor. Alangan, Bill. Luhagan kaya kong mga kuan. Para po sa to ang Sir VB question for tonight. Ang ating Sir VB question karong gabi una, hatod ka na to sa Turbo Man in answer. I love you, nagkakaubusan na po. Nagkaka-sold out na po ang ating Turbo Man in answer. Unsa pa may gipaabot mo kung kinahanglan mo pang pagahi sa imong relasyon. Turbo Man in answer lang po ang katapat. Unsay mga signs or mga signs nga gikulbaan ka? Tapos why naman mo anabi ka na namoy mo mga important events like kana sige example interview. Kisa may nakasuway diri interview hon bi taas kamot. Mura sa kagaklase ma'am.
Kinsa nakasuway sa inyo ha nga interviewon unya kana kung dili pa niyo turo, dili pa niyo turno ba niya na may nauna sa inyo ha no tapos ka nang ning pagkawan kay magawas na siya eh. Umana kag interview umana kog interview o si mga pangutana nga anak dayon o si mga pangutana kuan man to ingani nga ano. Pag wala pa kasi imuhang turn, wala pa ka gitawag, ang imong kulbaan na di na ginamabangbang. No? Grabe na gito.

0: XFM. XFM.
1: Tá claro que sana.
2: Exciting.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Taklarik sana!
7: Exciting!
8: Ah, si Cinderella, gabasa-basa mo nag-script. Excuse me? Ako magbasa script? When? Where? How? Why? Wala! Basa mag-script. Sa tuon yung sako, ah. Wala ko gabasa script, baby. Everything na you've heard from me, everything na inyuhang madungog, o ibisaya na, ha? Tanang mga butang na akong ginasulti karon sa kahanginan, all from my mind. Wala ko'y gibasa nga script. Ayaw mo pang kuan diha, ay good mo pang issue diha. Kanang interbiyuhon ka, anang higayon pakulba jud na kay duha-duha ka akong makapasar ba ka or mahagbong. Tinuod na siya, tinuod gud kay na siya. Kon magudta ka nang murag nag-focus ta ba nga kanang ala na da. Kanang kung usay kay di man gid maiwasan nga ma-insecure ta ba no? Kanang kulbaan na ka, namugno na imong kamot. Pero kasagaran ba kay kabanglahon ka? No, kabanglahon, sa nang kabanglahon. Excuse me, kanang kalibangon ba? Excuse me po, excuse me, sige. Di na ako na i-mention. Kanang kabanglahon kay ka, muna, kanang kanagong naakay interview ba ron, or naakay ka ng pinakalit na mga recitations. Halimbawa, isusanti ka. Di gina may iwasan. Mamugnaw imuhang kamot, mamugnaw, ang imuhang heart kaya magbuto-buto. Unsa tingog daw eh? Tigidig. Hello, Kang Partsky Marlene Baynosa Inot Belista from Katigbian, Bohol.
9: Thank you!
8: May gabi po sa inyong tanlan si, hello, shout out na ko ang dako og utang na gibiyaan. Si Lord na'y bahala ninyo. Hello.
9: Ooh!
8: Halag yun. Si Sir Jordan Tribunalo Villanueva. Mm-hmm. Nakapink pitaw ka at check jud sa imuhang katahom og kaanyag. Nanap po nang iyang mga ilad-ilad. Sara. Ay na. Hi po! Sign na mag-pump ang heart, baby, if kakita ko og naka-fink. Ayaw mo kay kiligun ko. Ayaw, sir, ha? Sir, wag mo akong susubukan ngayon, sir, talaga. Ay, sa mga mag-asawa dihan. Nako talaga, basingi pang kulba-kulbaan na pud mo kay galalis-lalis mo diha karon. Ayaw ba yung musugot ha? Nga ka na mag-away-away mong duha. Dapat yun, ligon lang gihapon ang inyong relasyon. Ligon lang yun ang inyong panagkuyog. Pakapinig ka ba yung mga joke-joke, no? Pampaligon yun na siya sa relasyon. O kung kulang na sa satisfaction ng matag-usa kay perminti na lang yun pang kaboy, kaya sigig overtime. IBB, simple lang yun. Atong Turbo Man Enhancer. Kinito ang Turbo Man Enhancer. Perfect na perfect kayo sa mga mag-asawa nga perminti gipang kaboy. Perminti ka pulao, perminti ka ng walay mga kusog ang tuhod. Sa mga kalalakihan, it will give you extra strength. Oh, extra nga kusog para imuhang masolusyonan ang problema nimo sa imong kakulangon, sa imong asawa. Para po sa mga asawa, pampadugang kini siya o gana sa imong pakiglabing-labing sa imong partner. Maunang sa mga shaky na ang relasyon, kinahanglan ng jud ang exact na communication, open communication. Mag-istoryahanay, isaddle ang tanan o pag-abot sa satisfaction, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
10: Turbo User, atong paminawan.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
10: Turbo Turbo. Gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Janelle, naako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
7: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug hatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moist damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: bijo kay kata. Mingaw na biya ko ay. Pero di na ako feel akong gabi iron kay. Sakit akong kalawasan.
1: Jesus!
0: Ikaw daw, matumba sa motor. Sakit akong lawas, bisa tinuod lang. Need yun ako ron nga ka lang na ay mag-massage sa kuwa unta. Kay naman to ay Santon Plus Herbal Oil. Unfortunately, na ay Santon Plus Herbal Oil pero wala yung hilot. Hello, ay! Kawawa! Oh, naitabo mo magiging nabikin na platan ko o sakinan. So, ang ending, ipareskyo. Ako ang nagmotor pa uli. Gabi kay, kanya ko mga sakay wikay, mga luhagan man ka ayo din. Sakit kaya kong tiyan. O, oh, naipit. O, sige lang. Laban lang kita kay nga na magiging life. Welcome once again sa itong programang Putahe sa Gabi. Siyempre, ang ito ang programa hatod ka na to.

Inusarang Santon Plus Herbal Soup. Naku, baby, kapag ka ikaw po na yung mga problema sa mga kagid-gagid, sa mga baho sa ilo, kay importante nga ato na siyang solusyonan. Diligid pwede nga ato ang pasagdan, no? Kay basigun niya o ganang ma-turn off yung mga ipanguyaban. Importante nga na akay solusyon. Okay ra ta, girl? Okay ra. Naay solusyon sa taong problema. Labi na sa mga baho sa ilok. O kapag kaingon ana, B, o solusyon ni gyud na kaya lisod na kung lahi na pod ang ichismis sa laing tao sa imong baho kag ilok. Bitaw ha, kinahanglan nga magsabon ikaw og Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siyay antibacterial properties nga makatabang gid intawon na maalibyuhan ang imuhang problema sa imuhang ilok. Kung gusto ka nga maka-try sa kaanindot po sa to ang Santon Gold or Santon Plus Herbal Soap, pwede ka nga magpalit sa mga duol na butika sa inyong mga lugar or pwede po kang musaka sa to ang istasyon sa XFM Bukidnon. Naa kita mahimutang sa my second floor sa daan na Field Health Office. Kabalo ko mo massage, baby. Si architect engineer ba? Advance happy anniversary sa atua. Di ba ikaw? Oh, di ba kay anniversary ni mo sa anniversary? Ay, dili, mansari ni. Oh, dili, mangkot! Ay, mansari. Mansari ni mo sa imuhang ex. Ya, damay-damay yun ko ni mo. Mansari po na mo sa kong ex. Ikaw na ka-remember ko lang, no? Hindi siya ganun kahalaga sa akin. Nakalimot na ko ato niya, ipsag di eh. May gabi ni mo diha bibi manganta na lang taluuya mo ng Cinderella oil, grabe no man. May gabi i-armand ng buhol. Thank you. I know pressure points ug suhi pod ko bibi. Imo bito sila no kana ang mga suhi daw kay kanang nindot daw na sila maghilot. Sige lang oh kanang need na gid na ako magpahilot bito kay. May gabi kang Charlene. Salamat kaayo. Thank you. At tangin ninyo nga to lang ato ang live. Ay, dili siya live. Ano, dugog live. Ay, wala mong si Double B. At tangin ninyo niya nga to ang putahe confession. Kaya mukat na niya kung agi diri. Ato ang mga putahe confession o niya taon-taon. Ang istorya sa kinabuhi. Katulong niya kung ilong oy. Nasiguro kayo mga nalanghap ng mga allergens. Bitaw, ang ato ang putahe confession unya taon-taon at tangin ninyo ha. Naana po yung nagpadala sa iyang istorya ni Salig sa toang programa nga makapagawa sa iyang mga hinanakit. Para po sa inyuhang mga mensahe, kung halimbawa isa ka sa mga gusto nga magpadala, pwede kayo nga imuhan ng ipasa sa kuwa or imong i-message sa kuwa sa XFM Bukidnon. At tangin ninyo once again, taon-taon ang ato ang live put... Ah, dili siya live lagi! Yes, muka, oy! Ato ang putahe confession. Syempre, dili lamang po sa ito ang XFM Network Philippines live ninyong madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tonga na balaka ko kay bastion og mabuta na hinuong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turn nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Okay, Aida Cordero. Taga butiki.

0: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh. Wala akong ikagasto.
1: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman. Unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuod? Wala gyud?
1: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Tong, tagpila inyong gasolina.
3: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Welcome sa nuwang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong gibati. Nasa mo rin akong buhok magpakaon! Now, susunod, magdala na gid ko og kanang sudlay. Ay, lagot ka ayun ni. Kinahanglan na gid ko og kanang bibing nga kabalo magsudlay. Kinahanglan na gid ko og tigsudlay sa kuha. Para dili na ko maingunaan ni. Ang atong programa hatod kanato sa nag-inusarang Turbo Men Enhancer. Ang atong Putahe Confession, by the way, BK, kuwani siya ha, rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon, kung naay mga presensya sa inyong mga anak na below 18 years old, palihog ko paki-guide sa mga kabataan kay basig na atay mga masulti nga dili nila maganahan. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayod, ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Maria. Kini ako ang problema, Cinderella. Problema nga wa ko kabalo kung masulbad pa ba? O unsa ba? Diri man sa dili ko ganahan sa kong ugangan, pero ang tinuod, gakaluoy ko sa iyang sitwasyon. Mag-abroad na ang igsoon sa kuang bana, na halos dugay na giniyang nakauban sa balay. Munang ang gusto sa kuang bana, sa among balay mupuyo ang akong ugangang babae. Ang problema lang, Cinderella, adunay kondisyon si Mama. Munang wala ako kabalo kung dugang ba siya nga pasanunon nako sa panimalay. Ako manggoda ang expected nga mag-atiman sa iyaha sa tibuok adlaw. Kaya nga ako ang bana tuas trabahoan. Ug ako usa lang gid ko ka plain housewife. Naami duha ka anak. Gikan sa buntag, hangtod sa kagabion, Cinderella, halos din ako makapahuway sa pag-atiman sa akong mga anak. Galuto, galaba, gaasikaso sa balay. Matong pagkabalo na ako nga diri papuyo ng iyahang mama, niriak ko o nahimo kong kontrabida. Ang tanaw nila sa kuha, Cinderella, tungkol kay naa sa balay ra, daghang kong libre nga oras. Mas grabe ang akong kahiubo, Cinderella. Katong nag-family reunion sila. Aduna sila meeting. Nga wala man lang gid ko gikuyog. Pagkahuman, Cinderella, giingon na lang sa ako. Natagaan daw kong kunlag allowance kada bulan para atimanon ang akong ugangang bay. Na daw murang tanaw nila sa kuha o sa ka-caregiver. Sa sarili na akong panimalay. Wala man lang nangutana kung kaya ba na ako o gusto bagid na ako. Pagkaingon, Cinderella, nga niingon ko sa kung ba na nga pangandoy gipunoon na ako nga makatrabaho ko o makaabri ko og dako nga negosyo para sa amua. Pirti niyang katawa. Ning katawa sa Cinderella, kay maskin na kunog-unsang ako ang plano sa kinabuhi, mag-atiman raw gihapon ko sa among mga anak ug sa iyang mama. Dito na ako na feel, Cinderella, nga aduna ni nagdesisyon para sa ko ang kinabuhi. Nawala ko'y karapatan nga magdesisyon para sa ko ang future. Niwala man lang kong ginapangutana kung okay ra ba ko o kung unsa ba. Tingala ko, Cinderella. Tanong ingon ani ko ka least importance sa ko ang bana. Ug karon mabalaan na lang nako. Naiha kon lagi istorya. Nagsabot na day gid sila. Nasa amo agid mo puyo ang ako ang ugagan. Ibig sabihin ana, Cinderella, dili day ako ang opinion ang ilang kinahanglan. Kay ang ilang gusto. Mo lang ko sa ilahang desisyon. Karon, Cinderella, na ako sa kong panghuna-huna kun asa. Kapangutan na ako sa kong kaugalingon kung mali ba. Napiliun na akong akong kaugalingon sa. Kaysa pagdugay sa panahon, dili lang akong panghandoy ang gakawala. Pati ang akong karapatan sa sulod sa panimalay. Ang ako ang pagiging asawa. Gakawala na pod tungod sa ilang pag-bypass sa kuha. Unta matagaan ko ninyo katinawan sa kuha ang problema karong gabi una. Para sa Putahe Confession, Maria. What you

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ng
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas.
1: Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanya dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga panit,
0: mahamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
12: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Bungkag gid na, basta ka na mukanta lagi ba? Ay nako, bitaw, balik sa itong programa karong gabi una. I know it's kind of late, I know that you guys are sleeping. But I'm still here. Nagihapon ko diriya, magkuyog gihapon sa inyo hangtod alas 11 kagabion. May gabi gihapon sa mga wala pa natulog, sa mga wala pa reply, sa mga nagabiyahe karon kay nanluol, magtuno na lang sa laing planeta kay dito gibase na magmahal sa inyo harito. Magsabot na lang ta kung wala li mo pangga sa tuwa diri sa Earth at tinyo kuan Mercury. Sa Mercury Drug Store para magpalit og scent and flasco. Ana raman na siya, B. Bahala nagwala kay kanang love life ang importante kay ang imuhang kuan lang, yung imuhang health lang yun ang pinaka-importante sa tanan, bibi. Mao nang kinahanglan nga imuhag yung ampingan ng imong kaugalingon layo sa mga sakit-sakit ng dala sa pangit ng panahon. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. The Generics Pharmacy, South Star Drug, o Generica Nationwide. Atong tambagan ng itong letter sender for tonight, which is, magulo ang kanyang naku. Si Maria. Ana si Armand, magkuha na lang daw ka og paryente sa iyang ugangan nga babay kay aron mo imotiman. Kay aron makatulog ka, pero kung dili mo sugot ang bana ni mo, Maria, biyae ginay mong bana, Maria. Sa bagay, kamo mga bana or kamo mga asawa, importante gyud nga kanang before mo mag-decide sa usa ka butang, kinahanglan na agi na siya approval sa inyohang mga partner. Dili pwede nga magbuot-buot na lang ta. No? Di ba, Ma Mercedes Hinabi Hesola? May gabi, Ma Mercedes. Thank you. Salamat kasi mo nga

0: pwede mo nga mutawag karong gabi una para inyong tagaan og tambag nga tuang nagpadala sa tuag sulat. May gabi po.
1: Okay, mayong gabi busy Cindy.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Ang imo ning suki dito sa Cebu, si Ray Malinaw.
0: Oy, may gabi diha, Ray. Unsa may imong matambag sa tuang letter sender karon, Ray?
1: Okay, mayong gabi ni mo Maria no sa makasusubo niyang problema, Cindy.
0: Oh.
1: Ay, inangano, ihimo lang siyang kuhan sa iyang pamilya sa bana, sa iyang bana, o mismo, ang iyang bana, wala niya sa tagi o katungod ay iyang asawa.
0: Mm-mm.
1: Parang, himo, kada bang, di, naghimo sila family reunion.
0: True.
1: O niya, pagkaman, wala siya, apahibaw ah. Di pagkawa na lang siya, pagka niya, gahuma na. Di kawa na lang siya nga, nagkasabot ang pamilya, nakatagan siya arawan, ay para mag-atiman sa iyang mama.
0: Nagi.
1: Ya, nagtuo sila nga ang asawa, gawas lang siguro na ng mga asawa, siguro nga maura siguro, at ilang trabaho, maritis, kanang sugal, yung inom, pantuan. Pero kanang, anong plain housewife na nagatiman sa mga anak, sa iya ka, dili sa yun, kay iya tanan ang obligasyon.
0: Oo.
1: So, dili unta nila. Dito unta sila na nagsimo sila alang na desisyon. Di pa tambong sila ang mga umagad o pila sila kabuok. O di pa ko sila kinsay gustong muatiman sa ilang tugangan na iaron nga ilang sabutan na alaw, buta na hatagan ng kag-alawan, o siya nang galing, ikaw po sa iya, pamakiyon po nila ang side sa asawa.
0: Mao.
1: O, pamakiyon sa nila. Na kung anayan, alam saan siya baka pasabot na tungod sa kabisi niya,
0: hindi
1: siya kayo. Ang nakapait manggod, kay mismo, nang gandoy siya nga makatrabaho, magatukod ang negosyo para sa ilang pamilya, ikatawaan lang siya sa iyang bana. Ikatawaan lang siya, kaya matod pa, tama na gid siya sa pagkatiman sa ilang mga anak o sa ilang inahan.
0: Maog yun.
1: Ang nakapait, looy kaya ang iyang kentang, pero ang iyang abot sa iyang una-una nga, mo-decide na siya, mag-una-una na siya pag-decide na para nga magkakuhan siya sa iyang una-una, makapakuhan niya nga makuha niya niyang pangandoy. Pero ang kuha na, so, isip magkaayon, kay kasado man sila, mo pasabot o sa siya sa iyang bana, before siya nga mo kuha sa iyang desisyon, kung mo kuha, iyon nga po pagkisultihan ng iyang bana nga, hindi, isip pamilya, isip asawa ko ni mo, o bana pa ka, ayaw po rin mo nga, himoon limong kiko yan atong panimay nga himoon lang dahil ko limong tigatiman o himo kong salugoon.
0: Tinood
1: yun. Huwiling man kong matiman anang ato akong ugangan. Bisag dilid ako kinahanglan na hatagan tan yung alawan.
0: Mm-mm.
1: Pero adawon sa din nyo ang akong sitwasyon. Ala ba, araw makapasabot siya pero kung dilid mo darog ang iyang bana, kung dilid siya makuhan, bahala na siya mag-desisyon sa iyong kaugalingon para na makahatag siya kagawasan sa iyang gibati o sa iyang pangandoy.
0: Mao jud.
1: O, kanara siguro sindirila o daghang salamat. O, isa, pwede ba maka-greet lang o ganay? Kadiot lang?
0: Walang problema, go ahead.
1: Okay, daghang salamat. Ako sa i-greet ang akong asawa, si Jennifer, ang iyang manghod na si Arnel, o ni Asabiri ang kong ugangan, ni Apabiri, o sa tanan lang nga, nagpaminan na nimo karong ginasunda na mga programa, didi, sukad pa rito, sa dito kami sa Cebu, na karo ni Ana Misa, dahil balik na po ni sa Butuan.
0: Oo.
1: O, ni Ana po ko sa Maginda, Butuan City, naka-hook up naman dahil pa dito sa Butuan.
0: Opo.
1: Okay, daghang salamat. Nabati lang yung hapon ako ang imong tingog. Cindy, daghang salamat sa iyo. O, mayong gabi.
0: May gabi, Ray. Thank you, Kayo. Salamat kay Ray o sa imong pamilya no, sa pagsubaybay sa ito ang programa. Ay, no, nga gabi na gid kayo. Kabulo kong matug na gid mo pa dulo. Tubagon sa nato ningi sabi last. Ay, sa... Hello, may gabi.
2: May gabi, Cindy.

0: Ibi,
1: Ma'am,
0: Ibu. Kisini?
1: Ako dahil sa Arnel, ma'am. Sa Arnel po ni ma'am.
0: Taga-asa ka?
1: Apo ko dari butuan, ma'am.
0: Oy, silingan mo.
1: Anagyo ko dari karon.
0: Aw, oh, Dobby, sa may matampag
1: sa Ilahari.
0: Ah, Ilahari!
1: Oo, na ako dari.
0: Tagna. Tagna ko pa.
1: Mawala.
0: Dobby, yung sa manig mong matambag sa tuwang letter sender karon.
1: Para po na ako, ma'am. Akong tambag sa Tinder. Mag-istorya doon sila sa pamilya. Istoryahan na sila ba ka na bitang one. At tanang doon sila good. Pati ang bana kay murat na ulog mangod mga hindi mo siya katabang ba?
0: Maujud.
1: Ano niya? Pamilya doon ba? Apo yung mga anak. Ano nang kinala mo istorya doon sila. Tarong niya. Ugun sa decision sa babae, panidhan sa niya ba? Panidhan sa niya, oh, mawagod yung decision. Siya na ang mabigo. Yung decision po. Pero di po na maayo, ma'am. No, ngayon mo katabang, ma'am.
0: Lagi, ako di ko musugot. Bawa, mabot ang panahon.
1: Ah, di ko
0: musugot. Minyuan ko ni mo. Simba ko.
1: Oo.
0: Minyuan ko ni mo. Himuan ko ni mong tigbantay. Okay naman sa kuwa, siguro magbantay. Pero daghan man po siguro mga, ang sitawag na binalay, di ba? Binalay
1: bito?
0: Ba term, ano?
1: Daghan bito?
0: Pwede mo siguro di, mag-share-share na lang.
1: Pero kita. Di ka takay mo katabang. Tulugoon lang.
0: Grabe siya. Grabe siya. Ah, okay na po. Basta kay akong sweldo na gismil kada adlaw.
1: Hindi naman angay. Ang asawa, kinanglan, hindi naman angay. Kung ano lang sa bahay. Magtinabangay, good?
0: Oo, tinabangay ako. Ano na, gusabot-sabot, good mo eh.
1: Magsabot na, good?
0: Mulagi niya. Dapat, kung ang say decision sa bahay na dapat pabalo ng asawa, same as
1: oh, kabalo,
0: ang asawa o say decision sa asawa, yun. Decision po sa bahay na.
1: Mag-open forum dyan mong duha.
0: True.
1: Oo, oh, mag-open forum. Kamang duha.
0: Yeah, kaya
1: para po ba nga, musulod o pamilya mong kinanglan, andam dyan.
0: Oh, oo, oo. Tama.
1: Dili magpataka. Kaya, lisod kayo na magpataka ata. Kasi, pag-abot sa kuleha, kita ragyapin magmahay, anak.
0: Oo, man. Hindi naman na mauli.
1: Dili, oy! Ito, pag-uli, anak.
0: Mau, man. Pwede palang lagi-uli.
1: Oh, munang ikaw, ma'am. Poho, nung makakita gani ka. Wanjud. Tarunga, dyan.
0: Puhon, galoyan.
1: Ay, sa
0: ko,
1: ha?
0: Ay, sa ko guna-una, araw niya, unya na na, eh, pait pa mang kalibutan.
1: Pait pa dito, mahalang bugas. Ay, sa, ma'am, tama-tama, mga 40 na ka, pwede na kami.
0: Oh, grabe!
1: Pwede na lang yun, ha? Tama-tama po, mas mumahal pa ang bugas, ana.
0: Bawal lang po, ani, o, pwede pa ba?
1: Pwede na yun, kamamin yung, ani.
0: Sabi na lang siguro, eh. Sige lang, sige.
1: Ayun, may. Sige na lang, kaya magpapabot pa man ka. Kada sa di naman siguro yung mubaratong pala tinundarin sa kalibutan.
0: Wala na, mahal na gano'y permanente. Parang ito yung mahin mo.
1: Gano'y na, mahal na kay permanente, ma'am, eh. Huwag ako, mag-sebron, wala, ma'am. Mahal na d'yo kayo.
0: Mahal na d'yo. Sige lang, ay. Sige lang, ma'am.
1: Pwede ko mag-rate mo?
0: Oo.
1: Oo. Rate ko, ma'am.
0: Go ahead.
1: Rate na ko si Kuya Ray, dari po sa Dumalaga, Botuan, na may dari sa mama. Turoy ni. Sila, ha. Kung mama ay Linda, kung ate Jennifer Igod, o si Kuya Rin Malinaw, o sa among mga silingan sa Kapalong, dagaan naman kayo, good ma'am. Ito na mention ba?
0: Gani.
1: Si An-An, dari sa among silingan, no? Hindi mo po siguro sila, nakatulog ng mga bata.
0: O, may gabi, An.
1: Oo, may sige po di An, do. Wala man dari, naman ito tikas, kinaman ni Kuya Igod, ma'am.
0: Sige ra. Okay, ragin kayo na. Dobby, salamat ka. Ayaw, ha? Huwa na.
1: Isang date.
0: Oh, may gabi iyan. Salamat ka. Ay, oh!
1: Papa po, uy!
0: Ha? Wala na, wala. Mangod ka.
1: Wala ang signal.
0: Oh, sige. Parayon. Nawagit siya. Oh, napa.
1: Isang date, ha?
0: Oh.
1: Ocean. Salamat, ma'am.
0: Ocean Deep.
1: May gabi niya.
0: May gabi po.
1: I-play, ha? Kaya sige, may paminaw ni mo. Salamat.
0: Sige, you're welcome. Thank you. Ocean Deep. Akong ibutang daan. Kaya basig pag nahaginaw ko mang luod. Ganin ni sa ako. Isa, ha? Ocean. Wait lang, kaya basing makalimot ko. Wala naman di ko yung oras, oy. Kali ibutang ha. Salamat kayo, biha. Salamat sa inyong panahon. Ninyo kong ikuyugan karong gabi una. Wala naman kita igong oras na, pero sige na magkuyug-kuyug kita ugma. Sa susamang oras, alas 9 hanggang alas 11 gihapon sa tuwang programang Putahe sa Gabi. Isang alam na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Ako gihapon ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana!
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi ni Mayo ang Samsung Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Samsung Plus.
5: Kamusad? Mag-Santone Plus. Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
0: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
0: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
2: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Mas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Bricks Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
5: Express Balita.
3: Express Balita.
6: Kadayawan, facts and trivia.
7: Facts and trivia.
8: Kadayawan.
9: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad og Muslim tribe sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwali nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
10: Kadayawan!
11: Kada-kada!
10: Kadayawan!
11: Kada-kada!
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
14: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Kaklarets, Ana!
15: Exciting!
12: Exciting!

0: Bukak larik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Santon Plus Gold niya. At tumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, gitingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
3: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free Dietary Guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
14: Exciting!
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
2: M2C Graphics, Davao.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayo kabalaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
5: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: XFM
1: 9.1 XFM
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
6: Kaklarek sana.
3: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
9: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
7: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
13: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
14: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
13: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
14: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
13: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kadayawan, facts and trivia.
4: Kadayawan. Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulak Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.
5: XFM. Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Alan Abay sa XFM Davao.
8: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya o integridad.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Andy Causon sa XFM Davao.
9: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako mubarog.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
10: Ito ang XFM Network Philippines.
6: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Kaklarex, Ana!
11: Exciting!
10: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:01.
2: XFM Davao, kamag

0: Dayang hirang, gikwestiyon ang pabiling mahal nga kuryente bisan mangita og dugang supply ang DLPC. Kampanya batok ilegal nga armas sa Surigao del Sur nagmalampuson sa Liangga MPS. Pagrepaso sa childhood vaccine policy gidusok sa Trump administration. Gilas, mapalaban sa FIBA World Cup ug sa Asian Games. Babalik ka rin, gipagawas pag-usab, isip pasidungog sa mga OFW. Lalaki sa Italia, nagreklamo batok sa restaurant, human mabuko ang pagpang-cheeks. Alang sa health alert, paunsa malikayan ang sinusitis ug pag-ila sa sintomas niini.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 12 na nimbulan sa Agosto tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako inyong tigbalita karong oras sa katropang Alan Abay sa ito mga balita. Balita nga lokal.
4: XFM.
3: Ang ato nga balita nga lokal sa XFM 89.1, Santon Plaza Coffee Mix ang hatod usab nini. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, gini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya ug pagkusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagawala sa memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma kini sa tuang nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, kapina tambal pa. Sa Italia, gisuportahan ni Konsehal Danilo Deanghirang ang plano sa Davao Light and Power Company o DLPC nga mangita giniog dugang supply sa kuryente gikan sa Terma South Incorporated o TSI gawa sa Wholesale Electricity Spot Market o WISAM. Apan ang utana ang konsehal kung adunay dugang ugma sa kasaligan nga power supply gikan sa TSI nganong magpabiling taas ang singil sa kuryente sa mga konsumidor. Matod sa DLPC, ang pagsaka sa singil sa miaging ang mga bulan nagugat sa mas taas nga generation charges labi na sa kuryente nga gipalit sa WISAM. Buti ding hirang o klarong tubag kung ang dugang nga supply gikan sa TSI makatabang ba kini sa pagpaubos sa generation cost o bayranan sa mga Dabawinyong binulan.
2: Express Balita.
3: Giyang ko ni Vice President Sara Duterte nga ang People's Ville Housing Project sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City usa kini sa mga plano nga gisugdan kaniadto atol si ahang termino isip mayor sa Davao City. Apan misupak tini si Presidential Communications sa Office Undersecretary Attorney Claire Castro nga mingon nga ang People's Ville kabahin sa expanded 4PH housing program sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug ang construction nini nagsugod niadtong 2023. Sumala kang Castro dili angay ang kono ni Sara ang proyekto isip iyang kagulingon tungod kay ang kasamtangan nga housing development gihimo kini ubos sa National Government Housing Program. Ang People's Ville sa Riverside, Kalinan, gidisenyo alang kini sa libuan ka housing units para sa mga benepisyaryo. Uban ang mga pasilidad sama sa parke o multi-purpose areas.
2: Express Balita.
3: Duga pang hukas sa itong balitang lokal, migula sa investigasyon sa Davao City Fire District, DCFD, nga nasa 300,000 pesos ang danyo sa netabong sunog sa Adelpha Street, Barangay 19-B, Davao City. Sumala sa kabumiruhan o sa kabalay, nga doon ay gilapdong 60 square meter, ang gideklara nga totally damage sa insidente. Nagsugod ang sunog pasado alas 5:30 sa buntag ning Milabayng Adlaw o gideklara nga fire out alas 6:02 sa buntag. usa ka pamilya sa o usa ka pamilya o anak kini sa unom ka individual ang apektado sa insidente o walay noy injured kaso o ingon man kini nga casualty. Padayon pa nga giimbestigahan ang gipanukaran sa kalayo.
2: Express Balita.
3: Doon na kita 7 minutos ng paglagutok sa Ikalasay sa Buntag. Doon ang panghukan sa itong abritang lokal. Hato ka na ito sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, doon ang ginimanggustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dako gininga tabang aron nga ipagawas ang mga free radicals ug toxin sa lawas. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada ug mapalit kini sa Shopee ingon man sa mga butika nationwide. Grabe sa threat sa Davao City nagpadayon bisan sa mga kampanya kontra sa sakit. Ang Express Balita manukad ni Jovette Espanyol.
2: XFM Report.
4: Nagpadayon ang kabalaka sa mga health authorities sa Davao City. Human matala ang 179 ka mga laboratory confirmed animal rabies cases sulod sa unom ka tuig gikan tuig 2021 hantud ni kasamtangan tuig. Base sa datos sa City Veterinarian's Office, nagpabiling usa sa mga nagunang hagit sa syudad ang pagpugong sa pagkaylap sa rabies tali sa mga binuhing hayop ug sa komunidad. Gipakita sa record nga pinakataas ang kaso sa Talomo District gisundan sa Tugbo og Buhangin nga nagpasabot nga duna gihapoy mga lugar diin kinahanglan pang mapalig-on ang kampanya sa responsableng pag-atiman sa mga binuhi. Sumala sa mga opisyal, ang kakulang sa regular nga pagbakuna og ang pagpasagad sa mga hayop mo'y pipila sa mga hinungdan nga nakatampo sa pagpadayon sa maong problema. Gipahinumduman sab sa City Veterinarian's Office nga ang rabies usa ka sakit nga halos permi musangpot sa kamatayon kung dili dayon matambalan apan kini malikayan pinaagi sa hustong vaccination ingon man monitoring sa mga binuhing hayop. Giawag usab ang matag-iya sa Iro ug Iring nga likayan ang pagpasagad sa ilang mga binuhi og dayong i-report ang mga hayop nga dunay gikadudahang sintomas. Samtang nagpadayon ang libreng anti-rabies vaccination og information campaign sa syudad, gilauman sa motoridad nga mas mutaas ang kahibalo sa publiko aron mas mapaminos pa ang mga kaso og mapanalipdan ang kahimsog sa mga residente ingon man sa ilang mga binuhing hayop. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system at loadlawa sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
2: Express Balita.
3: Babaeng vlogger na nalakpan kini nga naga-vape dismayado human gibasto sa misitang pulis sa Davao City. DCPO gipasalig ang patas nga imbestigasyon. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
2: XFM Report.
5: Nagpadayag o grabing kadismaya pinaagi sa social media ang usa ka vlogger human matud pa kini gibastos og pulis sa Davao City nga misita kaniya tungod sa illegal nga pag-vape. Sumala sa vlogger nga si alias Des, aminado matud pa kini sa iyang salaod ug andam siyang mubayad sa multa apan lisod matud padawaton nga ang unta maoy dangpanan og ginasaligan nga muprotekta sa katawhan mauna hinuon ang nibastos kaniya.
6: Ang ako jung nauna mga antikaos kay dito sa downtown area di kam pataka og vape. Wala ko na expect na adres sa among lugar. Naagin po nagrobing drink na timingan ko og bali gyud po nako and bali gyud na siya mga anti-cals dili na to na siya buhaton. So kanila gyud ang lain sa ako ang mga anti-cals kay kani si officer si sir lain gyud yang approach ako ala inyang taras na ay something sa iyang siksihan ni mo oy ana gani mga anti-cals ya ako man gigikan kung show kung baga pauli naman pug ko and then wala na ko nagkuan baka ako ang suot tapuok gyud na short mga anti-cals pero ako ang top kay dili sexy ang top pa ko na short ana siksiki ka gwapa kay ka asa makakikan ana yang atake anti-cals nangayo siya og ID asa ko niya gipapatong akong bag mga anti-cals sangit-ngit na dapit sangit-ngit niya gipapatong dito ko niya gipakuha og ID naniid lang ko sa iya kay ako normal ko og kani si sir murag nakainom siya. Pagkakata niya kay Katingko, pinaniyon ko nga uyab na ako, nausab ang iyang mood. Ato siya siyang motor, gilistahan ako niya. Multaw, gilistahan na din ko niya. And then, wala jamming-jamming, diritso na siya, lista na yun. Diritso, di ko niya lista ng anti-kels. Wala ko kabalo kung unsa iyang tumong, kung gusto ba siya pitkan siya o ako ang iyang gusto niya, ako iyang pitikan. Mauna, no, ka nang makahadlo ka ayaw na karoon mga anti-kels. Bisan sa mga polis na kuan niya, dili na ka mahadlo kag apil sa ila na imbis sa ilaha, sila ang ato ang safe place, gani, pero munang mag-amping ta mga anti-kels kay dili na gid masaligan, disod na kay musalig karoon bisan sa ato ang mga kapulisan. Dili man tanan ha, wala na ko gitanan.
5: Sa pikas bahin, giklaro ni Maa Police Station, Station Commander Police Major Philip Dave Udin, nga gihatagan dayon nila og aksyon ang reklamo pinaagi sa pagpaminaw sa bahin sa maong complainant ug pagpasumite ug under oath nga written explanation sagi ka reklamong pulis nga sakop niini. Gimando na sab ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria nga imbestigahan ang kaso inubanan sa striktong pag-obserba sa tukmang proseso ug subay sa regulasyon sa Philippine National Police. Gipasalig sa DCPO ngadto sa publiko nga atimanon niini ang maong kaso sa patas nga paagi ug muhimo sa angay nga aksyon kung mapamatud-an ang mga aligasyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
3: Doon na kita ay 12 minutos na ang paglagotok sa ikalasay sa buntag. Katapusang hungit sa itong balitang lokal, dulan 5,000 ka mga senior citizens sa Davao Region nakabinipisyo sa expanded centenarian sa AKAC. Ang Express sa balita manugad ni Annalie Borja.
2: XFM Report.
7: Mukabat sa 4,593 ka senior citizens sa Davao Region ang nakadawat og cash gifts ubos sa Expanded Centenarians Act pinaagi sa National Commission of Senior Citizens or NCSC-11 sa ikaduhang quarter sa 2026. Sa kinatibuk-an, kapin 47.7 million ang gipagawas nga pondo alang sa benepisyaryo nga naglangkob sa edad 80, 85, 90, 95 og 100 years old. Nasayran nga pinakadaghang nakadawat gikan sa Davao City, gisundan sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental ug Davao Occidental. Sumala sa NCSC-11, kabahin kini sa padayon ng pag-ila sa kontribusyon sa mga senior citizens sa komunidad ug paghatag og dugang suporta sa ilang mga panginahanglanon samtang nagkatigulang. Gisusi usab karon sa ahensya ang posibilidad sa paggamit og electric fund transfer pinaagi sa bank accounts ug e-wallets aron mas mapadali ug mas mapahapsay ang paghatod sa cash gifts ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa maabot. Mga katropa, aron kanunay healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
3: Ado na kita ay 13 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita-balitang regional.
2: Balitang, balitang regional. Regional.
3: Ang atong balitang regional ato grato sa Xanthone Vitamin C. Ato na ginis spirulina nga puno ginis sa vitamin A o ga 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dako ginis tabang aron nga munindot og klarong imong pananaw. Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kampanya batok illegal nga armas sa Surigao del Sur nagmalampuson sa Lianga Municipal Police Station. Ang Express balita manukad ni Ale Vicente.
2: XFM Report.
8: Malampuson ang gikasang operasyon sa Lianga Municipal Police Station batok sa pagkaylap sa illegal og dili rehistradong armas human niini giserve ang usa ka search warrant dito sa Barangay Payasan, Lianga, Surigao del Sur. Ang maong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Mico Alunan S. Ampatuan, ang Acting Chief of Police sa Lianga Municipal Police Station. Nakigalayon usab sa maong lakang ang mga personay gikan sa Regional Intelligence Unit og sa Surigao del Sur 1st Provincial Mobile Force Company. Kiningalakang kabahin sa mas gipahugtan nga kampanya sa kapulisan batok sa mga lost firearms aron mapugngan ang posibleng paggamit nini sa mga kriminal nga buluhaton og aron mas mapalambo ang seguridad sa tibuok komunidad. Gipasiugda sa pamunuan sa Lianga Municipal Police Station ang kalampusan sa mga operasyon resulta sa tiunay nga koordinasyon, pagbantay og saktong teamwork tali sa nagkalain-laing unit sa balaod. Gipasalig usab sa mga otoridad nga ipadayon ang mga lokal og saktong operasyon. Dindungan niini nga tahoron ang katungod sa matag individual og sundon ang tukmang proseso ubos sa balaod. Padayon ang tibuok puwersa sa Lianga Municipal Police Station sa pagpalig-on sa ilang mga programa alang sa usa ka mas luwas, malinawon og siguradong komunidad alang sa tanan. Katropa, aron mas butinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
3: Katapos ang hukad sa itong balitang regional, 32nd regular session sa sangguniang panalawigan sa Davao del Norte, gipahigayon kagapong adlaw. Ang Express Balita manugad ni Bong Algabre.
2: XFM Report.
9: Ipahigayon Agosto 11, tuig 2026 ang ika-32 nga regular session sa sangguniang panlalawigan sa Davao del Norte. Diin gihisgutan o girisolba sa mga miyembro sa konsiho ang nagkalainlaing mga butang na may kalabutan sa pagdumala o kaayuhan sa lalawigan. Lakip sa mga agenda sa maong session ang pagsisgot sa mga proposed resolution, ordinansa, komunikasyon, committee reports o uban pang mga butang nga gikinahanglan o aksyon sa konsiho. Gipunting usab sa mga provincial board members ang pagkamahinungdanon sa pagpadayon sa mga legislative measures nga motubag sa mga panginhanglan sa mga lungsuranon ug mosuporta sa mga programa ug serbisyo sa provincial government sa Davao del Norte. Human sa paghisgot ug paglihok sa mga agenda, formal nga gitapos ang 32nd regular session padayon usab ang sangguniang panlalawigan sa paghimo sa mga lakang ug pulisiya nga gitumong sa pagpalambo sa serbisyo publiko ug pagpauswag sa kaayuhan sa mga katawhan sa tibuok Davao del Norte. Katropa siguruha nga basko kanunay ang imong lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kada 17 minutos na paglagutok sa ika alasay sa buntag. Ito ang aluparan ng itong balita-balitang national.
2: Balitang national.
3: Ang itong balitang national, hatog na ito sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa. Usa kini ka soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mudiretso sa atay ug mahimo kini instant ka kusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna BCO ug moringa seed oil extract mapalit kini sa mga butika nationwide. Atong sayron ng detalye sa tuang balitang national, ano ka sa tuang sister station, ang XFM Mega Manila.
2: Express Balita. Express Balita. Weather update.
10: Patuloy na minomonitor ng pag-asa ang isang tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Response na namataan sa layong humigit-kumulang 1,990 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugso hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa bansa, patuloy namang pinalalakas ng habagat ang pag-ulan sa malaking bahangin ng Luzon, kabilang ang Metro Manila at ilang lalawigan sa northern at southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, inaasahan namang makararanas ang nalalabing bahangin ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao, ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na patuloy na magbantay sa mga susunod na weather advisories.
2: Express Balita. Express Balita.
10: Ilang lalawigan at lokal na pamahalaan sa Luzon ang nagdeklara na ng state of calamity bunsod ng pinsalang idinulot ng bagyong Maymay at pinalakas na southwest monsoon o habagat. Kabilang sa mga isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite. Gayon din ang Dagupan City, Mangaldan, Pangasinan, bayan ng Rodriguez at Montalban sa Rizal at sa bayan naman ng Kalumpit, Bulacan. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagpapalabas ng pondo at agar maikaloob ang kinakailangang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng masamang panahon. Patuloy namang nagsasagawa ng damage assessment at relief operations sa mga lokal na pamahalaan habang nananatiling naka-alerto ang mga otoridad sa mga lugar na patuloy na nakararanas ng pag-ulan.
2: Express Balita. Express Balita.
10: Mga katropa, narito ang mga listahan ng mga lugar na nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw po, Miyerkules, August 12, dahil pa rin sa naging epekto ng pinalakas na habagat. Sa Abra, kindergarten to senior high school, public and private. Benguet, preschool to senior high school, public and private, shifting to alternative delivery mode. Sa Aguilar, Pangasinan, preschool to senior high school, public and private, shifting to alternative delivery mode. Sa Calasyao, Pangasinan, lahat po ng level, public and private. Sa Dagupan City, all levels, public and private, shifting to alternative delivery mode. Sa Lingayen, Pangasinan, lahat po ng level, public. Mangataren, Pangasinan, all levels, public and private. sa Balagtas, Bulacan, all levels. Sa Bulacan, Bulacan, all levels, public and private. Sa Kalumpit, Bulacan, all levels din po, public and private. Sa Malolos, Bulacan, ganun din po, all levels, public and private. Shifting naman to alternative delivery mode. Sa Ubando, Bulacan, all levels, public and private. Shifting to alternative delivery mode. Sa Paumbong, Bulacan, all levels din po, public and private. Ganun din po sa Candaba, Pampanga, all levels, public and private. Shift to alternative delivery mode. Sa Guagua, Pampanga, all levels, public and private. Nagsishift po sila sa alternative delivery mode. Malolos, Pampanga, all levels, public and private. Ganun din po, shifting to alternative delivery mode. Sa Masantol, Pampanga, all levels, public and private. Shifting to alternative delivery mode hanggang August 14, 2026. Sa Minaling, Pampanga, all levels, public and private. Shifting to alternative delivery mode. Sa San Simon, Pampanga, all levels, public and private. Shift to alternative delivery mode hanggang August 14, 2026. Sa Sasmuan, Pampanga, all levels din po, public and private. Magsishift po sa alternative delivery mode. Sa Santo Tomas, Pampanga, all levels, public and private. Shifting to alternative delivery mode.
2: Express Balita.
10: Umakyat na po sa 26 ang naitalang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng mga bagyong Maymay at Luis. Bate po sa pinakahuling tala ng Philippine National Police as of 2 PM kahapon. Pinakamaraming nasawi ang naitala sa Cordillera Administrative Region, particular sa Baguio City, La Trinidad at Atok sa Benguet, kung saan karamihan ay biktima ng pagguho ng lupa. May mga nasawi rin sa Calabarzon, Ilocos Region at Negros Island Region dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakakuryente at pagbagsak ng puno. Bukod sa mga nasawi, nakapagtala rin ang PNP ng 15 sugatan at 2 nawawala, habang mahigit 69,000 na individual ang nananatili sa 652 evacuation centers sa iba't ibang apektadong lugar. Samantala, patuloy ang deployment ng PNP sa mga lugar na sinalanta ng masamang panahon, kung saan mahigit 3,000 pulis ang kasalukuyang nakaatas sa disaster response operations, habang higit 11,000 pa ang nananatiling naka-standby para sa mga posibleng karagdagang pangangailangan.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Doon na kita ay 24 minutos na paglabay sa ika-alasay sa buntag. Ato ang luparan na itong balita-balitang international.
11: Balitang international. International.
3: Ang itong balitang international na itong sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyo kini paghimo alang sa mata. Ato na kini-epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kiniaron nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata o tirigyo. Guban pa nga mga sakit sa ato nga mata. Vision X Plus, mga katropa, available kini sa talagang butika nationwide. Ito nga balita nga international, may pirma si US President Donald Trump o executive order nga nag-auhag sa pag-repaso sa mga pulisiya sa bakuna alang kini sa mga bata sa Estados Unidos. Lagi pa ang posibilidad sa pag-usab sa kasamtangan ng vaccination requirements sa mga eskwelahan. Gisuportahan ang maong lakang ni Robert Kennedy Jr. Apan na dagang health experts o medical organizations ang namipahayag nga walay siyentipikong ebidensya nga nagapakita nga delikado ang kombinadong MMR vaccine. Dunay kalambigitan kini sa autism. Matod sa mga eksperto, dekada na nga napamatudan ang kaluwasan o ka-epektibo sa MMR vaccine sa pagpanalipod batok sa measles, mumps o rubella, mao'y pipila sa mga seryoso nga sakit nga mahimo kini makaapekto sa mga bata. Nahitabo ang maong nga diskusyon taliwala kini sa pagtaas sa kaso sa measles sa Estados Unidos nga giila isip pinakagrabe nga outbreak sulod sa kapin na tulo na kadekada.
2: Express Balita.
3: Natapos ang hukad sa itong abritang international, nagatod og 16 ka tunilada nga ilimnong tubig ang puwersa militar sa Estados Unidos ngadto sa Kumamoto Prefecture sa Japan. Aron nga mutabang kini sa mga residente nga napiktuhan sa magnitude 7.1 nga linog. Gikan sa Yokota Air Base, gidala ang mga supply pinagi sa C-130 transport aircraft. Dayon gipang apod-apod sa Japan Self-Defense Forces ngadto sa mga evacuation o relief centers. Matod sa US Embassy sa Tokyo, ang maong operasyon nagpakita sa padayon nga kooperasyon o panaghigalaay tali sa Estados Unidos o Japan labi na panahon sa mga kalamidad o emerhensya. Dugay na nga nagtinabangay ang duha ka nasod sa mga relief operation sama sa 2011 Great East Japan Earthquake, 2016 Kumamoto Earthquakes o 2024 Noto Peninsula Earthquake.
2: Express Balita. Express Balita.
3: At ang balitang sports.
11: Balitang balitang sports. Sports.
3: Doon na paugnat sa kusog. Atod ka na to, siyempre sa Turbo Man in Answer. Sulit ka kung nakaturbo ka. Makatabang kini sa sex life, mga katropa. Ninyong mga asawa, ang Turbo, if they approve, mao nga safe ilumon, magturbo na. Available kini sa mga butika nationwide. Dakong hagit ang atubangon sa Gilas, Pilipinas sa umabot nga torneo nga ilang salmutan. Una nini, mao ang ikaduha nga hugna sa FIBA World o World Cup 2027 Asian Qualifiers nga magsugod kini karong bulana sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Musunod nini ang Asian Games sa Nagoya, Japan karong September din tumong sa Gilas, Pilipinas nga dipinsahan ang ilang titulo. Bisan wala si Kai Soto sa ligon og laom nga lineup, ang Gilas nga naglakip kini nila ni Kevin Kiambao og Carl Tamayo. Kinsa kanunay nagpakita sila nga presensya matag igayon nga hatagan sila og oras sa pagdula alang sa Gilas. Angay hinumdumon nga mitala si Kiambao og 23 puntos sa tul kini sa kapildihan sa Gilas batok sa New Zealand 102-106 sa double overtime sa ikatulo nga window sa qualifiers, samtang si Tamayo mitala kini og 17 puntos. Lagip na ang tuluka, 3-pointers sa maunga dua. Sa FIBA World Cup qualifiers, magigsang kang Gilas batok sa silver medalist sa Hangzhou Asian Games nga Jordan karong Agosto 28 ug batok sa kanhi Asian champion nga Iran karong Agosto 30. Alang sa Asian Games, nabutang ang Pilipinas sa Pool C uban kini sa China, Bahrain ug Kazakhstan.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Tatlo nga balita ang showbiz.
11: Showbiz. Showbiz news.
3: Atod kana to siyempre sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron. Gipagawas pag-usab ni Gary Valenciano ang iyang classic o classic hit nga Babalik Rin. Isip pa si dungog sa million-million nga overseas Filipino workers o OFW sa tibuok kalibutan. Nasayran nga ang kanta o nananahimo nga popular sa dekada 1990. I-record pag-usab isip kabahin kini sa kampanya nga Between Here and Home. Nga nagtubong o nagtumong kini sa paghatag o pag-ila sa sakripisyo o paghigugma sa mga OFWs alang kini sa ilahang pamilya. Ipakita sa bagong music video ang tinuod nga kasinatian sa mga Pilipino na trabaho sa gawas sa nasud, lakip ang kamingaw, pagpaningkamot o paglaom nga makapauli o magkikita pag-usab sa ilang mga minahal. Mato ni Gary V, espesyal alang kaniya ang maong proyekto. Tungod kay ang kanta mahimong simbolo sa paglaom o pagpaabot sa dagang Pilipino sulod sa kapin, tulo ka dekada.
2: Express Balita! Express Balita!
3: At ang balitang lahi na yun, Kunil RG. Mga katropa, lalaki sa Italia nagreklamo batok sa restaurant human mabuko ang iyang pagpang chicks. Atong kato siyempre sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ato na kini mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dinidako kini nga tabang aron nga pagawas ang mga free radicals ug toxins sa lawas. Santon Plus Gold sa detalye. Usa ka 42 anyos ang lalaki sa Sicily, Italy ang nagreklamo batok sa usa ka restaurant man makita sa promotional TikTok video nga nagkaon siya uban sa laing babae. Matod sa report, iyang gisultihan ang asawa nga business dinner ang iyang gitambungan. Apan nabuking ang iyahang pagpanikas o pagpanglingla human makita sa asawa ang maonga video. Ilagi sa consumer group nga Kodakons, giingon sa lalaki nga nalapas ang iyang privacy tungod sa pagvideo o pagpost kaniya nga wala kunoy pagtugot. Nangayo siya og danyos batok sa restaurant apan wala pa'y pinal nga desisyon sa korte bahin sa iyahang reklamo.
2: Express Balita! Express Balita!
3: Sa tuwang health alert mga katropa, atod ka na to siyempre sa Santon Herbal Tea. Maikini sa ito ang mga dunay mga gibati nga sakit sila nga kutukuto. Mga katropag pag-neutralize usab sa itong mga kinaon, ang Santon Herbal Tea, usap po kini ka Mayo alang sa pagdetoxify sa tuang lawas sa mga katropa. Aon sa malikayan ang sinusitis ug pag-ila sa sintomas niini? Nabantog ang sinusitis nga kasagarang resulta sa sipon, allergy o infection nga makapamaga kini og makabara sa sinus nga mahimo nga hinungdan sa baradong ilong, labad sa ulo o kasakit sa imuhang panagway unaong. Aron nga maibsan na importante ang pag-inom og igo nga tubig, pagpahulay, paggamit og saline nasal spray o pagbutang kini og warm compress sa imuhang panagway. Likay usab ang aso, abog o guban pa nga magkapalagot sa ilong, magkapaguot kini sa imuhang gibati sa imuhang pangilungan. Kung mulapas ang napulog kaadlaw o ang sintomas, musamot o adunay nga taas nga hilanat o kusog nga kasakit, mas maayo nga magpakonsulta ka na sa imuhang mga doktor. Importante usab ang pag-inom og Santon Vitamin C, mga katropa, tungod kay ang giila kini nga the alkaline vitamin C ug makasagang kini sa mga viruses ingon man ang sinusitis.
2: Express Balita.
3: Iga lang ako itong naglangkob sa tuwang Express sa Balita Karong Adlaw. Adlaw, kita karon nga Miyerkules sa Pizza 12 nimbulan sa Agosto tuig 2026. Good morning ato mga katropa na nag-monitor karon sa tuwang paglawig sa mga balita. Randy Santisas, good morning. Mayang pagpaminaw kang Eldon Eladon. Nagika ni Randy Santisas. Angel Kumanya, good morning. What's up to you? Tia Alcaraz, good morning. Richard Ramos, good morning ni mo Brad. Gloria Malala Apelo, good morning. Martin Navarez Mangiran, also good morning. And Gloria Apelo, yes, good morning ni mo Tanandia. Mga katropa, sa mga nag-monitor sa 89.1, ng atuang si Biana Karong Katropa. At naginapod ang atuang programang The Secret of Health. Kao na to diya si Doc Remely Tuuy, mga katropa, sa mga sugat tips. Kao sa na to maibsan na to ang mga balatian o malikayan ang to ang mga sakit sa lawas, mga katropa. At ang iyang sunod nga programa. Sunod sa ba ang programa nga Bullseye, kauban back-to-back with Brixa Flores. Sambay sa ngalan sa to ang Itibok ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan niya doon na Kauson. Ako niya katropa, katropa ang Alan Abayes Magayangon. Sa Diyos ang Himaya, good morning! Kamaturan ang Sandigan!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita! XFM Davao, kamatuoran ang Sandigan.
12: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting!
15: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
16: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remely Tuuy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
17: The Secret of Health.
18: Santo Blasco.
19: Ako si Don sa Kamaestra.
20: Magka-ulcer ko.
19: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
18: Santo Blasco.
21: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: The Secret of Health.
16: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
14: The Secret of Health.
20: Vision X Plus user, atong paminawon.
22: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
23: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: The Secret of Health.
16: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
14: The Secret of Health.
23: Xanthon Plus Coffee Mix User.
24: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
23: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: The Secret of Health.
16: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
16: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
14: The Secret of Health.
16: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Xanthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!

0: Kadayawan Facts and Trivia.
1: Kadayawan! Gikon sa dara ang Davao na durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa katropa, alas 6:45 na buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM

0: Southside. Good morning. Good morning.
1: Yes, hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, mga people, mga my friends. Welcome back to us, mga katropa, mga kalomo, mga kaaluman. Mataga lugar o probinsya nitong rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, ug Cotabuga sa mabuti ato pagsibya. Usa ka panginaot nga kanunay kitang buligan sa grasya sa tuang labaw magagagahom. Ihatod nga safe and sound sa matag-usaga destinasyon. Pasod gawas sa itong dagpain sa durian, mga katropa. Kumusta mo din na, mga kaigsunan, sa tuang 182 nato ka mga kabaranggayan. Ayop nga managlawig ta, managuban-uban ta, mga katropa. Dili kay managuban-uban og asa, mga katropa. Dirita sa itong programa sa mga paglambigit sa mga balita o mga impormasyon. Mga issue for issue, trabaho lang, walang personalan, mga katropa. Ito na mga programa, og tulom na, natuga na ito siyempre sa Yes to Health Incorporated. Og nga ito ang kape, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Si tatay, kagapon, ito ang suking taxi driver, ha? Katropang Joffrey, nangita na siya sa radyo, ngayon mo daw ang giayo, ha? Asa na to kay ang iyang radyo, di na makita, di na ma-dial ang 89.1. Pero yun ko nga, mas nindot ang kape tay. Malit siyang kape, mga tropa. Santon Gold Coffee Mix. Ayang gipangita katong Santon Plus Coffee Mix. Yun ko nga, ang available din namo kay ang Santon Gold Coffee Mix. Monitay ang makapag-glow sa mga skin o makapa-alert sa mong pag-drive, mga katropa. Sama-sama ang ginom diri, oh. Ngayon, gatiba, diba, diba, kayo murag init pa man dahil niyo, parin nabugno ni. Paso ako tutunlan. Good morning!
0: Good morning!
1: Dili makompleto ang tuang day, mga katropa, kay Miyerkules na kita, mga katropa. Oy, pizza 12 na. Pagdali po sa tuang panahon, mga katropa. Oy, pizza 12 na. Nimbulan sa Agosto, tuig 2026, mga katropa. At usang i-welcome, mga tuang sparring partner. Katropang Rix Flores, good morning!
0: Good morning!
2: Good morning, katropang Alan. Good morning sa tanan nato. Usab na ang mga tigpaminaw karong muntaga. Diri sa dakban sa Davao, og maingon man sa to mga katropa na nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao region. Og ingon man ang ato mga OFWs, katropang Alan, kay Moni, nagbuhi. Nagbuhi sa ekonomiya sa Pilipinas di ay, ha? Kay, siyempre, ang ilang mga dolyar o kini mga foreign currencies ba, nga i-remit para diri sa tuang nasod sa Pilipinas. Mga giisip na to ni sila nga mga buhing bayani.
1: Oy, good morning mga bayani.
2: Mayong oras sa tutanan, ha, labi na usap ang ato ang mga kuan, mga migrants, Filipino migrants nga nakaroon sa lain-lain nga makanasuran sa tibok nga kalibutan. Welcome na usap dinhi karon sa tuang nga panag-uban ning adlaw.

0: Sabi sa Pilipinas, balagway kwarta, basta kay long kayong at
1: oh, lipay mga kanon ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino matingala tano bisan og gamay gi kay kalipay ni mga Pilipino katong no. Alan.
0: No. Sa UK kanang giatuan nila ni
1: Katong pang Roger.
0: Katong pang Roger. Oh. Ayo jud pagpabilin di Roger kay magulanon jud kay kaniya. No, trabaho kay trabaho ra mga tao dito.
1: Dito sa panington daw dito eh, kay bugnaw daw kayo oh, nagsige daw siya adjust karon sa klima dito ha. Kuya kay ni atong amigo na to.
0: Nga manginit ra man ko diri pag makakita ako og kanang mga maayo sa akong mga pananaw.
1: Ingo. Manang gibiliban sa iya katro pangalan. May tatong na. Sa maglisod na magpapaminaw sa inyo ha dito pre kay alas dos man sa buntag na ko diri pre.
0: Lahi ang oras ito no.
1: Tinghagog pag ina nimo pre. Ay lang kay madawat ang senior.
0: Ang mga OFWs dito manggo no, trabaho kay trabaho ra gyud. Kini ato adres sa Pilipinas mga tropa, gamay trabaho, daghang standby.
1: Kay og kuan dito kining di ka magtrabaho dito wa kay habhabon.
0: Oh, ka, oh.
1: Pero mga, sa tuwa sa tuwa adres ka pangalan? Gamay trabaho, dako ang standby.
0: Gamay trabaho, dako trabaho, di gamay trabaho,
1: dako standby.
0: Dako standby.
1: Dako pahulay.
0: Dako pahulay.
1: Manang usay ka na mga hurnal bito katro pangalan na inigahapit na undang. Hapit na undang no, ating undang alas 11.
0: Oras na ba
1: alas 9:30 undang na sila. Oh, good morning ka ninyong tanan mga kingsunan. Welcome, dini ka rin sa muang sa toang panag-uban sa programang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Parenta sa pag-like, pag-share, pag-follow sa toang Facebook page sa mga katropa. Usahin magunin itong Facebook page ba? Tripa ni Mita. Si Mita magun mga katropa kay sensitive kayo. Pag nalang ganito yung music din mga katropa nga ma-air na ito. May hindi nga, ay, nagpabadlong na po mo ha. Di na ako na ipabuhagay ninyo ha nga live diri kay ato sa ning pugnan.
1: Martin Avaris Magiran, wag yung kapapugong. Wag yung papugong. Si Raxo Mandela Piña, wag yung
0: kapapugong. Good morning, good morning.
1: Ang atong auhag karon sa uban na follow, like, and share mga kaigsunan. Basin uga ganahan karon si Katropang Alan na mubunot ni si Karon na
0: pinapernando
1: po ni. Bunot ni Karon sa iyang right hand ano sa parang kape.
0: Na ay nakadaog og kanang kape i-texta or ipahibalo diri mga tropa ha kay wa na to nakuha nitong iyahang
1: number
0: diri pero ningon ko nga ipa-text diri kung ikaw to ang nakadaog no
1: katong dito sa may kuan man to no kaning kining vista sa ito vista sa Carmen Dapit.
0: New Valencia. New Valencia. Diyan sa may Tugbog area.
1: Si pangalan na to. Nakalimut ko sa pangalan na to.
0: Paki-text ko diri pareko yun. Kaya namin na muna karoon mga katropa. Before ka mag-anhi diri para pagkuha o kape, mag-claim ka, amo na lang giandamdaan ni katropang Briggs ni. Nay nagtubag diri kagahapon mang godo, pero sa tawag mong godo ni, ingon siya ako tong nakatubag. Dira di ay. Maying buntag, ako tong nakatubag sa Bullseye sa SMX Lanang Premier para sa isa ka box ng coffee mix. Ako si Jose Planas Junior. Planas, salamat. Karong August 15, unta na ko kuhaon para sabay suroy sa karyawan. Salamat, sir. August 15 is Saturday.
1: Saturday, wala ta.
0: Wala ta diri Saturday. Dispiras na lang, August 14. Wala diri sa Saturday. Ang nadri, kaning mga tabili nga nagbaili.
1: Pero sige lang, atuloy billing kay Katropang Marlo. Kay Katropang Marlo.
0: Di man po siya mag-standby diri.
1: Oo. Dapat mag-text na lang siya daan. No?
0: Mag-text ka daan, parikoy. Sige lang kay, kontakta ka. Kay, kung asa ni mo dapat nga i-claim.
1: Kuan mo guna, itong ginarespeto po ang kinibang holiday.
0: Holy Saturday.
1: No? Para sa ito ang mga iso, mga 70 Adventists.
0: Sa isday na to ng mga kaisunan. Adlaw po na sa igpapahulay. Okay, so, sige lang, i-text lang ta diri og kung mahimo no August 14 much better kay madakpan minimo diri ha. And also
1: pero diretso man daw si Sek Soroy good sa Sabado no. Sige lang pwede bang mag-text o asa man siya mag-text sa katro pangalan sa imuha ba mag-chat?
0: I-text na lang sige kay textan ta ka una ka mag-text no. Okay. Sa ako na lang kay, personal nga number.
1: Okay para makuan para ma atong ihatag sa iya kay
0: okay diar man mo sa may katalungan pikinyo bisig magian ko nimo di eskasada.
1: Mauro man po ni iyang kuan, mauro man po ni iyang bakante pod.
0: Kagapon gani nag kung diri pa ka na pabor sa wala di mahatod nako. Ya na pabor magastuo.
1: Di na ka U-turn ha? Di na ka right turn?
0: 20 ka bucks na pabor man sa

0: Kala katropang breaks. Nahatod na ko, kayang yung gingon, diya sa may City Gate. Tingko nung tanong ko, kasan yung City Gate? Nalibo ko.
1: Di ba sa Buhangin na?
0: Buhangin, di, nakalimot ko, kanang City Gate Mall din na.
1: No? Oh. Ah, abinin mo, gate lang.
0: Oh, abinin mo, City Gate ba? Ikaw nga.
1: Wala ba gate rin sa wala mo na gets ang iyang kuhan.
0: Dili kita tiglaag diha. Eh, di ba talagan yun nga klaseng pagkatawa, mga katropa, mamasaag pagyapot sa Davao City? O niya, kaniingon mag ilaw sa ladri sindangan.
1: Layo yun.
0: Layo, layo. Muntong nawitkan sa wala, kaya wala, wala tayo ginansya rito. Bita mga katropa, no? Good morning sa tuwa diyan mga katropa. Pare mo sa pag-like, pag-share, pag-follow. Gumikan kay Napod Me, karoy pinaptik mga katropa, ha? Nga kining pare kagapo ang adlaw, ha? Kanami magpa mangutana. Another na po nga kape, kagahapon kay Briggs Flores to. Basig karon kay Royce na. Salamat mga katropa. O ga, syempre, masunod na tayo nga to ang mga pipila ka mga balita at impormasyon mga katropa. Taga na tunig pagtagad. Ito nga pagtagad sa programa mga Bulsay. Bulsay! Ato niya balikan ang inyo mga mensahe niya tatoon mga katropa sa ito nga pag-aninaw sa ito nga palibot. Ito may mga headlines sa ito karong mga katropa. Headlines.
1: Dini karon sa pagkatun sa to mga balita mga katrupang nagapanghitabo sulod sa milabay nga mga inuras dinhi bugat-bugat ni diri karon sa to mga balitang lokal hugot nga seguridad dinhi sa Rakban sa Davao ilabi na sa City ha, National High School gipatuman sa Davao City Police Office tungod sa hulga diha sa social media.
0: Ni CEO naman yung mga katropa ng mga tigpang hulga. Mato pa nila. Ting exam naman good katropang bricks. May namang hulga na ta. Kaya wataga study.
1: Manang biklon, biklon ang kwan.
0: Biklon no? Na po niya. Pero dili angay magkumpiyansa man good.
1: Basta yung hulga tininood eh. No?
0: Ang style magod sa mga terorista katropang bridge no kini mga magsinamok mangod ba kana ganing pilmero hulga-hulga hantod mapulaan na gani ka binuang naman eh
1: ataga no kumpiyansa na magkumpiyansa na ba
0: magkumpiyansa na anyway mo ni natapos pinakaulahing biktima na ang Davao ako po yung alma mater ng eskwela na
1: kining Davao, Davao City High School, City High School. Davao City National High School na karon City High ni sa kanito
0: DCHS na sa una kay DCHS lang na City High.
1: Samtang sa rugang bahin, dinikaroon sa itong mga balita, Department of Agriculture, Davao, nag-ingon nga walay outbreak oy dito sa ESF, oy! Dito sa may Davao ni Oro.
0: Nako, ito ba rin ka pa si ata ba ng balitaan na?
1: Ano mong ikipagula dito nga doon na kunoy outbreak o doon na kunoy ESF na itong nakalabay nga mga simana sa Mungkayo? Pero na gipaklaro
0: kini karon. Mungkayo is part sa
1: Oro, ha? Sa Davao di Oro. Karon, ang Department of Agriculture nag-ingon nga, di na tinood. Bakak na. Fake news nga.
0: Mao na gingon og biktima sa gingon nato og pagpamakak.
1: Bulsay! Sa nungang pangbahin din karon sa itong mga balita, tabukan na ito karon ng itong mga balitang regional. Kalinaw, World Music Davao di Oro! Kideklarang kampiyon sa tunog kadayawan 2026.
0: Wow!
1: Congratulations! Congratulations! Murag, mo ba ni katong na-issue katong pangalan katong katong gigakos?
0: Katong
1: gigunitan ang hawak?
0: Oo. Murag mo na.
1: Murag mo
0: na,
1: no? Kalina World Music. So, mo na ni si Kwan.
0: Dool na kayong iyahang dagway ngadto sa kining halos maghalok na. O niya, na-issue na yun to kay lagi daw ang katong leading lady giganahan po daw.
1: Murag giganahan? Siyempre.
0: Ingon siya nga, wala man ko nag-inigat on stage. Alang naman ka nang magpa-kwanta. Demure-demure. Pero, showing of professionalism lang itong iya.
1: Professional daw sila ito. Okay. Pero sa tinog, gina ito katropang alam.
0: Intriga man.
1: Ang tinog, gina ito nga, kuan siya ka ng nanggigil.
0: Nanggigigil ako sa iyong kagandahan.
1: Mga tatong kong katahon? Wala kong kibano sa lyrics. Sa nungang pangbahin, din karon sa itong balitang na regional. Murag paborito ni Monica Trapangalan. Mindanao Power Grid, gipilalom na karon sa Yellow Alert. Gumikan sa kakulang sa kuryente.
0: Kulang lagi.
1: Gusto lang hindi niyo i-justify nga magpamahal ang amo ang kapatid na Davao Light. Di ba? Doon ay increase ang Davao Light o gikan sa 12 something as
0: nahimutang 3 sinas na kapin. Hapit nata 14.
1: Kaya niya ilang ginakuan staggered basis kunuhay ang ilang pagpatuman hangto sa Disyembre para nga mabuo dito ang 30 pesos hangto sa Disyembre.
0: Kaya niya na maubos sa
1: hindi na gini siya makuan, hindi na siya matuis katrupang alan kay kuan man kulang man oh gipalalom na sa yellow alert ang kuan oh kay kulang kuno ang kuryente oh
0: haytong nagsige
1: ang national ang power grid
0: nagsige na tag ulan-ulan eh noon halos maga lunop na ato ang kalibutan na ni karon
1: pa wala man nila gitigom ang tubig
0: wala man dayon niya gitigom gipaawas day
1: oh ilaha pa tong ginatigom gisunod pa nila ang ingon ni President Marcos President Bongbong Marcos nga ipunin natin ang tubig para magamit natin yan sa tingin.
0: Ano yun sila script mga katropa ba? Ang ilang script man God, kaya niingon mo ng pag-asa nga tinghulaw, ano yung script?
1: Oh, mao gani.
0: O niya kay, ilang mag-i-follow to si, sir, Kiambaw, Congressman Kiambaw ba to? Si... Nga mag-follow lang ta sa script.
1: Asistila.
0: Asistila, oh. Mag-follow lang ta sa script.
1: Si Kimbo.
0: Oh, si Kimbo re, Kimbo.
1: Si Auntie Kimbo, si kuan man to kaning unsa to mga brand niya tindaghan na makaitong
0: mga,
1: brand niya
0: kato pa sa una kay Louis Bitaw nang iyang ginadala
1: karon Louis Bitoy si Louis Bitoy
0: sa una magsakay pinikap karon kay
1: ay kuya na kayo mga kuan na kaning mga luxury vehicle na kato na pangalan basta basta apit na ni maglimousine siya dito
0: ikaw na lang dahil mag-follow the script.
1: Sa naman pang bahay, dinikaroon sa itong balitang National 19 ka mga individual patay. Gisusi na yun sa OCD ni Bunga kuno sa epekto kini sa Tropical Depression Luis, Maymay o Habagat. Samtang 2.2 ka milyon ka mga individual usab ang grabing naapiktuhan. Kaya nang ibagwahin naman ka itong pangalan na nabalitaan na ito nga doon ay maabot na karon sa 26.
0: Ang
1: mga nangamatay no?
0: Grabe no. Sa Kapayuday ha.
1: Sa padayon nga mga pag-ulan ug pagbaha.
0: Mm.
1: Ikini mo pinakakuyaw karon na pagpakan nato ni katropang alan. Oh. 1.7 trillion pesos. Unsa man ni panghatag nato ni sa mga tao ni katropang alan o unsa?
0: Ang ipangsulod, isuluray.
1: Laraw kuno nga utangon sa gobyerno. Alang sa tuig 2027.
0: Oh, niyo.
1: Aminin mo katropang alan unsa ni? Kining 1.7 trillion, di ba ang budget sayo kang gisumiti sa DBM ngadto sa
0: wala pa kay bare month gipagawas na gisumiti na dito sa para istudyuhan jud basaon jud ni PBBM.
1: Gisumiti na niya dito sa Office of the President. Ang 7.2 trillion nga national budget para sa tuig 2027. Na karon katropang alan kay kulang man ding koleksyon ani sa atong gobyerno.
0: So wala di kapabrikta.
1: Ang atuang koleksyon kulang na short og 1.7 trillion.
0: Ta, mangutang ta.
1: So ang himuon karon sa gobyerno, ang laraw nila mangutang ta.
0: Nako.
1: Unya pila na to tong utang 18 trillion?
0: Oo, nya nagkataas na jud ang utang, madungagan na pud ini.
1: Nabalaka ko kay ana ra bato si Migo na tong si Byrans. Ana siya nga mati di na kita kabayad ana oy kanang 18 trillion.
0: Wala.
1: Muraga ko ana gi siguro ta magpabilin na lang kita, lubong na lang kita sa utang ani.
0: Sa kanang mangutang ta normal man ha.
1: Unsa na lang ka ko mapariyata
0: sobra-sobra na gani kayo nga wala na tay kabayad halos.
1: Na remember ni mo katropang Alan katong mga previous nga nahitabo sa Argentina. Yes. Na ang ilang piso piso man po nilang kwarta dito kaniadto. Ang ilang piso wala na value. Nagsigig riot ang mga tao oy. Nagsigig riot unya.
0: Di na makapalit di ay.
1: Magsigig riot ang mga tao. Nagsigig na lang kambyo og presidente nila dito. Sig kanaog ang presidente kay di na kasabot. Unsaw na ko ni pagmanis ni nga wa na may nada ning kwarta ngani.
0: Wa na kay balo kun saon niya pagmaniobra.
1: Wala na pulos ang kwarta diri sa kuan no. Sa bagay kita ni agi man putan ni anak kani ato pero wa pa ta natawa ato katropang alan katong giingon bitaw nila nga dunay isa kadako na kwarta.
0: Na isa kadako na kwarta. Ultimo ang 5 mapalit pa, makapalit pa ka na may sintimos. Na 1 cent, tapos, 2 cents.
1: Tapos na niabot dito nga dunay tay mga dukoy daw kuno nga kwarta diri sa Pilipinas.
0: Dukoy ang tawag ato.
1: Kanabang hinimo lang ang bitaw nga kwarta kanang piki ba nga.
0: Piki.
1: Piki nga kwarta nga pwede nimo ni ipalit.
0: Karon ultimo dakoy-koy wa na gyud.
1: Wala na dakoy-koy, wa na wala na pud. Walang dukoy, walang dakoy-koy.
0: Wala pa diyan si dakoy-koy.
1: Na sa inyo hanga una-una, uyon ba mo nga mangutang na pud ang gobyerno og 1.7 trillion para nga gastuhon sa i-fund para kuno sa national budget sa tuig 2027? Oh, react lang mo diha.
0: Oyo na lang mo. Wamon may mahimo diha.
1: Mahimo bisan pag magrally mo, pilar pa mo kuan si Dish, kining inciting to si Dish.
0: Lain man ang atong gobyerno kay pag magrally-rally ka against sa
1: gobyerno
0: nga administration.
1: Inciting to si Dish kay.
0: Inciting to si Dish na.
1: Dayon na kumakit ang kadiyang nagbitbit lang kadiha kanang unsa nagbitbit lang kag sungko nimo. Pasangil lang ka nga armas na iyang gibitbit, rebellion na ka.
0: Rebellion na.
1: Pilar kag rebellion.
0: Kanana kay criminal liability. Mo istorya ka karon o ganang agent sila ha? Istorya lang dala gawas sa inciting to sedition.
1: Isaway naman gani ang ato ang migo nga miga na to no nga si Bril nga nangutan na lang siya nga to
0: kang nangutan na lang ganito gisaway na.
1: Nangutan na lang ganito siya nga to sa to ang kwan sa to ang spokesperson. Gipasangilan na siya nga Antay Marcos or Dinis.
0: Marcos sa dayon. Di na wala na kay katungod kundi pagdaig na lang kanunay.
1: Pero mag ipamugos ginila nga tunlan ni bisan og di nimo kaya nga tunlon.
0: Usahay man gud ba kini mga galamay ni PBB.
1: Hinobra na ba ning
0: dobra siya man gud.
1: No. Kay si Bungbong murag gawa man ko kadungog nagreklamo ni si Bungbong
0: wala,
1: si
0: wala
1: President si Bungbong Marcos katong pangalan.
0: Ang iyaha na sultian sa siya mga gabinete adto ta dito.
1: Kini mga tabag ha kamo tigsugnod nila karon mo dapat gauban katong pangalan. Mahal ba kay krudo karon og gasolina mo ibubo na to ni dito sa ila. Nabukan ni mga tawhana ni oi.
0: Sunugon og kanang anam-anam.
1: Oh,
0: grabe gyud ang una torturon gyud nimo na katong
1: bricks. Torturon. Na remember ko sa una katong pangalan ba sa istorya ko no sa Kristiyanismo. Nga katong dili mo tuo ni Jesus Christ. Ilhan ni si Kupon dauban.
0: Dauban.
1: Oh. Bisan pag nagtuo ka og Ginoo pero dili si Kristo. Dili si Kristo aw manguha ni sila mga lukay tapukan kag lukay dauban ka.
0: Dauban ka grabe na. May grabe to.
1: Mo na ingon na tong himuon siguro karon no sa dili mo tuo ni Bungbong Marcos atong dauban.
0: Para ko na. Kani na panamon jud para ma-feel. Kini mga katropa,
1: kini karon ang atong mga balita mga katropa, katropang Alan na balitang lokal, regional o balitang nasyonal.
0: Yan, mosunod mga katropa ato ang mga balita po sa tuang palibot karon.
2: Mosay!
0: Ato ang mga patrollers na to karon mga katropa. Sa diyang magtambay pa no ato ang atangan kini nga report ni rehabilitasyon sa naguba nga dalan diya sa may Marilog area. Oga operasyon sa Talomo River, gipapaspasan kini sa Department of Public Works and Highways mga katropa. Kapatay, tangan nga berita mga katropa sa tuang regional patroller, ang kinibagang kontraktor arestado kini sa Baybas sa Pulungulok, South Cotabato. Oga doon na po ay lalaki arestado tungod sa illegal nga paghupot og armas mga katropa dito ni sa XFM Bukidnon. Alright, no, ato ni nga dali na mga katropa, nakatambay na ba si katropang Marvin Ibano? Si Marvin Ibano mga katropa, ang detalye may kalabutan ni ato ang gi pabuhakay pod nga balita, rehabilitasyon sa naguba nga dalan sa Marilog District og operasyon kini sa Talomo River gipapaspasan karon sa DPWH. Ato nga dawaton ang report manukan ni katropang Marvin.
2: Live report.
0: Wait, Marbs.
3: Gipaspasan karon sa DPWH 11 ang pag-ayo sa mga nadanyos na infrastruktura ug pagtarong ni ining-giingong wala matugpan na maong pagkatukod sa proyekto dinhi sa may Bangkal area, Barangay Talomo nitong siyudad sa Davao. Subay sa nagpadayong rehabilitasyon sa nagubang dalan sa Davao Bukidnon, partikular sa may sityo Marahan Marilog District ning siyudad, gipaspasan sa ahensya ang preparatory works aron maandam ang access sa drilling equipment nga mao'y gamiton sa pag-install sa permanent ground anchors isip kabahin kini sa long-term stabilization sa apektadong bahin sa dalan. Dungan sab niini ang pagkontrola sa dagan sa trapiko, taliwala niini nga limitado nga agiana na alang sa mga motorista uga biyahero dili lamang diri sa may sityo Marahan apan dakip usab dinhi sa maya Barangay Buda. Sa pikas bahin padayong gibakbak ang parte sa daik dinhi sa maya Talomo River sa Barangay Talomo Bangkal sa pagsiguro nga makabaton og maayong pundasyon ang itukod nga gabion walls. Lakip sab niini ang nagpadayong dredging o ang paglimpyo og paghawas niini nga mga nagatapok o naga pundo nga mga yuta og mga lapok sa maong sapa sa pagsigurong dili na masubli ang mga pagbaha sa lugar ug masiguro ang kaluwasan sa mga residente labi na niini mga nanimuyo dapin sa maunga sapa. Mahinungduman nga gibisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nahisgutan nga mga lugar o gilayong gipasundan ang nahisgutan nga mga operasyon subay sab kana sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report. Report.
0: Dekan salamat kini mga tropa nga Marvin Ibano ato sang luparan mga tropa nga atong balita sa tuang regional patrollers sa katropang BRICS.
1: Oh, ato na to karon ato mga reports gikan sa tuang mga sister stations sa XFM Network Philippines Mindanao area. Kay dito napita sa may General Santos City, di ay kontraktor nga arestado sa bypass operation sa Pulumulok, South Cotabato. Ato ang Siren Karong kinatibuan ang detalye sa report. Katrupa mo sa balita, Katrupang Philip Oligario, please come in.
2: XFM Report.
4: Arestado ang usa ka 47 anyos nga kontraktor human gidakop ato sa bypass operation nga gihimo sa mga personahe sa Pulumulok Municipal Police Station kagahapong adlaw sa barangay Poblasyon Pulumulok South Cotabato. Ang suspect giila nga si Alias Jong, 47 anyos nga kontraktor og residente sa barangay Canary Side Pulumulok. Sumala sa taho gihimo sa mga operatiba ang operasyon alas 2:04 sa hapon nga miresulta sa pagkasikop sa suspect. Nasakmit kaniya ang duha ka plastic sa shake nga dunay sulod nga gituwang shabu nga gibara-bara ang mutimbang og 1 gramo og adunay kantidad nga 6,860 pesos base sa National Standard Drug Price. Gidala ang suspect sa Pulumulok Municipal Police Station alang sa tukmang kustodiya og disposisyon samtang ang mga nakumpiskar nga gituuhang shabu ipadala sa South Cotabato Provincial Forensic Unit sa Corona del City alang sa laboratory examination. Giandam na ang mga kaso alang sa paglapas sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect aron ipasaka sa Provincial Prosecutor's Sub-Office sa Pulumulok South Cotabato. Mga katropa, kadunay paniguna ang panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report.
0: Ato sa ngambakan ni mga katropa, kining line pa nga balita, gikan ni Hanilo Tabios, mga katropa sa XFM Bukidnon. Lalaki arestado tungod sa illegal nga paghupot og armas. Ato nga siren ang detalye brokada ni Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
5: Arestado ang usa ka lalaki tungod sa illegal nga paghupot og armas pasado alas 7 sa gabi nitong Agosto 10, 2026 sa Porok 6B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Gilusad ang operasyon human nakadawat og taho ang kapulisan gikan sa usa ka individual kalabot sa suspect nga nagdala-dala og armas sa pampublikong lugar. Sa pagresponde nila sa dapit, ilang naktuan ang suspect nga lango sa ilimnong makahubog og nagkupot og armas. Pagkakita sa suspect sa mga pulis, dali nga gisuksok niini ang iya ang armas sa iyang hawak. Giduol sa mga pulis ang suspek o gipangayuan og legal nga dokumento o permiso sa paghupot sa maong armas apan napakyas kini sa pagpakita. Di ang kumpiskaw na unta sa mga pulis ang maong armas. Misukol kini apan malampuson gihapon na dakpan sa mga otoridad. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka caliber 45 nga pistola, usa ka magazine nga dunay sulod nga 7 ka mga buhing bala ug usa ka hinagiban nga nakaplagan sulod sa iyang sling bag. Ang suspek nagtingkagol na sa lock-up cell sa Malaybalay City Police Station ug magatubang sa patong-patong nga kasong paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, illegal possession of bladed weapon o resisting arrest to a person in authority. Mga katropa, nagkahanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kaya doon na kinilutin, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Alright, dito sa ito ang mga news trends sa karoon mga katropa. Oy, kini katropang Briggs ba medyo naarang-arang na daw ang panguntra sa baha, no, kay gipasigarbo kini sa tuang presidente. Iya kini gi-survey mga katropa, no. Ato na paminaw ning kanbe, storya ni Mr. President.
1: Mr. President.
0: Kumusta naman?
1: Tagadiin itong tubig sa una, Mr. President, og kumpara na to karon. Bita, Mr. President?
6: Tama naman, dahil sa nigay kong instruction sa DPWH, patuloy yung stretching na ginagawa. Nagkaroon naman ng epekto, hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Patuloy ang nating gagawin ito dahil hindi pa tapos ang trabaho. Marami pa tayong gagawin. Ngunit, pa namang effective yung ating nagawa na nasimula nitong taon na ito na hindi natin titigilan ng matapos yan. Kaya patuloy ang ating mga pinaplano para sa
0: Ayun.
1: Salamat. Ani mo si Katropang Alan. Gingon magunin. Sige, magbasa. Hindi yan totoo. Noon, tagaduhan niya. Karoon, tagatuhod na lang man. ang baha.
0: Okay. Tama mo po diyan, Gisulti. Medyo arang-arang na. Kung i-compare niya mo ni Adto. Nga, mas grabe ganito ang ulan karoon na. Kaya nag-abot ni si Maymay o si Kisa to.
1: May si Luis.
0: Nag-abot eh. Nya, ang hangin habagat. Grabe, ang times 3, times 5 ba ang bunok sa ulan, no? Kung i-compare nito sa milabay nga bulan kung naman pa o sa milabay tuig. So, kung tagaliog kanya to, karon tagahawak na lang. Kaya huwag siya ningon na sulba. Di ba? Ningon siya nga naarang-arang na. At least malamang padulong tayo nga to sa pagka-arang-arang. Kung speaking of arang-arang, mauna niya ka naman katropa, ikaduhan na itong news trends mga to. News trends ha. Basura na himong dagat sa kauluhan tapos sa grabe nga baha. Mo ni arang-arang na gini. Katropang Royce, take it away, be. Kining isa diha na to ka gibutyag diha nga ang mga basura na himong dagat na karon diha sa kauluhan, ha?
1: Sa kwan ni sa Las Piñas.
0: Las Piñas, tanaw na mga katropa, nakita mo tao ya. Tanaw na.
1: Gisalom-salom na yung taon yun. Mura nagkahilakon ang kwano, kinibang garbage sa kolektor. Mura nagkahilakon. Mahurot ka na kuning, puti man yung daghana.
0: Ang iyang una-una, anak katropang Briggs, ba? Asa ko ka naman sugo, Dani? Nakita, no? Asa mo ta magsugo, Dani, o ka na ganing hipos? May ganing kaysa dapli na, naman di ay picture diha ni Nicolas Torre. Kato iyang selfie-selfie sa una diya. Nato yung vlogger nga nakatawa ko ba nga iyang describe nga naglibog ko na matot pa ang kini mga garbage sa collector kasa magsugod. Nagsugod sila sa tunga. Ni suggest tong vlogger nga magsugod mo o kuha basura sa daplin. Sa daplin si Tori man.
1: Basura gini ni Storya.
0: Basura gini ni Storya. Alang ito nila mga katropa. Dirita mga katropa be. Karo mga katropa, diri sa kaganina, ningo man tong grid mga katropa nga medyo yellow alert sila. Pero dili pa na shortage ha. Yellow warning lang na. Padulong na nga to sa pag-lesson sa itong supply sa kurente mga katropa. Pero nanata din ha. Ang ipalagan karo mga katropa sa kalaga Northern Davao Electric Cooperative, kini Nordico, diya sa Del Norte mga katropa, may alma kini sa pag-panglait kuno sa spokesperson sa Davao Land Power Company, may kalabutan sa ilahang mga linya sa kuryente nga gitawag nila karog mga daot. Kaya nagsige mag-brown out katropang Briggs ang samal karon ningon og grabe naman it. Ang sauna tag 2 hours, 3 hours. Kay sobra adlaw naman.
1: Inadlaw naman. Parang rotational brown out na. Rotational brown out.
0: Muna ba ganang ilang ipapatudan karon nga doon nag-yung shortage sa kuryente. Pero ang giingon sa spokesperson sa Davao Light & Power Company nga ang Nordico gyapon ang sadaan. Ano man kay ang ilaha daw mga poste, gipang ayo pa daw nila ang ilang mga linya kay mga obsolete o dilapidated kuno ilaha mga linya. Hindi pala ang Nordico.
1: Kaya karon ang ilaha is bakal na o simentado sa Davao Light, biatilis gyapon.
0: Ningon ang Nordico mga katropa nga, kamo na ganin ng ilog o linya, kamo'y pa dyan sadaan. Kami lang dyan. Nga naman lagi sa on ba nga mora magyapon ng linyahan yung gigamit nga reklamo
1: naman magpapulok adlaw. Tagduha naman lagi ka oras sa burnout. Karoon nga, kamo na. Tagsak adlaw naman lagi.
0: Pumulsa! Pumulsa! Una nga ni palaging taon ang Nordico. Gi-question nila karoon mga tropa ang pamahayag sa gobernador. Sa spokesperson nga, kamo diha ang mga taga Nordico, pag irid mo diha, kaya inyo hindi yung mga kurinti diri, kaputulo na. Nagkapin na nga klase ng pasangil mga katropa. Pero mga tao, karo mga katropa, dito sa Samal, sa Tagum City, niingon nga o yun sila nga mag-coexist? Meaning nate, kapilian.
7: Bullseye!
0: Total, waman ingon ang Korte Suprema, mga katropa, nga o Nordico, panghawa na mo diha. Ayan na nyo, undangan na nyo ang franchise diha. Ang franchise sa Nordico, matapos pag ini, karong 2028 ang isa kay 2030 pa ata. So, pwede pa mo diha mag-coexist, ha? Until such time nga matapos ang prangkisa, dili man i-renew na mga katropa ni Governor Hubahib.
7: Bullseye!
0: Si Governor nga, as long as ako, nalingko dire. No, Don Nordico!
7: Bullseye!
0: Yes, no private decision! Hindi wala niya i-explain nga, no? Anyway, ikaw ay...
1: Kanang usahil lagi, magduda ng mga tao nga nakasahod, manggod.
0: Kapaldo lagi daw.
1: Pero duda lang na, gobernador, ha?
0: Duda rin na.
1: Duda rin na, gobernador, ha?
0: Kaya ang Davolite, ang kining Davolite yun ay mamayad, katropang bridge.
1: Wami nag-ingon din ni gobernador nga nidawat ka, paldo ka.
0: Wala, wala. Tanisugyan na. Digyo na siya mo bayad-bayad na mga, kanang mga...
1: Kanang gingon nila nga...
0: Bribe-bribe, money, wala na.
1: Wala na. Sila may dapat mangulikta. Dili kay sila mubayad, katropang alan. So, sa ito pa, dili, paldo si Gobernador Hubahib.
0: Ah, wala. Ay, pagdudar na ninyo.
7: Dito
1: sa... Kaya mga kuwala ni, mga tao lang ni nga dunay daotan nga huna-huna katropang alan nga ang Gobernador dili dapita sa Davao del Norte. Paldo!
0: Paldo! Dili nga paldo, ha? Palda nga!
7: Bullseye!
0: Anyway, mga katropa, sa ito ang mga issue, por isyo, trabaho lang walang personalan. Nga tataon, mga katropa, katropang bricks.
1: Kini atong isigutan karon mga katropa. Kining kuan ba? Kining benepisyo nga nadawat sa mga tao, giilugan man karon sa Malacanang ug Davao katropang alan.
0: Ako nahimuot kuan ang mga katropa ba?
1: Si ana din si kuan si Auntie Claire Castro ba? Tadawa, ang papilis, dokumento. Iyan ni kay Marcos. Kining project
0: ni mga resibo to yang ipakita.
1: Resibo ni yang ginapakita. Kining nga proyekto ha mga katropa nga atong hisgutan karon. Kini naglambigit aning ginatawag nga People's Bill. Dire dapitas may kalinan.
0: Matay no, controversial yun yung musikat na yun yung kalinan ba?
1: People's Bill sa kalinan nga kuno giangkon karon sa Palacios Malacañang iya kini nga project ni President Bongbong Marcos
0: under sa 4PH program.
1: Sa kinibang kuan kuno pero tanaw na to katropang alan no kung unsa gyud ka matuoran
0: ini basig na taken out of context lamang na pod si Auntie Sara. Si Sara.
1: Now, okay. Subayo na to ni kay kini mga dokumento katropang alan. Di man ni matug. Di man ni mautingkay magining tanan mga katropa ug mao na atong ginatrabaho. Ginalantaw na to mga kaigsunan kung kinsa gyud ang nagsultis matuod.
0: Ayan.
1: Anyway, sabagay kining tanan katropang alan mga kaigsunan nga proyekto diha karon kining ginatawag na People's Bill is para man ikuno sa mga tao katropang alan no nga dunay ikakaya nga mukuha na nang maong pabalay. Kay ingon nila pabahay kuno ni sa mga pobre, pobre ba day mga sudya katropang alan nga kaniadto tumagot sa mga applicants na katropang alan
0: dili ka makasurdya wa kay trabaho.
1: Mukuha ka o kanabang certification of no ownership, land ownership. No land ownership. Certification gikas barangay. Okay, kung doon na kayuta, di katagaan.
0: Kung bisag na nakayuta sa paso, di katagaan.
1: Dili, pwede. Kaya naabuhan ni mo, nakayabuhan diyan niya, tapos yuta, dili pwede.
0: Dili pwede.
1: Kayuta man na.
0: Okay, kato yutong dili pa member, kato pang wala nagamit ilang pag-ibig.
1: Now, mao ni karon ang atong hisgutan kay atong ginasubayon kuno nato og testing be. Kung ang istorya ani, wabay kay si Vice President Sara Duterte mangod nagsulti man pud gud nga kana magong proyektuhan na. Panahon pa na sa ko ang pagkamayor sa Davao.
0: Plano mayor. Na niya katong pagkamayor pa niya.
1: Pagkamayor pa magud sa Davao sa ingon po si Auntie Claire Castro. Hay pagkamayor nga. Oh, di may dokumento na mo nga. Iya gini kay Marcos. 2023 magini ang kuan ani kini bang proyektuhan ni. Ang kuno ni ninyo.
0: Ay ninyo Ate Claire og kanang Indesara, ha? Magkuano magsabot mo diha. Prihatay mong duhaw, kapasinog ka na ganing kisitama ninyo.
1: Natuning nga, Kwanron, atuning ipasabot karon nga to sa mga tao, kinsa gyud una, kaya ang hisgutan na nani katupang alan na dili man unta gyud kini, no? Kinibang dokumento, papel nga, kinsay
0: at least, una, kinsay beneficyo aning gitog,
1: kinsay ulahi. Okay, ang tumong gidani is kayuhan man para sa nga, mga tao, anong, ano ato pa man ang lalisan? No? Si pero kay gilalisan magin nila. Si kay doon na may dokumento nga gipresenta karon ang Palacios Malacanya.
0: Katupangalan. Yeah, karon. Mingon siya nga mangangkunay ni si Indesara o kaning proyekto. Sige, di na to kwentahon tong tulay diya sa kuan, buka na.
1: Coastal bridge.
0: Nga gidonate sa China, unya walay 5 centavos nga gasto ang gobyerno niya karon. Sila-sila naguna-una ginagura dito. Na po na to kanang kwintahon to.
1: Resibo to, ha?
0: Resibo. Resibo yun to.
1: Resibo to.
0: Ato ni nga, Siron, kung giyon sa pag-construct ni Sara yung istorya.
1: Sa dugang bahin, hining atong usa sa mga isikutanan karon kay atong gobyerno Pilipinas, gobyerno sa Pilipinas, mangutang na po.
0: Ayan.
1: Mutugot mo mga kaigsunan nga mangutang na po ang atong gobyerno karon nga gingon nila nga 18, almost 19 trilyon na ang utang nga balayronon sa mga Pilipino karon na mangutang na po sa another 1.7 trillion.
2: Bullseye.
1: Atangin na ninyo mga kaigsunan kay ito nang hatagan og pagtagad karong taon-taon.
0: Yan. So ako ni nga direkta mga tropa sa tuwang po nga mga issue por issue trabaho lang walang personalan. Kagamanan sa Pilipinas sa mangutang na po doon sa ito ang ika-istorya. Istorya rata ni Waresibo mga katropa kay huwag man tayo mahimu ani. Ito nga pagbalik atong mga oras mga katropa. Alas 7:26 na.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by
16: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
17: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
18: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
2: XFM 89.1 Davao City.
9: XFM. Kaklarik sana.
19: Exciting!

0: Mix FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saksel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
18: Kadayawan Facts and Trivia.
19: Kadayawan.
0: Gikon sa dara ang Davao, nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
1: Baklarek sana!
2: Exciting! Pusay!
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
4: Oy, balik na din mga katropa sa tuwang ikaduhang round mga katropa sa programa nga Bullseye. Kami pagyapon yung alagad katropang Bricks Flores o inyong lingkod Alana Baez mga katropa. Una sa tuwang isgutan karo mga katropa kay medyo na thrill taning kining World War na bod ni Tumbas na mapudkaan ni karon si Sara Duterte. At usan, timbayaon mga katropa me, probatay utang niyo diha. Kisa ning naadri karon katropang Bricks.
5: Martin Navaris Manggiran, good morning ni muda Martin Navaris Manggiran, sir no. Kumusta man na hinautang wala ni napil sa baha in town sa may bangkal. Ga bangkal ba yan eh?
4: Wala kaabot ito.
5: Wala kaabot.
4: Yang gihuypan man.
5: Ako man pud guni kaning super saiyan unsa itong kwan sa una katong super saiyan daw science.
4: Yan ni di basta-basta ni.
5: Raxuman de la Piña, good morning katropang Sir Alan ug Sir Bricks, always watching your program Bullseye. Ronnie de la Piña of Mawab Davao de Oro. May buntag ang mga taga Davao de Oro ha. Congratulations bayan ninyo diha kay katong inyong kalinaw music group. May champion diri sa Davao sa Kadayawan Festival.
4: Di basta-basta.
5: Congratulations kaninyong tanan diha. Raxuman de la Piña, God is good all the time. Dili daw dapat kalimtan ang pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produkto sa Yes to Health.
4: Ito, tama ka.
5: Karong taon-taon, ato ang ipahibalo sa inyo ang nanam nga kape.
4: Yan.
5: Nanam nga kape ha. Nanam na, makatabang pa.
4: Makatabang pa sa ato ang mga panglawas, mga katropa.
5: Mamaintain ang ato ang mayong panglawas. Si Juran Mats, hi morning both of you. Mga sir, mga katropa from Times Beach, Ekulan. May buntag niyo mga taga Times Beach, Ekulan. Ining lugar sa nagpahilot ko diha katropang alang katubi tong bangko-bangko lang bitaw diha sa una. Nga hangtod karon nagsakit gihapon akong siko.
4: Ngano man?
5: Gibisit magtaman murag gibuak nila ning ako ang ako ang bukog sa siko ba. Walang sakit eh nung kaini itul-id og
4: pinakalit. Wala mo tanaw ka ng hard or soft.
5: Ah,
4: hard sir.
5: Gipislit magagtaman di murag na buak ning ako ang kuan kini nga murag silyo. Kaya bang oil seal sa ko ang siko murag na buak.
4: wala nay kanang kuan. Wala nay lana nga ikaw sakit na kayo.
5: May buntag niyo na mga taga Times Beach ha. Ikulan si Ma'am Nora Bunsukan, good morning katropa Alan ug Bricks. Good morning ni muda katropang Nora Bunsukan no. Ma'am, naasa sa may Malta Hospital. Watching from Malta Hospital. Unsa man kadiyo,
4: ma'am? Sa Malta ni sa ngano man unsa man kadiyo sa Malta?
5: Na-admit ka ma'am o unsa ba?
4: Ngano na-admit ka kay ipa-extend ang kwan?
5: Eleksyon. Barangay.
4: Dito kang Chief Escudero kay.
5: Oh, di na na si proposal nga kuan manggod na si proposal ba nga i-extend ang termino sa mga barangay. Instead of 3, imong 5.
4: Okay kay na oy.
5: Unya ang eleksyon na pag once na ma-approve ni dito na ta magsugod og eleksyon.
4: 5 years lagi imong term di na ka pwede mo dagat pag otro.
5: Magsugod na sa 2028 ang eleksyon. Dili ni sa actually nga ingon ta nga nag-propose yung Oktaba.
4: Ayan.
5: Ang yung gi-propose is term extension sa mga barangay captains. Instead of 3, himong 5.
4: 5.
5: Kay malang-alang kuno ang serbisyo sa kapitan kung 3 lang.
4: Nga di na pwede mo dagan lagi. 5 ra gyud.
5: Kung pwede sa magpakuan
4: at re-elect, wala re-election.
5: Wala na re-election. Kung nahuman na to nila tong kuan
4: na serve nilang 5 years.
5: Na serve na nila tong 3 katag 3. No, so sa ato pa 9 years.
4: 9 years na.
5: Di na sila pwede makapapili.
4: Ayan.
5: Dagan na siya sa kunsihan. Si Karina TCL, good morning to our power tandem, Sir Bricks ug Sir Alan. Dalay ko ng Diyos for another beautiful day.
4: Good
5: morning. And blessed morning.
2: Good morning.
5: Sa tanang katropa. Salamat nimo Ma'am Karina TCL. Si Randy Santisas, bilib ko aning katropang Randy Santisas katropang Alan. Kay nagtan-aw ko sa ko mga amigo dito sa kuan ba sa submission bitaw. Abot po ni siya dito sa Cagayan de Oro.
4: Ah, grabe po.
5: Inatuyok niya ng Tibok Pilipinas ni Sir Randy Rans ba?
6: Oh.
5: Pero may nalang pasalamat.
4: For the whole world.
5: Salamat na inaapil na din sa XFM sa iyang tuyok.
4: Iyang paglibot-libot. No?
5: Iyan pa siya. Mayong pagpaminaw kang Eddie Gomez, gika ni Randy Santisas. Yeah. Sir Randy, salamat kayo mo,
4: salamat,
5: Sir Randy.
4: Salamat, iapil ta sa iyong listahan, ha?
5: Shoutout from Purok 3, Kamansi, nyo Sambug, nyo Kurila, Davao City. Kini kaila ko, ane.
4: Solid ni.
5: Oo. Oh. Kay dili ni mo ni isa lang, Way Harold.
4: Ayan.
5: Si Elmer Curioso Cabillo. Good morning, Sir Alan og Sir Briggs. Good morning po ni mo, Sir Elmer. Mm. Si Rony Piho. Good morning, good mga katrupa. Murang nakulangan ganyang iyang pag-type.
4: Morning good.
5: Morning is good. Mga katrupa, listening while namasada, God bless you. Mm. Si Gloria Malala Apilo. Sir Dan, salamat ni mo, mama. Good morning, Sir Alan, Bae, Sir Briggs, Flores, always listening, Bullseye. Mm. Have a blessed day from Bayugan.
7: Good morning!
5: May buntag ka niyo mga taga-Bayugan, ayaw mo diha, amping mo kanunay, no? Mm. Wilma Joaquin, good morning. Ma'am Altia, Bato Malaki, Puntillas, good morning, katrupang Sir Alan, Bae, so Sir Briggs, watching from Negros Oriental.
4: Yan.
7: Good morning!
4: Okay. Utang yung mga katropa ha. Si, labi na kay Altia, no? Tagasanis, taga Negros, Negros Oriental. Oriental. Kaya, dito, lahat ng Occidental, no? Mm. Anyway,
5: labi na kung si Ma'am Tia Alcaraz kay Altia man. O,
4: tama,
5: Altia Bato Malaki Puntillas.
4: Bato Malaki. Gawa po nila ha. Kay katung ako ang nailhan nga bato. Bato Atago na to.
5: Bato Agahi.
4: Asa na ka to si Bato Atago na si Bato Malaki dire. Ito, no? Anyway, mga katropa, no? Doon na kita 43 minutos na palabay sa Kalasiti sa Buntag. Una tama ka to sa tuwang issue karon katropang Briggs, no? Kay itong sironing pamahayag karon sa Malacanang o tubag sa pamahayag ni Indesara. Kapis sa tamang katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Ito, di bugnaw naman rin. Ganina po na ito timpla katropang Briggs. Mura man isang na-ice na. Bisa gulay ice din mga katropa, o? Oh? Hmm. Nanam! Muni, nanam! Paborito ni ni Royce, mga katropa, nga nakapaayo sa yahang, sakit-sakit sa yahang, tuhod o ganyan mga Artra, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, nakapahiyos po ni ang kining Santon Plus Gold, ito, I mean, nakapahiyos, mga katropa, sa hubag-hubag, uga bukol-bukol sa akong kaila, katropang Briggs, ha? Ningon siya nga, wala kay sample lang ganyan, sample naman, itigaan akong sample, isa lang ganito ka, banig, karon kay nihiyos man ang yahang kining hubag sa yahang tiil bang ari sa kalakaw. Dili isa ka karto na yang gikuha ko, dili na libre ra tong isa.
5: Bayad dani.
4: Bayad dani oi. Ato na man tao ning wala man tay. Wala man mi libre rin taon. Nami libre ni kape. Kape lang ha. Kay kana sa mga anad na pun mo ug taga. Mao na epektibo yung tong yung Santon Plus Gold ba ingko na no sa may ato ang may tabo ni ron. Diyan, napakadiha. Na, pero isa ka karton na.
5: Nagpasabot na giganahan sila katropang
4: giganahan. At mali pa yan punta, no? Kaya, ang tested and proven mga katropang itong Santon Plus Gold, na doon na ganyan manggustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant manggod mga katropang nga compound, na kung kinintabang aron nga pagawa sa mga free radicals o toxin sa lawas mga katropang. Diri tabi kay ang palasyo, nagingon, nga ang People's Bill sa Davao City, ayaw ang kuna day kay proyekto manis mga Marcos day na unsa naman taon ka day. Ano na una katropang Briggs no? Una sa statement ni Ate Claire kay paborito mo yun ni si Inday mga katropa. Yun sa pagsulti ni Inday.
5: Ingon pa siya din hi karon ba nga. Gina-reject nila karon ang claim ni Vice President Sara Duterte. Nga ang kana nga proyekto is credited kana sa Davao City sa Davao City government.
4: Oh, pero giyon sa di pagsulti una ni Inday.
5: Nga ang ginasulti ni Vice President Sara Duterte nga kana magung kinaibang People's Bill. Panahon pa maguna sa kung pagkamayor. 2019
4: plano, plano niya sa iyang pagkamayor.
5: 2019 pa na siya na nasugdan.
4: Pero
5: ang kinibang location, kinibang location, kinibang pagpalit sa yuta.
4: Pagpalit
5: sa
4: yuta.
5: Pagpalit sa yuta. Pagkuha sa mga permits, pa-inspect sa DNR. Kung kuan ba ni pwede ba ni kapuyan. Now mo ni karon ang ato ang ginasuta kato pangalan no. Para gid masabtan sa uban. Ato aning ginasubay kini mga dokumento kay kung si Auntie Claire ang imong hisgutan, dako kay siya papel nga gipakita kato pangalan nga
4: Xerox.
5: Certificate of unsa man niya? Registration.
4: Certificate of Product Registration.
5: CPR. Ingon pa siya nga, this project was planned and worked on by the current administration of President Marcos because this is what the President wants for our fellow Filipinos, Castro said. Di pa sila mata eh. Pasalamat ha.
4: Now, may problema diha.
5: Ato manggudang August 6, si Vice President Sara Duterte nag-claim nga ang Peoplesville Housing Project was initiated kuno ni during sa iyang term lagi as mayor. Siya nag-ingon nga nag-decline siya sa pag-comment tinon na itong pagbisita ni Marcos.
4: Ayun,
5: but then, dinikaroon sa tuwang gihimo nga research katropangalan.
4: Sige daw.
5: Ato ang ginalantaw karon kung unsay mga papel, dokumento nga pwedeng i-show no from 2019 to 2022. Kaya 2022 is a presidential election naman ni mupuli naman diri karon si Bungbong as president. Nipuli naman.
4: Amigo ko sila ito, ha.
5: Now, doon natin nakita andre karon nga mga official documents sa mga igsoon. Nakita og direktang pangalan sa People's Bill 1, 2 and 3. Sa 2019 to 2020. No? Kinibang SHFC 2020 fourth quarter, dunay accomplishment report kinakalista ang People's Bill 1, 2 and 3 Homeowners Association Incorporated Barangay Riverside, Kalinan, Davao City. Na local government unit CMP resettlement. Mitutal kini siya og 228,618,810. Ang project reference 272-80-2380 dated August 26 to 28, 2020. Okay. Now, sa ato pa nagsugod gid ini natong mga tuiga katong pangalan, no?
4: Doon na yung mga sa sana SHFC.
5: SHFC 2020 fourth quarter. Now,
4: Social Housing Finance Corporation ah.
5: Oo. Usa kini ka government document ug mas ebidensya kini kaysa bag-ong political statement karon sa Malacañang. DI reconstructed history. Ato aning ginatan-aw ha. Gusto lang natong i-justify mga case
4: okay,
5: lang.
4: Okay, ningo man si Kuandya nag groundbreaking na ganed that time, no? Onya ang sa panahon ni Inday nga siya mayor pa. 2019 to 2022. So mayor pa gyud siya at the time.
5: Now, toy kano sa nahitabo. Now, dinhi karon ha. Duna na yung mga dokumento nga direktang nagpangalan sa People's Bill 1, 2, and 3 tuig 2019. Pagka 2020 na nagipapil nga nagpaklaro karon sa People's Bill 1, 2, and 3 sa Housing HOA man eh, HOA isip LGU CMP Resettlement Project sa Riverside, Kalinan. Pagka 2020 katrupang alan aduna na barangay consultations nga gipahigayon. Bulan kini sa Marso og March 11 og November nga consultation kalabutan kini sa Barangay Development Council resolution nga mag-endorse sa proposed project. Okay.

0: nga proyekto. September 13, 2022, gipresent o gideliberate sa 28th Davao City Council ang project. Konsiho na ni sa Davao, ha? September 13, 2022. Ang project kalabot sa development permit September 18, multi-cluster si CMP orientation site visit uban sa Social Housing Finance Corporation Davao Center for Shelter Concern o barangay LGU officials.
1: So, kanang site, the same site na mo na ang Peoplesville.
0: Oh, money.
1: Okay.
0: So, sa to pa di ay, ang legalities no sa mga permits na acquire, na abot
1: during sa... Panahon pa nga mayor si Sara.
0: Hangtod nga, doon na yung registration yun, certificate of registration nga na-issue, na-abta na sa Marcos administration.
1: Oh.
0: Eh, natural kayo, doon na ba ito sila sa... kasabutan kaniadto katrupang Alan.
1: Actually, nasabtan ako katrupang Bricks no the time nga atyok pa silang dalawa.
0: Oo.
1: So mo na ni nagsugod ni Kang Inday. Ano na to ba?
0: Oo.
1: Onya siguro tinapos ni PBBM.
0: Oo. Naptan nila tapos gipandingan na.
1: Pero kini day original nga plano kini panahon ni Sarah.
0: Oo. So ang Mayor Sarah Duterte
1: gipaagi ni pinagi sa urban housing nato nga development plan. So national ang nag-fund siguro ani mo na ni ang nahitabo karon.
0: Okay. Mo na ni sa katong 4HP no nga
1: 4HP.
0: Katong pabalay ni President Bongbong Marcos.
1: Actually ang 4HP mga katropa sa tunas abtan iya jud nakabongbong. Pero
0: pero kining daan nga mga plano karon sa mga local government unit gisalo niya.
1: Gisalo lang.
0: Gisalo sa 4HP. Mo
1: na ang pasabot. Anyway, inumpisahan mo, ano lang guna? Inumpisahan mo, tatapusin ko. Ano na siguro?
0: Kasi tinanong lang katropang Alan, wala man tayo lalis din karon o kinsay nagsugod ani o kinsay nagpinas ani kay kuan man ni liability kanibang responsibility man ni sa gobyerno.
1: Correct.
0: Kay kung gusto ninyong pabalayan ng mga tao nga walay mga balay kay nauso na ba ng istorya kita mga Pilipino Monay, kanabang squatter sa kaugalingong yuta nga Pilipinon.
1: Actually, gipa-enhance sa siguro po ni sa panahon ni Marcos. Kaya ang original plan na, dili man na siya kondo, katropang Bricks.
0: Housing lang, no?
1: Housing lang.
0: Pero dini karon gihimo nila nga kanabang...
1: para matuman...
0: Tower na eskalina ni, ang tawag nila.
1: Para matuman tong plano ni Marcos kadiato, siya nga zona nga million na pabahay. Onya, kaya wa man tayo mga yuta. So ana di ang gipasabot ana diya karon. Sige, ang local mangitaw ka ng yuta, nya tukoran na to, ibang pinansta. Onya tapos sa condo type kay para mas daghan ang maka puyo, no? Bahala lang usaka mo padung sa langit.
0: Kay kini mo guna to ang luna diri katropang Alan, medyo murag lapad pamangod kayo, manang dili kayo uso ang kanang condo type na housing ba. Kay umingon tag Hong Kong o kining Singapore, gagmay maguto sila luna. So siyempre mo nang dunay pabahay ang gobyerno, makita nimo dito nga gikuan gyud kana bang
1: gisaturate pagmay to mga tao dito.
0: Gisaturate man nila pod ang yuta kay gamay ra man kay yuta ning Hong Kong,
1: tag-as kay building sa Singapore, gamay ra. Balay dito, binato kana kaning hotel to katropang Bricks, pero dito condor to sa mga kuan ha.
0: Kaya tuwa man gud naanda na to diri katropang Alan pag makakita tag high-rise building, hotel na.
1: Hotel.
0: Hotel na.
1: Kung sa tuwa kana murag high-end. High-end na sa tuwa.
0: Di ay kuan na kondo units na nakaroon diri sa tuwa. Niuso naman po ning kondo units karon.
1: Anyway, sa imong gibasa katropang Bricks no, nagpamatuod lamang kini nga gisugdan ni sa panahon ni Inday ang mga plano. Supposedly unta magaingon sila nga nay kulang ani.
0: Sa 2023 katropang Alan, pagka March 20, doon na boundary meeting sa site uban kuno sa SHFC. Ang local government unit, Barangay Riverside ug landowners natong October 12 gina-inspect na dayon kini sa DISUD. Ni Secretary Acuzar ug President Lexa sa SHFC. Ang nagpadayon nga construction samtang pagka October 13 ang city government ug ang DHSUD mipirma na og MOA, MOU, mutual of understanding alang sa 4PH. Sa to pa turnover, giturnover ni sa 4PH sa na convert
1: na turnover sa 4PH, na convert ito sa 4PH.
0: So gi-implement na ni sa 4PH project ISHFC si record nagpakita ni nga ang People's Bill 1, 2, 3 as 4PH project.

0: naapil na ang 200.68 million pesos nga billing para sa napulo ka mga buildings niadtong August of 2024.
1: Okay, ako nasabtan karon ka tropa bricks, bricks no, based sa mga giibasa, walay sayop sa duha. Sa wala. Kay Inday o kang Ate Claire. Wala man si Inday ng angkon. Ningon man si Inday nga plano niya. Buti pasabot, nagsugod ni nga idea panahon nga siya mayor pa. Karon kay siyempre 2022 na himong presidente si PBBM, naabot ni siya nga ito nga plano kay ilaman pong plano nga i-implement ni. Panahon nga gi-implement yun ni Marcos ni, analik kulang dito. Wala ningon si Marcos, muna kulang po ni Ate Claire, nga magpasalamat tayo kay Inday kasi sa panahon niya, ito yung plano niya noon eh. At saka magpasalamat kay mga taga Davao City kasi hindi ito binawi ng Marcos time. Pinunduhan ito. Kinonvert ng isang project na kabilang na ngayon sa 4PH.
0: Pero mauna sa istorya karong katropang alam. Kinsa kuno ang nagpundo? Is it funds from the palace or office of the president or unsa ba?
1: Mauna okay. Ipamutahan na karon.
0: Now, base diri karon sa tuang record, nga nakita katropang Alan nga ang Social Housing Finance Corporation may dunay financing record sa since 2020.
1: Oho? Uh-huh.
0: 2020 pa man eh. 2020 wala pa si Bongbong ani.
1: Sa ato pa ang nagpundo ana.
0: Oh.
1: National ang gyapon na pundo or local?
0: Ang SHFC usa man ni ka government corporation.
1: Socialized housing na eh. So national na siya katropang BRICS.
0: Nag-finance sa mga social housing project. Unya karon ang iyang pundo nga gi-allocate ani is 228,618,000 sa People's Bill 1, 2 and 3. Now, isip resettlement kini siya niadtong 2020 sa local government unit LCMP. So sa ato pa dili ni ang project kato pangalan, although nangalan sa kuan ni sa 4PH, but ang pundo is iya sa kasabutan, base sa kasabutan sa local government unit with the Socialized Housing Finance Corporation.
1: So okay. So sila ang nagkapirmahan ay
0: sila kay doon naman sila ay mutual
1: mutual ako na siya. Mutual understanding. Agreement.
0: Memorandum of
1: memorandum agreement. Memorandum
0: of MOA. Understanding. Nagka-MOA
1: na sila at the time.
0: MOA ni sa local government unit o sa SHFC.
1: Bantura kayo na ako yung nakita dito nga tarpaulin sa SHFC katong pag-groundbreaking.
0: So,
1: nag-groundbreaking during the time pa to ni Inday nga siya ang mayor.
0: Doon naman mangangkon ani katropang Alan. So pwede tang kitang tanan mangangkon ani. Kay iya man si gobyerno.
1: At Ate Claire, di pud nimo suluhon na lang. Ingon nimo nga yes, totoo yan na plano yan ni Inday noon at magpasalamat tayo na pinagpatuloy ng ating presidente. Ano siguro may ni pinakanabi, di ba?
0: Iya man gud kay murag pa. Pang
1: murag wa man kay labot ani ay pangangkon pod.
0: Pang content ra mo ni iya katropang Alan kay vlogger lagi.
1: Ani pang pa-viral po ni kay una-una siguro niya. May ni mag-viral ko daan kay para pag mawala si Marcos at least pwede na ko ang income kang mita.
0: Sildado kong mita
1: bahala na mo diyan
0: karon kay magamit pa na ko ning mga kuno pa kini mga worker sa sani kini bang palace sa communication office ako pwede magamit
1: limang ka kada adlaw ari na
0: kada adlaw mag video Unya, mayra bag sa Pilipinas mag-video ka to pang Alan ultimo dito sa abroad mag-video ni sila.
1: Mag-video.
0: Di ba nakita nimo tong gigukod og Ilongga nga.
1: Sulongi bitaw.
0: Ante Claire, Ante Claire, ipalabas mo si President mo si President.
1: Unya. Rodi Duterte. Megaphone pa lang gani ito, okay. Daga naman gani. Anyway, mga katropa, no? Mag-break na sa mga katropa. Ato nang ipadayon katropang BRICS, no? Sa inyong mga reaksyon, may kalabutan ini. Kay karon na bang panahon na? Doon na po'y tawag aning diha lang yapon silinga, no? Sa kaning Balay Kalinan Housing Project sa Barangay Talomo River, Kalinan. Kalinan District, mga katropa. Doon na lang po sila bago na po diha nga housing kuan